0: whistleblower.
1: Bullseye!
0: Matawag man ito na sila whistleblower, but dili nila na mga higala gina-introduce nga term karon. Nga naman? No? Nga naman? Maigo man sila? No? Dili nila na gina-introduce na nga term karon ng whistleblower. Ang ilang gina-term, mga higala ni Ana, kargador, 18 kargador, 18 basurero, 18 kabagmen, 18 kamarites. Mauna, mga higala, ilang gina-term karon. Tanawa, nabay tarong ilang gitarong mga higala. Nabay tarong ilang gitawag nining 18. Siguro, makaduda mo, may mga higala nga, di man siguro tanan po gisulti anang 18, tinuod. Tama nang imong pagduda, tama na siya. It could be, mga higala. Pero dahi isa kasigurado ani, no? Dili sa Diyos 100% nga ang ilang giingon mga higala, bakak sa tanan. No? Kung mananglita na bakak man sila, di isa gid pwede nga ang tanan nilang gisulti, way ka matuuran. Kaya nag-confirm lamang kini mga higala, sa giingon ni Saldico, nga doon na yung deliveries malita, huwag na yung nakadawat. Ang dako na yung pagkutana karon kinsa mang yun. Kaya ang tanan na-mention, may gala mo yung mang yung wa.
2: Pinawa!
0: Kaya bawa ka, napay daghang mga tao, may gala makatabang ani. Napay daghang mga tao, may iksoon nga, pwede bang musulti ani. Pero maugani, no? Maugani, mga higala, gumikan sa gihimo karon sa itong gobyerno, nga imbis nga tabangan ka, kaya nisulti ka mga higala para sa korup- para masumpo ang korupsyon, ikaw na noon karon mga higala ang himong dautan. So, makaagni pa ba ta? O dugang pang mga witnesses? Or kini baga musulti, baga higala? Kalabot ni ini? Ambot lang. So, ano ito magagni ka ron? Kung inga na ang sitwasyon, mga higala nga, mabalaka ka sa imong safety. Mabalaka ka, mga higala, sa imong seguridad. O madaot ang imang pagkatao mo nang piliyon sa uban, mga higala, nga magpakahilom na lamang. Pero so, atong mga higala ang klaruhon, ha? Nga ang daotan gyud sa tiling banbay mo sanay gumikan kay kamo nga nay mahimo nga matarong nagpakahilom raman. O gani nga ako mismo ako mga naligala di man ko makaingon nga ang tanan nga gisulti di ko ta kailaan nila ba. Ang tanan nga gisulti mga higala sa 18 ka mga witnesses 100% tama. Di ko ta makaingon na eh. No nga wa gyud room for mistakes. There could be room for mistakes sa ilang recollection, no, sa pag-recall nila mga higala sa kining panghitabo, no. There could be discrepancies mga higala. No, pero ang di na ko pwedeng ipadaplin mga higala nga do na gyoy bahid sa kamatuoran ng ilang giingon mga kaigsoonan, no. Ang pangutana lang yun karon, saan man nato ni pagpabarog, mga higala? Nga mismo, gobyerno na nato ang atong kalaban ni ini mga igsoon. Gobyerno na nato ang nag-ingon nga seryoso siya, mga higala, batok sa korupsyon. Gobyerno na nato mismo, mga higala, nga anti-corrupt kuno. Gobyerno na nato mismo, mga igsoon, nag-ingon nga sumpoon ang korupsyon sa Pilipinas. Pero here comes people na yung mga tao, mga higala, nga nibarog, mga kaigsoonan, no? Here comes people nga na yung nibarog, mga higala, nga paras kamatuuran para mabutyag na ning tanan ng yamid ang atong gobyerno. Pero salamat nila, sabi ni mo. Salamat ta for ano, why kukahadlok nga ni Barok mga higala diha ni Tingog. Kinalalim ng ilang gihimo. Napay usa diha mga higala. Namatay ang igsuon ni at tambong siya sa pwede nang di niya madawat ang term nga gibayran sila. Ngayon man, kay og gibayran pa sila mga higala, dili na mamatay gumikan sa kulang sa tambal ang iyang igsuon na ospital. Mga katropa. Pero iyang gipamatud-an nga dili na tinuod ang gibayran sila mga kaigsoon. Dali ra maguna lito kun labi na og ang moingon ana mga higala naa sa gobyerno moingon nga binayran man na. Mutuo man ray uban. Labi na si Auntie Claire moingon nga mga binayran na. Mutuo sa dayong uban mga higala. No? Kay kung walay mo tindog, walay mo barog mga higala. Mahuman na lang ning administrasyon mga igsoon. Wala. Wala tay kanara sila taman na taan ng estrada. Wala mga easy target man na sila. Mga easy target na sila. Vulnerable target na sila kay mga dati na may gala nagbalik-balik anang prisuhan. Alas 8 Jess na mga igalan tag na sa buntag.
3: I talk to my where the
0: matay no? Dakuag yung sayop, mga higalas, pagkapili. Di na lang nato balik-balikon. Di na lang nato balik-balikon. Nga nung

0: how it all started. Nganong naingon ani manta. Di na lang ito balik-balikon, bay. Ito, may buntag niya, Shirley Liagas. Yagi ka sa Taiwan. Ingon ako, Ama Sir Arnel, sala daw nato ng mga Pilipino kay gipabalik ang anak nga amahan daw white tampalasan. Kabalo sila sa storya sa iyang amahan. Kita daw ang tao kawawa karon. Mao jud nay rason nganong wa jud kumubutara na tinuod lang, klaro lang istorya. Sa apelyido palang daan sa ilang linyas pamilya mahadlok nako mga kaigsuonan. Because I don't want to repeat the history, mga higala. Pero sao ta magipadaog mas tao? Ngayon na aga, si BP Sara o sila mga Duterte, doon na yung kabahinan ni mga higala sa nahitabo karon, no? Nga, ilang masagi, uyun-uyunan sa una. Kay, nag-atbanga ito sila, may manabanimaho. Hilas na po kay si Claire mo ingon nga, mudaog daw yapon si BBM bisagwa si Sara. Klaro, ana may higala. Binuang man ang istoryahan. No? Binuang ng istoryahan, mga higala. Kaya, si Digong, outright lang gito, mga higala, explicit lang gitong niingon nga, wag, ito ang iboto ninyo. Nala, misang niingon lang to, si Digong. Aw. Mudaog, ay. No? Kato, wak man niya, mga higala, giisa ang kamot ni BBM, pero understood naman, God nga, na ditong anak, wala nasan siya mo kontra, kay siyempre, mga higala, maot man sa Paminaos public. No? Maot man sa Paminaon, mga higala, sa publiko. Pero karon lagi, mo nang nawagan ng mga tao nga, di po pwedeng mo ingon, mga higala, si BP Sara, nga, sila labot, ani. No? Dapat mo barog, pangunahan nilang tao. Ataga nila o kaisog. No? Ang tao ba? Nga, I mean, paglaom. No? Ataga nila paglaom ang tao. Kaya lang, careful yun ta sa mga himuon ng mga aksyon karon. Ngayon naman, ayaw hatagi o rason kining administrasyon na nga mudugay pa siya. Kay basin sa atong gasuko, no? Ato tagkarsada, no? Makadamage ta. Karon i-charge tag rebellion na aselerasyon magmarsyalo at iwas ng tanan. Impas gyud ang tanan, mga higala. Alas 8:13 na. Maying buntag, John's 10:28. Good morning.
1: Good morning.
0: Unta leksyon na nis katawhan nga dili nila ibaligya ang vote, kinahanglan pilion ang sakto nga kandidato. Dave Pilapil, shout out sa akong Papa Boy Pilapil sa Santo, asa ni dapit? Santo Niño, Maasin City. Paminaw karon sa imo, sir. Salamat.
1: Good morning.
0: Ellen Chungson, astang pagmahay, good, Sir Arnel. Oo. Gracie Channel, ma'am, thank you.
1: Thank you.
0: For sending 25 Hong Kong dollar. Ginaayat ba na ni YouTube, Gab? Murag wala, no? Ma-appel ba na sa revenue? Murag wala ba? Bantayan ako, murag wala. Si YouTube raman siguro yung nakatiam-tiama na siguro. Kanang, 25 dollars ba na? Hong Kong dollar? Basig, pila na, Gab? 500 na? Di po na ito na pwedeng, di po na pwedeng maingon ni YouTube nga, si iho na mo ng $25 kaya mong ihatag sa, pila? 1,000? O, 1,000 na dahil na, makapalit na unta nag noodles bay, para sa, kuan, kining nalinugan, gihatag na ni Ma'am Gracie Channel from Hong Kong. Siyempre, kay Hong Kong dollars man ang gihatag niya, Hong Kong, sigikan. No? Salamat kayo anyway. Salamat kayo, ma'am.
1: Thank you.
0: Oo. Ang kuan ako kung mahatag ba gini ni YouTube sa amo, murag di manggod. Mahatag siguro na ay. Mabagot ka nag-mind kaya nang ihatag ba na ni YouTube o dili. Pero kung pwede pa lang si iho ni kang YouTube, may galam yung tag, YouTube, kuha na mo ng 1,000 ang ihatag ni Ma'am Gracie. Kaya ipalit na mo ng noodles 1 karton. Ang 1 karton noodles, murag bali 800 man siguro. No? May ana, mga 800. O di, makapalit na guwan niya. 72 kabuksod ang 1 karton nga noodles. Noodles. Makatabang na mga higala. Sige. Daghang salamat kayo, Ma'am Gracie. Paabot lang may gihatag ng YouTube. Mayog, deisan. Salamat kayo, Ma'am.
1: Thank you.
0: Analin, estimada pada. Permi, minaminaw ni Moser kay makalingaw kayo ka labi na tong isubak. Isubak. Ah, si Tuktuak?
2: I talk to my weirdy.
0: Ayaw! Kada kong problema sa Pilipinas, yun ni Mubong.
2: I talk to my weirdy.
0: Lamagaan ang galisod ng Pilipinas, Tuktuak, rin mong malitok. Ultimo, pag-explain na unsan ning nasod. Di na kakabalo. Hong Kong dollar man di ay 25,192 pesos. Barato lang Hong Kong dollar. Barato lang Hong Kong dollar. Kaysa 7. Salamat kayo, ma'am. No?
1: Thank you.
0: Problem na. Okay, rakain na mga igala. Salamat kayo niya. Sige, dugang pa. Alexa Asuncion. Hello, good morning. Grabe, korupsyon sa Pilipinas. Grabe na talaga. Kakapal ng mga mukha. Oh, may mga mukha pa yan. Wala na mga mukha yan. Si Norma Unabia, Maing Buntag. Shirley Liagas, Gracie Channel. Hello, Maing Buntag sa tanan. Og sa mga katropa. Nagpalabay lang sa ko sa mga isyu karon sa atong gobyerno. Kay dugang-dugang lang sa akong stress. Klaro namang yun kaayo. Tinood, bitaw. Abi ninyo mga igala kung ma-stress mo, dejo ko mga igala mo ingon nga tanaw lang yapon mo sa akong among channel og minaw lang yapon mo sa radyo. Kay tinuod lang mga igala. Kung kamo gani mga igala nga naminaw na stress, samot na kong ga istorya. Pinuod. Nang as much as possible mangita kog lingaw. No, mangita kog istoryang malingaw ko mga igala kay para di magka magsikag hisgot ani mga butanga ni. Kawat karon hitabo mali-malita pa imo mga igala. Ha? Dili man lang ni kwarta gud ang gikawat dere. Gikawatan og maayong oportunidad, gikawatan og maayong kaugmaon mga igala. Dili lang ang usa ka Pilipino kundi likitang tanan. Ma, kadto nga pondo mga igala makahatag buntag kaayuhan. Makanindot unta makaplaster og mga eskwelahan. Makahatag dugang tambal sa mga ospital. Pero giyon sa man mga igala, giugom ra sa mga hinampak. Ambot kanus ang gabaan nila mga igol. Mga igsoon. Ismaila Sabiliano Asuncion. Og si Enteng Carpio, Maing Buntag, John Albara. Sa ito pagbalik mga igala, ato rin hataga pagdagad. Kay, ano pa yung last video? Wala na. Wala na no, mo na ito yung video mga igala sa 18 ka mga witnesses unya. Karon, matod Manila, mga igala nga, kasuhan na po daw. Puro na lang kaso. No, kasuhan na po daw mga igala ang 18 ka mga mukaso si sana may mukaso silang Erwin si George Garcia sa Comelec kay naapil man to siya mukaso sa siya. Unahon ninyong kaso kanang namasangil sige pero kaning mga gipasangin lan wala gyud mo imbestigaan eh kaning kamo nga gipang mention wa gyud mo imbestigaan ninyo kay ang ombudsman, wala ba na? Alas 8:16 na. Sa bakausa, magaigala ang ato ang... 16:19, sorry. Nasindikato ang size na himong 9. No? Alas 8:19 na, magaigala. Kini atong panagparang uban-uban. Hatod ka ninyo, kini magaigala sa Suntone Plus Gold. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ngunit magaigala, paligon, pabaskog sa atong panlawas. Labi na kato mga higalang mga high bloodon, diabetison. Pag Suntone Plus Gold kamo mga kaigsuunan. Adunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Mga higala makatabang. No, alang sa ato mga kaigsuunan dihang nagluya. Mga kaigsuunan nato diha mga higala naglubog na lang in taon. No, makapalas, makapabaskog, makapalagsik kini ang Suntone Plus Gold mga katropa. Na kuanan ni napamatud-an na. No, nasulayan na. Og daghan na sa itong mga kaigsunan na kaangkons kaayuhan, pinaagi mga igala sa lang mag-inom sa Suntone Plus Gold. Nga mapalit mga igala sa nag-unang mga butika sa inyong lugar nationwide. Liberato Agudo, shout out from Hubael, Saudi Arabia, Ako Family, Agudo, Family Nabasca and Monte Calvo. Salamat.
1: Thank you.
0: No? Si Francisco, Francisco di ay, yung gobyerno ni BBM bangag the Mafia Government of the Philippines. Jonel Bunag Cubs maayong buntag ni maon ang ingon ni Digong nga BBM nga gahit-hit gyud pero Cubs lingaw yung kus imo. Salamat kayo ni Mudia Cubs. Joel Bunag, good morning and thank you. Carlito Taganahan, Yorsi Katubig, kung scripted ang Marines, katropa, mas bright pa di ay ni sila kaysa kay Yuntiveros. Di ko digo man, mo gani, si Yuntiveros kadabasa ko digo. Ang mga Marines mga igala, ginarecall lang nila. So, mura din ni kumbaga, scripted ng ilang trabaho, mura din sila artista. Kay memoryado Manila mga igala. Pastilan. Good morning, sir. Dilita magpadala anang yawa. May yawa ba? Yawa ko na niya. Salig lang ta ni Lord kay siyaray nakahibalos na nan. Salig lang ta niya. Teresita Acaso. Mugani, ma'am. Ngayon na to si Lord. Nga Lord, may buhato na mo. Ano, sultihi daw, may. Para mahumana ng Kapitos, Pilipinas in town. Alas 8.21 na. Santo magbalik, may. Maning kamot na magkakutay taglinya karon sa Senado. No, pinagi sa tong kaubanan si katropang Rambo Labay. Itatabag ay galag kuan karon kay dunay special session nga gipatawag mga igala si BBM. Kay para kuno madali. Unsa madali? Sa madali o nila? Impeachment? Madali lang ha, mga 5 minutes lang isa bughawa mga katropa. Balik ko human lamang nini. Good morning ni Muria Jocelyn Ali.
3: Pusay, kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
4: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting.
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy.
6: Punta kayo na, ani ata karon din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Si naong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung kuan mga silingan ko din nga gagamit ng foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
6: Okay, dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gabog turog, gabog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Bush abo, magpakilo ko sa Hubay be.
13: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
12: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
14: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
15: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: It's Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
17: Dili na lagi.
16: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dong.
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
17: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, siya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.

0: Bullseye. Ο Ρας Μαϊγέλα τρακετάει. Μπαίντινε πεμινότο να πασάντο. Άλλα ότσο μπουντάκ. Κυριγουράσα τον κερίνιο μαγαϊγέλα σα αντών βιταμίν C. The alkaline vitamin C μαγά καϊξούναν. Αν vitamin C γκίκαν σα αντών. No, inig-inom ni munini, di ka mabalaka mga igala nga muhapdos imong koto-koto. Gumikan ka kini mga igala, alkaline base. So pwedeng inumon, bisag way kaon. Pero mas epektibo, mga igala, yung makakaon ta. Kaya muna, muhatag na to mga igala og vitamins og kini mga igala ng energy no sa atong lawas mga kaigsuunan. No, ang Santon Vitamin C, mapalit ka na mga igala sa tanang mga butika og imurasab sa atong clinic. Kaya nahimutang diha sa may, ang atong clinic na sa may door 8, M Central Building diya mga igalas Ganti Road Palikos Palengke dapit mga igalas Mr. DIY no na i-check up diha libre karong adlawa Miyerkules man ta karon no libre ang check up taman Biyernes pangitaa diha magaigsoon si Doc CJ Nidruda unya alang sa mga mupalit no pangitaa sad si Palanga diha mga igala Norma Unabia maayo pay mupalit na lang kuan ang premium D3 kay okay pa akong pamati sa lawas og Santon Plus Coffee Mix kay sa magsigi tag huna-huna aning Marcos ma-stress rata. Tama gyud man no? Hosto gid ang imuha, ma'am. No? Losyo lumagbas. Sir lingaw gyud ko nimo diri sa may Liloan Southern Leyte. Maayong buntag diha no sa baga taga Leyte. Oh, kumusta maning katong limbarok kuan asa naman to? Diba? Hilom na. Gabi, makalagot ba, no? Nagkagubot ng Pilipinas na ay mga nangawa kwarta mga higala. Tapos mo tungarag mo ingon, I could not be the mastermind. Huwag mo maglagot, anak mga higala. Oh, tawa karon nga, nahilom si Saldi ko. Di nahilom sa si Martin. Pinawa! Kabay gala malagot anang why tambong-tambong sa session pero present sa papel? Why tambong-tambong mga igala sa session ha? Pero makapasakag balaod? No, sa din na siya, hindi naman na siya katambong, inutil na na siya. Ha? Why tambong ay mga igala pero gakubras wildo? Kabaga na wala sa mga naong may gala na. Pero katong pagbutuhan mga igala sa impeachment the second time, no, katong bagulang against BP Sara, presensya. Gina na mga igala, kasi giluko ani mga tawhana kita. Bullseye! Bullseye! Asa man balay ana mga igala das late? Limbarok kanahan mga igala. Karon abad ay kinadungog wala. Oh. Mao na. Ikaw BBM, kung di man og tinuod man gawa kay labot og imurang agaw may pakana aning tanan tingog dia. Unya kay og baliktad. Og moingon pud mga igala, di ba giningon na ba si Marco, ingon na ba si BBM si Martin nga dili oy. Dili mo di pwedeng akura ani. Kining korupsyon na nagsugod ni sa executive. Mm. Ilaglag na lang ninyong matag-usa kay para bibo. Para malipay ang mga tao. Kadong ba magpamahayag karon mga igala? Wala eh. Pero muuli si Saldi, di ba? Lubat-lubatan, hubag-hubagan, nasad karon na mga igala si BBM. Kaya muuli si Saldi, makauli si Saldi mga igsoon, mo siyaok man si Martin. Pag mukanta si Martin, mapagan mas BBM. Muna, sa akong tanaw, mismo ka ning gobyerno ha, dili gusto, makauli mga igala si Saldi ko. Ah, pa may balitang Saldi ko naman. No? Na pa may Saldi ko gidungog ro? Wah, kahit na kaibaw mga igalag, nagkita to silang Saldi ko dito sa kuano katong mga gisugo sa unang pag kuan gunuhay niya, ginan lang nga, pag-apply dito kuan, ayaw pag-uli, ayaw uli. Okay. Huwag mo ulit ka, bulabog yung taan eh. Kaya nasuko, nagsugod si Martin. Oh, diha ka mo ulit. Diha na po siya mo pa-check up o Singapore.
1: Pinawa!
0: Basin og mapariha na ning bunuan nga mo abot nag lima o walo kabuok na ang sakit. Kurbida. Alas 8.35, gaban, standby na na. Ato sa ni Maigala Balotson, balita gumikan kay kagahapong adlaw. Nagkatensyon gamay mga igala gawas sa gate diya sa usas mga elementary school diri sa Tagum. Partikularmente na diya sa may La Pilipina Elementary School. Ngano kaha ni mga higala? Pinoon, gihatagan kini mga higala og kining katinawan sa school administration o kini mga higalang principal. Ato Seron, kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Larsa Niol. Live report.
2: Katropang Arnel, gihatagan gilayon ang katinawan sa principal sa La Pilipina Elementary School. Ang nitabo ng atensyon gawa sa gate, human mialma ang pipila ka mga ginikanan tungod kay wala sila pasudla aron magkuha unta sa ilahang mga anak. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang sa maong incident, human sa insidente, kang Mama Marilyn Palo School Principal 4, nagpahigayon na matod pa sila og orientasyon o patkaadlaw na may labay o napagipatuman ang maong direktiba. O posible nga wala makatambong ang pipila ka mga ginikanan nga nalambigit sa atensyon. Kahinom naman nga atol sa pangitabo, nagyaw-yaw ang mga ginikanan, sanglit wala matod pa sila nakahibalo o kalit kining gipatuman. Inungdan nga nabalaka sila, sanglit mga gagmay matod pa nga batang ilahang anak o buot nila kining sundoon direkta sa classroom ang ilang mga estudyante. Atol usab sa hitabo, aduna pa'y pipila ka mga bata nga nang hilak. Rason nga may samot ang atensyon o natinguha ang mga ginikanan nga musulod sa gate o itugutan kini sa ulahi aron nga makasulod o makuha ilang mga anak. Yatagan sa og dudugang katinawan ni Palo nga katuyuan sa maong direktiba nga nagtubong aron manikayan ang adunay makasulod nga daotang tao sa campus kansa natabo na sa laing eskwelahan sa Tagum kung di na usa ka magtutudlo ang nakawatan og bag. Gidugang pa sa principal nga lakip sa ilang ang katuyuan nga mahimo nga independente ang ilang kabataan. Iklaro usab ni Palo nga sugod kay gahapon adlaw ang grade 1 pataas igo lamang ihatod sa gate sa ginikanan og sa gate sa kini kuhaon. Inigting gawas. Samtang ang mga kindergarten, ilang gitugutan nga ihatod sa parents sa classroom o sundon asab gini sa classroom o gadili na mahimang mapundo gawas sa eskwelahan ang mga ginikanan. Nangayon usab o dispensa si Ma'am Palo nga to sa mga ginikanan nga wala matod pa ma-inform sanglit aminado ang eskwelahan nga adunay pipila ka mga magtutudlo nga ulahin na nakapaybalo sa ilang mga ginikanan katulopang Arnel.
0: Ako, Clar, ako makaingon ko, believe sab ko sa mga ginikanan karon yun. Kaya binin mo, grabe ka concern sa ilang mga anak. So, intawon kita sa una, no? Pabaktasyon naman tag...
2: Pagto na, katulad nga rin, sa kuapod niya experience, gikan sa kabataan pag ginato, katulad nga rin, pila pa kilometro niya, maagi pag yun ang National Highway, wala gintay, musundo sa kuwa, wapoy, muhatod. So, baktos-baktos sa gintawon, katulad nga
0: rin. Abinin mo, Lar, kasi nakasulay yung kuwa ng... Nagbaktas unya nakadagan nakaluksumig pangpang kay naay itom nga ban nga ni Agi. Kay anang itom nga ban sa una kidnapper man ang kuan ana namo sa una kidnapper.
2: Oh, baka na puti nga ban.
0: Puti nga ban o itom basta kanang basta di maklaro ang sulod. Kanang tinted ba, tinted, no? Pag ana na anay ban mo na isa mo singgit kidnapper. Ah, layat. May gani. Pasalamat sa ko sa una kay wa gid mauso ng banakon. Kay simba ko naan ang mga banakon sa una murag intonsis gyud may pero may gani kay wa pod karon makaingon ko grabe ang mga ginikanan karon no tingali gis kanang mga ginikanan I mean kanang mga eskwelahan di mo na sila bang hanggaw nga ipahamak ng atong mga anak no mapo nang makakaton po ng atong mga bata gwapo gani nag kanabitong ug di pa lang gyud inganing panahon daga say buringog karon. No? Anang sila na bitaw mismo mo. Uli kay nga na bitaw sa una, Lar. Di ganito, di ganito kasakay. Baktas man ganito ka to ah. Pero wa man jud gi ambot ay.
2: Tapos na katrabang Ardil daw og gidugang pa ni gahapon ni principal ato sa tong interview nga isa lang matud pa ka school guard ang ilang gabantay sa gate o gadili gud nila maisa-isa og tan-aw ang mga parents kung kini taga diha ba o ila jud gilikayan nga dunay mga daotang tao nga makasulod o dunay mga tubong nga daotan sab sa campus katropang Arnel. O ilaha lang nga paghangyo po sa ginikanan nga sabton ang ilahang nga gipatuman at tumong lamang niini nga kaluwasan sa ilahang kabataan o mamahimo nga independente ang mga estudyante.
0: Sige.
2: Ikan diri sekawas, alat sekawas sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropaglar, sanyol. XFM News.
0: Live report. Live report. Kamalo kang magtasun, salamat lar. Magtasunan ako sa una, Gab. Tulog ka sa pa. No, gagmay, gagmay sa pa, no. Sapa man, basta sapa, gagmay yun na. Kung subad ako na. Tabo kong sapa, na ay agig kalubihan. O niya, pag-abot sa kalsada, oh, muatang mi dito, bachelor. Kung mo pasakay, ha? Kung mo pasakay ang bus, pero mostly dili yun. Na ay mga panahon, labi nag-uwan, mo pasakay yun na sila. Kanang mga amihan period. Amihan, January, February. Mag-atang namin, magpandong namin dahon saging. Kaya gikan sa kalsada, mubaktas mo may paingon og 3 kilometros paingon dito sa eskwelahan. Ganara mas baryo ang eskwelahan. Magtaso na mo na. Nya, di pa to simentado. Kuan pa to? Kanang rough road pa ang dalan. No? Kung makasakay, maayo. Pero usually yun na pagpauli, wala na. Di na kakasakay na. Baktas na yung ka. Nya na may mga panahon nga muulik ang udto. Kaya klase. Half day ang klase. Muulik udto. Mas ginoo ko may gala. Kana laging ito basa sa ban nga tinted ang samin. Ah, kapila ko kadagan lagi ana. Kay mo musingit to pud among mga kauban nga kidnapper, kidnapper. Basta dinaganay lagi niya. Kana ang among lugar, highway na gikan og padung na og sani. Kini bang bislig? No, maagi ana bagi ka crossing kuwebas paingon bislig. Kung suwito mo, ana. Pengog Bislig City. Mga katropa, unya. Namit yung balita sa una nga, isagol ko no ka sa tulay.
1: Ayaw!
0: Mas mayo ko no tong dugo sa bata, isagol sa tulay, kay muling on ko no ang tulay. Oh, sa kadaghan-daghan atong balita, hinoon, wapag yung social media, kining Facebook ron, mawag na isa makaamong. Kay waman ka Facebook atong ginikanan sa una. Awarte. Wa kabalo ba sila ng mga kidnapper? Wa joy mo ingon na magbantay mo kidnapper. Ang ingon dagit sa akong ginikanan gab. Ayaw agi deskarsada diri ka agis bukid kay sip.
1: Pinawa.
0: Dito ko skalubihan agi latas ko wagi kidnapper diri so problema banakon joy. Unya nga nakanindot dito sa bukid kamo agi pero tinaghanag bayabas. Kung dili na tamalangan aning kalakihan eh. Sundo. Ay, wala nang sundo sa una eh. Kaisara yung ko gihatod. Kinder. Kaisara ko gihatod. Pagka human, wapag yun pa human ang klase, gibiyaan rako. Pagka human, digilingi ko. Flag ceremony man to. Kaya lagi yung taong bata pa niya, ang imong short mura nagpantalon sa katkuan ba? Kay, law ba? Law, no? Law. Kaya humanog ba plug ceremony si Kuglingi? Wala naman siya yung mama ron. Ah, hilak ko eh. Maura to kaisa. Hantun, wala na. Karon, mga ikala, gumikas sa naning Facebook lagi. Daga nagmauna-hunaan, ginikanan sa ba? Eh, palisod-lisod na sa ninyong gamay ang kinabuhi sa inyong mga bata. Hindi ba sa ingon nga inyong silutan, kung dili, tudlo-e sila ba mo? O may lain, may galang, kuan walay lain, mga galang pamaagi aron nga makat-on ang tao. No? Pinakalig-on nga pamaagi aron makat-on ang tao by experience yun na, mga igsoon. Pwede man mo na makat-on ang silibro, pero hindi mo ma-experience, may gala, lahi na yung taphaw ra. Dugang pang balita, kay na ay balot. Balot Expo sa... Okay, ni Balot si Carmen, may gala, lami kayo ni. No, Balot Expo 2026 sa Carmen, nagmalampuson, libuan ka bisita, may suporta sa lokal ng industriya sa balot. Ato serod gobletong detalyes balita. Kapasigag mo bang mga balot, ani may gala, nahimun ang pato karong mga panahon, ha? Ato seron, katroba mo sa balita, katrobang Bongal Gabri sa report. Live report.
2: Malampuson na natapos ang natulong sa Badlaw na celebration sa Balot Expo 2026. Nag-ibayayin kinagdikan sa Biyatong Hungi Prices, Hanso na Ginay sa Hungi Prices, yun na nagbibo sa Ligasin o sa Talipay, Panagatigong, o sa pasirong na usap sa lokal na industriya sa Balot o sa Talungso sa Carmen na Kodong Norte. Dari subala po sa Talipay na Panabahanan, ang dagsa usang albaga bisita na mitambong sa utamao na kalihukan. Mayroong ganusap, dati usang manakro, aga mga balot.
3: mga uban pa mga produkto yung itanya kinutunan bisal usab na mga magbabalog hindi nagpakita din ay oga padayo usab na pagpalig oga suporta sa katawahan sa utong sa inado ng produkto sa lusod dan gawas po usab sa pagbalig niya sa mga balot dahil mo usab di na yun ay ang ito aron na mga mapaila sa mas gaghantan mga bisita ada kultura, tradisyon, oga paninabuhitan na
0: nagabalot kini ayo
3: sa balutan sa karnin. Ganit kita pasalamat usab lang ng palya sa gamanan sinasin ni Mayor Leonie Bahagi sa tanan batos ng mga residensi, negosyante o mga bisita sa mga tigambit sa kalagusan sa mga hugas sa lihusan. Dilingon ang lusok na ang kusog batos pa na tupunta sa publiko, maoy nagapamatuit na ito na buhay usab o malambuol ang industriya sa panot na uga sa mga programo sa Carmen Davao del Norte.
0: Bong, murag na napalong ang monitor. Ano mga picture dito, Gab, nga balot yun ay siya, Gab. Mga 16 days. Alas 8.45 na. Agatak na, bagay galas buntag. Jocelyn Tipon, tinuod na, katropang Arnel, maunay pagbanghadlok sa amo sa una, basta muad to me, basta maud to, nga dili me matulog. Mangagoy man ko sa una, sa man karugo till grade 5. Siguro ba'y, kabago na itong mga ginikanan nga di na tinuod, no? Murag kitar, mangoy. Ihadlok lang sa ato ba para di na magsigil lakaw-lakaw? Sige mo, kanay kidnapper niya. Kanada yung mga Maria Labo dahil sa una, di ba? Oo. O manay ihadlok sa ato, ah? Kay, ikagabi yung magod sa una, o manay kanindot kayo mag, patintiro diya sa, laminagbuwa nun. Ah, shush. Mureklamo na lagi mga engkanto mga igalag mo yung kasaba ba ni mga bata. Oy? Sabi naman hindi naman may palampason, mabuntag, magdula, pagkagabi, magdula pa. Walang uban mga igalag, mga hubag-hubagan na, kaya basig panglitikan na sa mga diwindi ba. Kusa naman mo nga, di naman mo mga tog. Sige naman lang mo kung ananing kalibutan niya. Kami na po yung, manggawas. Nindot to ibalik sa una mga, tama na lang yun to, memory ba. No, tama na lang gito. Maka makakuan ba yan? No, makalipay, no? Abi nimo layo ra gyud kayo. Tinuod mga igala kani adto, di man ingana ka, way cellphone, way kuan. Di pa man ingana may galang technology, pero lahi pud ang quality sa kinabuhi. Bantayan ako sa una, stress di kay na ma kuan. Pamaol ra no, pamaol ra na sa una mga igala. Pero karon pati mag-uuma kabalo na ma-stress eh. Unya, kung mag-uuma ka, aron di ka ma-stress mga igala, may pag gamit ka diyang Latim Gas G Foliar Fertilizer. No, mapalit na may igala sa Agribit, Latim Gas G Foliar Fertilizer. Mga gamit na para bugat ng imuhang pananom diha, no? Kay, amuha sa una mga igala, wapang mamauso kayo ng mga spray-spray, mga fertilizer. May mga itong-abot na mo itong mga yellow corn, itong mga tinigib na mong tanom, mga igala, bugat man siya, no? Unya, wapang kaidangan. No, pakidangan mga katropa. Medyo lang problema atong panahon mga 1997 man siguro to. Nga na ay huwaw ba, no? Natao na kaanagab ng 1997. Ano man siguro kaana no? No, na ay drought atong panahon na nga mga sapa nga hubsan yun. Oh, pero ni balik ra man pila ra man tong drought mga kaigsuonan. Karon labi na kay taliabot pud ang drought, no? Kanang mga nananom karon. Mga katropa, isprehin ninyo na og Latim Gas G Foliar Fertilizer. Mapalit ka na, no, sa mga Agribit sa inyong lugar. Dili butika ha, Agribit, no? Latim Gas G Foliar Fertilizer, mga katropa. Alas 8:48, mga igsuon. Karong gabi, kontak nimo si Labay, no, si Rambo. Punta ka si Rambo, manguta na ta ko sa kahimtang karon sa Senado. But before that, samtang ka kontak ka, ato sa ning padungog. Ini magahigalang video ni Senador Alan Peter Cayetano kay matod pa niya mga higala ang mahitabo karon, no, sa mahitabo karon mga higala sa special session. Ilogo na nila ang tanan komitiba. Mura na inyong gidali, dali mo na gitawag mga higala ni BBM og special session. Pero ang rason sa Malacañang lagi ani gumikan kay na mga administration's priority. Nga kinahanglan ko nung madali mga higala. Nagisamuka na siguro sa BBM. No? Kay ultimo gani, pag-explain kung naunsa ang Senado, mo naman lang niyang maingon.
4: I talk to my where the...
0: Kuan, masauna, no? Di man siya ingani mo istorya? Katong dagan siya, kuan ba? Vice President, di ba? Nya, atbang silang Lenny. Di ba siya, ingani ba siya mo istorya? Karong grabe na siya may gala, no?
4: I talk to my where the...
0: Nang siya naman kabong? Sige na, ito pa pinawan mga igala, Senador Alan Peter Cayetano. XFM
5: Katropa. Special session, we continue to discuss, but obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at isecure yung Senate Presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay. Special session, we continue to discuss, but obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at isecure yung Senate Presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero
0: XFM. Alright. Salamat, no? 8:51, mga igala. Kining orasa atod ganinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. Ang Premium D3 adunay virgin coconut oil, moringa seed oil, vitamin D3 og kini mga igala usa ka soft gel food supplement nga baka likay ka nato sa cancer, mga katropa. Mapalit kini sa naguna mga botika sa inyong lugar nationwide. 8:51. Good morning. Maing buntag diha. Marcel Paxley. Yun siya ka. Good morning, Minglanilia, Cebu. Wala man live ang XFM Cebu 3 days na. Wasa ko kasayon nga, no? Basta amuad rin sa XFM Tagum, no? Mag-live good me kada adlaw, mga katropa. Gawas anang Sabado o Domingo, no? Sa tuang bullseye, mga katropa. O Domingo na ang mga nita bullseye. Dili lang ako ang angkor. Si kuan lang paring bubong, no? Si Desa, sir, na ay gisend sa katropanihan sa lino. Salamat kayo, Desa. Thank you, no? Ako i-check na unya niya. Dugangan ako ng listahan, mga katropa. Good morning! Linda Albatsiera, maying buntag. Katulong lang ako, sir, dito sa Hagunoy, Bulacan. Walang problema, ma'am Linda. No, no problem. Masaya nga, dugay daw siya maka-ablish YouTube. May problema na, ma'am. Amping diha kanunay. No? Jocelyn Tipon, Wilma Flores, Merlita Argilies. Alright. Masaya ingon, mga igala ni Cayetano. Klaro daw kaayo nga ang session karon ang tumong kuhaon nila ang liderato, bawion na nila ang liderato kay gani ni una naman tog panghinambog si Bindalo. Abi nimo bay, no, kana makadumdum ko anang ginaingon ni Erwin Tulpo nga Bendalo, mga igsoon, karon ako natagamtaman o karon ako mga igala makaingon kog pusang iring ka Erwin. Mo nang ang mga ang abogadong tarong, mga igala, masuko gyud. Di man sayo masuko, but mo disagree yung Erwin. Not necessarily masuko. You don't have to be angry to disagree, mga igala. Kung mo disagree kag ideas tao, di man kinahanglan masuko ka. Namang ibang tao nga basta mo disagree ka, masuko na dayon, tunto ka. Ayaw. You don't have to you don't have to be angry to disagree. Just disagree and don't be angry, unsa ba? Disagree lang ko. Ay, nagkasuko. Okay na nang di ta magkasinabot. At least nagkasinabot. Ang di kita magkasinabot. Abi ni mo, Gab. Ako, i-share na ko experience mga igsoon. Kaingon ko nga, di ginilalim. No? Di ginilalim. I've been in the seminary for pila katuig, mga igala. I took my Bachelor of Arts in Philosophy. Kulbasan ng kuyosan ng eskwilahan. Kuyosan na may galang subjika na kay magsigira sa mga istorya. Wow, namukailaan ang among pangisgutan. Nala silang Socrates, sila Plato, sila... kisa pa na sila diha. Socrates, Plato, si... mga ancient philosopher, antod sa mga medieval, no? Aristotle, sila tanan, no? Unsay panglantaw aning kalibutan? Tanan gikas pinagkagamay nga mugimok, gikas kigwa pa ingos bitin.
6: Pinawa.
0: Hisgutan na labi nagmitapi, gitawag nilang metaphysics, no? 10 minutes sige, may problema. Hisgutan na muna tanan mga igsoon, no? Unya kadto kay batan-on palagi, pila pa edad na ko adto, wala mi pa magbasa, away problema eh. No? Yeah, magbasa ko, di ko magsalig og kape sa una. Di ko magsalig og kape. Magbasa ko sa una ang akong painit para makasabot ko. Tinuod lang may gala, yaod nat.
6: Pinawa!
0: Oh. Kailan mo yaod nat? Balihanin nyo. Balihanin nyo na yung yaod nat. Pwede akong pa... Muna mga igalay pa kuha na ko sa una. Kanang pa gana sa akong... Pa-stimulate na ko, gaba. Nalimang kag nag... nag-thesis defense ko. Nakasutana. Ah, dilito thesis defense. Ay, yeah. Thesis defense. Nakasutana, nagputi. Nagbit-bit, ugmag. Pero ang sud mga igala, tanduway.
6: Pinawa!
0: Dito na kung itugaan sa among din of discipline, katong pagkahuman na sa... Father, tanduway ba'y sud atong ako ang mag? Di ba'y ato kape? Oh. O di ba'y ato tubig? Tinood lang. Nya, sa diha nga, nag-eskwela ko mga igalag, kining online mode sa theology sa kining Anglican. Siyempre, lisod sa mga basahonon kay Old English ang gamit, no? Dili American English, katong Old English, British. Mga katropa, katong mga dai, mga daw, mga sani, hence, mga unsa pa diha. Old English, nya, theology sa Anglican, sa Anglicanism. Buyag na human man. Pero karon, no, when I enrolled mga igala in LS, you know, siguro tigong-tigong na gitamo ng kapoy. ako lang ang kuno ninyo, mga igala, no. So enroll nako mga igala sa LS. Nakaingon jud ko, pusang iring ka Erwin. Dalian nimo makaingon, sayon-sayon ra nimo moingon kag bendalo. I've seen my classmates in sa klase, mga igala, sa law school. Magka, maungot na ang panga, mga igala, o mag-oral recitation.
6: Ayaw!
0: Samantala, ikaw dito, mga igala, sa kilid nga, wasag ka basa sa kaso, magsikisag, agampo nga, Lord, karon lang, Lord, just let this cup pass unto me. Lord, isailo sa aning kupa din hinako. Kinood na mga igala. Katong mga naka-eskwela diya, naka-agig LS o katong mga abogado, siguro makaingon mo nga politics mga igala, grabe kang ilad. No, naana mga igala, imurang bahugon ang balaod. In order to please the people, ang kanang mga tao gatuon og balaod mga igala, niagi naghilak, niagi nag-insulto sa profesor kay normal na sa law school. No? Normal na mga igala tanan. Ang iba sa di ka magtuon ang timpas ko.
6: Pinawa!
0: Unya, ha? Pawayan ra kag bindalo. Mura ka mga igalag ni graduate og PMA nga pusilon rag NPA mga igala nga igo ra nagpatong og grade 1.
6: Pinawa!
0: Mo man gina discourage sa una sa mga kaubanan nga mo kuan lagi mo, gusto nga masundalo nya ingnon man sa among mga amigo dito nga mga NPA pong dako nga eskwela ka kaya sa ni eskwela oi dire trini dire kay layo na unom ka buwan kuan na ha di armas na ka sundalo ka magtraining ka dugay mahuman. Unya pusilon ra kag kuan? Nakabutas. Ah, naka t-shirt o green? Tama sa bitaw. Pero dili na mga igala mao. Mura ra sad na sa balaod. No? Mo bitaw na ako mga istorya ko mga igala. Pag mo istorya ko, mga igsoon. Ako ginang butang ang disclaimer nga, we have an interpretation. sa balaod, sa konstitusyon, as Pilipino. Pero, dili na siya enforceable or dili na siya mga igala mo barog as pwede ninyong, ako anong opinion, at sa opinion, mga igala, as a citizen, lahi yun tong gikan sa mga taong gatuod sa balaod. We respect them. No, nga naman, karon ganyan ako matagamtaman, makaingon ko nga, masurvive, baka na ako ning tagdugay naman noong kumakamataan ng kalapin. Kay, gumikan, no, gimikan sa, ako ang paningkamot, nga mabasa tanan, mo extend kag hours ba, nga, sige lang, basa lang, yung saywa na kayo masabtan. Alas 9 na, mga igala. Oh. Mr. Bendalo. Ni-concede na kuno karon mga higala, si Senador Alan Peter Cayetano. No, isip, Senate President, but pasabot, nga hingpit na ron. Nga ang presidente, okay. Mag-iigsoon.
5: Special session, we continue to discuss, oh. But only
0: na,
5: sa amin.
0: Ano na, Gab? Oh, so, kisa na may pakuan ron, gatsalian. Pero kini nga yung kailangan video, no? Iyan na lang gidawat. Sa kanak palang video gidawat na niya, kuhao nila ang presidency, so be it. Ang gihangyo may galan ni Senador Alan, kuhao nila tanan, ibilin lang ang blue ribbon. No? That's a challenge, eh. Pero, at least, arang-arang na lang siguro na ron, mga igala, ah, di, gihapon arang-arang di ay. Yan naman. Abi na ko, walay labot ang, kay, si Kuan man ni Ron, di ba? Si Kiko naman siguro yung mapuli, kay murag, nihawa naman po to si Bindalo. Wow, ka lang sa people, Irwin. May man pa siya nga, ang 400 million kuno niyang income, tinigom niya sa pagtrabaho sa media. Murag, ikaw naging gitawag na mo nga Kungku Master. Why topic siguro aning Irwin nga way bayad? Kaya kung kining akong isgutanan diri sa, pila na ka-topic ako agab? Lima? Tag-lima ka-topic na akong ginisgutan eh. Kung kana may galat, tag-jismil lang usa? 50 mil akong adlaw.
6: Pinawa!
0: Kana akong lima ka-topic, ginabutang na may son, nung tag-jismil pa ng usa ka-topic? Wa, na din ako agab mag-eskwila. Hayahay pa ka diha. Hayahay din ako mag-eskwila. Tawagin daw si, kwan? Tawagin daw si John Rambo. Si John Rambo. Itong tawagan. Okay. So, kini ba yung kalaga video? Matod ba ni Senador Alan Peter Cayetano? Willing na, kini, iyan na ni mga igalanggi dawat, no? Si Mahimo, dari. Mga kaigsunan. Kuyaw ang atong administrasyon karon. Pero, gichallenge niya nga, okay, kuhaan ninyo na. But, ibili ninyo ang Blue Ribbon Committee. Kay dapat yun, abubutan sa Blue Ribbon Committee. Katong mapanganli. Kay si Kiko naman kuno karon. Si Kiko, kay naaman tong suko gani. Kay si Sharon, no? No, suko kay si Sharon, mga igala. Yung siya nga kasino nga lingan. Mayang buntag ni mo diya, Geraldson Dumandan diya sa may, gusto ko musuroy Cebu. Makasuroy kong Cebu, mag-live ko sa YouTube. O niya, makinghimamat ko ninyo. Daga magkong tigpamin ako Cebu, mga katropa. Sige lang, yung unan ako si John Lee, pohon. Kanon sa pagpukata, malaag, anig Cebu, mga igala. Well, ma Flores, mga baga gyud naong ni mga gatsalyan na Ilogon gyud na nila kay priso gyud ni sila tanan kung si Marcoleta di okay na no ana man gyud ang Senado Ilogon nilang liderato so be it. Pero kung tinuod sila mga igala nga anti-corruption butangan nila og independent nga committee chair sa BRC or Blue Ribbon Committee mga igsoon no okay did don't want Alan okay dili si Alan. They don't want Marcoleta. Lisang silang Marcoleta. 5 minutes na po daw kay naapa siya sa tren. Ayay, murag.
6: Pinawa!
0: Basig daod-daod na nasa aeroplano na. Sige ka. Okay na. Alas 9:03, magaigsoon ang taknas buntag. No, natural na. Magpuli-puli, gina sila na Senado. Pero, kini dapat mga igala ang... Gwapo ni challenge ni Cayetano. Sige, ang Blue Ribbon Committee mo man ni Muisgot. Nya karon, ingon man ang ato presidente nga kontra man gyud kuno kaini ang korupsyon. Mga higalan. So, dapat ang ibutang ninyo diha katong wa mga higala malambigit. Silang Lacson ayaw na na. Silang Soto ayaw na na. No, si Rizal Ontiveros ayaw na.
6: Hawa niya! Hawa! Oh, yeah.
4: I talk to my wealthy.
0: Saba.
7: Secret.
0: Sa paman si ayos si Robin do, so di kayo siya kuan sa mga kanang ayon na mga baguhan. Alan could be best. Alan kita no pwede na siya. Mga katropa. Kana atong challenge daw sige. Ikaw which win gatchalian, it's a win for you. Hala ikaw na yung Senate President. Pero ibutang niyo si Alan diha isip BRC chair. No? Tanaw na to.
8: Bullseye.
0: Unya isa lang din si Cheese kay napasangilan man siya. No, si kanang mga kuan, no, kanang mga napasanginlan, no, dili na dapat mga higala mo appeal sa committee chair sa membership, no? Si Erwin Tulpo, ay appeal na.

0: unbiased investigation, mugawas niyang tinuod. No, mugawas niyang tinuod. Pero kung doon natay muimbestigar nga either Duterte or kining BBM ang lining, mga higala, doon ay mga parte sa maong investigasyon nga tuyoon yun, mga higalang tabunan, in courtesy, mga higala, dito sa ilang lining or political lining, mga igsoon. Alas 9 sa isda, mga higala, ang dagna sa itong pagpanagobanuan. Paminaon sa natos BBM. Idol man ni asa ni dapit na may gi kuan si Royce dire. Asa na ka dapit, Royce? Asa naman ni si Royce? Carmen, shout out is paki shout out SM dire sa may Carmen nga bao-bao naminaw karon na sakyan nako. Carmen. No, bidabe? Atong de salamat kayo sa pangana na sa pangana na Royce. Basta na anda kag kuan ni Royce, ha. Hilom-hilom ra ka. Dumating ka na pala. Magkano ka dumating? Ha? Mutaon ka doon sa Manila, no? Mutaon. Nganong mutaon man? Muusa ka tuig ba, no? Ana man na, muusa ka tuig. Ganun ka katagal sa Manila? Mutaon ako doon? Sa'yo mutaon? Hapit na sa katuig ba? Alas 9:07 na, mga higala. Abini mo, siguro kung laing nasod ang paistoryahon, katawanan ta. Ngayon man, ilado na ta. Sa una, ilado ta sa disiplina. Kang digong, mga higala, ilado ta pati puriner. Pati puriner, muamin ng digong. Tinood na eh. Di mo na pwede, bisang pagbuhin kag, kuang ka ng, kuang yung ka, loyalista yung kang BBM, you cannot deny that layo ra kayo ng inyong presidente sa nakalabay ng presidente. Layo ra kayo sinood. Presidente nga ultimo pag istorya di ka mao? Murag bata ka practice og istorya?
1: I talk to my
0: sa mga langala. Ayaw! Ultimo pag leader must effectively communicate. Ano ba? No? Leader gani ka bagay gala dapat kuan ka usa ka efficient communicator. Meaning kaya nimo mopaabot og mensahe ngadto sa mga tao, mga higala. Ano isa sa kuan? Kaya kung ingana ka nga leader, di na ka kinahanglang spokesperson. Oh, nagkuha mo spokesperson nga otro pod mga galang tuktuak pod.
1: I talk to my worthy.
0: Saba ja.
2: Pinawa.
0: Karon mga igala. Noon na ta mga igsoons gawas nga kurakot or kurap nga nasod. Paminawon ta nato ning pangutana sa usa ka banyaga nga murag lain man kay paminawon banyaga, no. Usa ka foreigner mga igala nga reporter or media nangutanang BBM, unsa ka seryoso ang Pilipinas sa o ang gobyerno ni BBM sa pagsumpos korupsyon? Serious kuno siya. Serious pero dang katawa. Hanggaw man siguro na. Sige daw, Gab, palayog.
3: XFM Katropa.
4: The fight against corruption in the Philippines.
5: Oh, as serious as it can get. The every government, not every government, every entity, every business entity, every government feels the corrosive influence of corruption as it this completely changes the way government can work. And it limits governments to such an extent that many of the things that are not, never mind that are wished for, but that are necessary for services to the people, government is unable to deliver. And that's how important that is. That's how important the effects of corruption are. And that's why in this anti-corruption drive that we have, that I have started, there was no way to do it easily or painlessly. We had to turn everything.

0: thing on its head and to make very, very clear that these abusive practices that we had to suffer from before will no longer be allowed. And to find that, how did this system get so destroyed? How did we get to this point? We have to discover that so we don't go and do it again and make the same mistakes. And so that's how we have to find those who are found to be part of this system of corruption, they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. That's the worst form of corruption, as far as I'm concerned. And so, yes, there could not be a more serious subject in the discussions in my government right now.
1: Thank you, Mr.
2: The fight against corruption in the Philippines.
0: Oh, as serious as it could be. XFM,
3: Katropa! Nakasabot mo, class! Nasamtan ninyo, guys. Yan ang pangutan na ba, mga higala, nga unsa kaseryoso ang Pilipinas, mga higala, sa fight against corruption. Ang tubag ni BBM, mga higala, na katawa ginagmay, and ingon siya, as serious as it can get. So, seryosos na ng seryoso, whatever, mga higala. Pero pangutana karon makita ba nimo nang as serious as it can get? O nakaigit?
0: Pinawa! I talk to my
3: all nimo BBM. Naomi Mulanida, bayong buntag sa tanan. Nga tigpaminaw during the pitas bullseye. Wala ko nagmahay kay wala jud ko miboto aning BBM. Apirta, ma'am, no? Nasayangan lang ko sa kung boto sa uban nga mauni ang resulta karon. Sige na, di na tama ka kuan, di na tama ka, wa nanay mahimo atong bagmahay, no? Bagaigsoon. Oo, si Gerson Dumandan o si Carmen Serapion maing buntag og si pangan ato Roy si Camancio Iprohito, no? Kining baobao driver di Asu Carmen. Minaw karon mga igala sa tong programa. Salamat. Thank you so much atong tigmaminaw niya. Thank you. Alas 9:14 na, may galantag na sa atong pagmanagumanuban. Seryoso ko, no, magaigala, no, si BBM o ang iyang administrasyon sa pagsumpo sa korupsyon. Well, sige, kung mauman galing na seryoso man ka, pamatud eh. Ay lang i-istorya ka, ilaro na po din mo ng mga kano, no? Ilaro na po din mo ng mga tagagawas. Anto gani kag UN, nag-apply ka dito o non-permanent seat sa Pilipinas dito sa United Nations. Wadyo ka, uyun eh. Kay alang-alang uyunan sa kanga, nagpatuo magagsipo ni mo at tubangan sa ubang mga leader. No, Gab? Sa may ganahan sa musundong anak nga, usap ba ning kuan, oy, leader sa Pilipinas, sipunun?
0: I talk to my worthy...
3: Usap ba ning leader sa Pilipinas, oy, talk-talk man, talk-talk. No, no, worst gud ang Pilipinas bito pag ikaw na yung presidente mo. Sorry ha. Pero ako mga igala, di ko ninyo malubag ani mo. Ako ina naman ko nila nga kung ang kuno ko kanang grabe ka antay Marcos kuno ko. Ano man eh? Magbote mo. Pinawa. Sulti ko no kung sa kaayuhan hatod aning tawanas Pilipinas be. Ha?
4: Pinawa!
3: Wa ko'y labot o buutan siya. Kung buutan siya. No? Pero ang atong ipangutana din may galang, iahang kapasidad, no, sa pagdumaan ng nasod. Kabalo ka, kinahalan tagligon nga lideran ng Pilipinas kaysa lugar palang daan, buwag-buwag na ta. Buwag-buwag na, may archipelago ko ta, kapupudaan ko ta. Unya makalider ka may galag, buwag-buwag sang katag sa utok may galang. Ha? Tuwak-tuwak pong agi po.
4: I talk to my
3: tuwak-tuwak ok. Usap ako nun ng tuwak-tuwak ok. Mora na imong ko ah. Sila nga grabe ka Antay Marcos magika emo pagbuot pag buhanga pag himo mo ginyo pag bangag mo ginyo. Oh, di ba pugo pro Duterte magikala kayo no sultian ta mo kani adto mo saway mo ko sa mga palisiya even katong COVID na ako sdabo manaway man gani ko atong mga patakaran ni BP Sara kay ngano man mao mag ni trabaho na mo kung unsa tong dili man tanan nimong kuan ngay maminaw man sada sila pagtan-aw nila nga nasayop sa sila ila man sa nang tarungon no. Kini karon mga igala na bay maminaw ba din eh?
5: Pinawa!
3: Sa ingon, ang sitrabaho doon ya? Siya daw nagtiwas sa build program ni Digong. Ingon sa pipila sa mga supporter. Mao? Sa to pa, wasay, way iya?
5: Pinawa!
3: Moro niyang gihimo, nagtiwas lang siya sa... agi at dong usa? Wa man ay problema tiwason man gyud na dapat managlain man ang inyong kuans politika pa diri sa tuas tagom no panalitan lain na pong mayor ayon yung biyahe ng mga project sa dating mayor ipadayo ninyo na ano man sayang man kwarta ko na staw may manag kwarta sa mayor kwarta ko na staw gigasto diya sa kung sa tong nabilin dapat pa dayon natural pa dayon yun na siya kay O6 pundo ang problema na ikaw na lang ganito nagpadayon. Igo na lang gani ka ni putol sa ribbon, mangangkon bagyog kag imo.
5: Pinawa.
3: Buang mimo. Di naman lang gali ka kabalo mo recognize ka kani gumikas kahago sa nakalabay ng administrasyon, no? Igo na lang gani ka ni anha diha, igo ra ka nagputol sa ribbon, kahinampak na ba may galang mo imo pag moy tagiya.
5: Ayya.
3: No. Ako di man ko bagayala expertos governance. Kung ibutan ako akong kaugalingon ni Sipianong Pilipino, wag gid may makabuot mo ingon ko may galaw jog ko mo bilib aning kalaking Marcos may galaw. Kana pang gobyerno nga ayuda ra ma hunahunaan maayo na ako sultian ta mo numero uno kong kontras for peace. Makapatapulan gyud nagsamot sa tao bay mas pabor gyud ko dito sa tudluan ang Pilipino una sa tanan mga igala utok na to ba no ang atong mindset mga igsuon tudluan ba nga unsaon nga hatagan kag panginabuhian aron mamahimo kang self-sufficient aron nga dili lang kay ikaw may sigpangayo sa gobyerno aron nga ikaw na pud karon makauli mga igala makahatag sa gobyerno ana man no ang atong estado mao imo enable no sa tao aron nga ang tao sa self-sufficient karon makatabang na siya no makahatag na siya makabayad na siya buhis di na siya magsigig mulo. Ang problema, baliktad eh. Di mangon sila kakwarta ni Ana. Kaya ang dali kakwarta, mga ikala, kung pobre, tinuod lang, asultihan ta mo sinuod. Mas dali ang kwarta, mas dali kurakuton, mga... Manang kambal kayo ng korupsyon o kapobrihon. Because in one way or another, some leaders, mga ikala, Puera de los Venus, gusto nila nga magpabilin tang pobre, aron nga, syempre, pag pobre, ta nagag-project eh. Pag pobre ta mga igala, nobody dares to question. Ngano'ng nagtukod mong tulay diha? Ngano'ng nagtukod mong farm to market road diha? Ngano'ng ingani inyong dalan? Ano raman ano? For a very long time, it's been a practice mga igala, no? Gamito nila ang korupsyon para mo pagawa silang pundo sa tawagon poverty alleviation. How many years mga igala nga nagsigitag ingana? No, mga poverty alleviation. Ang pangutana, naputol na ninyong kapobrehon? O based on data, nagdaghan nga nagkadaghan? Ha? Nagkadaghan nga nagkadaghan ang pobre. Ano man, kana mga poverty alleviation, kana mga AKAP, AX, etc. nga mga ayuda, wala na mga higala nagtumong nga panindoton imong kinabuhi. Remedyo ra na mga higala. Band-aid solution.
6: Bullseye.
3: Now, balikan ako ng korupsyon. No? Kung seryoso yung ka-BBM, balik itong ingunin mo atong December. Ha? Nga, naay mga dagkong isda nga makulong. Kung kinahanglan nga apil imong kaugalingon, pasikati may ikulong imong sarili.
5: Ayaw!
3: Ha? Kung kinahanglan, Gab, 5 minutes na Gab nakalabay, basi pwede na to si katropang Rambo pa sinaabot na to sa Senado. Oh. Kung kailangan nga maapil, imong igagaw, pasikati mi BBM, in the name of the Filipino people, for the sake of the Philippines. Pero ikaw ang numero uno, ikaw sa numero uno ang Lupin the Third, awa tayo mahimo niya. Ha? Kami na lang yun nga tao, may mo desisyon tingali. Ani, mamaktas na lang siguro, mi. Problema lang, ni ko pamamling ko yung pamahaw po. No? Ilado na ta sa laing, imagine na mga higala. Ilado na ta sa laing nasun, ikapilata mga higalas corruption index karon. Ikaupat, boom! Pinakaubos nga naabot sa imong sa atong nasod karon nga ikaw may nahimong presidente. Kanya mo ingon lang gihapon si Antikler, patuloy na nagtatrabaho ang ating pangulo. Habang ang iba diyan ay nagbabakasyon, ang ating pangulo ay nagtatrabaho. Workaholic ang ating pangulo. Trabaho sa imong kigol. Dapat nang trabaho ah. Dili na acting like busy bodies. Dapat ng trabaho, ah, ma-feel na sa matag Pilipino kung tinuod pa ng katrabaho, yun na. Daw, be? Kung sa may nahimong resulta ng di naman ka na matulog ng presidente. No, hindi po tinutulugan. Wala siya, Antikler, may naingun, ana. Hindi po tinutulugan ng ating pangulo ang sitwasyon ngayon. Uy, maubawa na itulugay. Paluap nga paluap na lang. Ah, paluap. Pag baba gamay, paluap na po. Sorry ah, katong mga pasaylo ako, katong mga akong dispensa, katong mga taon, minaw na ko ron, nagtanaw na ko si YouTube, naaman mo diya, 500 ba nakabuok, di magyong kumutuog, way na saag, di maghilom lang, uban. Di lang sila moder, mga egalag, santa na ko, kay, aw, oh, may kalalagyan talaga kayo. Kaya kung makumbinsi ko ninyo, mga egala, with facts and good reasons, magaigsuon nga kinintawhanan ni nakahatag og kaayuhan sa Pilipinas ah no biyaan ta naning trabaho kapoy man eh magpuyo na lang tang malinawon mga higala magtuon tag balaod and then so on and so forth aron na makatugtag sayo di na ta mga higala magprograma. Just give me facts and valid reasons, good reasons, logical reasons, no, kanang masuportahan, no, nga i-present ako ah, i-convince ko para muundang nako. Pero so far as my experience is concerned, wala. Wala magaygalay ka, wala walay amor sa tao. No, nagka-amor ka lang sa tao sa una, kay naguban-uban mong sara, tinuod na. Kay, og tinuod pa ng ingon ni mo, BBM nga, og tinuod pa ng ingon ni Auntie Claire, di ba? Mamanaingin na ingon nila nga, even BBM, mga igala. Nga makastand siya alone without Duterte. Og tinuod pa na nga naman karon nga inigsuroy ni mo kanang ikaw na lang baho pagkas paburot ya. Ayaw. You cannot fake the emotions of people around you. Kanang kamera galibot-libot ya, dili na kaya nga pikion ang emosyon sa tao nga naa sa imong palibot. Tawa na good nang wala man lay kini Pilipino nimo, lahi man kuning Pilipino gab kong ang gugma nila ibutang gyud as imuha. Look at what happened to the funeral convoy of Rene Bubet Baterbonya, mga higala. Look at that. Tanawa na naa ang warm. Patay lawas na to ha, ang gisugat. Pero ang warm ba? Ang kainit, mga igalas pagsugat, ang warawara, no? Naa. Naa, mga igsoon. Bisan ka mo, BBM, ka to ng ampanya mo, nagsubay mo, Dabaw, paingon dito sa Agusan, no? Nga nilipot mo dito sa Bislig kay, wa mo muagig bunawan kay guba pang dalan sa una.
5: Ayaw!
3: Tinahod ba yan to? Mga maro-maro, gab? Gikan diri sa Davao, nag-convoy sila. Pag-abot sa crossing ko'y bas niliko, paingon dito sa mga goy, no? Apil pa akong mama na kadawat atong sinina ko, ilabay ng sininaan, abe. Oh, kasi mama, di magyun siya mabutar mga BBM, magyun siya BBM. Nya si Papa po, kay Lino Robredo, gyun siya kay... Oh, pink, kuan mo to si Papa Gab, pink lawan. Di na mo tubag. I-message na ko, be. Hindi naman mo tubag ni nga... suki man sa Sambuanga, ni kadali lang ha.

0: Alas 9:27, magahigala ang dagna sa buntag, no? Sige, padayon ta diri mga higala sa itong pagpanagubanuban. Asa na gani ko ato, Gab? Bislig na, bislig, no? Giadto sila dito. Amo agi bunawan, diri agi sila Bislig City. Then paingon sila dito hinatuan and then so forth, mga higala. No, sila mo, agi dito sa bunawan, Rosario, kaya perting bangaga sa una. Basing masyot siya sa bangag, siya raman ay bangag, diri mga higala. Pwede bang masulot sa bangag ang bangag? Karon mga igsoon, no? Tanawa daw. Kanang siya na lang ba? No? Kanang wala na isara nga kauban niya, wala na unit team. Kanang siya na lang ba? Tanawa daw ang warm, ang kainit sa pagdawat sa tao kung naa ba. Ang Pilipino ba ay basta mainito ng pagdawat sa imo, di pwedeng way singgit. Naagi na isyaok, no? Naagi na isinggit, warawarag kamot, lukso-lukso. Kaya ang Pilipino dali, na kayo nakiligon. Dali ra kayo na mahigala pakiligon ng Pilipino. Dali ra kayo na kilition, mga higala, no? Nya, ang Pilipino sa di sa napike, no? Pag ganahan sila nimo, ipakita ginila ang ilang suporta, no? Ang mangutana na koron, BBM, huwag baga kahinuklog, kada adto nimo sa imong lugar. O, kada adto nimo lugar ang aning Pilipinas, wala ganahan mo tagad nimo, igo na lang, ang kamot ba? Imbis nga, ana, maginunta na, ana, baka na halos warawara, musinggit pa ba? Ana pa ng Pilipino, di ba na pwede nga? Di ba na para sa Amerikano nga? Ana, pinaana ra ba? Hey, huwag di inimutag doon, isad. Pilipino lahi man ta. No, dilita, mang inga na kita, warm kita, may galang klase sa mga tao. Ato ginang batasan nga. Pag ganahan, ala, mura nagbutiki, may galang naputlag ikog. No? Ana, kung magwarawara lang, waving. Kuhan yun na ganang, I'm waving, and stop. Gusto ba na, no? Teacher Rachel, no? I'm waving, and stop. Ano na Pilipino? Di siya ka ba lumapiki sa iyang kuan? Pero tanawin mo mga higala, muragyog. Ang mga tao, ikot na lang mo anas kamot ba? Dios na mo sa kaloy, ikaw ang among amahan. Murag ana na nga, malibot mga igala, bibo pa'y na nga G.
1: Pinawa!
0: Kaya pang na nga G, naapay mo responso. Sas maloy ka kanamo, pasaloon mo kami. May pana, napay madungog ni mo mutubag. Ka-BBM, may gala. Hihilom kayo. Taas na kayo. Magisi na mga igalang sid-sid. Ilokan sa iyang barong. Siging ana-ana sa iyang kamot. O, adyan mga igalay. Mr. President! Wa kay amor sa tao. Wa kay killer instinct. Di gud ka angayan mo presidente. Sa man ang killer instinct katrabang aron kinabang mo patay, no? Kinabang ang imong barog palang daan amahan ba? No nga kamudiha kan ana ba? Buutan ra daw lagi kaayo ni. Buutan ni uto-uto.
1: Pinawa.
0: Ano bang inigbarog ni mo diha? You can communicate effectively and muabot ka ng imong tingog bisag naara ka sa TV, mabati na sa tao nga maghangad, kini mo ay leader, wala na sa imubong, tinuod lang. Wala gina sa imuha. Usay! Nadara ka sa una yun. Usay! Pero karon wala gina sa imuha. Ambot o nadaot baka, unsa ba, nasubrahan baka, no? Kay ako maglisod na ko grasp sa ambot og kitabay na bugo na bright na siyang maayo o pwede sa mga igalang di na gyud siya kabalo mo istorya. Ano? No? Wala man guna siya na mga igala, baka na bang mapakita ba sa Pilipino nga ako, I am in charge. You should be. Kinahanglan nga ikaw. Dapat ikaw may presidente, ikaw gyud in charge. Ang pangutana na ron, in charge sa unsa? In charge naman siguro kas korupsyon.
1: Pinawa!
0: No? in charge sa pagpanggukod sa imong kalaban sa politika. No? Kay gipangutan na bitaw imong iaan si Auntie Claire. Sa ingon ni Auntie Claire, the executive is in charge. May hawak ng bit ngayon. No? Moy na ay control sa narrative sa politika sa Pilipinas. Oh, kaklaro ana. Ngan ipasangil man ninyo naglaing tao nga kamo man di ay may control sa naratibo whatever happens to the Philippines right now. Naa sa inyo haday na. No? So kung seryoso yung cash corruption, ingon nimo as serious as it can get. Mali karagod na agam, paminaw na to siya balik. May na lang maigila for the benefit of the doubt, masabta na to siya kusab. Sige daw.
1: XFM Katropa.
2: The fight against corruption in the Philippines.
3: Oh, as serious as it can get. every government feels the corrosive influence of corruption. This completely changes the way government can work, and it limits governments to such an extent that many of the things that are never mind that are wished for but that are necessary for services to the people are not government is unable to deliver, and that's how important that is. That's how important the effects of corruption are. And that's why
1: Katropa.
0: Ang iyan ang hisgutan noon kung sa epektos corruption ngadto sa mga Pilipino. Kay bawo na may anabong ngano man na feel na mo na ron. Di na nakinahanglang explanation nga ang corruption makagubas kinabuhi, makagubas kaugmaon, na feel na mo na ron bong. Ang bangutana diha, ang kinakauyukan sa bangutana diha, kung unsa ka seryoso ang imong tubag, your answer should be, I am very serious. No? Di ba nisisari mo, sundog kang digo nga, papatayin ko kayo, ayaw kayo, kay angay. Kung dili, bisag buingon lang ka nga, whoever, saan ba ni pag-English ni Yatis ni? Whoever gets in the way in our quest, grabe na, quest ha? Whoever gets in the way in our quest for accountability, no, must not be, ano?
4: Pinawa! Ayaw!
0: Pandamay po ni Inglesa. Bisayo na lang! Si kinsa man, igagaw man, o si kinsa man mo, babag-babag diha sa atong panaw karos pag pangita justisya. Kalabot ni ining korupsyon, manubag. Why santohon? Unya, human sa istorya, may buhat yun. Gwapo ganito bong kung ang buhat mo ipaistoryahon kaysa ang istorya mo ay sigihog palakaw-lakaon. Kaya kung ang istorya mo ay sige palakaw-lakaon, wapansoy nada. Pero ang istorya, ang buhat na gani mo ay mulanog, ang buhat na gani mo ay musulti, makaingon yung tao nga kana, murag mupalakpak na gini mo, no? Kung involve mong anak, ilaglagi mong anak. Ano man, nanarbaho man mo sa gobyerno. You are not in the government for family business. Kaya kung maumang galing, nahawa mo diha, oy.
4: Hawa! Ayaw!
0: No? Para sana mga Romualdis may galang, at tanan na lang sila na as kongreso. Huwag na nabilin silang bahay may gala para mamahog silang iring. Una kung ang inyo may galang nahatod nga kabu nahatod in, dili man serbisyo yung nahatod si tao perwisyo man hawa na lang mo diha
4: hawa
0: oh mausad na ninyo di ba kisa naman lay nabilis bahay mga igala sa mga Marcos murag mga yaya na lang siguro kay tanan sila na aman po sila sa gobyerno may galaw na joy nabilin silang balay para manilhig oh naana sila sa gobyerno tanan mga igala unya unsa may nahatod ninyo sa mga Pilipino nakaserbisyo ba mo? Ayuhan ba? O ayuda lang gyapon. Kay tawagon man yung nagservisyo ng ayuda. Hawa mo di, oy.
4: Hawa! Ayaw! Hawa di,
0: oy. Maura man galing na inyong nasairan. Seryoso man ka. So, ang makita, dili na kinala ng istorya sa tao di, ang gusto makita sa tao karon nga imong dutan, kinsa man yung mga igala nga, wag Huwag mo kapauling saldi ko. Los-los ninyo. Mayra mo kang tibis. Kang saldi ko. Kay lagi, abasin og, ikaw po'y numero uno aning korupsyon. Kay simple ra ba na og dili ikaw? Aron mapakita ni mga kasaligan ni atong nasod, nga napay nabilin nga mga panahon, musod pa na mga investment diri mga igala, ipakita nga ikaw mismo presidente, suko kas korupsyon. Suko bago na nga na may igala nga mura na mag... Naong ni BBM, mura na nagrapaakag putyukan. Sige daw, Gab, tawagin daw, Gab, usap, kung makontak na ba. Sa ba, nag-signal jam ba ang Senado? Sa ba, gibuhat nila? Ha? Di, Gapon? Diba, sige, signal jam. Ipon, na pwede sila mag-signal jam, di ha? Kay... may daghang mga reporter manood, kaya na may Senate Press. No? Garing, di, yun mo tubag. Ay, kapoy sighuwat na ng mga... Okay na. Alas 9.38 na, magaigalan, Dagnas Buntag. Ha? Gipatay. Ha? Tawagin ko sab, no? Ay, para tuloy-tuloy na ta. O, pwede man po nga... Wala siya naghatag kong minuto. Kaya mo pulso sa ta. Oo. Alam. Sige, balikin lang tawag, no? Okay, mga katropa, alas 9.38 na, di kita maglangan. Speaking of Senado... Nasa linya natin ngayon, baga katropa, ating kasama dyan sa Senado, si katropang Rambo. Labay, katropang Rambo, anong ganap dyan sa Senado ngayon? Live report.
5: Joseph, tama.
0: Katropang Arnel sa Tagum, XFM Arnel. Tagum.
5: O, pasensya na, ang daming tumatawag sa akin ng iba't-ibang station no, sa province natin, sa XFM.
0: Opo.
5: Ang mangyayari ngayon na katropang Arnel ay magtutuloy na yung special session ay at dito sa special session malamang ay datalo na yung mga minority senators dahil nag-convene na, no? Sa kanyang Facebook page ay nagparaya na si Senator Alan Peter Cayetano sa liderato. So malamang si ano na, ang Senate President ngayon.
0: So ibig sabihin yan, Katrobang Rambo, hindi na siya uupo bilang President ngayon. Si ano na talaga, si win na si win talaga, win na win.
5: Oo, so win na. Panalo siya eh.
0: Panalo na siya.
5: Pa lang, win. Win na. Oo. Ayun, so nagparaya siya na yung win. Panalong-panalo na siya, si Win Gatchaliana. So ngayon, kung si Win Gatchaliana, ito ang malaking katanungan. Itutuloy pa ba nila ang usapin ng flood control anomaly?
0: Yun.
5: Matatandaan ka ito pang Arnel. Una nang nagpahayag si Senator Erwin Tulfo na dapat ipaubaya na nila yung usapin sa imbisigasyon ng flood control sa Ombudsman at sa DPWH.
0: Ay, nako.
5: At tututok na lang sila.
0: Ayaw na rin nila, ayaw na rin.
5: Ayun eh, malamang ha, yan ang tingin ko, malamang yung ang pag-uusapan na nila, yung mga nakabimbing, kasi yun ang laman, yung agenda, laman ng special session ngayon na gaganapin dito sa Senado ay yung nakabimbing panukala, anong laman nun, yung may usapin sa edukasyon, sikmura, yung agrikultura, infrastruktura, pati yung mga sundalo, limang sundalo na mga general na magre-retiro na hindi pa nako-confirm sila. Kinakailangan kasi dadaan sa confirmation, commission on appointment yung mga general, no? Bago ma-confirm sila na ganap ng general. So, maliban dyan, pati yung citizenship ng isang PBA player ay dapat ma-confirm din. Yun ang talakayin. Kung sakaling hindi nila matalakay na at ibasura na yung usapin ng flood control anomaly at ipogbaya na sa ombudsman, ang kanilang tatalakayin ngayon ay sino ang presiding justice ngayon sa impeachment trial laban kay VP Sara matapos na mag-convene ang prosecution at depensa nung Lunes, katropang Arnel. Nag-convene na kasi ang defensa prosecution bilang at ang Senado bilang impeachment court at tatalakayin na nila ang impeachment sa darating na July 6 ngayong taon, katropang Arnel.
0: Alright.
5: Kahapon.
0: Yes,
5: kahapon. Meron lang ako isisingit kahapon yung nagsagawa ng Senate Blue Ribbon Committee sana, investigasyon, hindi dumating yung mga binabanggit na mga senador, sina Senador Rodolfo Marcoleta, ay yung kasing binanggit ni dating Congressman Mike Defensor na magsagawa sana ng imbisigasyon doon sa flood control. Pero ang pinanggit ni Defensor ay pinipressure sila, ginigipit umano yung mga senador kahit ang dumating lamang sina Senadora Amy Marcos at Senador Robin Padilla. Ang dahilan, di nakapasok ang dalawang senador dahil unang binanggit ng mga nakabantay doon, hindi na matutuloy. Natatakot yung organizer, mati organizer, may ari mismo ng natulang naturang event place, yung double gem garden event place, kaya hindi na pinapayagan. Pero sa bandang huli, natuloy din. Doon sa natuloy, apat yung pinakilala nilang testigo na bago. Bago to yung apat na mga testigo. Yung nilalaman ng kanilang mga testimonya ay bago rin pangalan. Nabanggit yung pangalan ni MMD Chairman GM, General Manager Nicolas Torre III. At nabanggit dahil nagbigay umano ito ng 50,000 pesos na damage fee o paunang bayad para i-retract o bawiin yung salaysay nila tungkol doon kay Gotesa, Orly Gotesa, yung unang nagtestimony niya sa flood control anomaly. Pangalawa, yung dalawang broadcaster na sina Ramon Tulpo at Arnold Clavio. Pangatlo, yung pangalan ni Senador Kiko Pangilinan at kanyang asawa na Sharon Coneta na nandoon sa picture. Pero hindi binanggit ng testigo na nagbigay sila ng maleta. Tanong nila bakit nandoon sa hangar na pagmamayari ni Saldi, dating Congressman Saldi Co. Pang-apat, yung kay bahay ni Senador Chis Escudero na nagbigay sila na ng apat o limang maleta doon mismo sa bahay ni Senador Chis.

pera sa bahay ng naturang senador kay Senator James Escudero. Pang-apat, yung pang-apat na kanilang testigo, nakalagkad yung dalawang pangalan ng broadcaster. Sina Ramon Tulpo at sina Arnold Clavio. Yun lamang yung mga bagong teres na mga saraysay nila.

Yes, Katropang Rambo. Sige na, Gab. Inalala si Katropang Rambo nga maraming salamat. Kasi maka-extro pa siya. Katropang Rambo, medyo ano na tayo sa ano, yung signal natin. No? Wala na. Alas siya, 9:51 na mga katropa. Gutom na sa ko. At to pa ko ilang lito mga igalak. Kita batang masiam-siaman eh. 9:51 mga katropa. Di lang kusig kalot na niya akong agtang. YouTube rapod ang na-off. Ang off, na-off ang YouTube. Ang sa Facebook, wala. Kung nawala mang yung Facebook siguro. Tanong ako, nawa man po. Di ba na pwedeng, wala man nag-live ang, Facebook, ang Facebook. Ato ang Facebook, o live pa. Tanawa daw ng YouTube na to, kasi gihack na. Oh. 9:52 na mga higala ang tagnas buntag. Nag-inhibit si Erwin pero ingon siya nga dapat ang flood control anomaly apil ng maleta dili na daw hisgutan mga higala sa Senado. No? Kaya naay mga daghang importante. Kung parihaw ng accountability hisgut mo impeachment apila sa ninyong flood control. No? Para di mga suko ni mga tao. Asa man ninyo isalig ang flood control? Ombudsman? Sigurado mo? Tate, paingnan na ni Bay? Sige, kaya mo extra na ko, Gab. Magpa... ano sa man? Pulso ng Pilipino na adya. Ikuan na lang, i-posting na lang. Posting na natin sa ato ang pulso ng Pilipino. Alas 9:53 na may galantag na sa tubag panagumanuman. Sangan, may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ang ato niya yung mga katropa niya, ha? Katong gusto may gala nga mo donate pa na adiha nga to ang kuan no nga tong account number 0991-537-8509 mo na mga higala nga to ang GCash number 0991-537-8509 no na may nagadawat na may nagasend karon ako na sad ni mga higala balikan ilista na ko mga katropa no ugma na pod pohon imedyo nilain mga higala akong nilain akong tiyan no. Ura, kinahanglan na yun kung naog diri sa akong gilingkuran, mga higala. Alas 9:54 na pag-usap, higala, tagnas buntag. Salamat kayo sa mga nagatabang, mga higala, sa ato ang katropanihan o katropa bayanihan para sa nalinugan sa Jensen, mga higala. Salamat kayo ninyo o kanang ato ang GCash number, nakapost man na sa ato ang page, no? Nakapin post na siya, pwede ninyo na makita dito, mga kaigsuunan. Any amount, daga salamat kay murag gigusla na gyud ko. Murag ni salta na ko nga acid reflux. Sa makausa, sangan may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Atong sparring partner sa Pikas Lawa Katropang Gap Alas. Inyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat maing buntag. Dalay ko ng Dios. God bless us all, Katropa. XFM.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Gusto mo na mag isalista niyo ng kapilya?
4: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
3: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
4: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Oh, ha? Exciting?

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nganong man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
0: Exciting!
9: Well, oras mga igala, bisag mo na dyan ang untana. Doon na tayo. Uno minuto, naglabay sa last jest. Buntag, mayong buntag, welcome sa tuang tulumanun. Kung ako ikaw. Exciting!

0: Yes, mga maring! Kamusta? Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome diri sa pinaka... Di ba sa basta nga programa sa radyo, mga maring? Makaguba og morning. Wala lang mga igala, kiniangkong ako, ikaw. Siyempre, akong kaoban ko ron. Ako ang, di ba sa basta nga kaobanan niya?
1: Ah, siyempre ko, balin nyo as useless, mga maring, Master Inday Tanini. Halos, halos, halos, Philippines, and halos, world. Ah, dayon, dayon, bilin chinilas. Good morning.
0: Aba, so, ilang atangan, mga igalang ato ang mga pasalida today. Ilang atangan ato ang mga tricks nga wala diha, wala dito, mga maring, ha? Huh?
1: Yes, siyempre, ang mga naminaw na ito, no, mga constituents na ito. Nabinagyan si Bro Bisoy, si ako amigo, nga son akong igala, si Bisoy, Luilito Sanoy, no?
0: Kung saan man nangyayati si Doy?
1: Agaw ni sila. O si Engineer Arnold o Romel. Aba. Si Linlin San. Grabe, Linlin.
0: Hi, Lin.
1: Lin. Masa naman ka, Lin.
0: Kamusta ito ang mga pamitay, Lin?
1: Kamusta
0: ito ang mga life plan, ha? Taliwala sa kabugna o kapait sa panahon.
1: Mm-mm.
0: Ay, makigbisog taro nga masukol ta. Uy, kaya sukol. Kaya taga ng... Kinuana ka na ba mga pagsuway sa kinabuhi?
1: Correct, correct.
0: Sukol kayta.
1: Sukol, oy. Bisag watay kalaban-laban lang yapon. No? So, lipay daw kaayon sila maring.
0: Kinsa?
1: Singon si Bro Bisoy. Si Bro Bisoy no, nangadumianin sa kuana, nangadumianin sa lamay no. Kay pagatanaw siya sa lulo ni Linden kay si siyang pangurus.
0: Si
1: Bro Bisoy. Ako magunin ko na ako. Amigo magunin ko na si Bro Bisoy. Uy, kakita ka ni wapo kayo. Diferensya si George Clooney.
0: Mabali ay kanya si Bisoy?
1: Si Bisoy, oo. Hiling sa ni siya mga MILF.
0: Ano sa'yo, MILF?
1: Kanang kauban, kanang kwanma, kanang basta, uy.
0: Kinsa na siya? Osta. Ayan mga maring.
1: Listen na yung kayo. Listen na yung kayo mga maring, no? Kanang pangita sa kwarta. Oh, listen, ginoo ko yun. Onsa naman tao. Para mo rin siya kanang nahubog nga. Kanang labandira nga nahubog.
0: Maroon siya sa akong lula sa among kayo, si Lula Ika. Mga katropa, live na gikan diri sa XFM Tagum City Live. Tamakitaan ka rin sa Facebook Live. Pakilili mga rin, pakifollow, pakilike and share ang XFM 107.1 Tagum. Kanya pildiha lang sa mga bayot. Kaya makitaan sa tadiri ka rin sa XFM Mati City Facebook page.
1: Aba, okay, syempre sa XFM General Sandy City.
2: Francisco, Bayugan!
0: Sa lugar ni...
1: Ni...
2: Coniloy!
1: Napa ba si Coniloy?
0: Napa di ay?
1: Ano ka sa lugar ni Ree o ni Ray?
0: Lain sa nga Ree?
1: Si Ree Surabasquez o si Ray Alintoni.
0: Og syempre mga mari live sa takaroon madungog sa...
1: Sa asa, sa asa.
0: Na wala ba ni mo ang XFM bukid doon? Ang loo na ba rin ang sakto barog nga hituraan niya nga hamis nga si SM Inday Mari.
1: Yes, ay sa bukid noon. Diyan sa bukid noon.
0: Okay.
1: Oy, so going to kuanday sila si Bro Bisoy, no? Going me mong kayo poultry dressing plant. Aba, malikay sikay me dito. Dumugdos na kurinti. Aba, kurinti king na dekka karon, bro.
0: Taga DLVC.
1: Taga DLVC? Aba, marang taga Tabao Light and Farmer Company.
0: Yes, kana mo dumugid og kurinti.
1: Yes, indeed.
0: Mga mari, atong oras alas 10:17 na o katangan ninyo ato ang mga pasalida today. Samtang sa dilipa mga
1: uy, pasturya ka sa isang bayod. Okay, laloran ba kayo ni nalira ba kayo ni maubos pag abotan dito sa sakin kayo magyaw-yaw ba yan eh.
0: Wala ginansa ni Kuan, wala sa muri. May ano siya
2: marin. Layan ako marin, ikatol kayo.
0: Ganun na marin, kayo doon na may giyatod yung mga pagkaon food ba? Kaya niya, busog naman siya marin. Pero may respeto, giyapon siya ako ng Kuan, ka ng suman nga daw.
2: May kayong suman ay malagkit.
0: Anyway, ato pasalamatan ng hatod sa maong gracia.
1: Yes, may suman dito.
2: Kaya makabalong kakisya dali kayo. Kasi nalipay?
0: Ah.
2: Si Kay niya.
1: Wala na eh.
2: Nalibre na siya yan.
0: Napay suman, pero hindi na ko piyansaan kay Gini. Hunat na si si Kenneth.
1: Ah, ah. Hi, Kenneth. Grabe sa...
2: Wala pa rabot. Wala na ng kamot. Kimudawat na.
1: Wag grabe. Wag dyan mo namili ng suman.
0: Maragpaan na.
1: Wala mo mong mga manok kaway pipita. Uy!
0: Naikulit. Dahon nito. Dumuga.
1: Ay, Krita Tok, happy birthday si Kuan B. Happy birthday kay engineer Hana. Bro, napay Kuan Suman? Takay daw siguro ang Suman, oy.
0: Namang ganibun mo.
2: Ingon ka nga, busog ka.
1: Dahil man yung kaon, dahil mga agianan sa Suman, dahil po itong agianan sa Suman o kanon.
0: Kuan na siya, si Farid. Mabali, ayaw ka na yung mabus ka ng master. Ako na lang, si Farid. Dahil na di
1: ayaw. Naman tayong kuan, water and oil si Farator.
0: Mga Marin!
1: Katasa na itong birthday ba si Engineer Hana B? Engineer Hana B. Katasa na ito si Engineer Hana.

0: Okay, happy birthday, engineer. Last na yung birthday, ha? Last na yung birthday ng engineer, kaya sunod to, birthday naman sa name mo.
1: Yes, happy birthday sa mga kausapakang kisa to si...
0: Engineer Hana.
1: Engineer Hana.
0: Mga yes.
1: Tukuri, guru may engineer, isa lang kapus TV. Madala na may yakana. Kanang kahit barong.
0: Yeah. Kaya lang pusti po nga, dilipod mo hawang atong, at least nindot lang atong pagpangihi. Ana, di ba?
2: Kanang walay hawang.
0: Oh, nindot lang atong pagpangalibang.
2: Nga rin ay mong kalibang kanay karoon.
0: Sahay mo kanang mubangil na.
2: Kahit man itong mubangil, siguro katumura na kulikot.
1: Kana gani marig na upa kami utong na nga dispus na.
0: Oo, kana mo. Bura kagal. Basta kay kanang mga ina engineer ha, buhati mi niya. Buhati mi niya si Kwan si Bro Bisoy, buhati sana siya o kanang lingkuranan.
1: Ay, thank you di ay, thank you kang sa mga grasya ang gihato diri as. Dagan kay salamat kang Ma'am Philly Feliciano sa gihato diri a.
2: Hawa na.
1: Sige, atong nga. Sa makausap pa dahil salamat ka, Ma'am Philly Feliciano, sa giyatod nga gracia today.
2: Salamat! How about ya? Ay! Kailan lang ko nang tinuga ay?
1: Kailan tinuga to?
2: Si Ruel.
1: Ruel nga?
0: Ruel Cortez.
3: I talk to my...
0: Narabami kanta na ni SM, ang mga team song sa una, katong dito pag ugdabaw, kanang mag-excite ko, mag-report ko dito. Kanang may kantahe, Rebe, kaya mukanta ba na siya. Katong Ruel Cortez. Lahi man na, gab. Ito nga,
1: Kwan. Ibang
0: ka sa lahat. Ako po, dito po yung nana, bagura. Kana, wala mo, team song ni Kwan. Yes.
1: Pwede kit set
0: ko. Kay dami ng pag-ibig. Di ba? Nang aming dinaranas. Yeah. Tama na, kay mga coffee ride na,
1: mga coffee ride na ni Ruel Cortez.
0: Yes.
1: But anyway, mga igalatang yatuang demerites and friends. Kinyatuang pagtiyaw-tiyaw sa kahanginan, mga igalatang. Di ka nato sa mga burup ng gigama sa yes to hell. Di ba nagunadiha ang
2: Santon Gold Coffee Me.
1: Wala ka na galing retired nga buring.
2: Maganda. Yan naman ako na doon. Natuwa ka na ulit kung answer.
1: Ang yung sa'yo naka sa Santan Gold Coffee Mix.
2: Ang kapi.
0: Baka na siya, Mr. Ria. Blackboard ang martil.
2: Wala na. Wala na yung blackboard.
1: Wala na yung napiliti ako ng kuhan. Wala na.
0: Butso-otso.
2: Bago na ko rin yun.
0: Ano
2: kaya itong tao na nila? Sir, libre na lang. 100 na lang, sir.
1: Asan niyo mong gihanton?
2: Eh, dito sa akong likod. Likod. Nahanlog siya kayo, naka-media man. Nahanlog ang primero singer, baga 100 na lang siya.
0: Ano? Sa'yo, sa mga Santon Gold
1: Coffee Mix.
0: Sa'yo, sa may naasa Santon Gold Coffee Mix B.
2: Kapi siya.
0: Kapi, tapos, the middle best boss, sige.
2: Ako, nagpasakay ng soprano, wailing niya.
1: Kasi nag-headset.
0: Kasi nag-headset to, sa app nito na Mina. Sige.
2: Wala ka na.
0: Nag-chat rin yun, nag-chat rin yun.
2: At siya, Mimo.
0: Maring Daria, i-transfer ka sa Cotabato. Ikaw ay may mudala nito.
2: Okay na pagkawa na. Wala may kaso.
0: Sa Kinapawan ka daw.
2: Wala pa po na home.
0: Sa Kinapawan na, i-balance si Maring Daria kay Nanay Balay sa una dito. Nanay Balay sa una ng Kinapawan.
2: Kaya kung mabalik lang, palayasan ko rin.
1: Hello mga Maring, ato ang Santon Gold Coffee Mix na si Sangkat nga glutathione.
0: Collagen. Collagen.
1: Mo pahamis, mapatinaw siya. Dili gid totally nga magpaputi kay lain mo na puti nga luspad. Uy, mura punta ana og
2: lubatan. Nakakailan na.
1: Nakakuy kay ilang nga kuan.
2: Hindi na spad yun siya.
0: Lahay po na puti nga sa aping lang. Kanya sa liyo kay Labom. Ana, lahay na doon siya.
1: Ah, lahay po
0: siya. Lahay po ito. Okay, naka mo kung nakita na po.
2: Pero sa sabon na siya, sa sabon.
1: Kini siya nga ito ang Santon Gold Coffee Mix. Kataban ni siya aron nga mas mohuot ang imong panit ba?
0: Amo, huot imong bigot.
1: So, ayun rin na imong panit na binata.
0: Ha? Bawa ba?
1: Binata imong panit.
0: Binata.
2: Anya siguro ka na masulod ko.
0: Anya na siguro. Anya ka na. Binaton tayo itong panit,
2: ba kayo mabinyan?
0: Ana dai na di.
2: Ana pa kay mabinat ani.
1: Taas kaya mabinat dai.
2: Taas mo kaya.
1: Kay mura nagapulot.
0: Ah, mo kan mainig sakam. Automatic da yon.
2: Yeah. Ay ang pagtuo ani panit na lang yun ni. Eh.
1: Ayan. Sa ikaw mga mga maring atangi ato ang ti atuan tila greetings. Sa ikaw tayo ato.
0: Tiya.
1: Ato ang tila greeting shit o nga to ang kinigita ba?
2: Ay, ito nila ba?
0: Yeah!
1: Ato ang kanyang kantahan ng mga sa kana ganing nakakita laing gugma niya nakaingon og iba ka sa lahat.
0: Oo, iba ka sa lahat.
2: Iba ka. Iba yun siya.
1: Kumaga nakatila og laing hinag-iba niya nakaanang, oy, lahi lang yun yung
0: suban. Oo, lahi. Pagkaingon doon siya, makumpara gini mo.
1: Ayun ni kay Raon.
0: Ay, kani katanong ikanin sa ato ang singer, station manager, Roel Cortez.
1: Okay, kani kanta, this song is for you.
0: This song is for you, and especially Table 69.
1: XFM?
0: Excited!

0: Yes, that was Boyfriends sa Lawahan, no? And that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Grabe kayo na mga katao, eh. Dagagay makarelate, yun na, mga Mary. Kanang salawaan, mga two-timer, three-timer, o uban pa.
1: Boyfriend siya, maring o kanang lalaki.
2: Mm-hmm.
1: O babae.
0: Girlfriend.
2: Okay. Yeah. Kaya na, dikini mo na, abin mo, no, kanang mayong kanga salawahan, no, dikini mo na masawayan na hantong kanyang mahuman ninyong relasyon.
0: Yes.
1: Nakagi po dahil kanang maring.
2: Yes, natuok ko sa kalalaki maring nga kanang siya, nag-ookis siya, pero
1: dili di ay.
2: Mahuman, gi, duwa-duwaan akong pamitay, biyaan nila yun ko.
0: Grabe po na may hana. Ay, grabe po na mga laki. Ay, kanyang mga lalaki.
2: Ikaw, Marin, sabay ka gidwa-dwa ni mong pamitay.
1: Sa kuwa, wala pa, Marin. Kay nakatali man, Marin. Wala siya nang bitay.
0: Ah, di ba?
3: Ayaw naman.
0: Ako, anak, Marin. Kung ako dyan may... Ay, ilan ako, hindi ko nila. Ilang binangan ako, ilang binangan nila akong pamitay. Aw, tayo hupon ko lang. Ako lang, kumuto nilang It May Games niya. Pangitaon ako itong rainbow, taklaan ginako ito.
2: Ito sa pinakailalo.
0: Oo.
1: Kain siya manin, kamusukon mo ni Asia.
2: Maroon na may rainbow na. Mura rin ang tayo ng klam.
0: Kita ka ng plastic balloon. Pag taklaan itong rainbow, dili na mo.
1: Murang na taliksikan.
0: Oo, ana. Ayaw, diyo ko gara-garain nyo. Kaya taklaan nyo ako ng rainbow sa inyong It May Games.
2: Masakon na niya si Babski o si Rudel Opinaldo. Basi mo yaga-yaga, sabi sila. Sila mo nagkikintapan din na sa may barangay Bisayan kini si Rudel Opinaldo, mga maring.
0: Hoy, mga taga-SFM Dabaw, ay, aba, mga kabaga guwapa, ay, natural.
2: Kincha na.
0: Makisa ni. Basta kayo mga herbs naman dyan ang sumims.
2: Kasi si Pari Marlo siguro nag-comment ani ka ang page ang gigamit na rin.
0: Kanya naman malukalong kisa na nagamit yun lang ang page.
2: Asa nga page ka itong page 1?
0: Page 2 o page 3.
2: Ay nako.
1: Banta ka rin Marlo kasapan siya kayo.
0: Ala sige no ana magida no ang atong kan so o sibog ta sa nahan naman ka kay may chika di ha.
2: Yes, I have a chika for today.
0: Aba
1: kinsa naman pod na
2: ay kumari maring
1: ay
0: kasi kumari nimo
2: basta kay kumari
1: katong si Gono ay mo silingan
2: dili ka si Giselle Ann man to siya
1: si Giselle Ann na ito
0: Giselle Ann Gono mura classmate masiguro iso kami kira sa kong classmate si Gono kasi Aprino Gono
1: dili po na si Carlo Jose
2: ah kada po si Carlo Jose, kanang listeners, kanang ni Master, kinder pa daw siya kanya ato.
0: Aba, grabe ni si Carlo Jose, to Franca.
1: Tingon siya mo na ni Juan. Tagabukin nun.
2: Rostom Bilia Franca. At parinti, kaya maresa mo lang ang apelido.
0: Franca, o Franca. Kaya siya, mamrangkahay kayo ni.
2: Nakabaw ba ka, Maring? Ingon pa si G. Orimadge nga. Patilap kong Julius Opaila nga nag-plaster karon urasak.
1: Oy!
2: O sa Plokin Boys, diri sa may Santa Cruz. O sa among founder nga si Oplok nga suki good sa
0: Kapilat.
1: Sige, siguro na siya kaagi din, ha?
2: Gusto siya kumutan awa na personal ka ng sakto si, barog di, ha?
1: Kung si Maring Pat, yahang Kapilat ka dito man sa Digos. Dahil siguro to.
2: Ako ay mag-brands diha.
0: Yeah, ikaw mag-brands sa Digos.
2: Yes, ako ay mag-model.
0: Ikaw may mag-model? Aba.
1: Ikaw to, sige, kanami mo agi mo an.
2: Ana o, ana.
0: Ana. Dili itong ana, maring. Ana.
2: I-ring man to.
1: Adlock mo na kayo?
0: Dili. Ayaw mo na maklaro ta.
1: Mag-horror, magunang imo, ha?
0: Ay, sorry.
2: Ay, pay ato, maring. Hantod ka naman. Nabalaka ako, kumari.
0: Masa?
2: Akong kumari, nabalaka siya.
0: Nga naman.
2: Nakabawa ba ka, maring?
1: Wala pa.
2: Nakatanda ko ninyo kung
0: saan. Wala pa ka. Asa man.
1: Wala pa ka ba, no?
2: Nagproblema siya.
0: Kay?
2: Kaya ang yahang bana, masigig adto-adto sa yahang kumari.
1: Wala ka?
0: Maubabari? O saan na? Karuan na, anak. Kaya mga screenshot, anak. Kaya mga voice recorder.
2: Ay, kaya mga kuha sa CCTV.
0: Anak, kaya kuha sa CCTV.
2: Kaya mga kuha na ko. O niya, na yung mga voice clip, mga 15 seconds.
0: Aba?
1: Voice clip?
2: Na yung mga, kana mga snapshot.
0: Aba? Oy, mga snap, tapi mga nanon. Dili ka na si Annalyn Burha. Lahin po itong kang Annalyn Burha.
2: Oh, gana. Mga stolen shot.
1: Stolen shot. Dili siya CCTV.
2: So, ba't pasabot kini mga stolen shot? Wadyo ka ba ang ipicturan?
0: Okay, stolen man.
1: Ayaw mo pag binugo mo,
2: Stolen.
0: Stolen.
2: Sus ka rin, Maring. Kaya mingon ang asawa, Maring. Ay, dire na kabi kay nakoy kwaon kang maring dito sa kwaon ako.
0: Ingon ang bana ako. Kang ma'am maring Analin.
2: Ah, kang maring Analin. Ingon ang bana nga. Ayaw, ako ra pi mahago ka ako ra kuha dito.
0: Ba, boy?
2: Ano yun ako ba? Ako na laki mana ang bana. Sus, pagdugay mo uli, maring.
0: Ay, loy ka mo.
2: Tawagan niya di na makontak. Naka-flight mode.
0: Aba, aba ka. Lain na mo na naka-flight mode. Oy, ano man ang flight mode ba?
1: Adlog siya tawagan.
0: Adlog man ang tawagan.
2: Ang asawa mo rin, kapag uli sa bana, gusla man, oy. Murag, imodlay man, kapoy ba? Kanang, murag, gika nang abanti ba?
0: Jadi, wala, o saan, pag ato siyang kumari nito, wala siya nakita, wala niya nakita nito akong amigo nga si Bro Bisoy, wala siya, wala ang nakakuan.
2: Wala, kay,
0: wala, nakauna siguro, nakalakaw siguro.
2: Na dito, kay nag, si Doira na dito.
0: Si Doira.
1: Adi, ay.
2: So, karun mga maring. Natingala naman siya nga, taga na ikwaon kay, naman na sila ikuan ba? Kanang, naman na sila mga negosyo nga parcel, magkumari.
0: Kunya?
2: May pakwado, ang bana mo, gimukuha niya. Sige,
0: Aba! Maring. Kunya, karun.
2: Tingnan na ang asawa nga, kapoy mo na kung bana ba sa kay ikuan dito niya.
1: Hala?
0: Wala na ni Mahong Bisoy.
2: Wala.
1: Pero hap... Saan pa ng Bisoy?
0: Bisoy ba? Wala ni Mahong kayo. Siyempre, dito ba
2: ito? Pero kuan,
1: ambil akong sinabaw. Anong sinabaw, Bisoy?
0: Basoy to.
1: Ah, basoy to.
2: Pag-uli, maring, murag na sa'yo, mabahuan gamay nga, murag ka ng Zunrux.
0: Ah, murag chlorine, ano naman ang chlorine?
1: Ayaw ba? Basit ng laba.
2: Mga, namang is ba?
1: Basit, ay, nagpa-laundry siya, maring.
0: Nagpa,
2: Sus, ganun, maring.
0: Anya, anya.
2: Tingala naman sa'yo, mga PM naman ang kuan, ang iyahang kumari.
0: Kumari.
2: Maring, nana po yung kuan nila, ipakuha si mong bana.
0: Parcel? Ana?
2: Ang bana, ang kumari naman yung kuan, maring, ang bana na may pakuhaon nito, Amarin?
0: Sa parcel?
2: Oo.
0: Hala, oy, grabe na magin na, oy.
2: Sus, kero na, sipiat mo na sa tingo. Pagtubag mo na, ingaw na asawa. Asa na ka? Nalangay na yan. Ingaw na ng bana nga. Ay, ako sa'ng gisukod dito ka, kumarin.
0: Ay, o sa'ng gisukod?
2: O sa'ng gisukod? Ay, kining parcel ba?
1: Ay, ang parcel. Kasi kahit na parcel to, Marin?
2: Pagtanaw sa parcel, Marin, kay na sarado man.
0: Ah.
2: O magiging magtarong subot, pasabot wala,
0: wala, sukot. Lahi ang isukot siguro.
2: Na may nakabutan sa parcel nga, do not accept if seal is broken.
1: Nakasil yun.
2: So, magiging mahilabdi ang parcel.
0: Kakuyaw, good.
2: Ni-hire siya, Marin. Ni-hire siya o ka ng taga-subaybay, Marin. Mga tigduki-duki.
0: Tigduki-duki, mga kaoban ni Gasamilgas.
2: I-adlawa niya o ka ng 396 ang adlaw.
0: Dili, 2F.
2: Ako na muna, 2F.
0: Ambulan ma.
2: Ambulan, siguro.
0: Mga 2F.
2: I-gasolinahan niya ang motor, Marin.
0: Oh, ba?
2: I-gasolinahan niya ang bali si Tenta, kaya ang litro, kaya si Tenta Kapinman. Yan, kaya kuriputon mo niya akong kumari, si Tenta, regi-tubil.
0: Ay, grabe ba din mong mari, oy?
2: Dito, nakakuha dyan mga ebidensya, Marin.
0: Ha?
1: Oy?
2: Although nga, wala makitaan sa iyahang intelligence fan niya.
0: Wala nakitaan, mga iyang intelligence unit.
2: Wala makitaan nga, nagsumpay o ganang ginawaan nito sa...
0: Nagsumpay, ang dinay.
2: Kanang,
0: nai...
2: Although nga, wala makitaan nga, nagsumpay lang mga iyan.
1: Ayaw naman.
2: Pero nalibog ang iyang intelligence. Nga nung dugay mo gawa.
1: Ay,
2: nga nakuha na ba ang parcel.
0: Parcel. Pero wala. Os mo na to ha. Wala nakita ni Dong nga nagsumpay ang ilang mga ihianan.
1: Klaro na, Marin.
0: Klaro na, eh.
1: Masing mabarangay ka na, Marin.
2: Wala makitaan, pero doon ay mga... Kana mga...
0: Mungihong.
2: Yes, dugiswat gin sa notepad.
0: Ay,
1: may ebidensya.
0: Sa blue book.
2: Unsang orasa ni Sod ang bana, unsang orasa pod kagawas. Sus, muabot man tag duha ka oras, Maring.
0: Ah, grabe dugaya gud.
2: Nakuha reg parcel niya, mas muabot og ganang nakuha.
1: Basta grabe sinugdanay na.
2: Ya single mom ning kumari niya.
0: Single mom.
2: Oh,
0: pero nay anak isa.
2: Nay isa.
1: Tama, single man.
0: Single man.
2: Uhaw pa niya sa Butakal.
0: Uhaw pa sa Camille.
2: Sus, karoon pa, ongoing pa ang investigation.
0: Tama.
2: Kung sagit ganoon, dugay mo gawas ang bana nga to sa balay sa iyahang kumari.
0: Kakuyaw, ano?
2: Ako ganyan, sige nga pala, siguro na ganang mga hidden camera.
0: mga body cam.
2: Yeah. Murag ka na mag-bypass operation.
0: Oh, murag ba? Body cam ba? Mag-murag bypass, oh, ano? Oh.
2: Pero wala siya kay gusto niya nga karang inanay ko nga masakpan kay kasuhan gid niya.
0: Lo.
1: Sabi niya kasuhan.
2: Kasuhan niya kanang kuan kanang sa ingon niya kanang
1: Depred?
2: Kuan ano di kaso niya kanang adultery.
0: Adultery.
2: Ano siya kanang
1: si adultery.
2: Kung ako ginang makita mo ako ginang kasuhan adultery.
0: Ah.
1: Ayun ba?
2: So mo to ato ang
0: Marites and friends.
2: So muna atangan niya sa adlaw kong unsay kuan kay nagpaabot pa ko sa GC na
0: mo. GC ako sa mga katikaran.
2: Nagpaabot pa ko sa Viber ko.
0: Sa Viber ko may mga na-send nga mga kuan. Sige, sige. So sa WhatsApp.
1: Ang title ato mare, adultery.
2: Adultery.
0: Adultery kay Chris basta kung masakpan sila. Kailan siya ka? Kailan siya kaso nga adultery.
2: So mag-amping gid oi kay kung okay man siya kay dapat mag-amping gid ako bitaw ga-amping pud biya ko.
0: Mo gani, mo gani.
2: Kay mo ga-amping ba mo?
0: Nag-amping oi. Mag-amping gid ta.
1: Ayaw ba?
0: Ano nga si Mo, ni gwapo naman. Sukan lang nga nag-gwani atong isim na nalang siya online class.
2: Yeah.
0: Murang ni Usab ang iyang naong.
2: Ay, no.
0: Tanawa na picture niya sa kalendar niya. Kanang tikasar kay dagway.
1: Katong niya agay, mura na sa si Ruel.
0: Ah, Ruel Cortez.
1: Karon, kay mura na sa si Res.
0: Si Res Cortez.
2: Ay, naka mga ingal, amunta ito ang Marites and Friends at ang ito ang tila greetings.
0: Yes!
2: Sa dipad doon sa Taikanta, diri ang ito nang ipahinungod sa nangita o kahayag mga Marites.
1: So, ito niya Marites, kanta? Agta na siya?
0: Uy!
2: Paano siya ka nang...
1: agta ka nang ito magkahayag?
2: Basin, agta siguro sa kagabihi.
1: Oo!
0: Agta sa gakit.
2: Oo, muna siya. Gingan o siya o ako sa kangit-ngit hantod garo nangita sa kahayag.
0: Uy! Ano na? So, ano na si Willie Rebillami? Yeah, si Willie Garter.
2: Willie Garty.
1: Garty.
2: This song is for you.
0: Excited.

0: That one, Swilly Garter. Ang igagaw ni Kwan. Ni
1: Yoyoy.
0: Yoyoy. Oo.
2: Kini siya mo rin siya diyan si Kwan.
0: Kwan.
2: But kini si dahan kini si mga nindot ni
0: kanta. Kato basketball player ba? NBA player ba? Si Vince Garte.
2: Kaka naman siya.
1: Lahat mga gunto siya.
2: Sa Kwan man to nga.
0: Carter na. Vince Carter na.
2: Vince Carter man to siya mga mare.
0: Sorry.
2: Sa alas 10:48 na sa buntag. Welcome sa tuang Tila Greeting.
1: Hi. Obay na sa tagtilaanan ani mga maring. Daghan ba ya kayo?
2: So ilin niya na ang mga maring ang mga mensahe diya kay tunan tila ani walay laktaw gikan sa inyong palunggo paingon sa inyong kutang.
0: Yes.
2: Aga sugdan na ni Tia Daria.
1: Atong sugdan ni gikan kang Alvin Gook.
0: Mm-mm, sige, padayon.
1: Sinaw man kayo tanini.
2: Maragyagit ka.
0: Sige.
1: Si Wing Bundan. Aba. Si Wing Bundan. Ano, shout out, mga maring.
2: O, i-share siguro to ang live today.
1: I-share sa di ay ninyo.
2: I-share sa ninyo. Una ta, padayon no, ni Pianaria. Yes. Kay Muraga.
1: Madungaganta. Mura ka mo na may gusto malingaw, i-share na ninyo.
2: Yes, kaya nakalabay nga mga simana mo, abot na tayo sa ito, 30, 40.
1: Niabot yung 50 dyan.
2: Pero 15 mil naman lang.
0: Ang 15 ka, ang 15 kapin, kaya kuan, napila na ang kining 35 ang nananaw, naniod to pa, nag-prepare pa.
1: Nag-prepare pa.
2: Pa dyan, suman.
1: Ang nilabi na rin kay Josephine Poro Vicente de la Rama.
0: Aba.
1: Magpatila ko sa ako ang petals unya, mga marin.
0: Sa ingon si?
1: Si Josephine Pero.
0: Aba.
1: Si Josephine Pero.
0: Aba. Sige.
1: At si Rodney Balanza. Shout out sa kong inahan nga si Rosalie Balanza, nga si Ante, o sige og paminaw ninyo.
0: Aba. Si Padayon niya, Maring Daria.
1: O niya, binadri kayang Babski. Shout out mga maring.
2: Hello.
1: Og bisan pa rin kang Carlo Jose Torre Franca.
2: Hello Carlo.
0: Ishot diri o.
1: Kaya paminaw ko ninyo kinder pa ko.
0: Aba.
1: Tiguwang na po rin yung tawanan.
0: Idara na. Sige, padayon niya Maring Daria.
1: Bisan pa rin kang Jay Orimadz. Baliktad pa na iyang play doon.
0: Sige lang, ilang pagbuot niya.
1: Magpatilap kong Julius o Paila. Nga na plaster na karong orasa.
0: Aba.
1: Og sa Plokin Boys, diriya sa Santa Cruz.
2: Aba.
1: Among founder nga si Oplok, nga suki sa kapilat.
0: Aba.
1: Ano naibasa ni mo ganihan ni Maring?
2: Okay, so kita pa.
0: Sige, si Maring, siya lang ala, kana.
1: Si Elren Diginio.
2: Hi, Elren. Go, Elren.
1: Shout out Maring sa Gabi Con Production Entertainment.
0: Aba. Uy, wala tayong kakanta kanina. But anyway, si Padayon pa.
1: Ang labi na diri kang Annalyn Borja.
2: Hi, Lynn.
0: Hi, Annalyn Borja.
1: Nakita ko na kung si ihang cellphone na ay ihang anak.
2: Di ko saan niya si Chad Borja.
0: Aba, di ko saan niya si Chad Borja? Chad Borja.
1: Ako siyang tingnan Maring. Imo ka ng anak. Wala may papa.
0: Alas niya. Sa ingon niya.
2: Sa ingon niya.
1: Ito bag si Marlo. Pusig po hindi ako.
0: Aba. Naay ang plano ni si Marlo Flores.
1: Murang mapugsit ni Marlo ni.
0: Nakakita na magkita na Maring. Anang armas ni Puigo ni Marlo.
2: Nga sakto sa.
1: Nasakpan po na ako ni si Marlo. Nga iyang cellphone. Basa kaayo.
0: Basa kaayo. Nasakpan. Nakita po na ako dito. Nagbukot ang habol. Nagbukot ang habol. Ang isa na katil. Ang isyaka. Gibira ka. Habol, ya, hayag sa sulod sa habol.
2: Gihanger.
1: Ya, mudagan po tadri kang Josepina Tinambunan.
2: O sa ingo ni Josepina.
1: Good morning, katropang beauties. Happy Wednesday from Tinambunan family. Bugkaon, lantapan, God bless.
0: Aba.
1: Layo-layo na iya marin kay lantapan mang ginigiyahan.
2: Gidugang pa ni Carlo nga done, like, and share. How about ang uban? Nakadaan na ba? Nakalike na ba? Nakashare na ba?
0: Yes.
1: Mura si Carlo na may nagdaan ng share, ani.
2: Ngayon pa si Mitch Yorong. Hi mga maring, asa naman imo ang duster maring tanini.
0: Aba, sige lang kayo.
2: Ka uyutar?
0: Uyutar man, sockens.
1: Ayaw lang ka bala ka, Mitch. Kaya tuwa naman, gipalondry na.
0: Mitch, ikaw Mitch, ha? Last na dyan ka na ako, Mitch. Malatosan na dyan ka rin sa ako ang one tenderloin.
2: Kisa pa na diri ang mga mga anyway, ato sa tinga.
0: Then, this is 17,000 live viewers ta sa tuang pages.
2: Ay, kamusta mga maring? Oy, mga maring, kinatuwa din ang pagpatila sa greetings sa tunika nato mga igala sa Turbo.
0: Yes!
2: Ayaw yun ang lucky ka kung imo din ang mugahi.
1: Ah. Oy, maring, nalimtanin mo. Masi manloon na si Juan Maring, si Rodel. Si Rodel Opinaldo.
2: Hello, Rodel. Go, Rodel.
1: Patimbaya ko sa Juan Tatay Roger. Nga Pinaldo, nga Pinaminamino sa inyo ha.
2: Sorry po, Del.
1: Nga sinisyang inom og Santon Gold Coffee me.
0: Yeah. Aba.
2: Very good.
1: Guwapo pa na si Tatay.
2: Tatay?
1: Tatay, siya ang tatay mo na sige inom og kuan. Santon
2: Gold.
1: Pinaw
2: si Tatay Sidoy.
1: Basi classmate sila maring.
2: Mga maring, ay gid mo og kopyansa aning mga high blood pressure kay that's a very traitor disease.
0: Ana, ayo gid mo kopyansa yes. Ha.
2: Ina mamadala mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule dunay sangkap nga.
1: Mangustin.
0: Aha.
1: Ahus.
0: Ahus. Lay ahus.
1: Lay ahus. Nasa Malunggay.
2: Unsapa.
1: Ay Ampalaya.
2: Og.
1: Og. Kaning kuan. Mangustin.
0: Hala eh.
2: Spell Bright. Mangustin.
1: Kanang pula-pula. Good yung kanang pruta.
0: Ah. Okay. Okay.
1: Dili po siya maong kanang. Dili po siya makupa. Basta mangustin.
0: Lay mo na makupa. Uy. Lay mo na
1: pula-pula makupa. Pula-pula. Mabuto maring.
0: Lay mo na pula-pula.
2: Ang pula-pula ang unsa.
1: Petals.
2: Ang petals, kasi ito nagpatila ganyan sa petals, ganyan kasi
1: gito. Si Mitch.
0: Si Mitch, pato Josephine.
2: At ito na siyang tiraan sila mga maring kay nag-kuha na ito.
0: Sampila na itong oras.
2: Sampila na itong oras.
0: Bebe.
2: Sa kandungan ito, kanya-kanya ito.
0: Uli pa na na itabi. Lahi, nagdila ninyo eh. Hanyang nagdila ako matila pa niya.
2: Kanya-kanya, ganito yung plaster. Dari ako sa apin.
1: Lahi, nagiging maring. Kay mo ka magsampot sa kuwang na ako.
0: Ay, dari ko squilyo, Bik. Ako aling squilyo, ha?
2: O, dari ko si Zipper.
0: Dari ko sa squilyo, Bik. Bahala na niya.
2: Ala 6 minuto sa una mag-alas 11 sa buntag.
0: Exciting! Masunod na ang... Chiki-cha-cha! Chiki-cha-cha! Ha, chiki-cha-cha! Lagi.

0: Well.
1: Hello, I am the Gong Gong, the Gong Bang. Deliver mong, imong tia.
0: Iloton ko, imong bata.
1: Ah, piyan ba ka dyan. Alright, balik ta. Alam mo, okay, galang yung walang katao eh.
0: Galang mga marig. But anyway, atong oras mga igala, alas 11, punto na sa buntag. Namatay gapon ka pa mga marig diri sa XFM Tagom nga live sa Facebook page. Pakishirt lang o ga, pakifollow ang XFM 107.1 Tagom. Anya pakililipod sa XFM Mati City o sa XFM General Santos City page. Kay live sa mga ato ang programa mga marig nga makitaan. O sa mga radyo. Sa mga dial sa radyo, madungog po tayo diyan sa...
1: Siyempre, diyan tayo madungog sa Tagom City. Ato ang mga katropa nga na diyan. Diyan sa may Bawab, diyan sa may Labunturan, diyan sa may Di Oro.
0: Sa mga taga Maragusan, Montevista.
1: Yes.
0: Sa ako ang mga...
1: Kupostela.
0: Mga parinte din sa may Mungkayo.
1: Oh, way na pigdapig, ha? Way na pigdapig
0: ang mga palainam diyan o baha.
2: Pero wag ang kabalo maring.
0: Yes.
2: Na naabutan sa Katiil.
0: Sa Katiil.
1: Duol sa Kamutan.
0: Pamato din, ha?
2: Ito gagani kaong kang sabi nga na dinamos. Asa dapit? Sa ibabaw padulong ta sa sundalohan.
0: Ay, katong kakaong dalin to asa taas.
2: Oo, taas diba? Katiil, magutong ka to na yung mga portal sa kilid.
0: Sa ko sa Katiil di ay?
2: Katiil na kasi.
0: Ito, rapid ako makita ang tuhod.
2: Doldo, diba? Doldo na
1: sa katuhod o ka sa Katiil.
2: Kaya mo dagang tandiri sa Laak.
0: Ah, mga taga-Laak, hello! Siyempre mga maring siguti sa mga lungsod diri sa may Bukidnon.
1: Ay, diri sa may Bukidnon, diri sa may Valencia, diri sa may Kitao Town, nino na sila diya sa Kipulot, sa Kipulot.
2: Kapitapilat diya, kapitapilat.
0: Dugan na lungsod diya sa?
1: Dugan, oy.
2: Kapag ko tulungsod ng iyaha,
1: barangay raman na ako, burok raman na ako. Mga lungsod diya, di ba kaya kumaka? Kaya sige magbiyahe ng bigatlan din sa kontapan.
2: Ang kanang Kitao Town, sa Quezon, magunan.
1: Sa Quezon.
0: Kami ginisya ka ng biyahidor. Maganda siya ang bayuta.
1: Yes.
2: Yeah, ikaw ang cargador.
0: Yes, aba,
1: ako. Ako ang herfer. Herfer.
0: Ikaw ang helfer.
1: Herfer ko.
0: Siyempre mga marin, diri asab sa mga taga Bayugan. Uno, dos, kato na sa Jess.
1: Yes. Sila si, kana, Ri, og si Ri.
0: Og si...
1: Si...
2: Lemuel.
1: Ang si?
2: Si Paring Lemuel.
1: Si Paring Lemuel. Okay, og si ko. Siyempre, ako nga, kana, si Junji.
0: Si Ale Vicente.
1: Si Ale Vicente. Si Junji Libria. Sa kumbalangga di ha
0: si Kian di ang sakto barog ngay sudaan nga tech
1: si Kian nga wag ka abot og isa kadupa ang height
2: og ang tech di ang isa nga babae nga si Melanie
1: Duran.
0: Hi Melanie Duran.
1: Ha kanaha kay kon hi Mel kanaha kay ni Mel kay ni tambok ni si Mel
0: tigon sa niya si Roberto Duran
1: ayan ang uyuan sa pagagawan
0: ikusubo siguro sa nombang
2: boksingero pa na siya
0: kanan si Melanie mao ba di ay
2: Duran god
1: Duran siya.
0: Nasumbagan na siguro niya si Ri.
1: Ang mga...
0: si Ray.
1: Ang iyang mga kaayang mga parinti, kanang membro sa Duran Duran.
2: Kamila ka marin si Milani? Rapi po na kang kuan.
0: Maba?
2: Katong kang bunsyat po na. Sina po na si bunsyat.
0: Kamila kong sa hilig niya nga bulak.
1: Ang saman?
0: Duranta.
1: Aba, kanang permiti ihian.
0: Ay, nako mga ikal. Ano na sa mga kamot ang swat papel nga itong taga-agpagtaga today?
1: Magandiyan na!
0: Apan sa dipan, ibaran out na sa Bukid o live takaroon sa Facebook Live lang mga maring.

Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran kaninyong tanan. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyohang tulumanong. Kung ako ikaw. Ako din si Anali. Gikan ko sa layong dapit. Ugnaan ako din ron sa may Mawab Davao de Oro. Kani akong suwat karon mga maring bahin kini sa ko ang akong istoryas kinabuhi. Na ako'y uyab nga marapod ba ako ni Jagbana nga nag-abot yun mi ogat tulo katuig ani kapin. Itago na to sa pangalang Rudel. Mayo ang amo ang sugod sa relasyon ni Rudel, mga maring. Gani na ilan na siya sa akong mga igsuon, sa akong ang mga kaparintiyan, o labi sa tanan, ang ako ang sa akong mga ginikanan. Nagkadugay ang amo relasyon, nindot kaayo, na nami mga plano. Gani na nami mga property ang ipamalit. Na nami murag amay kayo nga welding ang itukod para sa akong mga house and lot buhon. Apan sa usalang kapamilok sulod sa tulog katuig mga maring nasya ko kalit o wala ko kabalungan dito rin nagsugod ang kalbaryo sa kong kinabuhi para niya masamtan kung unsa kini yun ano yung mga panghitabo

0: Del. Mayo kina mo taka Del, do kayo wala wala ka balik dire Del, oy.
1: Kapoy ko eh.
0: Ngano kay ngon mga kapoy ka gajaging ka?
1: Kapoy ka tong relasyon.
0: Ah. Unsa?
1: Anali.
0: Pero Del, ano kay ngon mga ana? Nga okay man kay ta Del, sa bali problema na Del.
1: Anali, dili pwede nga ingon kang ikaw lang okay ka. Okay lagi ka yan. Di naman ko okay.
0: Ngano di man okay nga? Balok ka daghang kayong mga tao dari sa itong mga palibot, dari mga silingan na ito, sila si Jay, sila si Jay, sila si Josephine, kana sila, nakapagkita na sila si Migo Reyes, kabalo na sila nga.
1: Anali, kung anali, anali.
0: Okay, kahit ang ano, kahit rin magkakainan.
1: Paminaw ako!
0: Isingkahan ko ni mo?
1: Hindi naman pwede nga, ikaw lang magbot-bot sa itong gugma. Paano ka malipay sa

0: Grabe ka, magkainin ko yung pagkasulti sa Corodel.
1: Pangitaon mo sila ko, kagulingon ako, nalipasailu ako.
0: Ah! Ano pangita?
1: Pasailu ako!
0: Rodel! Rodel!

0: Si Rodel pa.
1: Biya anak ko ni Rodel pa. Agay.
0: Dilemay. Sol, ba problema gimong hilakan?
1: Masi na sa una pang kahit naman siya kausap na ako pa.
0: Listen to me. I am the living guerrilla since 1945. And I tell you the truth about
1: love. Okay.
0: Sa mukha kagaistorya ko di ka mamate. Abili mo nalit.
1: Masakit kayo.
0: Kung saan ka sakit si Mugog, mamasdaghan kong yagan.
1: Sakit kayo pa! Di na ko makaya.
0: Dagang mga laki.
1: Sakit kayo.
0: Limo na si Rodel, meron ba gwapo?
1: Sakit kayo pa.
0: Ganong
1: sakit kayo
0: lagi.
1: Pa. Sakit kayo lagi pa. Sakit lagi kayo pa.
0: Tumakan mo yan pa yung Montiel.
1: Sakit kayo pa. Kayo kamaluka pa si Rodel pa. Ako kibiyagahin nga. Maayo mo na kayo mo. Relasyon. Ayatan ako niya tanan. Tanan ang mga style, posisyon. Ayatan ako. Ano na ko niya.
0: Imbestigahe ko kung sa hinungdan sa pagpalayo niya sa imo. Ayaw pilaki-laki. Imbestigahe.
1: Pa!
0: Yan ako.

0: Libyana na ako si Kwan.
1: Sir Rodel.
0: Libyana na ako si Kwan.
1: Adi ay. O saka tinuon na siya.
0: Anali.
1: Ano, barang happy mo lagi ka.
0: Adi. Happy ko kayo tungkol kay naaman ka.
1: Kinaman lagi ko ni Morowil. Ay, nausap dyan ka kaayo.
0: Nagkabawa ba ka?
1: Ano sa mana?
0: Rowela. Nabuhatan ko ning tanan tungkol. Alang di kanimo aron nga. I-transfer na kong pagbati ni kong gigan kang analing nga to si Imuha.
1: Tinood na, Rodel? O tinood na pamatod? Ino na, Rodel B?
0: Masa may gusto ni mo di ay?
1: Pako si sa dami, bro, grano yung mga sisimbok to. Ano yung gayo? Gahit ang kaitian
0: ay. Hima si mga kong
1: out. Gawat ba ka, Rodel?
0: Sobra pa, work out
1: kay... Ang sabi na Imuha di ay, Karawan?
0: Kay kakuan ko ga, ganing gidambil-dambil mo kung ano.
1: Ay, di, dambil-dambil ka.
0: Tag 15 kilos ko.
1: Kanikigagakson, anyway. Royal. Kay imong lawas.
0: Akong gisaa de kanimo.
1: Unta na, Royal?
0: Dili ka mausab o gani. Akong gugma, di ko masayop ka. Mas gipili, taga nga kaysa sa kong uyab nga si Anali.
1: Ay, magluya man ko ana si mo ang paminaw. Oy, ganahan ko, Royal.
0: Magluya
1: ay,
0: ka.
1: No, dili ay.
0: Magluya ka tungod kay ako ang imong uyab. Dili ko gusto nga. Way mahitabo sa ito ah. Matagabi eh.
1: Ati, ay, maugit akong ginahulat sa mga Rodel.
0: Ruel,
1: kanang...
0: Pamatuloy nga mahal ko ni mo.
1: Lodhi ko.
2: Ayaw, di ba?

maring. Namali ako transition. Naipong ko maring anong nausab lagkalit ang akong uyab nga si Rodel. Gibuhat man tan ako ang tanan. Gibuhat nako nga malipay siya darin ako. Apan nausab yun si Rodel. Hugo sa kadlaw niya ana, nagkita kami. Ugin ani mga pakitabo.

0: Rodel.
1: Ikaw mong gudri ni?
0: Rodel.
1: Ano naman ka dri?
0: Nani ko dri. Ay gusto ko kadang katinawan.
1: Ano may gusto
0: ni mga... yung ano mga naabot pa sa punto ngayon ni Del?
1: Ano may gusto ni mong katinawan? Di ba gusto ko nang dakanin mo nga? Wala ko yung gugmani mo? Wala ko ba ang tanan? Andali nga ipasabot ako dakanin mo?
0: Di ko to, Del nga. Nawala ay mapagigugma din ako. Eh, grabe na kayo ato mga pundasyon. Daghan na kayo tag mga gipangpalit ka mga property. Dahil lang kayo kung lalaki, ako babae, kung lalaki kay proper call man na siya. Pero sa di ataka, ayoko pakalitingin. Ano yung mawa kagalit sa mong kinabuhi.
1: Ito mga napundar nga property mo, hana na. Ihilam mo usla.
0: Grabe ka magansur sa mga rin. Unsa?
1: Oo, ako nawili, ana. Imuhana na. Tugtila ko.
0: Asa na ba itong ingon ni mo nga na mag-jer-jer tabi yung ako para? Asa na ba na ito ni Ay? Kanang magtalikod ko niya mga nakalingi ako kay ako na kaana. Asa na ba na ito?
1: Anali. Sabtag maayo kining panultihon. Nga doon, constant thing is this rule is to change. Tinibasa rin mo guna-guna sa kwan.
0: Rodel.
1: Wala ko gumpa ni mo. Ano ba ka nga? Ang kasing-kasing daw sasama sa bye-bye sa dagat?
0: Ah!
1: Nga sa matag, karoon ako niya mausapang itsura! Ang anak pa na kong kasing-kasing, nali! Wala na kong kumani mo, peh!
0: Rodel!

0: mau baday day. Paita po na yung kaagi, uy. Grabe po na si Rudin, uy. Humanag kipahin mo sila ng pagkababae ka. Kani adto biya ito ang ipon mo. Dako pa ikagsampot. Karun, sapyot na kay ka. Naingan na kanya kadali biyaan. Makitaan ko na tawahanan. Sagpaong ginako na.
1: Grabe kayo, day. Ang grabe kayo yung ibuhat na ako na yung... Wala pong kisalaan niya, day. Tarong kayo ko nga pagkababae. Tarong kayo ko nga naging relasyon niya.
0: Pis masulti siya kung wasay... Ano daw, anong... Nga na makadali ka biyaan kaniya unsa yung rason niya. Ako na hayblad biya ko magunahuna amiga gunta kayo.
1: Ay grabe kayo day ma.
0: Basta makita ko na tawhana na imudmud.
1: Lahigit siya kalit si Rodel day mura ka din na si Rodel nga akong kaila sa una.
0: Kisa naman nga Rodel.
1: Mura si Rodel lang ato silingan na mga dispatcher.
0: Day.
1: Ay siyempre rin kinabuhayan na yun.
0: Nakiksimpati ako sa gibati ni mo. Sagdi lang. Magabaan na ng tawhana na. Magbaan daw unta na.
1: Singing na lang ko siya dahil nga ayaw kong biya. Ay, kabalo ka ko sa ingon niya, dahil?
0: Dahil,
1: kabalo pa ka ko sa ingon niya?
0: Sa ingon niya, dahil.
1: In every beginning, it's difficult ko, no? Kung sabi niya sa'ya, pagkano kayo, primero na ko doon ay luon. Grabe kayo, dahil!
0: Dahil, tama na, dahil.
1: Kung sa'yo mo't pasabot siya, dahil nga, primero na luon, dahil nga, duda, dugo, dahil.
0: Dahil, sama, dahil, baka akong apartment diri, ah, dili biya akong samok diri, ah. Nanghawas yung mga tao sa kwa, no?
2: Saba po na niya, oy!
3: Oy, sabahan na inyong one slip! Itugan mo, batuhon na mo na ron!
4: Saba kayo! Saba niya, abay! Kaya
0: ako, may nilay! Tatang, ay na, sige, gilap, day. Kasi, yung magabaan na lagi na si Rodel. Day.
1: Nainipadulong, diri. Kasi ba nainipadulong, diri?
0: Kasi na?
5: Sorry po.
0: Jerry? Ano na ama ka diri ah?
5: Ngayon na tago ninyo o kanan. Quite good kayo, madam.
0: Jerry. Sige na makapaglimos diri. Ang ano, saan na ikaw?
5: Gusto na ako magkuhan ngayon. Di ko katog, madam.
0: Ay, kita ka niyo. Tagaya, imo na niyo.
5: Usama na. Usama na, madam.
0: Kanang, kape.
5: Salamat, bro.
0: Sige na, hawa, dribi. Kaya nag-stream sa ako, amiga na ako. Hawa, dribi, hawa.
5: Salamat po, madam.
0: Sige na, sige.
5: Sorry
0: na. Dito na ka.
5: Sorry
0: po. Ay, kunin. Purtahan
5: mo. Hanang.
0: Hinda. Samo ka ni mga silingan. Uy, sige. Mga chismoso kayo. Matik-atik pa ngayo. Kaya mamina rin kung sa'yo mga ma... Ay, balikta sa imong problema ni mo. Anali ba? Na problema.
1: Grabe ko kayo, day. Grabe nyo kayo siyang ibuhat, day. Ako... Nagsabot, grabe na kaya kong expectation, grabe na kaya mong nagpalit na may yung yuta, nagpalit na may property, kaya para tukuran sa mong balay. Karo ni kalitrin yun siya kalamit, dahil ako kasabot.
0: Dahil dili ka nga, basig nakakita siya glain?
1: Dahil?
0: Basin ba? Sundi ko na siya, basig doon na sa ilaing gikabuangan nga babae.
1: Kay, mau pa dahil?
0: Imposible makaayo nga, wala makasay problema sa inyong... Magabiig, buhong makasiya.
1: Kay, wag siya problema rin ako, day. Apan, nahibukong dyan ko, day, ngunong kahit siya kalami, day. Ako siguro nang sundan siya, day, no?
0: Sundin na, uy. Sundin na. Kaya ako, kay ako ang pagtuo nga doon ay laing kabayo, giatiman si Rodel.
1: Sige, day, ako na buhato, day. Magpa-secret agent ko, day.

Igamitan ako siya o ka ng pinakatuwaman. Nagsuot na kuo ka ng leggings nga up and down. Maram ni overall sa siman nga itom. Gamitan na ako ng akong maskara nga sungay-sungay. Ako ng sundan. At tuon na ako dito sa ilang area of responsibility, Sir Rodel. Magdali ko.

0: karon. Tora. Bode ni yang kabuangan. Usak kadaku anang dako kayo na yang kauban ng blanding buhok. Murag si Laila di lima. Kadakog tiyan anang iyang bayot ba na iyang kauban? Bantog rin eh. Ingon niya sa kuanga, and every beginning is difficult. Pero meron rin eh. Bayot eh. Wisit ito ba na niya? Wisit ka rin.
1: Ayaw rin ma.
0: Wisit ka rin. Rodel! Hoy, Rodel!
2: May tao!
1: Anali!
0: Baliwon! Baliwon pa ang tabo!
2: Anali!
0: Boros mo ba?
2: Nalaman ka niri!
0: Balaan mo na niyong ipolis ako!
2: Gagandri ako ng ulo eh!
0: Bulin niya! Bulin niya! Angay niyo!
3: Kasi ang mga hanan niya!
2: Kasi magkahanam!
3: Kasi ang nangyayin!
2: Bulok pag magagalit nga niyo! Matagasal ano yung...
0: Bauda niya yung ipolis niyo! Tambok na bayo.
2: Ayo, ayo sa gilabde.
3: Ay, maninood ka.
2: Mahal ako. Dakson daga kang Ruela. Protektahan daga.
3: Ayo.
2: Anali, samo ka nimo.
3: Isa ko lagi bukto nimo moyam.
2: Ikaw ba? Ikaw ba? Ano man ka?
3: Ano man siya?
2: Wala magapil-apil man ka sa relasyon nga doon ay relasyon.
0: Mawag na nila ka malahan sa kuha kailangan ni kaila NDI.
2: Ay, buwag naman ta. Kailang kukukukuhan pa ka sa kuha. Ano, sige mga... Ay, kawab, sa muka, di ba? Ay, pasing ka ron.

0: kay batasan. Baga kag jagway. Lalaki kag buhat. Sipato kag bayot. Mabayot yung anak.
1: Bastos kay may anak kag
0: drama ni bayot ani.
1: Ayaw sa ginabti.
2: Ayaw sa ginabti ha basi kasuhan ta kag physical injuries.
0: Ha? Ano man?
1: Ayaw mo.
0: Sige, kay guna minyo ta pa. Makasuhan ta ka.
2: O sa kasuhan mo.
0: Adultery.
1: Ayaw
3: naman. Ano may mamukong bukdon? Lawa mo kay habol si kuha kay... Dili man ta kasal, di man ta minyo. Pero sige, samog-samog sa kong relasyon. Wala mo kuganahin mo, wala mo gugmanin mo.
0: Baga kang dagway, marami kang gwapo.
3: Wang-wang na ka.
0: Unsa?
3: Wang-wang.
0: Wang-wang, nakalimong ka naman mong bayot. Talawa mo rin si Barney.
1: Ikaw na sopot na kakadya sa kasagutan, ha?
3: Pero,
1: mura ka, mura mo sa cake-cake.
0: Bilam niya, tagalon mo rin mong Marvel Ron.
1: Nabayot ka. Ano rin sa kinsa ka, Aza? Papawanti ka!
0: Aza! Nakaisultin niyo mo, Ronel. Ronel, kusap niyo mo nakita niyo mga bayan taga-carpinten.
1: Ayaw ka ba yan ka? Ako rin pa ayaw!
0: Talawa isang kabayan talingaw.
1: Ronel, yung pinsan mo!
2: Jackson, taga-Ruela, ayaw. Wala'y makahilabot niyo. Muagi unya sa kong patay nga lawas kung makahilabot niyo.
1: Salamat ni Roman!
2: Ayaw, hindi mo'y makahilabot niyo.
0: Ganun nilaban, makahil niya!
3: Wala ako man, Uyab! Muna ako mag-uwi po ni Hatay Kalipay sa kuha.
0: Nadungog mo na!
3: Wa na kay Kalipay!
1: Nadungog mo!
3: Wa na kay Kalipay sa kuha!
0: Unsa?
3: Pwes... Mugukod ka sa kuha. Di na ko ganahan ni mo.
0: Ah!
3: Bayri ko sa kuha nag-gasto niya ka ni mo.
0: Ah! Unsa?
3: Bayri ko! Bayri ko na nag-gasto niya ka ni mo. Si Hatay, ibalik ka na ko.
1: Kung interes
3: ka, 20%.
1: Singlang yun eh. Nakaw niya kagasto siya na ni ay.
2: Atuning gamiton manegosyong tama, manegosyong tama. Ang makubra na ko ni
1: mang.
2: Singlang yun. Ikaw ha? Pus lamang nga nag... Hindi, wala ko yung problema niya. Pero gukod ka na ko.
1: Atuan ni patorni. Si attorney Juan. Si Ruel.
2: Arnel.
1: Ruel.
2: Ay, Ruel? Si Ruel. Sige, attorney Ruel. Bayri ko sa imo akong gasto sa imo ha.
0: Anali. Mga ba... Matagdan mo takang mabayot.
2: Kundi ka gusto.
0: Mahina na kong mabayot ka kay mag-jagger fans ka.
2: Ayaw pala papaninood, oy.
3: Basta mo to! Bayri akong nag-gasto niya kanimo.
0: Peh! Unsa! Mga maring, muna akong problema karon. Kaliwala na ba to ni Rodel ang amo ang pila ka tuig nga ba nag-uban? Bali, wala na ba niya ang amo ang relasyon nga grabe kay Mika sweet? Grabe ka ayo Mika happy? Gani na, nailahan na siya sa kong mga parintis sa kong ginikanan? Nailahan na siya sa kong mga parintis kabisayan o Mindanao? Kasi may akong buhaton, ano nga, yam kong gisingil, wam ko'y kabayad, ano niya, oy? Naku-naku, narama kayo niya siya nagasto, pero apan, saan mo lang nakatong pagpahimulos niya sa kuha? Katong panahon nga iya kong jirjiron. Saan naman ito eh? Quits na lang to.
4: Bangas ka.
0: Maluoy mo mga maring tabagi ko. Di nila lang kutob. Annalie.

0: time, ato no?
1: Grabe kaya mga maring ang atong kaagi nga gibasa karong buntaga kaagi sa tuang letter sender nga si Annalise. Well mga katropa mga maring alas 11:30 na atong oras mga higala ka mag-iapan na mati sa XFM. Live mabati sa Tibok Mindanao.
0: Alright, so ana lang na no, madungkat na. Salamat kayo sa mga nagkuan ha.
1: Sa mga nakilili. Sa mga lili-ers.
0: Sa mga talo-talo-ers, mga yaters, sa ganan, mayong buntag.
2: Bisan pa na ito na, nakita mga latecomers gihapon.
0: Mga late-tuners.
2: Atuwa siguro na isa to at ang mga latecomers. At least na, magihapon sila.
0: Dili na sa latecomers ang tawag ana, mga late-tuners.
2: Ah, late-tuners.
0: Hello, mga late-tuners.
2: Bisan pa na si Migurias.
0: Nagatikuyok na sila.
2: Ay, Migurias, kumusta naman kami nga, maldita?
0: Yes.
1: Kumusta?
2: Malita ba yan siya ay?
1: Ato na, kumusta mo po nato siguro mga pamitay ano ni Miga Maldita?
2: Kumusta naman yung mga petals din ha, Miga Maldita?
1: Ano naman siya kabalik di
2: on dili naman kabalo siya mo bisita?
1: Marag nakalimot, nagkansi sa ato ang si Miga Maldita ay.
2: Siya ba yung kayo halinun kaayo?
1: Yeah, kay sir, may iturahan nga Mr. Sohon siya, no? Marasya ka ng kuan.
0: Kasi pangalan lang si?
1: Miga Maldita.
0: Aba, sa Uyuta sana.
2: Siyempre.
0: May mara sa Gabi Group and Company.
1: Ato ang area manager dila sa may Tibalog.
0: Aba, taga St. Thomas na ni.
2: Yes. Kamano ka kinsa yung mga membro niya?
0: Kinsa?
2: Taga Mamakaw.
0: Aba.
1: Sakop din ang Tibalog ng Mamakaw?
2: Oo.
1: Sakuan.
2: Pero natuwa na siya kay...
1: Dool sa Kapaong.
0: Kapaong.
2: Kapaong. Kapaong o Mamakaw.
0: Mamakaw. O dool siya sa Kapaong o Mahayag. Lahe po na siya.
1: Lahe pa. Dito mo na.
2: Sa Punawin, makunan siguro.
0: Ah, okay.
1: Dito mo napit sa Torinto.
0: Sa Torinto din na siya.
1: Good morning guys sa mga taga Trento.
2: Sa Torinto.
1: Sa mga taga Bunawan, sa mga taga La Libertad. Sa mga taga Kuan, Cruising Cuevas.
0: Salamat. About ya, sila si George GL no, nasa Santa Josepa.
1: Sa mga taga Veruela.
0: Ah, Veruela. Taga si Simon.
2: Andre at Patras sa si Simon.
0: Ah, si Simon.
2: Ay, kung mapadulong ka pa experience naman.
0: Andre la Toto, asan nila Toto sa Kuan? Dire, asan nila niyo to? Lorito, aba taga Lorito.
2: Taga Lorito.
0: Lorito, dia ila Lorita, silingan na sila.
2: Lorito, Loritre.
0: Lorito, Loritre, Loripo, Loripive, ato na Lorisig.
1: Mga taga 22.
0: Taga 23.
1: Oh, din sa mga inapit sa...
0: 24.
1: Sa Australia, sa sa mga agoy.
0: Sa Australia, di abin yung ilalinlin sa Australia, sa Sydney, lahi po din na din nalini. Australia na sa mga agoy di ay.
1: Australia, Australia, nasa Australia 1, Australia
0: 2. Nalini na di ay?
1: Na Australia di sa may kuan, sa 22.
0: Aba, ang bagay na. Namagay Florida, diris kapalong.
1: Nakagay ni.
2: Florida.
1: Muna yung gidiwa pa sa basta.
0: Yes.
2: Diri ka mo agay sa Purok Nara, di sa may Santo Niño. Sa tulong na siya Florida.
0: Grabe, gano'n. Ay,
2: Kamulo ka, asa na mo, Mulapos?
1: Adapit.
2: Sa karang katong padulong na sa Tiwalog. katong paradise.
1: Nakabaw ba ka nga ang kanang, kuan, ang kanang talaingol, kuan na kuno nakabarangay, tulo?
0: Tulo?
1: Tulo ba?
2: Ang talaingol?
1: Oh, tulo ka, balik.
0: Kaya ilang kuan mo na, ikaw tulo na ilang ka-inspirasyon.
1: Kagadihan ang sila ng mga ka-inspirasyon. Anyway, hi sa mga taga-Talaingon. Ito ang mga viewers, mga listeners.
0: Ay, alam pa si Lindin na siya nga.
2: Naglanog-lanog biyata din ha.
0: Australia, nila Australia. Australia din na di ha.
1: Australia yun.
0: Australia yun ha.
1: Nakakoy mga screenshot.
0: Australia.
1: Oo, napapicture ko diyan sa Australia din sa may 22 sakop sa Bangagoy.
0: Aba.
2: Kaya dili na lang kwintahon ng Singapore rin sa Mawab.
0: Mau ba?
1: Ang tapad na sa Singa 3.
0: Singa 3 yung Singapore.
1: Ay nako mga mari, alas 11:34 ng ating oras. Kini ato ang pag-tiaw-tiaw sa kahanginan, labi pag kini ato ang drama. Hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health, kini ang...
0: Siyempre, ang Yes to Health, nakabungla na sila sa mga...
2: Santon Plus Gold.
0: Unsa pa?
2: Santon plus coffee meal.
0: Yes.
2: Ang nilabi na, Chris, ang tawag nga nga trio.
0: Trio.
2: Ang Santon vitamin C.
0: Aba, napakagaling mo na ngayon.
2: Yes.
1: Mula mag-endorse, ha?
0: Mura na kang si Froylan Amaran, si Froylan Di Diyos, o si Kenneth, si Sing Pumps. Aba, mga adapted ni Linlin.
1: Aba.
2: Adapted din ngayon.
0: Mga adapted ni Linlin, eh. Mga...
2: Magpa-adapt na po siguro ta rin, ha?
0: Oo, ganun.
2: Para maabot sa Australia.
0: Oo, si Australia, diya sa may mga agoy.
1: Mangagoy.
0: Estrella mangagoy.
1: Ayan.
2: Lapos na lang siya glingig.
0: Glingig o din to. Kanang lingig, pakabuti pa dito, kaya maghumba, magagtampo kayo, ngilingig na.
1: So, ngilingig ko siya.
2: Madungay, ano, tulingig na kagyon.
1: Kasi kinaumba.
2: Kasi kinaon.
0: Yes.
2: Dili, kina magkumpensa, Andre, kung aging ka.
1: Aron ga dili magtulingig sa sige ka og humba mga maring dapat mag-inom og Santon plus gold herbal capsule.
0: Yes.
2: O say naa diya sa ka kuan na ni?
1: Sa
2: Santon plus gold.
1: Dunay sa isang cup nga pinakahilngig nga herbal o lamas nga pwedeng mo alim sa mga taas nga mga blood pressure labi pa kining ahus.
0: Aba kanang ahus. Siyempre kining ahus kan bang kita epektibo man kanang ahus.
2: Tao ban sa ampalayo.
0: Kana.
1: Ampalaya kong lalaki.
0: Kung babae, ang palate.
2: Balitan mo ito yan, oy.
0: Masa?
2: Kung babae, no, ang palaya naman daan.
0: Ang palaya, kung lalaki.
2: Oo.
0: Kung babae,
2: ang palayo.
0: Ang palate.
1: Kung bigaon.
0: Kwan, ang palalat. Ana.
2: Dili ka na sinagrahan mo, malita na, kanda mo na ini ang palalat.
0: Masami lang ang palalat.
2: Makusya kang hali ali. Morsinta, morsinta na siguro tani.
0: Morsinta ta.
1: So ayun na mga maring ha, kaya nagkadaghana ang mga nihatag sila mga testimony. Ano ito ang Santon Plus Gold. Busa, ay gisabagod kayo, di ka matablan sa Santon Plus Gold. So inom na.
0: Hala,
1: so,
0: sige.
1: So ito ang Santon Plus Gold.
0: Mabalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Ayaw lang mo dito sa layo, kaya mapakanya mo ga erode. Tapos magkahan mo sika dito ah. Dire na mo sa dool.
2: Pero o doon lang ka dire sa palingkin ah, tayo di clinic, yes to health clinic.
0: Mm-hmm.
2: Na mapalit. Asa ka na nipita
1: ka rin? Na, kung gigan ka sa downtown, nagsubay ka sa dalan nga Ganti Road, dami diri sa Wala Nga Bahin, tapad sa Mr. DIY, tapad sa Bugasan, niya pangita lang si
2: Palangga.
0: Si Palangga. Hoy, si Palangga na no, kay nakitaan biya ito na nga dito, grabe kay mag-heartat inyong mga mata.
1: Grabe na, ako ano kayo, sino na himos na kayo siya, day.
0: Grabe ka, murag ka, mga kita mo.
2: Ano siya na himos?
1: Kanang, kung sa,
2: kanang ibutang sa
0: tanong, himos? Dili, oy, kanagikan ka matulog ba? Kailan lang himuson, magigit mo na imo mga.
2: Kaingon ko ka ng himos, kanang hindi niya pamutang sa kaang.
1: Kung sa baktin pa marin, kung gapatakal ka sa imong anay, ang pinakadako o tumugit ikawon sa tagiya sa Butakal. Mo sa isang gitawag kong himarako.
0: Himarako.
2: Yung bahin to.
1: Kung pinakahimsog.
0: Himsog. Yung babae man si Palangga, himaraka.
1: Himaraka.
2: Himaraka ng himsag. Himsog lang.
0: Pakakita ko ninyo, kumakita niya sa clinic, no? Sa clinic ba? Sa clinic. Sa murag Muslim ba ang mga mata niyo? Labi na yun si Katrupang Vong.
1: Murag kapalitan po siya kapi dito asa
0: sa
1: takilid kay mo palit sa kapi
2: masuko kay sa ihon lang bakay mo palit ko masuko og lili
0: kasi pa lang ay ginago ay bong ay nasunsod ya bong kay klaro kay CCTV basig malarga kag suspek atong nanguha dia
2: nangon turbo
1: malaan og kanang komplot
0: ay
1: nako
0: sige oy. Well, well, well, well, well, well, well, well, super well. Ang ato ang topic karon, ato ang sender karon mga katropa. Kinbahin gini sa usaka babae nga si Annalyn. Kuan mga maring na sa tulo katuig nilang relasyon sa iyang uyab. Iyang uyab nakakita na og ganing lain nga kuan na
1: like sibo.
0: So naagi mga inanang nga mga factor, no? So karon ato ani siya nga maymayan.
2: Kadali lang kadali. Tubagas siguro.
0: Ayaw kay si Boss Quintina. Si Quintina, boss.
1: Wala na ma-appeal. Dapat ginuot na daan.
0: Boss Quintin.
2: Airplane mode siya siguro na.
0: Unya na na, boss.
1: Dapat siguro mga bayot, no? Kanang mapanday siguro kanang balaod na ito ang kuwa, no? Kanang protektahan po ito mga live-in ba? Kaya kanang mga...
2: Nainga na nga.
1: Dapat mo gamak sila balaod ng ano kay
2: masaw
1: na gilip in ka sa
2: lahi naman pudron nga maring kay nanay i-move sa low
1: maob ba
2: useless lang na imong balaod
1: Grabe na ako, wow.
0: Kasi nai mo ben sa low? Oh,
2: yeah. Nai mo ben sa low.
0: Kuyawa na nga, ben sa low eh.
1: Gilip-in ka sa laki, 20 katuig niya. Biyaan na kagalit. Diba? Mga kay habol, anak. Diba? Mga kasal.
0: Huwag kay habol. Diba? Muskit ka.
1: Magkuhan, hukas ka.
0: Ana.
1: Dito, ano? Kung ingana ba, no?
0: Ano ba yung mga inana ng mga factor, no? Kala mga lalaki. Kabalo ka lang mga inana ng mga lalaki. Mga pulpul ko na siya. Kala mo, mga imuman ang singlo ng imuang uyab nga. Nag-uban mo muna ay na pila katuig. Kunya karon singlo ni mo na. Porki kay
2: wala. Mas, dako-dako na po siya gasto.
0: Maski na kagisudlan man ani mo guda gisudlan man ani mo nga siya nga inana nga relasyon na magi mga inana nga mo agas magi ka kay ikaw may laki kaya mga babae ron sulti ta musti no no sa mga katropa na to nga namin oi mga mare mga babae ron halos sabi ko na practical na
1: gani
2: pero ni malin man sa sala laki so siya siya awasan na pon
0: so siya dito siguro kay katong bayot
1: atong mo pwede mabigay siguro
0: transgen transgen siguro to
1: basi ko ano basi ko do ana
2: basi kanto sa kuan sa Thailand
0: okay kanto sa Thailand
1: ni bangak ato na tunnel 1 tunnel 2
0: ano?
2: Dagag-portal.
0: Dagag-portal, oh. So, inana ba, no? So, na yung mga inana nga mga lalaki nga hiligid po doog mo, musukol og mga inana nga relasyon. Di ba?
2: Sukol sa tinaliay.
0: Musukol sa ganang pinisingay si sila mga tabadidoy, no?
1: Pero ang nakasakit ng ana, no, kay kanang sahay na po ba, kanang nahigugman siya kagtarong ba, tinunay ginimang gugman niya, kay biyaan na kagkalit ba? Mm-hmm. Kaya ang purpose sa pagbiya sa imo ka, nakakita naglaay, mas lami pa ni mo.
0: Pero siguro ka na iyang uyab niya, na-fall na siya dito sa iyang uyab nga transgen, to iyang uyab nga uyutan. Kaya mas kuya ko siguro ito mo nala o ganang mga penetration, mga sidestep moves, mga siya, stretching pinaway, ana ba?
2: Nasa ko sa'yo mga... Gain ng kagludahan reminti.
0: Oo, di ba?
1: Na-training ko itong lotter.
0: Oo, na-training itong lotter.
2: Ano si lotter? Dapat na mabukuhan niya.
0: Mag-welding, magluhon, no?
2: Mag-sulda.
0: But anyway, no? Naimanginan ang mga sitwasyon, mga katropa. Ganun, ato anong tagaan o ganing atong maayong mga anong paghimahimay, mga assessment, no? Gamitan ang mga lantip na itong mga pangunahuna. Gikan sa mo ang mga kaoban, ako mga maring na kundre nga, mga maritis po, no? Si Maring Erika o si Maring Darya.
2: Nilabi na si Master.
0: Siyempre. Indeed. O kasi, yes. Ato ka na nga, gawas o ganang, kung ang utambagan ninyo kung si Pikong, ayaw na lang yun magtuupod ko. Okay? Kasi si Pikong, alagay siyang ka-advise siya kung galingon mo. Ma-advise na inoon siyang lahat.
1: Ayaw kasi, hindi tato nga, basi ko nung naimusukol sa iyahang relasyon.
2: Ay, anak siya?
1: Masukulan pa ka ni siya?
0: Sige lang kong, ayaw lang ka balaka. Maghuwa trata ka na nga mga suicidal thinking. Kala mga suicidal o mga pangunan na musukol na ginaan.
1: Kala mga gikan sa kuan niya, Kazakhstan.
0: Kazakhstan, kala gikan sa Lebanon, gikan sa, sabi ang kanagpita na, sa
1: masukol gyud.
0: Oh, masukol ba kanang mga kuan ba? Basta ay lang ka ba lang ko.
2: Nakuyawan ba yami ni Marin? Nianto na diri nagkalo.
1: Nagkalo na siya.
2: Ya paghubo sa kanang kuya ko nakuratan mi oy.
1: Kanang nga mura sa tirador oy.
0: Water saging jatot lagi ana. Limang ka ni nagmotor lagi ka dito sa Barangay Luban gig alas 2 sa kanang stress ba to? Na lang ka ungo dito. Atras oy.
1: Nagamit ang mga wakwak ta kabog.
0: Makabog.
2: Agta nga wakwak nga magkikik.
1: Hadlok ang kabog dang pikong.
0: Ilang pounder ra tong pounder ni agi atong pounder.
1: Wala sa sila itong pounder, gagamotor na.
2: Sumala pa ni kapitan nga ang kabog dito, nga murag tao na kadagko.
1: Pila kabog? Ha? Pila kabog to?
2: 9,000.
0: 9,000,
1: Kana, uy.
0: Kilalimang kana. Kaya kung kakita sa lipong, uy, nipigong nga.
1: Wala na po isa container na sinamak.
0: Ang ilang pounder gagaig sa army na.
2: Ha? Kaya pa.
0: Kong, good morning ni mo di akong. Isa ni sa to mga close friend, no? Mga pioneering, yes, sa XFM.
2: Mo-comment yun, mo-comment yun.
0: Mo-comment yun, bisa layo kayo, mo-comment yun.
1: Mga pinakaunang pioneering ni si Pikong.
0: Yes. Kaya si Pikong, di rin mo makita ako sa katinoon nga amigo. Kaya kanin siya, di magiging siya, yun mo, kung ano, di ba? Mo-smile, ramagin siya si Pikong. Bisa kabalo siya nga di kay siya gwapo.
1: Pero makatingala ko niya, primitin siya problemado, basta ka di siya magkatawa.
0: Kaya nana magiging yung naong, bisa ka tanawal siya ma-picture, bisa ka picture, para gwaki ka, bisa ka mungkot, gwaki lang yapon.
1: Built in mo na siya. Ay nako, salamat kayo.
0: Ala sige, salamat kayo.
1: Sa mga taga XFM Mati, sa mga labi pa sa mga taga Madang Public Market.
0: Ah, di ang paborito nga kuan public market nga mag-report na sa CR.
1: Yan ang kuan, yan ang area diha. Yan EOA.
2: Wapo. Wapo magudog sounds dito kay ang labay niya lanok.
0: Ah, mag-report dito kay naimog madungon nimo dito. Mag-report siya pa minuto report ni dito to kay sa gawas kay madungan. Sa Baghdad DB. Ay dali diri. Sige.
1: Okay, o gaya sa makausap pa bayong buntag sab sa kang Ken Acevedo o kang Vicente Bipo Pichonda Fort.
0: Yeah.
1: Ikaupat gidan siya nga Vicente.
2: Ato po kumusta nga ng taga General Santos City.
1: Ay, mga taga Jansan, hello.
2: Yes. Grabe na rin kang SM Ruel.
0: Yes.
1: Soon, basig ba, ikaw, ako ba, kisa makaasa to, makaato sa Jensan.
0: Puhan, puhan.
2: Maybe.
1: Ihato, ito ang hinabang. But anyway, ito ang hinabang dahil paringgap, ongoing gap, ito ang papangayo.
0: Be, asa ba na ito, mga, ito sa ijot board, ito ijot board. Ay!
2: Mudawat lang, gihapunta ka ng mga orasa.
1: Ongoing pa kayo, wala pa ito, maripak ning,
2: So, magpasalamat lang sa ito lang ang naghatag, ane.
1: Salamat sa mga nag-donar. Ay, na ano mga kuan, mga pangalan. Ay,
2: basa, siguro niya, Mari.
1: Si Master siguro, napabasa.
2: Nagkuan naman siya ang chuhos.
1: Nagkas kayo.
0: Sambagay na lang, Tani. Kadaghan, ani, oy. But anyway, no, ato pasalamatan, no, ang atong cash online, naghatag si Nick Quahaw, 300 pesos. Ay, ato ba diesel? Okay.
2: Ayun, ang pangalan na lang.
0: Salamat kay Nick Quahaw, kay Dras Belio, kang Flora May, kang Lorena, Carpis, siya, okay, good morning, kay Flourish. Sana yung Flourish?
1: Anyway, ito na nang isang ipamalit noong. Salamat sa mga naghatag-tandanan kay sa
2: 46.
1: Siguro
2: sa plus 8, oy.
1: Siguro sa masunod. Kay doon pa may napamatay Huwebes, napatay Biyernes, yes. Napatay Sabado.
2: Sabado, so, alas.
1: Domingo siguro, mas ito na nang
2: wapay final. Sa Sabado na tama na ang final makita.
1: Ayan. So dapat, man, at least man na manungagan niya siya o pila siguro kay aron nga itong ihatag sa mga nalinugan nito sa
2: Nako pa yan, ato ang sakinan kay Bunggo.
1: O ba, dito, kung saan na ni Kwan eh, midigo.
0: Bungo to, saka dali, kawan na Trillanes.
2: Ayaw to kay Wagol.
0: Wagol,
1: kwan ta ato,
2: mayabo ta ato.
1: Dira ta kagi, sa kagi ni Kwan B, sa kagi niya to ang Little Sender at si Anali. Kamusta ba ka Anali, kung namati man si Anali karon?
2: Ay, namati ko si Anali karon kay naroon sa Sabaw.
1: Nari siya sa Sabaw.
2: Naminaw sa siyang sulat.
1: Aba. Anali, kung namati ka man karon, mutambag na si Master kasi may galig-alig ka nila.
0: Well. Ako ba? Ako plus star niya, Anali. Basta na yun, Anali. Ayaw na nagkukura ng maong lucky kay wala na siya not deserved, no? Not deserved na sa mga kay kinanglan gudin mo ang kinabuhi sa tao is mubo lang so kinang enjoy kuan ay lang ka stress ana no so kada kung mamangka ana magin na kung may kung magka masakitan mayog ka so sa pagkakaroon na paminaw lang sa mga programa pwede din mo kontakon si Maring Erika si Maring Daria nga pwede mo ka makikistoryan ano nila nang para mamay-mayan ka niya. Lingawon po kaan nila kay may mali sila mo lingaw.
2: Sa ato ba? Wala na kay labot.
0: Depende ko. Kisa'y unahon mo na mo.
2: So,
0: ano na lang ha? Pwede na kita ang tulosan.
2: Asa, for some. Gusto ka.
0: So, ano lang ha? Kung ano? Ano naman ha? Di naman ito na mapungan. So, kung di mo makaya, gyapon. Padangat lang gyapon rin sa mong sibiyan na, no? Basta kay mo ginay mong Berminde Timan Ana. Always remember, follow your heart and follow your dreams.
1: Ako lang idugan kung wag mo dinagid si kuan si mo analis sa mga piruk-piruk dilghana ba niyo. Kung dinagid mo kuan si mo analis si kuan si Rudel. Kami okay naman po sa mga kay bisan asa man pwede man mi. Sokol kang gyapon ka kay Daria, sokol ka.
2: Ana man maring mura man ko nag kwanta ka nagan sa sinina. Yun ang sex man gud
1: ka.
2: Pwede laki, pwede bay.
1: Ala oy.
2: Ay na lang bata kay Looy.
1: Yan. Pati ra kay wani mabalikan na.
0: Sige.
1: Wala ba may orang
0: orang o sa orang. Wala ito sa itong orang mga kasulit. O ka. Wala ba? Ay, nako, mga katropa!
1: Ora may ikong oras, mga maring, aron nga magparayan doon sa unahan, kaya nahanlok may unahan tungkol kayo doon mga banako.
0: Mga malalap, mga leon.
2: Hanlok kayo na, oy.
1: Hanto doon mga po na kung si Maring Inde Erika, dali guapa, dali mistesa, pandi makabensa, antong kung gamang unayong silingan.
2: Kaya lang diya, pero iyaan sa kanunayong panawang, si Tia Daria, no ID, no entry.
0: Okay, strikta kayo. Kaya yung ubus ngayong alas, kangin na relay as useless. Sa Master Day Tarini, mga ragyapon sa una o gantod karuan.
1: Nagkasalamat.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: ang mga paunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Cayetano out, Gatchalian in. Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.
1: Pagtatalaga ng chairman sa iba't ibang komite, isinagawa matapos ang leadership change sa Senado. Majority block nagpapatuloy sa pag-aproba ng panukalang batas na kasama sa priority measures ng administrasyon.
0: Senator Joel Villanueva pinuri ng Gatchalian block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado.
1: Limang kongresista na halal sa Commission on Appointments sa special session ng Kamara.
0: Ateneo players dumalo naman sa investigasyon ng CIDG at NBI sa pagkamatay ng dalawa nilang teammate na sina Rene at Divine.
1: Balitang regional, kauna-unahang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Iloilo, opisyal nang sinimulan.
0: Balitang international, higit 1.1 billion na bata sa mundo nakararanas po ng tatlo o higit pa na climate hazards.
1: Sa balitang showbiz, Maxi at Vinyas Deluxe kasama sa cast ng Die Beautiful The Musical.
0: At sa sports, mga katropa, mga Ateneo player nagsalita na rin sa matinding batikos matapos po ang trahedya sa training camp.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, June 17, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan niya sa Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Iginit man niya na ang kanyang laban ay hindi raw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano, mga katropa, na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
2: XFM News Nationwide.
1: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senator Chiz Escudero. Samantala, si Senator JB Ejercito ay tinalagang senior deputy majority leader, habang si Senator Joel Villanueva naman ang bagong deputy majority leader ng Senado.
2: XFM News Nationwide.
0: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite, katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinalapagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority blocks sa iba pa mga priority measure na kailangang bigyan ng aksyon ngayong session.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinuri ni Senator Ping Lacson sina Senator Joel Villanueva at Senator Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman anya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Ngayon niya, may iba pang mas karapat dapat na mamuno sa nasabing komite.

0: 1-800-447 at 452 na naglalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libu-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Bloc, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Bloc na isantabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Bloc sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa, sa mga taga-suporta na iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta. Pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado, kasama mahigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na mahalagang mapakinggan ang Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
2: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa, sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan.

0: Kuhanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa literato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinbing usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang limang kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonya at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nang pahayag ng pangkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Irili ng DepEd na igalang ang pribasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ng kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa,
1: XFM,
4: isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahingan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
1: Live report.
5: opisyal nang sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Interagency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukati ng kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miag'aw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Interagency Defense Exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kahandaan ng lahat.
6: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo Provincial the whole Iloilo Province family under Bagong Pilipinas Presidente, under the More Progress, 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources, in facing the threats that we can. Why are we for as long that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo? Hindi na rin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come near us. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict, we should be prepared to protect.
5: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: Breaking news. Breaking news.
2: Kapapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po ang mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
1: Breaking news! Breaking news!
0: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
7: Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspek sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspek ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang Vibus Money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritao para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Sa tropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
8: Nakutulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa barangay Badang San Jose Antique bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantala, ang suspek ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang minor de edad na anak nang dumaan sila sa harap ng bahay ng kamag-anak ng suspect saan umano nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot na ng biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima tigilan ang pag-atake dahilan upang mapunan ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect kung agad din naaresto ng mga otoridad. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas. Habang ang naputo na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katipang Cesar Mariano, XFM News.
0: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan Orvan na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang imbestigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa paghamutan ng biktima para sa emergency treatment ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac, muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Muling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026 araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buwayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buwaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buwaya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
11: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA namataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
0: Katropang body, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Partikular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa mga sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
2: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa, magdala po ng palangga sa at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
4: Balitang International. International.
2: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kay higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ayon sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
4: Showbiz News!
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Tricia Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng kalagdagang pabigat sa isinagawang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng motoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
4: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pa ng halian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Dipaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, excited!

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit. Pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumain og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
6: Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Mayong adlaw mga katropa, welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Tanyo na sa inyong health consultant si CJ Nidruda. Sa gyapon maghatod kanyang informasyon alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas, silabi na sa unsa nga matulukan, ang mga balatian na pinaagi sa herbal o natural. Welcome ang tanan mga katropa sa magkakaroon nga lugar. Welcome and happy listening sa ato agayong programa The Secret of Health. Mag-uban ta hatod alao na imedia gadin tag naas kahaponon. And syempre, ubanin na sa bako ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw, bagong edisyon sa atong programa pinaagi gayud sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana dinhi gayud sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. O gatog ang hatagan o katubagan, unya ang iyong magipadalang pangutana. Kamusta ang tanan? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray nga na kamukaroon sa kaimsog kapiskay sa panglawas. Samtang nagapaminaw nini ato ang programa The Secret of Health mga katropa. Kamusta inyo ang adlaw? Nahimo bang maanindot no ang ato ang tunga-tunga sa adlaw mga katropa? Luyo nining ato nga panahon. Ako nagapanghinaot nga di anak mo karon sa maanindot gayud nga kahimtang ano samtang nagapaminaw nining atong programa mga katropa. Gani lang adlaw no sa bang ato ang pagasubangon. Og sa mga katropa nato nga din adunay problema sa panglawas. Siyempre, kauban na sa gihapon ninyo ang Yes to Health Wellness Center. Nga diin na mutabang na kaninyo sa inyo hagayong panglawas. Bisan pa man, ikaw adunay balatian at ugaing ginahatagan ka nagpagtagad sa Yes to Health Clinic. Nga din sa unsa nato matuldukan ang mga balatian na pinaagi gayud sa herbal o natural mga katropa. Ang Yes to Health Clinic padayo ng paghatod ka ninyo libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, ato gayo makita ang mga nagkulang na mga vitamina, minerales, and mga weak signs. Pinaagi usab sa ato ang iris signs mga katropa tungod kay inyong health consultant usa ka functional iridologist that through the iris of the eye ato usab makita ang mga weak areas sa ato agayong lawas. Especially if you have venous congestion, scurf of rim, cholesterol or sodium ring, and elevated bang imuha gayong stress rings no sa ato ang lawas. Makita usab nato na mga katropa. And we have also free dietary guidelines, free terahertz therapy and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha. Dili lamang sa ato ang mga senior citizen kundi kaninyong tanan nga buot gayod matabangan, masuplayan, masuportahan gayod ang panglawas. Welcome kamo nga moadto og bisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Ang atong schedule karon ana kita karon dinhi sa Tagum. Oga sa mga nagapaminaw ha. Hangtod da Bernes ta dinhi mga katropa og adlaw Domingo. Pwede pa kamo mohabol og moadto gayod sa ato ang klinika. Abrido kita alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Og ang ato ang clinic address ana kita dinhi sa M Central Building Magugpo West. Sa Ganti Road mga katropa, tapad ta sa Mr. DIY Palengke. Og sa mga nagaplano nga moadto, mas dali ninyo malocate pangita lang ang Mr. DIY no tungod kay tapad ra pud ta ni ana mismo ang ato ang Yes to Health Clinic, Yes to Health Wellness and Pharmacy. Og sa mga taga Davao no, doon na sab kita Yes to Health Clinic din ha. And our schedule is every Monday and Tuesday. Pero abri doon ka na matag adlaw. Maliban sa adlaw Sabado tungod kay mao ka na ang atong adlaw sa pagsimba. But Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga katropa. Abri doon gayod ang ato ang Yes to Health Clinic. Happy listening ha sa mga nagapaminaw karon mga katropa. Ilabi na din ni sa gyapon sa ato ang number one radio station. XFM Broadcasting Network live kita karon madungog sa 107.1 XFM Tagum, 89.1 XFM Davao and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kamusta kamo din ha mga katropa? No, nakapaniud to na ba ang tanan? Anya na sab ang programa nga diin hatod kaninyo sa Yester Health Incorporated. Kauban gayod sa ato ang mga produkto Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate try on pag kanindot. Tungod kay padayon ang paghatod og kaayuhan kanindot sa paminaw. Sadyang ikaw gayod mo gamit nining ato ang mga produkto mga katropa. Sa mga wapan nakasuway hala, ayaw mo paglangan paggamit na sa atuang Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C and Premium D3. Labi na kay ang atuang panahon o ata na sayod sumalabot nga adlaw simana bulan tungod kay pabago-bago kini atuang panahon. Usas pinakanidot ng pagpangandam mao gayud ang atuang panglawas mga katropa. Protection ni kini pinaagi sa atuang Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C, the best do mga mga katropa o kombinasyon sa herbal food supplement. Amutabang para mahimong kusgan, ligon gayod ang atuang immune system. Available ka na sa tanang butikang adol sa inyong lugar. No, kini atuang mga produkto, mga katropa. O available ang tanang usab nga produkto sa Yestro Health Clinic in a very affordable price. No, para gayod dahil labi na sa atuang mga katropa nga diin na medyo kulang sa budget. No, hilabi na sa ato ang mga senior citizen, bisitaha ang Yestro Health Clinic tungod ka available ang tanang produkto. Unya mas agi pa brato agayod no ang ato agayong mga produkto mga katropa. Oras alas 12:47 agayod mga katropa. No, kining orasa hatod kaninyo sa Xanthan Gold Coffee Mix, Xanthan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix ang ato agayong mga healthy o galamian nga kape. Okay, kini ato ang mga kape mga katropa di magpilig panahon no? Mainit man or maulan hastang lamiag ni ato ang mga kape no. Ilabi na ato ang Xanthan Gold Coffee Mix mga katropa. Buot kang pirmi ka aktibo dili lamang sa lawas kundi ilabi na sa pangisip pangunahuna. Nindot kaya kini ato ang Xanthan Gold Coffee Mix mga katropa. Adto na siya turmeric no. One of the best source of anti-inflammatory properties. And if we have inflammation in our body, especially sa atuang sirkulasyon, musugot ang sadili mga katropa, usahay, mugabon jud na ang atuang pangisip, no? Atuang pangunahuna. Morning purpose sa mga anti-inflammatory properties na makuha na to sa Xanthan Plus Gold, no? Sa Xanthan Gold Coffee Mix. Tungod kay mutabang na para tanggalon itong mga nag hubag, no, mga nagbara din na sa sirkulasyon sa atong dugo para kusog ang pag-supply nini pengon sa atong brain area para mawala po itong mga gagabon-gabon din na. No? Paspas na mo respond sa mga atong palibot, especially kung ato na tayo ipanghimo din ha, no, sa atong mga paperworks or unsa man atong gipantrabaho din ha, mga katropa. Halos tanan or tanan man dyan nga paglihok sa atong lawas. Gimbuhaton ang inahanglan man jud na og igo nga pag-response sa atuang utok mga katropa mo nang gikinahanglan jud nindot pirmi ang sirkulasyon og pagdagan sa dugo. Kini atuang mga kape kauban sa atong Xanthan Plus Gold duagan pa jud sa atuang premium D3 no nga din sagana sa virgin coconut oil. No, medyo ma-chain triglyceride, dako kay tabang sa atuang blood circulation. Inanakanindot, no, kini ato ang mga produkto, mga katropa, ha? Xanthan Gold Coffee Mix, Xanthan Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix available sa tanang butika nga duula sa inyong lugar o sa mismong Yestro Health Clinic. Para sa mga katropa na ito, nga din adun na problema sa mata, ayaw kalimot pagtumar sa ato agayong Visionex Plans Capsule. Mutabang para maproteksyonan, maampingan ang atuang mga mata. O kung aduna may problema, mutabang usab kini nga matuldukan sa hinay-hinay nga mga paagi o gilabi na duwagan pa dyan natog mga pipilag ka mga modalities by God's grace and help. Kung unsa may problema nimo sa iyong mata, pwede ka na masulbad ang mga katropa. Bisitahan lamang no, ang Yestro Health Clinic no, para sa atong mga produkto o para gayon sa libreng check-up o libreng konsultasyon. And para sa pagpadayon, no, bago ta mo ato sa ato ang health information for this day, tungod kay aduna na sab kita ay bag-o gayod nga pagatunan unya mga katropa sa ato ang health information, usa sa pinaka-importante nga kinahanglan atong masabtan og mahibaluan, may tungod gayod sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi nining kalibutan. Para gayod mas maampingan ang atong lawas, atong tunan unya ang mga katropa mahitungod gayod nining gitawag nato nga fiber. Unsa man ang fiber, no? Dagan ang wana sayo, unsa na yung fiber, basta kayo naanas pagkaon. Ato ang tunan unya kung sa ikatabang nini mahitungod sa atong panglawas. O unsa usab ang mahitabo sa lawas kung kulang gayod o fiber mga katropa. Basta ay mughawa. Oh, tungkol kay atuwa ng tunan unya sa atuwa gayong health in the formation. Alas 12:51 na mga katropa. And live usap kita ha, pinaagi gayod sa atuang XFM Facebook page mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Pwede usap ka mo din ha mo comment if you have concerns and questions. Tungkol kay atuwa ka ng basahon mga katropa. No, welcome ka mo din ha mo comment sa atuwa gayong comment section. And usbon ko ang atuang text line number for this day. Gadi na pwede ka mo padala sa inyo mga mensahe. Mao gayud ang 0909-1762844. Og ato kanang hatagan pagtagad unya human gayud sa atuang health information. Balik ta human sa mga pipila ka mga pahinumdom. Maminaw sa kita og maanindot nga testimonya. No, gikan kay nanay dako ang kalipay. Tungod kay nakaangkon siya og kayuhan na sadyang nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic. Atong paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa atong Santong Class Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Class Gold nga pinaagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto nga isang pulsa vitamin C, coffee, nakakuha sa ako, nakakalan na akong alibyo sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko kaog santon coffee.
2: Oh,
1: gamit ko kaog santon vitamin C.
2: Oh, vitamin C.
1: Unya, dati maglisod kaog yulok. Pero wala, nanay, kumusta? Sadyang namintay na kaog santon plus gold. Unsa na kadugay na gamit sa kaog santon gold?
2: Pagkuman ng gold. Ang ako na pamita sa santon gold is mas kuandit siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
1: So na okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
2: Okay na gid kaayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom nimo sa
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Unsa po yung mainom mo nanay sa Yes to Health Wellness Center yung labina sa atong mga gulong to?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya.
1: Yeah. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, usang gayon ka, active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
3: Lutalutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at yaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsa, nitukal na ang akong asin. Gasukasukan ako o kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makas saka og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag yun ito karang akong acid. Karon, tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health oras alas 12:55 na. Iyon na dungog no si nanay. Dako ang kalipay. Dugay ng panahon nagagamit na siya sa ato ang produkto hilabi na sa ato ang Santon Plus Gold no. Ang gani sumala pa kay nanay nindot jud kayo kini ato ang Santon Plus Gold. Oh, iya ang mga balatian nawala. Unya, nakadug man Diyos radyo nga din aduna tay libre nga check-up o konsultasyon iya pa Diyong gisuwayan ng ato ang medikasyon. Manang karon si nanay, usan na gayod ka avid client ng Yes to Health Clinic. Ato siyang ipangutana, unsa kanindot ang Yes to Health? Yes to Health is good. Pagkanindot mga katropa, piyang giawag ang tanan, no? Kung kamo adunay problema sa panglawas, visit Yes to Health Clinic. Tungod kay ato anang tabangan mga katropa. Kung waman mo gitawag na itong budget, mamugod na yung ginaproblema dyan sa halos tanan. No? Tanan tao, tungod kay lagi, musugot ang sa dili, kinibitang paglihok na ito, nini ang kalibutan mga katropa. Halos tanan na it requires budget or money mo magina halos mga katropa, no? Pero ang kanindot lamang sa ato ang Yes to Health clinic mga katropa, bisan pa man wakay igong budget, no, ato ka sa ato ang Yes to Health clinic, basta ikaw nanginahanglan og kaayuhan, nanginahanglan og pagtagad sa imong panglawas, welcome ka nga mo bisita gayod sa ato ang Yes to Health clinic mga katropa. No, tungod kay aduna tay mga pamaagi nga diin bisan pa man wakay budget mga katropa, pwede ni mo ning himuon, pwede ni mo ning gamiton sa imo hagayong panimalay. Tungod kay kini adunay dakong ikatabang mahitungod gayod sa imo hanga balatian. Kung giragoy gikinahanglan, ang problema lang pud kung magtinamad pud ka, no? Mayong kagkapuya pud himuon ani dok. Mangita pa ko ani, asa ko mangita ani nga unsay mga himuon, no? Kung di ka magkugi, awhala. Maglisod jud ta mga katropa, no? Pero kung adun naman kay budget, naapod tayo mga food, supplement, mga medication, mga herbal nga pwede usab ni mong inumon mga katropa. Apan luyo niya ng tanan, bisan pa man doon na kay budget, gani, ato dyan pong gina-encourage na kinahanglan himuon jud ang mga modalities mga katropa. Okay, para mas mo paspas, isipon gud ni mo pila katuig ni mo nang gidadala imo ang mga balatian. No, ang uban, doon ay usa katuig, duha katuig, tulo katuig. No, pila na katuig ni mo nang gidadala mga katropa. Unya sa Yes to Health Clinic, atuan ang paningkamutan uban stabang sa Ginoo sulod sa usa ka bulan pinakadugay nga mobalik gayud sa hapsay og himso gayud ang imuhang lawas. Di ba dali kayo na mga katropa kung atong isipon, maunang dili pwede, no, atuan ang ginapasabot sa atong mga client, mga pasyente nga matos clinic. Although do not tayo mga specific combination of herbal medicine and the food supplement, ato dyan ang ginadungagan og mga modalities para paspas gayud mga katropa og nindot ang resulta sa ato ang pagpanambal. Mauna nga unya ang uban kay wa may budget, hindi po na problema tungod kay kung why ika avail sa ato aga yung mga medication, doon naman tayo modalities. Mauna yung importante, no? Doon na po tayo dietary guidelines. Pag uli nila sila ang panimalay, dako kayo nagikatabang basta magkugira mga katropa. Anyway, ha, Yes to Health Clinic. Welcome kamo mga katropa. Mubisita, alang gayon sa ito ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Ato ta sa ito ang health information for this day. No, ato ang naingon ganina mga katropa, ato aga yung pag-ahisgutan karon mahitungod gayo na nining gitawag na itong fiber. No, ato ang susihon karon unsa man kining fiber, unsa kini ka importante sa ato ang lawas, og unsa usab ang mahitabo sa lawas mga katropa kung kulang gayud og fiber, og unsa usab nga mga pagkaon ang sagana sa fiber. Kana nga mga pangutana, ato ang hatagan o pagtagad, no, nining ato ang pagtuon mga katropa. Okay, basig ang uban din ha, nagtuo, hala basta makaon, basta gulay, basta prutas, no, unsa pa nga mga pagkaon. Kinahanglan masayod po dahi tanga din aduna gid ay gikinahanglan usab nga carbohydrates, no, sa ato agayong lawas mga katropa, particularly kining gitawag nato nga fiber. So unsa man kining fiber di ay mga katropa, ang fiber usa kini ka klase sa carbohydrates, no, nga ang atong lawas dili niya kayang tunawon or masuhop gayod sa lawas sa mga katropa, dili pareha sa ubang mga fiber. no, nga diin na pagsulod sa lawas sa mahimo nga sugar and it will produce energy mga katropa. Apan kini nga fiber igor ani siya moagi sa atuang chan paingon gayud sa tinai mga katropa. Inani ka unique kini gayong gitawag na tong fiber. Asa man ni makuha no? Kini gitawag na to nga fiber. Ang fiber mga katropa makuha rani siya or magikan rani siya sa gitawag na tong mga plant-based foods. Sama sa mga prutas, sa mga gulay, mga grains, no, mga legumes, diha makuha kining gitawag na tong fiber. So dali nga pagkasulti, ang fiber dili na siya makuha sa gitawag na tong mga karne, no? Only in plant-based foods. So atong susihon kung unsa ikaayo dai nining gitawag na tong fiber. But the first, ano, ayon sa pag-aral, sumala sa pagtuon mga katropa, adunay duha ka klase sa fiber. Kinahalan usab nato ni mahibaluan ha. Adun natay gitawag na tog soluble fiber and insoluble fiber. Pag miskot ganita ga soluble fiber but pasabot matunaw siya sa tubig. Pag sulod sa lawas, tungod kay normally ang atuang lawas adun na may tubig, so matunaw kining gitawag na tog soluble fiber ug maporma siya nga mura og gel. Ang purpose ni ini nganong naporma siya mura og gel. Tungod kay kini di ay mutabang mga katropa. No, para gayud gitawag natog mapababa ang cholesterol level o gabisan pa man ang ato agalo agayud nga blood sugar iyahang makontrol. No, inaanak kanindot kining gitawag natog soluble fiber that will turn into gel like form. At the same time, kindi gayod nga soluble fiber mga katropa mutabang para mupaluya or mupahinay sa pagdagan sa pagkaon gikan sa ato ang digestive tract na paingon gayod sa ato ang tinai mga katropa. Makaapekto usab kini sa pag-absorb sa mga sustansya gikan sa atong gipangkaon ug kabalo ba mo pinaagi gayud sa pagpahinay niya sa pagdagan sa pagkaon mga katropa. Kini di ay mutabang kining soluble fiber para gayud mapugngan kining pag-spike sa glucose or pag-spike sa sugar human gayud ikaw mukaon. Mapansin ni mo ni sa mga katawhan nga din adunay type 2 diabetes or even not type 2 diabetes. Mostly, no, pag human atong kaon, hilabi na kung atong gipangkaon din ha, lack of fiber, after eating, maunang spike jud na ang imuhang sugar. So, wayan ganyan mo na, pag human ni mo o kaon, di ba, kay pagpacheck sa imuhang sugar, taas jud na, and that is normal, no? Hilabi na kung walay fiber na atong gikaon. Mabito na pag magpa-fasting blood sugar test ka, FBS mga katropa, wala juga ginapakaon the whole night. No, starting 8 p.m. ang uban 10 p.m. until morning moadto ka og asa maka magpa-check fasting jud ka. Di ka pwede mamahaw tungod kay pag-abot nimo dito sa hospital or asa man ka magpa-test mga katropa sa imuhang sugar, wala joy nasulod nga carbohydrates or sugar sa imuhang lawas. And then ang ma-check ra jud kung unsa ang nagpabilin nga sugar level sa imuhang lawas. Amo na yung pinakanindot nga pamaagi gani sa pag-test no, sa imuhang sugar. Dili itong mga RBS nga diin kuha ra diretso sa imuhang tudlo o dugo. Then may baluan dahil ng sugar level. Mas maayog itong FBS mga katropa. Balik ta, kining daing fiber especially, no, kining gitawag na ito soluble fiber. Mutabang siya no, para mapunggan ang pag-spike sa blood sugar levels after eating ang mga katropa. How about the insoluble fiber, Doc? Ato na punta sa ikaduhang klaseng fiber, kining gitawag na itong insoluble fiber. Buot pasabot, dili matunaw sa tubig ang mga katropa ug mudungag siya sa purma gayud diha sa ato ang mga stool, no, sa ato ang mga pupo mga katropa. Unsa po ikaayo nining gitawag na to ga insoluble fiber? Kini di ay makapapaspas sa passage, no, sa pagkaon gikan sa tiyan paingon gayud sa ato ang mga intestine. Kung ang soluble fiber mupaluya siya or mupahinay sa pagdagan sa pagkaon, ang kinipudang insoluble fiber mupapaspas siya sa pagdagan sa pagkaon gikan sa stomach paingon gayud sa ato ang mga intestine na mga katropa. Kung kini makahatag usab og igo og duga nga porma, no, sa ato ang mga stool og mapugngan ang kondisyon nga gitawag gayud nato nga constipation og mahimong regular gayod ang pagpagawas nato og hugaw. Mao nay kahimuan sa duha ka klase ha nga gitawag nato nga fiber mga katropa. Unsa kini ka importante sa atoang lawas? Kabalo ba mo nga kini nga fiber mga katropa pwede di ay or kini di ay nagahatod og grabe kadaghan nga mga benepisyo sa atoang panglawas? Number 1, digestive system. Usa sa matabangan o usa sa benepisyo nga makuha nato, pinaagi niining gitawag dato nga fiber, ay nakupo kini di ay makahatag og kanindot sa ato ang sistema sa pangtunaw. Number 1, kato insoluble fiber, no, it will speed up the passage of foods through the stomach and through the intestine ng mga katropa. No, paspas ang pagdagan sa pagkaon. Kaya ang ban, makasinati nini haladok, murag hiday man kayong pagdagan sa pagkaon. Gikan sa tunlan, paingon sa tiyan. Labi na paingon sa mga intestine, maunang ang uban, maabtag pilang kaadlaw taon bago gayon makapagawa sa ilahang hugaw. Okay nga no, kulang og fiber ang ilaha gayong gipang kaon na mga katropa. Ikaduhang ikatabang kining gitawag na to support sa the healthy gut microbiome. No, kauban ni sa digestive system mga katropa, no? Ang fiber mutabang para gayon mahimong himsog kini ato ang gut microbiome which is essential for our digestion and overall health mga katropa. Ikaduha, weight management. No, kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang timbang, kini ang fiber usa gayud sa nagatabang. Kay ngano man unsay ginahimo sa fiber sa ato ang lawas? Ang fiber mutabang siya para batiyon ka og busog. Kung kulang ganig fiber ang imuhang gipangkaon, tingala ka daghan ang kay mong gikaon din hawa pa ang gihapon ka na busog. Mao nay timailahan nga din walay fiber ang imuhang gikaon. Pero pag mukaon ganig kag fiber, di ba kay pipila lang kahungit nimo, tingala ka busog naman ka. Bugat na ang imuhang tiyan. Mao nay ginahimo gayud sa gitawag nato nga fiber. It is very essential especially sa mga katawhan natin na gusto gayud mag lose ng weight. Nindot kayo kining gitawag nato nga fiber, high fiber diet mga katropa. No, mutabang kini para gayud muubos ang imuhang appetite. Ilabi na sa mga katropa nato din ha, nga muingon nga grabe mangud ko kagana mo kaundok pa pagduna nagay pagkaon stubangan awala. No, hab-hab jud mga katropa. Pero gani suwayi ka na imuha pagkaon din ha. Kana mga pagkaon nga sagana og fiber, di ba kay pipila lang kahungit matingala ka. Busog na ka. Ang uban pod buigon, wa may lami akong gikaon dok, murang murag wa nay gana. No, mura kog nabati og kabusog. Mao nay panglantaw sa uban na. Pero that is the work of the fiber diha gayod sa ato ang diet ang mga katropa. Anyway, ato po nang tunan unya no kung sa mga pagkaon particularly nga diin sagana gayod og fiber. Pagtulo kining gitawag nato og heart health. Isipon nimo bisan na ang ato ang kasing-kasing no, ang pagkahimsog sa ato ang kasing-kasing nga pwede matabangan pinaagi gayod nining gitawag nato nga fiber. Sa unsang paagi? Tungod kay ang fiber mutabang na to lower LDL. What is LDL? It is a bad cholesterol in our body and then reducing the risk of heart disease. Okay, kung taas ganyan ang LDL level, maunang prone jud ka or high chances of having heart problem. No? Maunang kini dapat nga level of cholesterol, dapat na agad siya sa normal level. No? And fiber, dako kay siyang tabang no, para gayon mabalan.

katropa din ha gayod sa ato ang dugo. Ikalima, kining gitawag na itong improve the gut's health. Unsa maday ka importante nga din kinahanglan mahimong himsog kini ato ang gut microbiome. No, normally ang ato ang lawas aduna man gutay gitawag na tong bakterya. Naa gitay bakterya sa lawas pero kinahanglan daghan ang good bakterya. Aduna bay duha ka klase sa bakterya, good and bad bakterya. Ang problema ko mas daghan ang bad bakterya unya ubos ra or gamay ra ang good bakterya. Amura ra gud nagkatawhan mas daghan ang mga dawtan kaysa mga maayo unsay daghan niya ana no. Hindi jud maayo mga katropa magdala gid na og problema. Sama sa atong lawas kung adunay taas nga level of bad bacteria, ubos ang level of good bacteria aduna gid nay pagka problema ilabi na sa atong digestive system. So ang ginahimo nini nga fiber, no, ang nagagunit niya ana nga murag atong tan-awon. Ang nagagunit niya ana gayud nga kalihukan na kini ato ang gut microbiome. Sila ang responsible to hold the good and bad bacteria. O kini gayod nga kalihukan, kinahanglan mahimo siyang healthy para gayod dili mahimong imbalance or dili balance gayod ang good and bad bacteria. Onya ang ikatabang nining gitawag na itong fiber sumala sa pagtuon. Kini di ay nagsilbi nga pagkaon dinha gayod sa ato ang mga good bacteria. Ay, nanaday kanindot na. Siyempre, kinsa pa gusto mo hawa kung igo man dahil yung pagkaon. Mura rin nagkuhan gyapon kung i-practical na to, no? Kung nindot man dahil ang tawag niini, ang supply niining lugar, ang anong muhawa pamangko, na? Mura kung inana mga katropa, sama na lamang sa mga good bacteria sa atuang lawas. Kung pirmi na to pakaunon, ilabi na one of their foods is fiber di ay mga katropa. Mo nang mas mudaghan, mas mahimong healthy gayod ang ato ang gut microbiome, particularly ang ato agayo mga good bacteria mga katropa. And syempre, dako kayong tabang para gayon malikayan ang mga nagkanaiyang infection sa ato agayo ng lawas. Ikaunom, reduced risk of certain cancers. Isipon nimo bisan pa kining gitawag nato nga cancer, pwede malikayan. No, tataas ang chance nga malikayan nimo ang certain cancers, particularly kining gitawag natog colon cancer, no? Imuha nang malikayan mga katropa kung taas ka pirmi o fiber din ha gayon sa imuhang diet. Kinsa nga ang mga president nato nga namatay sa colon cancer? No, si Aquino, no? Namatay po ito mga katropa. Colon cancer. No? Kinsa pa ba? Basta murag na pa ito, no? Bagulang mga katropa. So, kana nga mga isipon nimo, no? Kwartahan na kayo ito sila. Pero nga nung magka-problema, mawala sa kalibutan, hinungdan lamang nining gitawag na itong colon cancer. Walay may tabo nga colon cancer, mga katropa, if you have a healthy gut microbiome and if you don't have a constipation. Maugid na ang reality o panghitabo sulod sa atuang digestive system. And the good news, tungkol kay ang fiber, dako kayo nagtabang para malikayan kini gayod nga delikado, nga sakit gayod mga katropa. Now, unsay mahitabo sa atuang lawas? Ato napunta sa mga panghitabo mga katropa. Now, unsay ba'y mahitabo sa atuang lawas, Dok, kung kulang taog fiber? Atong gitunan ganina, unsay binipisyo nga makuha nato, no, kung sagana og fiber ang atong lawas, unsa na unsa mahitabo sa atong lawas kung kulang ta og fiber. Para mas masabtan nato ba unya man sa maalarma ta and then makadesisyon ta na kinahanglan di ay sugod karon, no, daghano na nako no or dapat ang akong kauno na lagi pirmi gitawag nato ga fiber. Number one na problem sumala sa atong maeksperto, kung kulang ka pirmi og fiber dinha sa imong diet, you will have a digestive problems. Problema dinha gayud sa sistema sa imong pangtunaw. Unsay pinaka number one result or symptoms? Constipation. Maglisod na kag pagpagawa sa imong hugaw, you will have irregular bowel movement. Mabtan og tagduha, tagtulog kaadlaw bago ka makapagawa sa imuhang hugaw. And take note, that is not normal. Mayingon rabang uban nga, Dok, okay raman ako ang pagpagawas og hugaw? O niya, imuhang pangutanon, pila man ka beses o sa kasimana? Magunahon na dayon, usahay Dok, mabtan og duha or tulo lang sa usa ka semana. And that is not really healthy and normal. Ha? Sultihan ta mo mga katropa. Tungod kay ang healthy and normal nga pagpagawas og hugaw, sumala sa pagtuon, dapat at least once a day or twice a day jud na dapat mga katropa.

0: nya problema unsaw no lang kung uban maabtan og tagduha ka beses lang sa usa ka semana, no, maabtag tagtulo ka adlaw bago makapagawas, that is a big problem. Kana ang kondisyon gitawag na siya constipation. Unya ako mapasagdan pa jud na kay giisip nimo normal lang, matingala na lang kang nagkadako ang problema. Hangtod pagpa-check nimo duna na dai kay gitawag na tog diverticulosis. What is diverticulosis? It is a condition of your colon nga nagkabulsa-bulsa na. O, kakini ato ang colon naman na yung mga gitawag na itong colon, unsa na, kanang gitawag na itong vessels, no? Kanang mga dingding sa ato ang kuan ba, sa ato ang tinae. Kanang ang mga dingding, that is elastic, abot pa sa abot, mura siya elastiko, mura siya kuan ba, gumang, diin mo expand. No, mo, benang pag pasintabi sa mga gakaon din ha, bisaya bito, so, paras bito anang mga gipang tubol, no? Gipang gahi ang mga hugaw din ha. Ano mo gawas magyapon bisag dako na kay bisag gahi na kay tungod kay elastic ang ato ang tinae. Ang problema kung aduna tay gitawag na to constipation for how many weeks, months, especially years, wata na sayod mga katropa taga-adto datog CR. Unya sige na taga kulis maot ang ato ang naong din ha tungod kay atong ginapugos nga mugawas ang hugaw. Unya paggawas sa hugaw mura ra day pug hugaw sa kambing. Gagmay kaayo mga katropa. Unya abi nimog okay na to. Wa ka na sayod some of those stool, no? Ang uban atong mga bahin sa hugaw, wa di ay nagawas, tuara di ay nidikit sa ibuhang gayong mga tinae. Gitawag na siya ga bawal packet. Diya na nagbuo ang kondisyon nga gitawag na itong diverticulosis. Nagbulsa-bulsa ang imuhang mga tinae. Unya sa diyang imong gipugos, mugawas ang hugaw, dito ra na musulod ang mga hugaw sa mga packets or mga bulsa-bulsa. Diha gayod sa imuhang tinae mga katropa. Kung bago pa lang nagsugod, wa pa kay bation, no? Murag normal lang, wa kay gibati sa imuhang tinae, sa imuhang digestive area. Pero pag gani ka na mapasagdan, ilabi nagapadayon ang irregular bowel movement, mao gihapon tagtulo, duha ka adlaw, usa makapagawa sa hugaw, matingala na lang ka maabtan ang pila ka bulan or tuig. Pagpa-check up nimo, nganong gasakit na ang imuhang tiyan, gasakit na imuhang gilid, pag-check ay naku po, duna na di kay diverticulitis. Unsa naman na, nahimo ng infection ang imuhang gayong bowel packets. Amo nang kinahanglan na, isipon nimo, nagsugod lamang sa gitawag na itong irregular bowel movement, constipation, napasagdan, nahimong infection. E di dako ng problema mga katropa, no? Even IBS or irritable bowel syndrome, it is also a result of a lack of fiber diet, mga katropa. Weight gain. No? Pangduha, mga katropa, nga possible magka-problema ang imuhang timbang. No? Kung pirmi kulang ang diet, ang fiber sa imuhang diet, di ba kay dali kay kamudako? Kay puro naman, simple carbohydrates and sugar ang imuhang ginasulod, mga katropa. And then, pangtulo, cardiovascular disease. Of course, kung ang fiber mutabang para gayon mahimong himsog ang imuhang kasing-kasing. In contrast with this, kung kulang kag fiber, pwede gayon maapektuhan ang imuhang kasing-kasing tungod kay adunay kakulangan, no, sa pag-regulate, no, and pag-control sa blood pressure and the sugar level din na gayon sa ato ang lawas. No? Type 2 diabetes. Ang fiber mutabang para ma-regulate ang blood sugar and a low fiber diet. No, makapataas na siya sa chance of having a type 2 diabetes. Kaya syempre, mga pagkaon nga walay fiber, automatic, mga taas gina o glucose. No, mo spike din na ang imuhang sugar. Unya, kung kada adlaw sige na lag spike, luoy kayo ang imuhang blood circulation. No? And bowel cancer. No, mauna na po niya itong giingon ganina. Pagka-even cancer, colon cancer. Magka-problema dyan na basta pirmi na lang kining gitawag na ito low fiber diet mga katropa. Gut health, of course, mahatagad o kahimsog ang ito ang gut sa microbiome and inflammation. Sa maning inflammation, mga paghubag-hubag din ha sa ito ang lawas. Mutuura ta nga aduna inflammation sa dihang makita sa ito ang mata. Pero nasayod ba mo mga katropa, kung atong susihon ang ito ang mata, no? Kung aduna palantay ako, bito nang ginaisip usahay, no? No, kung aduna pala tay kakayahan ba nga makita nato kung unsay naa sulod sa ato ang lawas maliban na lamang kung magpa-ultrasound ta. No, Sa pay mga panghimuon din ha, CT scan. Pero kung ang uban nga walay igo pong budget, murag maglisod ba niya na, no? Pero kung aduna pala tayo kakayahan nung makita na to mismo ang sitwasyon sa ato ang lawas, nindu taguro, no? Kaya makita na to, grabe di ay kadaghan ng inflammation sa ato ang sulod sa lawas. Kung doon ay mga bukol-bukol, mga paghubag gawas sa ato ang lawas, mas daghan di ay mga bukol-bukol o hubag gayon sa ato ang lawas. And that is called inflammation. Unya ang kanindot nining fiber, dako kay siyag ikatabang di ay may tungod gayon sa mga inflammation sa ato ang lawas, mga katropa. Na? So, usa sa gitawag na to gamatabangan, and mahitabo sa ato ang lawas sa dihang aduna tay lack of fiber, mudaghan ang inflammation sa ato ang lawas, especially sa ato ang gayon gitawag nga blood circulation. Modang adunay connection sa gitawag na to nga blood circulation, hypertension, diabetes, and even heart condition, mga katropa. Unsa ang mga pagkaon nga sagana sa fiber? Ugma, ato ang tunan ka na, mga katropa. No? Atong isa-isahon, hatagan tamog mga simple nga mga ideya, mga pagkaon, no? Nga pwede ninyong sugdan din ha sa inyong panimalay para gayod matabangan ang ato ang lawas. Nga kana nga mga pagkaon sagana gayod sa fiber. Ugma, ato ang pag-atunan na din ni sa Gyapon sa ato ang radio station, XFM Broadcasting Network, sa programa The Secret of Health, mga katropa. Ato na kita ya siyam nga minuto ang nabili ni natong programa ato sa hatagan o pagtagad tungod kay adunay mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 834, maayong adlaw, Dok. Sa programa ninyo, unsay tambal sa diabetes. Salamat sa pagtubag. Oy, diabetes, mga katropa, no? Pag musgotag diabetes, most common form, mamanang, no? Gitawag na ito, type 2 diabetes. Waman yung specific kung sa mga klase nga diabetes. Pero kadalasan, no? Ang pagtuo sa uban, halos tanan tao pag musgotag diabetes, mauna na, kining gitawag na ito, sugar problem or type 2 diabetes, pagtaas sa asukal sa dugo. Unsay tambal, bago tamo ato sa tambal, ha? Either ma'am or sir, o lalaki ba ni or babae, bago na ito tambalan ni mo diabetes, kinahanglan kabalo sa ka kung unsa ang imuhang diet. Kabalo ka, unsa ang mga triggering factor. Okay, bisan pag mag-inom kag mga tambal din ha, pero kung sige gyapo kag kaog mga kontra sa imuhang sakit, di gid na maayo, mga katropa. Sa may mga diabetes, sultihan ta mo number one, tungod kay mao gini ang pinaka source nato sa pagkaon kada adlaw-adlaw, mga katropa. Kining gitawag na tog bugas. So mas maayo kung gagamit pa ka og white rice, ikaw nga may diabetes, pulihi na na ang imuhang white rice o brown rice, red rice or black rice. Pagpili ra din ha, kung aduna kay budget, mas maayo ang black rice. No, kung kaya-kaya sa budget pa, or I mean kung di pa kaya sa budget, dito kas brown rice, no? Kunya, kung gusto pa jud makatipid, bahalag diha na lang sa gitawag na to red rice. Okay, sa naman sa white rice, mga katropa. Okay, ang white rice, no, maatua po nang maidugtong sa ato ang pagtuon karon na fiber. Ang white rice, tawon, wa na jud siya gitawag na tog fiber. Maunang sa mga nagkakaon og white rice din ha, tingala mo nga, dugay makay ko busog lagi dok sa fiber, sa white rice. Kanya, dali raman ko gutumon. Maugin na ipanghitabo pag ang inyong pirmi kaunon is white rice. Tungod ka wala siya fiber, no? And then another result of that, pwede pagin mo magka-constipasyon, no? Tungod kay walay fiber, kining gitawag na to nga white rice, mga katropa. At the same time, tungod kay simple carbohydrates ra siya, pagsulod sa lawas, mahimo din siyang automatic sugar or glucose. Ididungag doon problema sa imuhang diabetes, na? So, muna'y pinakauna, likayi ang white rice, ikaduha, white bread, no? Mga biscuits, mga pasta, mga katropa, and then change na dayon ka dito sa mga brown rice, red rice, and then kamote. Muna'y pinaka-the-best ni mga diet ay na ng mga biscuits, no? Hilig mang kag-merenda, pulihin nila ng mga root crops, no? Kamote, kamuting kahoy, muna'y pinaka-the-best. Ato tas pagpanambal, usa sa gina-advise sa ato ang Yes to Health Clinic, kiniga yung gitawag na ito, juicing therapy. Doon na tayo juicing therapy available sa Yes to Heart Clinic ang ginatudlo na ito. hilabi na sa kondisyon nga gitawag datog diabetes. And one of the example of this, kini gitawag datog ampalaya juice. Manay pinaka the best sa may mga diabetes, ha? Kining ampalaya juice, sagana na sa gitawag datog saponins and terpenoids. Saka active antioxidant compound, maunay nagpapait sa lasa sa gitawag datog ampalaya. Ug dako kay nagkahimuan mahitungod gayud sa gitawag natog sugar level sa atuang lawas mga katropa. So ang imong himuon, magblend or magbagod ka og ampalaya, pwede nimo haluan og pipino para mas budagan ang iyang juice, no? Ayaw jud sa guli og uban, kinahanglan green juices jud ta pag gitawag natog diabetes. One pipino, one ampalaya regular size, unya butangi dayon og 5 or 2, at least 2, no? 2 pieces of celery. Duha ka paklay sa gitawag na to, celery or kinchay. Imuan ang ihalo, i-blend ka ng tulo. And then after blend, kung nakay juicer, mas maayong kay diretso na juice. Kung wala kay juicer, kung blender imong gamit, human nga na blend, pug-a dayon sa tela para pure ra nga juice ang makuha. Ang pure nga juice, inuma 1 glass 9 a.m. and then 1 glass 3 p.m. Diba kay straight na himuan na for just 15 days. After 15 days, ato sa atong clinic tungod kay taga-anti kag bag-o usab nga tawag nini nga programa. And then atong humanon ang usa ka bulan, diba kay pa-check sa imuhang sugar. Bisan pa man dugay na imuhang diabetes, by God's grace and help, pwede na ito na mahimo gayod nga mubalik gayod sa pagkaninot sa kalihukan sa imuhang cells and insulin. Okay, kinimagong type 2 diabetes, gitawag na ito na siya sa ubang mabahin, insulin resistant. So inana kanindot atuan na siya makorek, no, in a very natural way. And syempre ayaw kalimot pag-inom sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, aduna siya ampalaya, of course, no. Aduna pagid siya gitawag na to garlic. Ang garlic aduna siya sulfur compound nga gitawag na to allicin. No, pangalan pa lang allicin sa Tagalog, no, allicin na Bisaya pa Tanggalon. Ah, diba kay Tanggalon dyan ay problema sa panglawas, bisan pa man ang diabetes, no? Napagid siya ay itawag na ito, mangosteen and spirulina, one of the best cleansing properties. So inana, Santon Plus Gold, himuang 2 capsule 2 times a day, 30 minutos human kamukhaon. Kunya kada alas 9 buntag o alas 3 sa hapon pag-inom og pipino, ampalaya and celery juice. Diba kay, i-check ang imuang sugar after medication, makita nimo dali kay na mubos mga katropa. Dili lang imuang sugar, no, tungod kay ang kanindot sa Santon Plus Gold, do nya kauban ang atong mga juicing therapy, ang imong blood circulation mahinluan. Matingala ka, mugaan imuang paminaw, no, tungod kay pag aduna ra ba kay diabetes, kadalasan nga simptomas ani mura ka grobot mulihok, bugat kayo ang paminaw. Pirmiluya ang unya way kusog. Mao na ginabati sa may mga diabetes, sila binagdugay-dugay na nilang gidadala. Human sa atong medication, ma-feel nimo ang kagaan sa paminaw. So way na mga katropa, no? And then syempre kung doon ka sa atong clinic, pwede po nato na hatagan o pagtagad tungod kay aduna tay specific combination of medicine nga pwede gayod nimo imno na mga katropa. Labi na sa ato ang texter. Last nga atong hatagan o pagtagad from 962. Dok, ngano dali ko hapuon, unsay maayo inumon ani dok? Maglakaw ra ko, labi na magjogging, dali ra mahutdan hangin. Og usahay bisag maglingkod lang gani ko dok, kalitra ko hapuon. Salamat sa advice. Uy, no? Ang pinaka-advice nimo sa ato nga texter, magpa-check up dayon. Okay, basig ka na imong gibati din nga hapo, dili ra na normal nga hapo, basig dunan na kay problema sa imuhang baga or sa imuhang kasing-kasing ba. Mas maayo magpa-check up dayon. Okay, kini bitaw ato mga katawhan kung wa gani ibat yon, samtang kaya pa gani dalhon hala di jud magpa-check up. Ayoy, no, kung dunan na mo ibat yon, hilabi na kung inani inyong gibati kahapo mga katropa. Nya hilabi na naglingkod ra kag gihapo ra kag kalit din ha. Magpa-check up dayon, ha. Okay, basig dili na na normal ang paghapo, basig dunan na kay problema sa baga. Or doon na kay problema gayod sa imuhang gitawag na itong kasing-kasing. Tungod kay daghang rason ang pagkahapo mga katropa. No, pwede po, aduna kay pagtaas sa mga fat cells or aduna kay problema sa imuhang sirkulasyon. Or gitawag na ito ga poor circulation. So kinahanglan ka ng tanan atuhang masusi. And then pag ma-check na gani, no, ma'am or sir, kung nakita, kung nagpahambaw, kung nagpa-x-ray ka sa imuhang baga, nakita nga wa may problema. O niya, nagpa-todo echo ka, wa po'y problema sa imuhang kasing-kasing. Atun sa atong Yes to Health Clinic kay atuan susihon kung unsay mga pinakahinungdan. Basig adun na kay gitawag na to venous congestion or SCRF rima mga katropa. O kung adun na makay problema sa baga or problema sa kasing-kasing, gusto ka hatagan in a very natural way, edi mas welcome ka sa atuang Yes to Health Clinic mga katropa. Tungod kay adun na tayo mga pamaagi, no, para guide sa problema sa baga, problema sa kasing-kasing, so bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dagan salamat mga katropan sa mga niuban. No, ilabi na sa mga nagpadala gayud sila mga mensahe. Wa naman tay igong oras. No, ugma na usab mga katropa, mao sa gapong orasa, mao sa gapong stasyon. Inyo sa gapong magkauban, your health consultant at CJ Nedruda. Oga sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay pagkaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas. Og ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. May adults tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

and click 125 V4 motorcycle plus 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit, 4 smart watches, 4 JBL Go speaker, 4 JBL Go speaker, 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at the Belena Sports Complex every month, Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win! Alaw na, 33 na katropa. Ayan, correct me. Ito na ako, balik ang orasan. Hello po sa inyo. Magandang chinita sa lahat naman po dyan ng ating tagapakinig sa Mindanao, especially sa Zamboanga na part. Hello po sa inyo. Magtatagalog po ako para sa inyo. At bigyan po natin ng pugay ang bawat isa. Ganun lang naman. Gaganunin at gaganunin pa rin yan. Okay na ba ito din ha? Okay pa ba tayo dyan? Okay ka ba dyan? Usapang martyr. Kinsa may mga martyr diri sa gugma. O, taas doon kamay, bet. Taas ang kamay sa mga martyr sa gugma. Let me know kung nga nung martyr mo sa gugma. Nga nung maning tao, pag abot sa gugma, wala man. Pildi man dayon ta sa gugma. Nga nung man na. Nga nung nang bibi na. Nga nung sakita na dayon. we're talking about a kind of love nga bisan pa man luyo sa mga kapait, kasakit, ug paghatag. Huwag ka na ba ning walay pulos sa relasyon. Nga bisan pa man, dili nimo deserving ang kanang sitwasyon. Why you have to stay? Nga nung musulod ang usa ka tao sa inyana ng sitwasyon? Ano ti DJ? Nganong ang tao pugsun man nila nga bisan pa man nasakitan na sila magpadayon ng yapon sila sa gugma. O na tumahibal ano niya taud-taud ka tropa sa mga inaani ang sitwasyon karon na ilaga mo pangutana o ngano man judi mo kakalet go. Bakit di ko kaya siyang iwan, DJ RC? Tapos ang sagot, mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po siya kaya hindi ko po siya kaya iwan. Mahal mo ba talaga o sadyang takot ka lang mag-isa? San ba talaga doon? Ano ko na diha, girl? Yes. Nahadlo kang mag-inusara o nahadlo kang mawala siya? Nagamang mga pwedeng mahitabong mahimong ginatawag na itong reasons upon at the end of the day. Nagamang mga rason katropa nga inaakaroon ninyo lahi o hugot. Apan, adunay mga rason o ganong naabot mo din na ang rason. Apan, wala nagpasabot tungod kinasabtan o adunay rason. Tama ka na katropa, ha? It's not, there is no such absolute thing. O, sama ng absolute DJ. Basta absolute. Hello po sa ato mga suking tigpaminaw sa laing dapit sa Mindanao. Anapod yan nga to ang XFM Bukidnon, XFM Jansay. Kinaot ko nga okay na mo karun din, ha? O, as far as I know, sa ako mga kaparentihan sa Mindanao, murag laylayo, daghaman sa kaparentihan nito lang. Napunta sa Kuayn, sa South Cotabato, North Cotabato. Matad pa nila, nakasinating gihapon sila o ginatawag na itong pagtayog sa yuta. Amping lang kita, no? O maabtikon ta, man-made, subot pa sabot. It's a natural nga mga panghitabo. If ever mo balik siya, may manang mag-abtikon ta. Okay? Ug dili lang diha sa ato mga katropa all the way from Jensen. Napunta mga katropa sa Tagum City. Yes, hello po si inyo ha din ha. Of course, ato mga taga-Tagum City. Di lang man Tagum City ang maabta na ito ang radyo din ha. Kaya sa Tagum, maabot ang pagsibya din ha sa may... kalimot ko sa pangalan, sorry na. Sa may Davao de Oro, sa may Compostela. Kani ito Compostela Valley, mga na siya. Naman ako ang pagbaguan na ito. Naapa ko way back 2017, 18. I don't know. Basta nakinamdong ko na Davao de Oro na lang siya. Oh,
Hindi na siya Compostela Valley. Taga... Nangalim ko sa inyong lungsod niya. Sa naa din ha, maabot na din sa pagsibya. Napunta sa Samal Island, madungog po tayo din ha. Sa itong radyo sa Katropa Digital o XFM Katropa Digital. And of course, madungan po tayo karoon sa may XFM Pagay Di Ain 89.5. Shout out kay Narwhale ha, Katropa Narwhale. Ay, mga ulitaw di at Narwhale. Gusto lang ako may bawan. Kung nabay ulitaw din ha. O ba, silig. Mudawat sila daga po din sa Cebu. Dagang ko lang naman. O, sige, mudawat naman yung kay presko-presko po ang taga may tanong. Anyways, anapunta ka rumadungan sa XFM Zamboanga 99.5 o 99.5 XFM Zamboanga 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Anapunta sa 92.9 Gihulngan o 95.9 General Santos. Sa Tago, madungan ta sa 107.1. Sa mga namina po sa radyo karon, anata sa 88.3 XFM Cebu. XFM Cebu 88.3 nga Facebook page. Kana naka-side view nga babae nga naka-halter top. Makita nang ihang kanang paku-paku. Naka-bun up. Naka-ponytail ang DJ. Yan ako'y tapad nga Philippine flag. Ba, kompleto hindi ano niya kay basig lahi nga live niyo masudlan. Madungan po di karon sa 101.7 XFM Kanlaon ha, mga katropa. Kumusta ba ito mga katropa di sa Kanlaon? Wala na ba'y pag-kuan di sa Mount Kanaan? Kanang inyong bulkan din ha? Okay na po din ha? Okay, shout out na lang po di nako. Nako, Kalimtan, ang 101.7 XFM Bukidnon. Nga madungan ta karon di ang atong pagsibya. Di sa may Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. Thank you so much, Kitaiki! Mamasa sa taga ng kuan mga shoutouts o mga greetings din ha. Kaya basi pala makaigong sa nalimta na ako. Di wala tama nalimta ni. It just happened na nga dili ko ka multitask karon kay. Oo, okay, operate diri dahil left and right. Bina akong ginakubi. At kusog po kaya itong background. Grabe naman po sa gaayon ni Kadali lang ba? Ayan, eto na. Babasahin na natin. Oo, nang walang patumpik-tumpik. Eto na. Eto na. Eto na. Mayong hapon, DJ RC, Doc JJ, Guapa Chinita, request ko My Love by Westlife. Always exciting diri sa my Andres Village, Bacayan. May pagpaminaw sa mga taga-Bacayan sa Andres Village. Hinaot ka nga, magkaabot ko diha po. Wala pa siya na ako natuyok ang kuan ay, honestly, wala pa na ako natuyok ang Cebu. Kaya mo kaabot og Bacayan o Andres Village. Ayan, ana pa rin si Gaga Baron. Mayong hapon, Wafa from Valencia, Bukidnon. Wow, eto na po ang mga taga Bukidnon. Dumadagsay na po na sa ating ano, Facebook Live. Alam mo yung pagpaminaw niya, init kayong panahon din sa Cebu. I hope ka mo diya, medyo bugno-bugno kayo. Napang may mga kahoy-kahoy. Actually, na may kahoy-kahoy ang Cebu City, pero naa sa bukid nga bahin. Pero pag maabot na kag-sudaday, murag semi-manisya, oy. Semi-hell. Hello, mama. Ayong hapon. Gaulan na sad. Kalibog, ay, gaulan sa inyo, ha? May pumudin, ha? Gaulan. Pero actually, no matter what the weather is, always complain. So, kung maingon ko, nga ganahan ko og ulan niya. Kung maulan na po, ganahan na po kong init. So, kung unsa man na di, ay, naot lang ko nga, ang importante, dili bagyo. Kalibog ka ng paghuwaw, yun. Manaba, tama-tama. Lago, babasa ka. May panangumad niya, nangabasa. Oh, Elenito Uwano Limuran Tohino. Wow, kaayo ka today. Yesterday, what's the problem? Para bang sinabi mo nga, pangit-pangit ko yesterday. At dahil dyan, hindi kita mapapatawa doon. Mag-sorry ka sa akin. Lambingin mo ako, Elenito. Huwag ganon. Madali ako masaktan. That's very offensive, Chos.
up sa OA ng babae na iyan. Oo, diba? Namin mga inana, babae, dahil na kayo mang luod. Grabe, sad ka, Arty. Hello, DJ Chinita. Kumusta maing kahapunon? Nung Miyerkules. Okay, ragin ako Miyerkules. Na-pressure ko kay... Parang kailan lang nga nagdomingo karon na tunga-tunga na pod sa semana. The more I get older, the more I realize how fast the time is. Good afternoon, Miss DJ. Gikan kay Jovet Arisgado, pabudora tata. Watching from Katagbakan, Villaba, Leyte. Uy, maupay na kuan, maupay na abot, basta maupay. Palunod ko sa pangalan, pag may yung kaghapon, may yung hapon. May hapon, DJ Chinita. Shoutout ko sa akong papa, mama, diha, Mankilam. From Junsuk, Wahe. Salamat, DJ. Ang Mankilam, Tagum City. Sabi kay Mankilam sa Tagum? Shoutout, DJ Reynald Chinita, Uncle James. Uncle, o saan ni? Uncle James ni. Uncle ka na parol. Uncle ka na parol. Parol? Good PM, DJ RC. Shout out diri sa Lapu-Lapu, Cebu. Uy, shout out din sa Tagalapu-Lapu. At tangin din may karong Biyernes mo. Anak ko niya karon sa shorter day sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Kauban na nga ako ang Lihok Team. Ang among Lihok Films. Kauban po na nga to ang mga cast sa among ang upcoming film. Sila ka-tropang ka-plody o si Tita Diwata. Now we get Jerry yan. Tads miyaw, naog diri ma'am. Ngayon pa naog ko kagay programa ko. Kana maooy. Duol mi sa XFM, Tagom DJ. Wow. Ipangumusta ko din sa Tagom Binada si Master Inday. Master Inday Tanini. Naay og diri. Asya naog diri ma'am. Ngayon pa naog ko man itong programa man ang babae. Gusto niyo mawala ang kong trabaho? Kamunaog-naog na lang ko. Wala maka naman o Tads, oy. Shoutout mo diya, Tads. Ibakulbaan mo sa ito sa inyong mga sugo din na ako. Alauna 44 na, DJ. Hello po, Jason. Oh, okay. Jessamy, makabudbud. DJ, tagay ko example. Unsay ilhanan. O nakaangay ang laki na to. Ang ilhanan. Isa diha ang adunay respeto ni mo. Doon ay respeto ni mo, man. Simple, Anara. Very simple ng mga mga sign. Oo, Ana. Arman Bayarcal. Hi, DJ. Pa-shoutout din sa Cebu Barangay Busay. Shoutout ko sa akong mga kauban sa trabaho. Mariano Bering of Belly. O sa akong pinanggang asawa nga sa Canlaon. Negros Oriental. Roselyn Babor. Kana lang, DJ. Thank you. Gikan kay Armal Bayarcal. Parang gagigay ang asawa ko. Kaya naka-profile pic pa. Gi-shout out pa. Okay, ni mga wala ba na shout out? Oh, ako po ko ka-tripod nga gi-shout out ko ay. Ano ba kasi feeling nung sina-shout out ka? Hindi ko kasi na-experience. Gana ba siya kasaya? Anyways, mga katropa, let me give you a hint. Para sa itong X-rated drama. Again, na-mention ako ganiha, we're talking about... Gana bang yan itong martyr? Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Sa Tagalog ha, gaano ka ba kahalimaw magmahal? Na-OG? Karunga sa type, oy? Neryo Maturan? Oo. Na, wala sa sila. Nag-busy sila karon Neryo Maturan. Kaya gipahimo na ko sila og drama. Oo. Sige lang, kaya na magyapoy diri. Baago, magyapong ko diri. Kakapoy ba ni mo, eh? Paos-paos na magkita niya sing inago niya. Na. Pitkanta karon. Anyway, at ang inangita mo kanila ka-plody, no? At ang iyang ilahang official sa amo ang Lihok Films, sila ang amuhang mga artista sa among himo nga pelikula, Pickleball. Dito pang itaan ito ni Rio. Kinang artista naman ko ng duha. Nangita ka nila. Tagalapu-Lapu ka at ang imi dito. Uban-uban namin nila dito. Anyway,
Anyways, kay alauna ako rin tayo siya tinaman sa kahaponon. Ako sang hatagan ng oras o panahon ito pipila ka mga pahinomdom og mo balik ko taon-taon sa programang X-Rated. At ang ininyo ha, kung unsa ba yung chika today? Managing, ano ang chika sa parlor today? Diba? Depende na ninyo. Morning standby. Don't change your dial. Just stay with us up until 3. In the no, not in the evening, not in the morning, but yes, in the afternoon. Oh, may laing choice din eh. Tulo naman ka buo. Here's another song from A Duet with Jason Donovan. Yes, Jason Donovan ka tropa. One of a song na parang I know kadungog na mo ay ni, but here's a song from Kylie Minogue. Especially for you. Dili maohang, especially for you. Buot-buot siya ko, no? Basta mo na siya, especially for you. Again, katropa, alauna, 48 na sa kahapunan. Ayulisuan nyo nga radyo, ha? Kasi kamo ko malisuan. Na.

0: Sun Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sun Town Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sun Town Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sun Town Plus Gold o Sun Town Vitamin C.
2: Sun Town Plus Coffee Mix.
3: Ang condition, isang katrayo.

0: Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Busi Juna.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga puti ka. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o kusil. Karon kay gulang na,

0: pag-supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:56 in the afternoon. Katropang oras sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunarihang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, palig-una ang panglawas. Labi na sa panahon karon nga init, ulan, kalit, well, unpredictable. And that's the reason nga kung niliprotekta din yung lawas, dali kang mataptan sa viruses and diseases kaya sa hangin nga dala ni ini katropa. Lahi pagyod nga mga kuan kay dili lang sa hangin apan sa laing pang mga factor nga pwede ta magkakuha og mga dili maayong chemical o laing mga hangin nga adunay sagol nga sakit sa inyo ha o mahimong sakit para sa inyong lawas. Apan di mo katropa kung mataptan ka mo subaw nga nasop sipon og ubo once gani nga dili basta-basta na gani na maproteksyonan o nga aduna nay infection sa sa inyong lawas, magkasinati mo ginatawag natong pagtaas sa temperatura or hilanat katropa. Tungod kay ang fever or pagtaas sa inyong temperatura, timailhan ka na nga adunay complication or infection sarod sa inyong lawas. And hindi na nagpahibaw nga aduna mo'y ang sakit, ang hilanat o sa kasakit. Dili sa sakit, kundi simptomas nga aduna mo'y sakit. Santone Vitamin C, the alkaline Vitamin C, katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat sa tayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: siya po. Baska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

adlaw sa mga suking tigpaminaw. Sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano yan na po, ang inyong sugilanon, ulaing sugilanon nga inyong madunggan sa programang X-Rated. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad, karong adlawa. Kining usa kababay, nga taga-bye-bye. Nga taga-Domaguete City. Kining iyang suwatan po, nga ipaambit niya kaninyo karon. May tungod sa iyahang pagpuyo ka o ba ng iyang pana. 27 anyos. O gitagod na ito sa pangalang Lilia. Aron inyong masabtan ang tanan. Aniya tagaan na itong kinabuhi ang iyang surut-sugilanon o nga itong giuluhan. Martyr ako sa pag-ibig.

0: anak ko lang. Lala! Ay, anak ko! Lala! Wala maging lawan si Lala.
1: Unsa?
0: Ang malagam na sila.
1: Unsa, Rita po?
0: Naglabaw lang ko. Pagbalik na ko, wala siya maginawa.
1: Ganon kipasagdan mo ni mong bata. Hindi ka na nagkaibaw mong taka nga. Doon na siya sakit. Doon na siya ilana. Pero ganon imo magkipasagdan?
0: Huwag ko magdoon nga mo ni Mahitabo. Huwag!

0: ng anak imo paghilak.
1: Ngano ako may kibasol ni Rigor sa tanan? Hindi ko kagustuhan ang magtabo. Kine, dili.
0: Sabta lang ang pagbati sa imong bana.
2: Sagi lang, Lilia. Maulian ra ka na siya, anak.
1: Aban ka no sa paman, ma.
2: Antusa lang yun una. Ampo lang nga. Maulian ra siya.

0: nakapinuman sa paglubong sa atungan. Hantlad ba na ikaroon? Huwag ihapon ka makapasaylo na ako.
1: Kunwa pa lang unta ka magpabaya. Hindi pa unta hantlad ka ng atong anak.
0: Igor, pasaylo ako. May baro ka man. Asa ka?
1: May lakton ko.
0: Igor!

0: sa magkadit ako. Saban ako nga, nawaha ang akong anak.
1: Dili ni Musa, pagbuot sa Ginoo tanan, nga dito na kutob ang kinabuhit sa inyong anak. Abi ni mo, Lilia, wak na biyagyog ko makauyon na ng iyang gibuhat ni mo.
0: Pa.
1: Sobra na niyang iyang pagpaantos ni mo.
0: Pa.

0: Rigor, makiksulti si papa ni mo.
1: Sabihin to'yo?
0: Ito, alang digto. Para makasulti mo.
1: Ugma na.
0: Karoon lang ato, ah.
1: Kapuya, gilanay?
0: Sige na. Ato, ano si papa?

0: Nagpalaban ka sa?
1: Rigor.
0: Napatabang ka sa imong amahan, armawa ang akong kalagot ni mo?
1: Rigor.
0: Nagtuo kang maulian ko ni mo?
1: Rigor.
0: Dako kikagsa na ko.
1: Hangtod ka na sa amang kumag-antos sa maong saha, Rigor.
0: Kung makaanak ka.
1: Rigor.

0: Gregor.
1: Uy, nausa ka? Nag-ubo ka mga diha?
0: Uwa ka pa, mingawan ako. Ako, Gregor. Imingaw na kay kunin mo.
1: Unong nga na. Kapoy, biha? Unong nga na!

0: O saan man ninyo pagkaanak-anak? Kundi naman siya mudog ni mo.
1: Diana.
0: Dili ba? Saan man ko no, be? Tubaga ko no. Ay, ambot lang. Anang imong bana, oy. Kalibog yung ko.
1: Diana.

chance may kuhin mo. Aron mahibalik ang pagmahal ni Rickwin ako. Ginoo ko. Maluoy ka. Ibalik ang maayong pagtagad sa kumpanan ako. Maluoy ka. Nakinahanglan ko sayang pagmahal. Ilabi na nga. Manang among anak. Maluoy ka, Lord. Maluoy ka.

0: Lilia, kanang may naibawaan ko ba? O nakaibaw ko nga di gyud kini makalipay nimo.
1: Unsa man ka na?
0: Abi nimo? Ako gyud ni ginahuna og maayo. Kung angay ba nila akong isulti. Ay, pero bahala na og maunsa ninyong pagpuyo. Di ko makaako nga itago ni.
1: Kay unsa man lagi na?
0: Nakuan kanang tuna man din nila ang gikabuangan si Rikor?
1: Unsa?
0: O base sa kunahibawaan nga sawa pa mamatay ang inyong anak, karelasyon na lang niyang babayhana?
1: Diana!
0: O aron masiguro yun ini mo akong gisulti, tudluan ti ka kung asa magpuyo ka na mabayhana. Kanang iyang kikarelasyon ba?
1: Diana!
2: Hilomoy!
1: Nga nung gibuhati mo kanina ako, Rigor, nga nung... Nga nung man, umamanta ko magkuhang ni mo. Aban nga nung imo man kong giingon, ane!
2: Ay, deta may dagang sulte! Nahibaw na magiging ka! Au! Magbuhag niya ta!
1: Rigor!

Kinuhoko. Ang sama ka ng cross nga akong dipasan. Nanungin mo magunggiingon, ane. Sakit kay kanyang naitabo na ako. Sakit. Nga halos ako nalang ikamatay.

0: diingon man ko ni mo.
1: Subaan ni mo eh.
0: Biyay na ka lang babayan na. Kung magsugod na sa uno.
1: Biyaan yun? May umaabot akong anak niya, kanya ako siyang biyaan.
0: Rico.
1: Makigbuhag bitaw ko ni mo. Magkigbag ka. Mamag-antos ka. Kung ganahan ko, amuli ko din he. Pero ayaw lang kapugni kung muna kaw ko at ako matuog sa lain. At ako sa lain pamilya tungkol kay imo ng kagustuhan.
0: Oh, Rico.
2: Mao ka to, DJ, ang nahitabo na mo ni Rigor. Wala ko kay ba kung unsay angay buhaton apan. Mangayo ko og tambagi. Kung unsa may dapat na kung buhaton ining akong sitwasyon karon na. Nagpaka-martyr gud ko ngadto kang Rigor. Daghan ang misaway nako og daghan ang nagtambag. Hasta ang iyang mga ginikanan mitambag nga kalimtan na lang si Rigor. Apan, sa kong kasing-kasing, di na ko kayang biyaan si Rigor. Akong antuson kung unsa man ang akong sitwasyon, kay nahigugma ko pagayo. Siya lang ang lalaki nga para nako, DJ. Kung sabay akong himuon aron mabalik sa normal ang among pagpuyo. Mahimo ka na ako siyang magkiha sa iyang gipanghimo ang dinhin ako. Bisan nga, kasado pa mi, ana-ana siya ilain o nakapamabdo siya. Angay ba nga kalimtan na lang nako sa himpit si Rigor o mag-move on na lang? Palihog, tambagi ko. Inyong suwat magtatampo nga taga Dumaguete City. Lilia. Mokini ang akong ex-rated drama.

0: naunsa man tagi basik imo ning gibiyaan sa kahanginan na wala jud ka nananghid kung asa ka mo adto mo na di siya kalimot nimo paita sige na salamat sa imuhan ma Miss M all the way from Talaguet katropa mo
1: exciting
2: exciting
0: Miss M.

0: Shout out na kay Gino Gabriel. Kasi na kay kaila Gino Gabriel. Ano ba niya? Out na lang ta. Good afternoon, my love. Labad imong ulo, babe. Akong hilo. Wala pa naglabad akong ulo. Anong hiloto nung kanina. Ayaw! Arman Bayarcal, hello po po, shoutout rin sa Cebu, Barangay Busay. Shoutout ko sa ako mga kauban sa trabaho, Mariano Bering, Og Belly. Kako pinanggang asawa sa Canlaon, Negros Oriental, Rosalyn Babor. Kana lang DJ, ayan. Talaga ba? Swerte naman ni ano, swerte naman ni... Swerte naman ni Rosalyn. Sina-shoutout-shoutout ng kanyang bebe lang. Oo, na si Bayarcan. Mutambag unta ko. Unsay number matawagan, DJ? 0995-994-6868. 0928-5508-727. Shoutout kay Uncle Tuti! Itot. Ay, natin caller. Grabe sa pangalan. Oy, hello po!
1: Yes po, hello po. Isang magandang.
0: Ayan, eto na naman siya.
1: Reina Chineta.
0: Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Anyway.
1: Ng
0: XFM. Yes, anyway, na naman dyan ka diha, bundaki na sa imong tambag kay gamay na itong oras, katropang Marvin.
1: Para sa quality, gabi na po kayo na, gabi na po din ang pagpapamarte sa imong para, no? Hindi naman na ego o hindi naman na wala naman na mauna ang mga kaya siyempre anong ipugusto mong gabi mo ay mga kaibigan mo ba na wala naman di gusto mo po. Isa ka diha Lilia, no? Lilia ba ito nag-iayos mo?
0: Si Lilia.
1: Oo, Lilia. Ang ina na Lilia ay talagang sa panamali mo dapat ito ang hindi na dyan ka magsinibukod-bukod sa taong nga wala na dyan gusto niya mo. Hindi ang magay ka na lang ang nasa ang pagkakita niya. Agad, talagang paman may. Kaya, ito pa, pagpagwapa. Ta sexy. Nga, tapos, ang barong, gusto ko dito nga mabalik mo. Anong gusto rin ko naman, gawin-laway na, anong naman, gawin buwan pa, anong pagkita eh. Ano nga, ang make-up, huwag taro. Balik ko na siya mga. Tapos wala nga po, unta yung ibuhat siya mga. Yung naapot, ibuhat niya. Ha?
0: Mm-hmm.
1: E mo nang gina-solusyon doon. Expect ka, pakumot ka.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ma-interest na yung kanya. Okay, wala nga po, tayo. O, balos-balos, nagbit. Ay, pagpakatanga, uy. Ay pagkabutang bungol, pagmatas sa sakuran. Mm-hmm. Ay sige, pukot-pukot ng tao nga. Ito, naging mo nag-iro, ana. Ano lang dyan? Talig lang. Panahon nga. Pinag-adot, sumangin man niya.
0: Yes.
1: Pagmatas. Nah.

0: Magsigit po po ko yung mga
1: gana. Salamat. Salamat, Marvin. Salamat nga. Hinaot ko nga maghatag kini o kalandagan, kahayag. Nga doon sa letter center nga si Lilia.
0: O tapos nga mga
1: kira ka? Marvin? Marvin? Ibtana. Ibtana, Rami. Kaya mo na yung tawag. Katropang Marvin, thank you so much. Katropa mo?
2: Exciting!
1: Ay, yeah. Sabi talaga si katropang Marvin. O, isa ka caller na lang before tamo biya sa kahanginan. Ay, ito sa basahon din hinay ni Ingon niya ka na. Pwede ba daw siya nga makatambag? Pwede man, pero apasa lang ang number diya. Gamay kay Murag, oo, mawa. Magudo siya diya, kadugayan, oo. Wait lang. Sir, okay, dito to announce kay Basiwanawag ni Daghan. No?
3: Ay, yeah.
1: Okay, hello po. May hapon.
4: Hello, DJ
1: RK. Ayan. Hello po, Sir James, all the way from Samal Island. Unsa may ikatambag, wala na ko, din na ko, dugi-dugayol. Unsa may ikatambag ni mo sa itong letter sender?
4: Mag-direct sa talang ko dito sa tumoy. Baka rin Lilia.
1: Mm-hmm.
4: Iba na ko pa naman siya kung dapat ba siyang, ang iba siyang inip doon lang niya si Rigor.
1: Mm-hmm.
4: Or ikiha ba niya?
1: Mm-hmm.
4: Mauna nga, ngayon po kung ano agad ka-option ng imong buhaton. Kung gusto ka nga mag-move-on ang yan, pwede po nga, bilin niyo siya final of gas, okay, nakunati yan ang ibilin siya nga na mag-close naman itong ihang kabit na ipon.
1: Mm-hmm.
4: Or di ba ka, ikiha yun niyo. Narin yung ka-duha ka-option niya ang imong buhaton. Pero
1: yes,
4: kung gusto kang mag-manunaon nga, wak na'y madawit pa nga lahi pa, yes, kung inip niyo nalang ginigin siya sa impit.
1: Mm-hmm.
4: Hatagin na po doon ka ng panahon ang imong kaugalingon.
1: Gusto na ang pagpasakit sa iyong kaugalingon. Tama ba
4: ko? Hunungan na. Hunungan na ang pagpasakit mo sa imong kaugalingon.
1: Gusto na!
4: Ana.
1: Ay, sorry.
4: At yung manag yun, pag-ayaw ang imong kaugalingon. Kaya kung ang talang panahon na nagmasakit pa ka,
1: mm-hmm,
4: pag-abot sa panahon doon, kung may kasakit, siyempre, doon nag-ikalipay.
1: Napoy ka lamig. Kainahan sa kwarto.
4: Ay,
1: yes.
4: Yes. Huwag nga mo sa akong katropa po niya sa parang niya pagsabungan ng daw eh. Huwag kanila po ni Marde, ni Jono, ni MSM o ni MSM. Huwag sa talang-talang na lang yun na di paminaw karo. Pangitaan na siya. Si Gino Gabriel niya, kaya nakasiguro ko nga naaranas sa Gihol nga Negros.
1: Nagpangita siya sa gugma niya nga taga Gihol.
4: Kung nakatungog ka man ka rin, pagparamdam ha, tawagi ang number sa XFM nga 0928-5508-727.
1: Correct.
4: 0928-5508-727. Huwag ka na lang, Rudy RC. Huwag may hapon sa kanang pagpangin.

0: so much, katropa ang James all the way from Zaman. Katropa mo,
1: excited.
0: Ayan. Wala tayong igong oras, mga katropa, kung ako ang may sulti ni Muday. Una, legal nga kuan, legal nga hisgutanan. Legal nga hisgutanan, pwede kain ni mamuha, musampang kaugasyo. Magkatabang ka na, pwede gani ka magpa-psychologist. Pwede ka magpa-check kung mangayo ka o imuhang check up ko dito kung sa ida ko nga impact ni ini sa imuha o pwede ka makapangayo ni ini o ka sa either penalty babahe ni ini o makasuhan ni mo sila sa emotional abuse nga gihatag niya sa imuha. And one thing, pwede mo siya kasuhan sa ipang parte. Well, you need a lawyer. Kinahanglan ni mo abogado nga magkahatag ni mo o gusto nga idea kung saon ni mo nga mailaban ni mo ang imuhang pag-aasawa nga ito kang record. Dili ni mo deserve. Umaingon ta nga base sa nahitabo kay nato sa bata. Ugya kang palisda niya na dili lang siya ang nasakitan. Dili lang siya ang nawad-an og anak. Kamu duha, ikaw ug siya. Kamu duha. Walay bisan kinsa sa inyo ang nalipay nga nawaan inyong anak. Usa dili siya o wala siya'y karapatan nga ikaw ang paninglon sa kasakit nga iyang gibati kung mao ka na iyang rason. It's too shallow and too hypocrite sa iyang side nga iyang iduot nga ito nimo ang nahitabo bahin sa inyong anak. Or ginabuhat niya tungod na kay aduna siya'y di maayong binuhatan. Basin, pinood ang istorya nga dugay na sila ni anang babay nga namabdusan niya. Iyalang kang gamitan sa card, reverse card. Ay, mga narcissistic people. Inaanak raba na sila. They try to switch the situation. Apan, at the end of the day, kinahanglan ni mo protection na ni mong kaugalingon. Dili ni mo responsibilidad nga baghuon ang hunahuna ni rigor o unsa pa man na diha kay aduna na ibuot si rigor. Gusto niyo mo ilaban ng inyong kaminyoon at kay utlan na ng tanan. Yes, balaan ang inyong sinumpaan. Apan, dili sa tanang higayon kana ang basihan. Kay kung wala na ang respeto, kung wala gipili sa usag-usa nga mo respeto sa usag-usa, I guess it's need to be end. Kay ngon nila ang relasyon no, ang paghigugma, dili lang gugma. It's all about choosing to stay and to respect the relationship. Wala na buhatan ni rigor, I think it's a sign. Hindi na nimo kinala magdugay pa din ha. Pero huwag kang umalala. Og alauna hangtod alas tres sa programang X-Rated. Sa akong partner sa Pikas Lawaka, tropang Doc JJ, o nga ito ang akong kaubanan diri sa estasyon. And of course, ang ato ang station manager, John Limon Chavez by King, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa X-Rated. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Oi, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: Iapil po nung syagin!
1: Aken! Aken! Aken! Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
2: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
2: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus. Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jude! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Punta kentra ani ata karon din he sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: La guapo. Oh. Sindaon-daon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
9: Kay daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko naminaw o XFM. Pangit kayo ko.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Kutan nga naminaw ko? Karon ha? Nadawat na na ko, bro.
1: Exciting!

0: Katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
0: Exciting!

0: na kadaghanan adunay katungod sa paghimo og desisyon. Ipasabot usab niya nga normal lamang ang maoga proseso isip kabahin sa demokrasya sa nasod. Bisan pa sa mga kausaban sa pormasyon sa Senado. Gipasiugda pagyapon sa senador nga magpabilin na siya nga makatutok sa iyang responsibilidad o serbisyo publiko bisan pa man kung mahimutang siya sa mayorya nga mayorya. Gusto lamang sa nahisgutan senador na magtrabaho, matod panigo, samtang iya usab nga gipasalig nga ipadayo niya ang pag-alagad sa pagtabang ngadto sa mga Pilipino. Dugang pasab sa senador, dili bago alang kaniya ang pagserbisyo isip membro sa minorya ug wala kinin makababag matod pa sa iyang misyon nga mutubag sa mga panginahanglan sa katawhang Pilipino.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Tapos ang bahin sa ito gabalitang nasyonal. Gikongratulate sa Malacanang ang bag-o karoga Pangulo sa Senate of the Philippines na si Senador Sir Win-Win Gatchalian. Sumala sa palasyo. Ilang gitahod o gisuportahan ang desisyon sa kadaghanan sa mga senador na nagapili ng tukang Gatchalian isip bag-ong leader sa taas usab nga kapulungan sa Kongreso. Ang paglingko ni Gatchalian isip Senate President gisugdan sa kausaban-usab sa liderato sulod mismo sa Senado diin nga unanimous siya matupagipili sa 13 ka mga senador nga mitambong usab sa special session. Gilauman usab sa Malacañang nga ubos sa bag-ong liderato mapadayon ang paghisgot ug pagpasa sa mga importanteng balaod nga giisip nga prioridad sa administrasyon. Ang special nga session gipatawag aron lamang matagad ang mga urgenting legislative measures ug uban pang mga nasudnong isyu. Samtang nagapadayon usab ang mga kalihukan sa Senado, naglaom ang palasyo na magbalampuson ang kooperasyon tali sa ehekutibo ug legislatibo nga sangay alang kini sa kaayuhan sa katawhang Pilipino.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mga kaninaglangkob sa ato gabalita ning oras alas 3 sa hapon, mga katropa. Atong kanato sa mga produkto, makatabang kanato, mga kaiksunan, premium D3. Walay gana bang maglihok-lihok panahon, mga katropa, sa imuhang kaluya sa lawas. Ayaw kalimti, mga katropa. Magtumar ka sa premium D3. Soft gel capsule, kay kini, mga katropa, dakong ikatabang nga rin sa atong panglawas. Premium D3. Palit kini sa kanyang mga butika at parmasya ni Sunwide o produkto kini sa Yes to Health Incorporated. At sa kanato mga tropa, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer para sa mga eksona ng mga mag-uma, mag-Crop Gold pang-spray sa atong mga tanom. Aron ang atong pagpananom, makaginansya o ikaw dili na mas-shortage mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kini atong naglangkong sa balita mga tropa, kauban sa Master Control, katropang... Ay, si Kuanday. Ang gwapo na po itong kauban karon mga katropa. Mas gwapo. Kung isa gwapo ito mga katropa, pero kinisiya po mga katropa, matawag ni katropang lar, mas gwapo. Ito si Kenneth G. Tagupa itong kauban sa Master Control. Nalukad lamang gikan sa lawak, balitaanan sa XFM Network Philippines sa Davao Region. Giniuntik balita, katropang Bong Umaki Algabre. Dagang salamat. Exciting!
1: Express Balita. Express Balita. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ako na tira ko na ibang manager nga. Kalang inig break time ganin mo? Di na ka babalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy! Awes, wes! Nagdaas imong kamot.
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Ay! Cup!
6: Kureng! Usa man imong toyo.
3: Usa ka, oy!
7: Wish, wish!
3: Nagdaas!
7: Imong
3: kamot!
6: Kureng, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako, mual sa og bugat.
3: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Alright! Oras alas 3, trying to na! XFM! Exciting!

0: Oy, Parig Lodi. Grabihas damgon ako, Parig Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parig Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy. Niya. Ah! Na, hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay?
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
3: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Kapitan, sa ka-tricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
9: Santon Plus Coffee
2: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
13: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
13: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Ayo.
1: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
0: Papalitan ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, mor.
2: Mga katupa, exciting!
3: Oras ka, tropa, la size! This is size na! Ala, sige, sige, takang na po niya sa inyong takanganan nyo niya. Ugao sa inyong gibuhat ka ng mga orasa, mga katropa. Ala, sige, kisli na ng angay kislan. Hiwaan na ng angay hiwaon.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Antog Black Gold niya. Katumarhanaan na akong lula. Oto ni pangit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
0: Zanton Plus Gold, papakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pace.
11: Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sesta Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sesta Pain lang ang mag-isa.
2: Sesta Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesta Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Madli. Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulag dayon. Exciting.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa. Hoy apa. Apa.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, bangon na.

You guys help me out. Sa pagmula.

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium,

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi, kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
7: Mga katrupa, exciting!

0: Kung Mamino ka sa XFM.
1: Hoy parle pagod. Pakuratira mo ni mong pare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamoy mga bagong blip. Oh, naalamoy mga bagong blip. Okay, silda unog, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ninyo. Dili sa Santon Plus, Sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili pa ko katulog o dayo. Magmakamatmon ko duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka tuwid niya dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ikaw pa, ano na o sa Gipati sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga dool sa inyong mga lugar sa Tagum City AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

nato mga katropa. Natay 32 minutos bago nitabok ang kabaw sa silingan. Alas 6.32. Alas 6, alas 5 na ay. Bingo na sana si Maring Darya niya. Ano na DJ mo niya. Bukuon mo niya. Ano mga biyador niya ron. Ano mga pasahero, inspektor, kutsero, kameraman, dendera, your hostess, masayista. Security guard, la bandera. Master in it, anini.

0: Cool Mamino Car sa XFM.
1: Par, alin ba gul par? Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par.
2: Exciting!

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Uy, Maring, Maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acid nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
16: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkalainlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, sa Mbuanga, Bayugan o sa San Franz o sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol. Live na sab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa nining tingog sa reformasyon. Mag-ahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios una sa tanan. Og ang naghatag o kinabuhi sa atong programa, no, nga ito ang CEO nining istasyon Doc Remley Tuoy o nga namasab sa yahang kapikas kinabuhi, no, si Ma'am Olivine Oy. Nasab ato ang General Manager Sir Edwin Garing. Nasab nga ito ang istasyon manager Arnel Cortez. O nga namasab sa itong mabtikon nga technician Sir Kenneth D. Batukan. So mayong gabi og daghang salamat, no, sa inyong pagsuporta sa ato nga programa noon ini nga kagabion. Og alang usab sa mga kaigsuonan, mga kaigalaan, no, mga suking tigpaminaw sa kanginan nga diin gusto nga mo text, no, sa ato nga number kung aduna mo yung mga clarification, mga pangutana sa ato nga topiko nga ato nga pag-esgutan karon. Ang akong number nga pwede ninyo makontak 0965-160-3092. Susbon ko 0965-160-3092. So kana mga kaigsunan, no, alang sa mga kaigalaan nga diin gusto nga mangutana, no, o at kung adunay mga clarification, no, sa ato nga topic, no, nga pag-esgutan karon nga mao ang atong topic karon ini nga kagabion, the temple of the Holy Ghost.

uban usab sa ako nga pinalanggang anak, no, uban usab sa iyang mga kauban, no, dinha karon sa Bisayan Village, no, mayong gabi sa inyong tanan. Usab din hi sa Garcia Bell at doon tay kaigsunan din ha, no, Sister Cuny Plenios, no, mayong gabi sa inyong tanan. Inusab sa imong panimalay. Inusab sa atong kaigsunan Brother Oliver na sa Pagsabangan, so mayong gabi sa imong hadya brother. Inusab sa imong kapikas kinabuhi, inusab sa imong anak, no. So inusab sa atong mga kaigsuunan, no, din hi sa Maximo, no, na sila Doc Manny Dumagit, no. So maayong gabi sa inyo dia Doc, no, uban sa imong panimalay. Inusab sa atong kaigsuunan din hi sa Santol, no. Maayong gabi brother and sister Masangkay, no. O ginusab din hi sa Sinanguti Dos, no, Tagapulot family, no, maayong gabi sa inyo dia brother. Inusab din hi sa Sinanguti Uno, no, aduna tay mga kaigsoonan usab, no, dinha, no, akong ugangan Rubino family, no. Ug aduna pud tay suki nga tigpaminaw, no, dinhi sa Price Gas, no, nga banda dinha sa Public Works brother Jasper. So salamat, no, sa inyo brother, sa inyo hang pagpadayon sa pag patalinghog, no, sa ato ang programa, no, dinhi sa kanginan. Inusab sa pagpadayon sa inyo hang pagtuon sa matag Martes, no, sa gabi. So salamat kaninyo. Inusab sa atong mga kaigsuunan nga naa dinhi sa Mawab, no. Inusab atong kaigsuunan dinhi sa Nabunturan, sa Maragusan, Mati, o inusab sa Kukornon, no, Flinios family, no. Inusab sa ihang pamilya din ha, no, mayong gabi eh. Inusab kang brother Estimada, no, Nestor, so naakaroon sa Kukornon, no, nga banda. So sa, salamat, no, sa inyong pagsubaybay o mayong gabi sa inyo. Inusab sa ato nga kaigsuunan din hi sa Pantukan, no, mayong gabi eh, no, di Binagracia family. Og inusab sa Matyaw, no, brother Tuto Bilardi. Inusab sa kang Sister Shira, no, din ha, di Binagracia, no, uban sa panimalay. So mayong gabi eh sa inyong tanan. O inusab sa nakalain-lain nga mga dapit diin nag-subaybay sa ato nga programa, no, mga kaigsuunan o mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw sa ato nga programa, no, diri sa tingog sa reformasyon, no. So maayong gabi sa inyong tanan. Sa ako nang gikaingon ang atong isugutan ini nga kagabion, the temple of the Holy Ghost. So mani, no, ang ato ang tunan napan sa dili pa nato kini pagayisgutan, maminaw sa ta og pinasahi nga awit.

0: ka, Trupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin diri!
2: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglaba diri! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano man?
0: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
1: Mauba ka!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Max Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asa rin ko wabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Ha! Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
3: Ayo, ayo. Paturin rin wag kayo lang-lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
4: Exciting!

0: cuman kapitan.
1: Eh, tago ke. Na imu hang teacher ning absen terbaka.
0: Ah? Kapitan, tago pud ako ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pud ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Archie, kureng.
0: Kap.
1: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
0: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako, kap. Balog ko. Baka, manok, unta. Naaay!
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita! Salat!
1: Oh, kuyay!
2: Exciting!

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, pisot pa din si papa.
1: Pisot pag yun taon.
0: Gawa, papa eh.
1: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Kunya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko, premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabungaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy, maring. Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Ah! Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Mao nang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jansan.
2: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kinisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
0: Utaman!
1: Marika, marika! Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
0: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
0: Diabetes!
7: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon, og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
0: Exciting!

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.

sakita po itong kantaha, oy. Kuan man ka lang, basta, oy, sakit, sakit should kay siya, ay. Anyway, may maayang gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa. Digi ko kaduong sa kong tingog, ay. Ayan. Nadungog na ako kung tingog, pero akong dalunggan. Launsan niya. Dosa B. Testing. 1, 2, 3. Pero bitaw. Maayong gabi po sa tuwang tanan and welcome po sa tuwang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi I. Gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag ka po pampaligon sa immune system ilabi na karon nga pangit kayang panahon. Makasubaw ako sabot nga nung naingon ani na ni Siza. Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C, inumod ni mo siya be 3 times a day. Aron muligon ang atuang immune system. Pagaw na ka, day. Oh, jud kayo, day. Miresi. Ano bitong ni Inter ka na? Mag-order na taglapel. Kaya isang taon pa tayong ganito. Dalawang taon, tatlong taon. Ano bitaw? Bitaw ha? Basta again, B, kapag ka pampaligon po sa immune system, Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C lang gyud ang ato ang inumon matag-adlaw. Mapalit ka na siya sa mga suking butika like Mercury Drug Stores nationwide. Available na po sa The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. Available po sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and TikTok. Bimuhang yun sa jud ko, oh. Ha? Wait lang. Wapak ko ka online gyud. Pasay luag yun ko kay kapaling kamot yun ko nga makakita ko sa kong cellphone ron. Sige lang, mag-online ko karon ha. Kadali lang yun kay bitaw, taod na lang sa akong ko mapakita sa inyo ha sa live. Although naka-live na kita karon sa Facebook nato. Pero wala pa no. Ha, wala ta nag-live? Wala ka nag-live? Abi no, nag-live ka. Live, pero anak ko kay audio lang sa kadali. Kay, wala pa ko, wala. Dili pa ready akong face. Dili pa ready akong face nga i-reveal. Okay, murag lutaw. Yeah, sige lang, gapaning tiil lang inyong list ni Princess Karon. Taod-taod, mapakita ko sa inyo ha sa live. Hi, wait lang ha. I-chill-chill sa nato nitong kaugalingon. Ayaw mo pang hawa din ha. Standby lang sa mo. Okay, taod-taod. Aduna kitay po tahi confession. O ako pong i-present sa inyo ha. O niya na lang taod-taod lang ato ang Sir BB question for tonight. Hatun usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international o gasolina nga dili, basta-basta. Dili ka ilaron tungod kay mga additives nga mga original o walay ha. Along tubig or other chemicals nga makadaot sa imong makina, ayaw kalimot sa pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Adunay branches diri sa Bukidnon like sa Maramag, Valencia, and of course diri sa Balay-Balay duha ka buok. Ang isa is atbang sa Malay-Balay City Hall, ang isa is atbang sa May Polymedic. Ayaw kalimot sa inyong tanang transactions, ipakita ang inyohang Shell Asia app kung QR code. Kaya ka na siya mag-ipon, ka na siya og mga points nga magamit ni mo in the future aron makapagasolina ka o makagrocery ikaw sa Shell Select. Manawagan na sab kita sa mga PUV drivers na adunay mga government subsidy. Pwede na po ninyong i-claim ang inyong subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. Tugnaw ba ang panahon? Tugnaw. Ala, sa'yo mo, hindi ko ni sulod. Sorry. Amin ako ka lang.

0: Sab ta sa lang gid ninyo ang yung Disney Princess kay maski bitaw gabarag-barag na ni gamay. Na alang gid gihapon ni sa inyo hang kiliran kanuna yo. Sana o. Basta ha, unya na lang ko tuod-tuod gid magpakita sa inyo sa live. Unya na lang. Sa mga mag-asawa din ha karon, importante nga magtinabangay mo sa usag-usa. Importante nga sabto ng usag-usa, importante nga dili i-push og maayo ang matag-usa. At di manong yun, permanente ninyo ang mga partner kay basig mangita og laing matiman sa iya. Pero bitaw, kabalo mo sa ang pampalig-on sa relasyon. Sinabdanay, pagminahalay, loyalty, faithfulness. And of course, kapag ka po satisfaction ng atong istoryahan, ayaw kalimot na akitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, tag 85 pesos lamang po per capsule. Ang trabaho ani sa mga kalalakihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa gana, pampadugang sa kanang kusog, ug syempre, magbarog gid na siya for 2 or 3 days. Depende gid sa imong lifestyle kung gana siya bi. O kung babae po rin mag-inom sa to ang Turbo Enhancer, makapadugang po gina siya og libido or gana sa mga kababaihan. Ilabi na nga most of the time, ang mga kababaihan perminti na lang gina siya nag-dili magpakuhit kay Kapoy. Diba? O, mga kababaihan din ha. Huwag po nang ingon ako. Basta babae. Kaya maugin na ka siya mga major na problem sa mga kababaihan kapag kakuhitan mo balibad kay Kikapoy. Dili pwede ha, basta mag-overthink po ng imuhang bana. Kapag kapoy ingon na nagaluya, pwede po mo inom ang mga kababaihan sa tuwang Turbo Man Enhancer. FDA approved and also halal certified, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: User, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.

0: ko si Jojo Bacolis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Visionix Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: VisionX Plus. Ang VisionX Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: One, turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
7: Stone, nagpilain yung gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

song is brought to you by Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi i. Pwede ko ninyo nga i-message 0975-474-9153. Kumusta itong tingog? Okay na lagi ko. Okay na ko. Okay na akong tingog, ha? Bibidyaw, pahirmata sa kuan, B, sa text line, B. Kung mahiram ko kadali sa text line, kaya wala na ko na kuha diha sa gawas. Pwede ko mag-update og oras? Pwede. Karon lang ko mag-update og oras, ha? Alas 9.43 na po. Ay, 43. Naguna-una kong 2 minutes. 9.41 sa kagabion. I hope you guys are doing well. I hope na di mo parehas akong gibati iron nga very sensitive kayo akong mga mata sa suga. O mo lang naka-off among suga diri karon sa booth. Matingala bitaw mo karon no kanang nata sa Facebook live karon. Naka-live kita sa Facebook pero wala na akong ipakita akong naong kay di gid ko maklaro. No? Kigipalong na mo amo ang suga.
1: Midat mat mat mat!
0: Ingana mi. Ingana ko karon. Ako ning ko anon? Ako ning basahon? Ay, manumagan kita ha sa itong mga katropa karon nga naminaw sa tanang XFM station sa Cebu. Ay, by the way ha, sa mga gusto mag-join or alang sa mga taga Cebu o sa mga gusto mo apira sa itong Windsor Color Run 2026, ipahigayon karong July 18, 2026, sugod sa alas 3 sa Kadlawon. Onwards, diin ang starting point, there is a City de Marie. Pili lang gid mo mga katropa kung unsa nga category ang gusto ninyong apilan. Pwede mo sa 6K, pwede po sa 12K, or di kaya sa 16K. Og aduna kay chance nga makadaog og nindot nga mga premyo ba? Basin di IB, ikaw ang makadaog dai sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Or di kaya 4 or 4 kabuok iPhone 17. Kana lang ako, be. Or di kaya 4 kabuok MacBook Neo laptop or 4 ka iPad A16 tablet. Or di kaya baka daog ka 4 ka Sony wireless headset. 4 ka Huawei Watch Fit. 4 ka smartwatch. 4 ka JBL Go4 speaker. Pwede usab ka makadaog og 4 ka Huawei free buds og daghan pa mga pa-premyo. Grabe, daghan ka ayon no. Sa mga gusto mag-appeal para sa inyong registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliano Sports Complex matag Miyerkules kana siya hangtod Sabado. Og alang usab sa online registration, mahimong i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahan ang ilang official website nga windsor.ph. At tingin ninyo unya taod-taod ang ato ang putahe confession o sa kabibi na to ang misalig sa to ang programa. Supposed to be, di rin ako nibasahon ron. I don't know if kaya. Pero kakayanin. O, sa mga na-curious akong tingog ron, kagkapagaw-pagaw ko. Pagaw ko kay nag-order pa kong lapel. Ala, wait lang. Wako kabantay. Sorry. Mo nag-ingon na guess the job without saying your job. Kabalo na mo. Daan. Bitaw. Oy, sa mga gusto nga mag-appeal ha, sa to ang putahe confession, mamahimo mo ninyong i-message sa atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Or sa tanang XFM stations nga naka-live karon sa itong official Facebook pages, pwede rin ninyong i-message tapos inyuha lang kung i-care off o oh, care off Cinderella. Ana lang, tas pangitaan atong paagi nga ato ang mabasa o mapadayag sa kahanginan ng inyong mga problema. Pangitaan atong paagi nga kanang matagaan pud mo o kanang kasulbaran sa inyong mga kalibog din haakaroon sa inyong pangutok. Hello, Cindy! Si Double D, Double D. Abi ko si Double B ang nagtay sa Double D, di ay. Si Double D ni diri sa Estaligria, naminaw ko ni mo karon. Nilang kumutawag ni mo bibike, maulaw ko sa kong mga barkada nga makabati na ko. Hangyo lang ko, basahan lang ni akong number. Dili lagi ko mabasa ang mga number ninyo din ha. Aha, kuan. Kung mangita mo text mate, pwede man ko yung tawagan unya. Kamuna lang ang pag-announce sa inyo mga number ki para pud nga madungog pud sa inyo mga future nga mga ka-text mate nga ana di ay mga gwapo, gwapa di kay mo mga tingog. Okay ra ka din ha, Cinderella, ingon si Armand ng Buhuloy. Salamat kayo.
1: Thank you!
0: Okay ra kay Kumonski. Pasensya, wala ta sa live. Ganun, Monski, ha? O, dili ni mo makita akong kaanyag, kundi akong tingog lang imo madungog. O, diya sa Maytamiya, basa Lapu-Lapu City, Cebu, kay medyo sensitive ang ako ang mga mata karon sa suga. I felt like, nag-past tense na ko, yung present tense di ito. I feel like my whole world is shaking. Bitaw. Ah, good evening. This is Princess Maka in love gihapon imong tingog, ma'am. Oh, no, eh. Jason, once again from Cebu. Request lang kong song, ma'am. Imagination by Shawn Mendes. Sige, try na to, ha? Maka in love na gihapon ng tingog na pagaw. Mona. Mulagi na nga. Hiyang yun, yung mga anak, ha? Di magpabadlong sa kong klase. Oh, sorry ka, ayaw ka. Dagan po mga badlungon, mga ipang badlong gaina. Ano, wala na tayo tingog, ani Ruan. Pero malintamot, gihapon ta. Bitaw, biha. O, sa mga bibi nato din haangan na mino. Karon, once again, official radio stations nato. XFM, og live usab kita sa ato ang Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Meanwhile, sa mga namino din haakaroon, i-enjoy sa ninyo ang mga nindot kayo ng mga musika. Bibijaw, you take over the head control. Ikaw nalay butang o ganang nindot kayo ng mga kanta din hiya. Kaya ato o sa ninyo, ipahuway gamay ha. Tapos pabalik na tuon niya atong pasulo lang ato ang putahe confession. Kun asa, ang istorya nato kaagi sa usa ka single mom. Usa ka single mom nga adunay karelasyon nga nagduha-duha na siya karon tungod kay ang iyahang anak gaduha-duha na pod sa iyahang partner. At tingin na ninyo siya sa pagbalik po sa ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Og ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Tong, tagpilain yung gasolina.
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, exa!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: suri. Sugod na di ito. Wala kabantay ang gis ni Princess. Welcome sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang gibati. Kini ang programa hatod usab kanato sa Turbo Man Enhancer. And sa to ang ginud kay nga sabon nga pwede po sa mga nanimaho ang ilok, nanimaho ang kalawasan. Oy ate manon ang mga lawas sa to bibiha kay personal hygiene gina siya nagamatter, gina siya. Ayaw kalimot sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap sa mga bahog ilok, mao kini siyang inyong pinaka number one na solusyon sa inyong problema. Ay, hakita mo pala yun sa unahan. Gusto na akong i-introduce sa inyo ha. Ang ato ang Putahe Confession ng Osaka Rated SPG nga program. Doon na may basing na yung mga maingon o niya ang mga words na dili pwede sa inyo ha. Or inyo ang mga anak. Mahayo ko na ano pa sa ilo sa inyo ha. Pero maningkamot ko na dili na ito ma-appeal ang mga medyo foul words na ginaingon sa ito ang mga letter sender. Once again, nagpunikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's all welcome Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Priso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello! Sino yan kasama mo?
1: Ong droga.
7: Ayaw ni ma!
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagalan ko sa ngalang Gina. Usa ko ka single mom Cinderella. Adun ako'y 11 years old nga anak nga lalaki. Never na ko nagkauyab after mibiyaan sa iyahang tatay tong 1-year-old pa lang siya. Munang nalipay ko, Cinderella nga nakita na ako nga malipayon karon ang akong anak. Sukad nga nabalaan niya nga nanak ko'y boyfriend nga grabe ka-close sa iyaha. Karon Cinderella hapit na mikasloon sa ko ang fiancé. O finally, Cinderella, ako naging mahatag ang ginawish sa kong anak na mag-aamahan siya. Pero tungod sa ang nabuhat at dong niagi, migawas ang tinuod nga batasan sa ko ang fiancé. O sa kapanahon ni Ana Cinderella nga naglaag mi sa mall, nag-window shopping sa usa ka appliance store, while kami sa kong fiancé busy nagtanaw sa mga gamit, wa na mo napansin nga ako ang anak. Nakabuak na di ay og TV. Ingon sa nag-assist, nangutana kung kinsa ang ginikanan sa bata o gitudlo mi nga naa sa unahan. Ingon sa kong fiancé, dili na ako na anak. Anak na sa akong kauban. Ug iya kong gitudlo, Cinderella. Nalain ko, Cinderella. Nasad ko. Ngawa manunta tuyua sa bata nga makabuak siya og TV. Pero grabe ang iyang pag-deny. Wala mi choice kundi bayaran ang TV. Nagtunga na lang mi. Kay wala ko ingunana kadako nga amount. Nadungog pa gyud sa mga taga didto, Cinderella, nga niingon ang akong fiancé nga nagbayad ko na siya sa butang nga naguba sa bata nga dili manunta niya igunsa. Oh, Cinderella, mutuo ko. Dili man gini igunsa ang ako ang anak. Pero kung atong una-unaon, Cinderella, future na nat niya nga mga anak tungod kay nagplano naman mi nga magpakasal. Plano pa gayon amo, Cinderella, nga ipangalan sa iyaha ang bata kay siya man ang nagsuggest. Pero karon, Cinderella, gibawi na niya. Paguli na mo, tatong kami na lang sa kong anak. Naluoy ko sa kong anak, Cinderella, kaya nagsigin naon siya og hilak. Kaya sige daw kuno siya og sorry sa kong fiancé, pero wala gid ginadawat. Matod niya, Cinderella, na maskin daw kuno og unsang sorry sa kong anak, di na daw kuno niya mabalik ang TV o ang ihang nabayad dito sa mall. Karon, Cinderella, every time nga na akong fiancé sa balay, nagatago sa kwarto ang akong anak. Gakahadlok na siya tungod kay Kasa. Nasyagitan siya sa kong fiancé. Kapag kamukaon na mi, Cinderella, nara sa kwarto ang akong anak. Muingon ang akong fiancé nga tawagan ang imuhang anak. Ang anak ni mo asa na. Kumbaga puro anak mo na lang. Wala man lang na tawagon unta niya nga ang atong anak. Kapag kagay na pangutanan na ako ang bata, Cinderella, kung gusto pa ba niya mahimong tatay ang akong fiancé,

karon Cinderella. Wala ko kabalo kung ako pa ba ning idayon ang among plano nga magpakasal. Ilabi na sa treatment niya sa kong anak. Pero karon Cinderella, mas gaduha-duha na unta ko apan nabalaan ako nga buntis di ay ko. Knowing this, Cinderella nga dili good enough ang akong ginakita para sa ko ang mga anak. Pero kabalo ko, Cinderella, nga mas muninot ang amo ang kinabuhi ko magpakasal ko sa kong fiancé. Pero Cinderella, nga kabalaka ko sa kong anak, tungod kay mas ginapili na lang giniya nga mahapi ko, maskin sa iyang panghuna-huna o sa iyang dughan, dili siya happy sa among sitwasyon. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, tungod kay sa karon, nagsugod na og kakutaw ang akong utok. Kung magpakasal pa ba ko, o piliyon na lang ang akong anak. Para sa Putahe Confession, Gina.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga napuntukan Davao de Oro. Ang kreatin yung taas, ang ihi, so kung pag-ihi, pagputol, ay gidyon ka di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nakahulog, nakaiko, sa kung ihi, okay ra kayo. Pero wala po kreatin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kung ipanulti ka, sa kung mabalati, ano lang tulayan na ang sa Yes to Health. Hindi po kayo matabang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan.
6: To see you again. Oh God.

0: nice. Mag-create siya og something sa bata nga kanang kahadlok ba nga dili siya ganahan na, dagana kay siya og kanang basta oy nana good o basta kay muraga obvious naman siguro sa imuha Georgina no nga kanang ingana nga binuhatan si mong partner, mag-cause na siya trauma sa bata o kana mabutang lagi na siya siyang panghuna-huna hangtod sa hangtod. Unang diligid angay nga magsigitag paninghag, anak yun na no? O kanya karong kay nakasinghag man siya kay nakabuak ko og TV. O, ikaw 17,000 na? 17. Mahal-mahal. Ano? Pwede man gid ka mo singhag sa bata kapag ka nagkamali gid ang bata nga kanang wala gid niya tuyo ah anak lang gud unta nya daw bi karon kay moingon man daw ang laki nga anak nimo wala koy labot ana sakit ba no dapat i-claim po na nimo because that's gonna be your future stepson or future son lain kayo paminaw ang gid bi ay kanang murag na kay pabor-pabor ba nga porkit buntis na lang ang babae o imuha na lang ang kunon ang kanang kuan ano ba. Anyway, babe, bitaw, hangyo lang ko sa inyo ang ginagmayno nga kabalo ko nga matingala gid mo karon nganong wala ta nag live nganong medyo short gid ang ato ang time no unya halos malit-lit ang taon ng inyo ang Disney Princess nga maabot sa iyahang bangko para mo tingog unya ganin na lang tingog ato ang bed. Okay, grabe gid bitaw Cinderella no. Grabe Cinderella nganong unsa naman taon ka dayon. I hope tomorrow nga ma-okay na ka kay Webes na ugma. Pero bitaw, mananghid ko daan sa inyo ha. Mananghid ko nga magpahuway o sa ta para ugma okay na gid kumbate na putag balik. Sige lang kay mabawi lang ko sa inyo ha. Tomorrow mag-live lang ko kay para makita ninyo ang ako ang kaanyag. Ha? Sangala na lamang po sa The Book Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi. Sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: bless you and praise you.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: 西丁。
1: Welcome na usab ni ito programan The Secret of Health. O ganyan na sabi yung health consultant at CJ ni Druda, inyong sagyapong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa alang gayon sa paghatod ka ninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labi na intaknaas kabuntagon. Nga din bagong oportunidad nga hika nato, no, alang gayud sa atong mga problema sa panglawas. Asa magkakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to dyan, syempre makaingon gudag maayong buntag usab. Huwag kay nindot man ang atong pagtulog, no? And then, syempre, nintak naas kabuntagon. O ba ninaw sa bako ninyo mga katropa? Nanintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon ka mo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan o pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Labi na sa wak na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyong mga mensahe, mga katropa, bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat, no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mong comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning, no, sa atong avid viewers and listeners. Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usap kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Ngayon madungong kita sa XFM 107.1 Tagu, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.1.

0: 99 Davao City. At syempre, atuta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usap kita karon mga katropa, madungog. No, sa XFM 95.9. No, General Santos City. And XFM 101.7 Bukidnon. Syempre, labi na din sa Malay-Balay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programan The Secret of Health. And XFM 91.3 San Frans. And XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan, no? Skalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw, mogid ni usa sa pinakahinungdan. Nga din, adunaw tatay gusto buhaton, apan nagbabag. No? Nagbabag sa dalan, kining gitawag na to kwarta. Tinuod, mangin, mamagin na yung realidad, mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na to ron. No? Nang inahanglan na gayod o kwarta o budget, no? Apan, mahitungod gayod sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Buot kong ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pang pamasahe. No, kung kaya rin mo i-ato sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipa ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magiging libreng servisyo. No? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika. Na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayo sab kasi syempre makasuway sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. Nga diin madungog o masinatian usab nimo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayo sila in just 1 week, 2 weeks na. No? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang Naturopath Clinic para guide sa ato mga katropa nga diin may budget or wala. Basta't may problema sa pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail. Kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri Jensan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tog dyan sa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa Tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no? Tungod kay wa pa jud tay branch, no? Din hagayod sa Jensan. Apan ato mga produkto, ha? So, panasayod, available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. And then, ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then, syempre, itong Vision X Plus, no? Available na, mga katropa, sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, nabalik ko tayo, mga katropa, Yes to Health. A Naturopath Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Anong excellent choice man? Tungod kay talagsaon ra ni nga diin human kamo na check up. Okay, labi na nakita nato ang mga hinungdan nganong adunang kamoy sama niya ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang, diin na himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, mayon tag isulat nato na, mayon tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. Tungod kay, bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa kamalamon or kanang dili malimtanon nga utak. Mukuan gya po na, makalimot ginakadugayan. Mas madaog gya po ning kaning sinulat jud nato. Basta di rag mabasa, masunog, di gina mawala na. Mauna sa ato ang klinik, atong ginapaningkamutan. Balag atong agi, di kayong basa, basta musulat jud na. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli na lang silang balay, di jud nila malimtan. No, kung unsay atong mga advices, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong, dako jud kayo nila kalipay. Tungod kayo natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatang sa Just Your Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gyud nato na matagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas para gayud matuldukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopath healing, no? A practice of naturopathy, kini mutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kaugalingon, no? Pag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal, watag at tudlo ka ng mga instant na murag silib ito, nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay o mo na ingon sa oban. Okay, importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mo na ha panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kitay branches dinhi sa Davao region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa tagong cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nila malocate na. Shell Paul Building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo hantod Bernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes, na? Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa, dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, ana kita sa public market, na? O, naaraputas palingki mga katropa, no? And then, unahan ninyo pangitan kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang naragin na sa highways palingki. Dako kayo na ninyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dili linyada, kaya basig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang ni ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? Then, sulod na mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abridong atong klinika mataga Domingo hantod Bernal sa alas 9 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon. Ado na yung mga nagmutana o uban nga din naabot sa klinik, mga tingal na sila kung anong sarado man mudok pag Sabado. Sarado yun ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao region, kundi tibuok. Pilipinas, no? Ngadiin na Yes to Health Clinic, sarado dyan ta pag-adlaw Sabado tungod kay mga ka na atong adlaw gayon, no? Ngadiin gigahin usab para sa atong buhing Ginoo. And the reason ta Sunday, until Friday and then ato schedule for checkup and consultation din hagayod sa Tagum mataga Merkules, Huwebes and then adlong Birnes kauban usab ang adlong Domingo. Pusa, para sa tanahan mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions no, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, human guide sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning, sir. Ano sa ganyang pangalan ni mo?
2: Romy Lacan.
1: Nag-asa pa, sir?
2: Yeah, correct.
1: Yeah, bago ka nga ito din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, kung sakit ako ang amigo.
1: Kailan po na ka dugay, sir, nga din mong gipamate sa kamas?
2: Dugay na po. Ito ba ito eh?
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sadya nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kitsi Katao. Kamusta yung pamina?
2: Nalang-alang naman po rin yan. Nawa na po lang sakit sa pangulo. Atong likod.
1: Wow. So, magpasabot, okay na yung ulo lang sir, wala yung sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyong karoon sir sa tanang hindi yung nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto usan mo sa way sa pagkanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Yeah. Ito ang tingnan ko, din sa itong nag-i-pratic ko nga po.
1: Yeah.
2: Tingnan nyo na ito, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit ka kusog sa dito magpalawas ka rin.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Kining orasa hatod kaninyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Madiin, kini ato ang santun na vitamin C mga katropa. Naghadang o tana kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manangin na emphasize. As long as na pwede makatulon organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang santun vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo? Itong ginahimo, gani? Itong ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inanak kanido at dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ato ang santon vitamin C. Dako kayo nitabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Muna, to have a good behavior, to have a good mood, muna, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Muna, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, huwag vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho. Especially to office workers. Madiin, grabing gamit sa utak, no? Kay focus sa papers or any unsaman nga mga maging buhaton. Madiin, nanginalan kayo og pang-klarado nga pangisip, no? So, inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available lang ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan na Vice, no? Ang Asintado. Katropang Alan Vice, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang lodi, labi na kay kagahapon, wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, magjaging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa, kanapitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayo ng inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, no? Maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problemas sa baga. Gani, mga symptoms, usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no? And then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, inanglan ato ng maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan ni Ana. Aron, tungod ni Ana, ato sa mahatagan og specific ng tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So, una-una, ato i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ato ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na jud nga doon na dyan, gitawag na ito ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito ga fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy nining mga taba nga selula din na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga din nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyok sa kinatibok ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na ay kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuan, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha, kining gitawag na ito, poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito, diabetes, hypertension. No? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito, paginhawa. So, unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula.

bata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo wala ginato makita, tungkol kayo naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan di kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. Nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? Sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, Santon Plus Gold, because of this Santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate, kining gitawag na to og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mixerin muna 1 carrots, 1 sayote. So na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na pug asatela ang pure nga juice mo inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ay na pag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din, malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag ni blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is, tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganin, aminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Tuna na po'y insidente ni Tabo nga diin wala tala sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o roon sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, mo nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungkol kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayote juice gihapon. Okay, ang sayote juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation, kining sayote. Warata na sayod pero grabe na mo paubos o muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang no, para gayod sa imuhang papa. And then syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ang ato ang premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676, Doc, maayong adlaw, taga pulumulok ko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita.

0: So, ay pag doon makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses na. O, giniginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or nearsighted, magini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o nearsighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagkaproblema sa mata, mao gyud nakakulangan og vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan gayod sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang suplementasyon gamit gayod ang vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na to nga din adunay problema sa mata. Unsa angay inumon? Siyempre mo gayod ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayod kini og vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin, lutein. Nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado gadin madungagan gayod or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? O, pag inom, ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayod sa imuhang mata. Na di naging mutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang programang The Secret of Health. Kaoban sagapong ninyo ang iyong health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc. May buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban ni sagapong ako, mga katropa, sa programang The Secret of Health. Og, anang magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. Paimbutag sa tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting! Exciting!

0: Oras Metropa 6 FM Davao Region a las 4:31 sa Kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nya dekat karon sa gawas aturon ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Filipinas.

0: Alam bangun mga katropa, kapi Pilipinas, ang kapi mga katropa nga makadasi kanato Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Collagen mga katropa makapaputi, makapahamis kauban sa Glutathione, madasigon ka mga katropa matagbunta. Ala bangon na mo din na mga sanog mga sana. Live na live kita karong mga tropa ka inyo madugog sa XFM 99.1 Mati City. Nakatanaw sa karong mga tropa sa atong Facebook page mga tropa XFM 107.1 Lagom City mga katropa. Nakita na sa karong ng kapaminaw na karong si Randy Archaga Santisas. Nag-asa ni ba'y madungog din pangalan na ba'y? Daganig kuan mga tropa senador mga tropa si Randy Archaga Santisas kay Luzon Visayas Mindanao madungog ni. Mukulay ni mga tropa sa mga hudas sa senador.
1: Subdi ang adlaw uban sa among programa.
0: Dari hudas ang senador po dai no.
1: Magasikon ka.
0: Nagtuo ka mga tropa baruganan nga lig-on kaayo ba kay matag tanang panahon ang pulong sa Ginoo na siyang baba. Apan gitulon raman di ay ba? Ni pagkanuno naman Hinoo. Wan baruganan mga tropa. May pa si Lady Morina kay napay baruganan mga tropa ug maglingkod na apoy lingkuranan. Basta-basta ni si Lady Morina mga tropa diri sa XFM San Francisco.
1: Ang mga katawa muabot sa tuwa.
0: Ito, bago na ito, magigsog, may kagabuntag na. Live na live, sabi tayo makita sa ito ka Facebook page, ang XFM 107.1. Tagom City, o yung mga tropa din hiusab sa Facebook page sa katropang Arnel Cortez. O sa ato, mga tropang YouTube. Ang YouTube na ito, XFM Tagom City. O sa atong Facebook page din mga tropa sa Mati City, ang XFM 99.1 Mati City. O sa atong personal account, si Aro, daghang kayo ng mga tropa, na may personal account ako. May personal account ako mga tropa, Gabung Algabre, o Alexander Ray, Alexander Umaki Algabre. Napa din ha. Murag na po yung mga katropa exciting Pilipinas. Diba? Mga katropa exciting, murag na po to. Murag na ana to Facebook page na mga katropa kani adto. Mga nagya po na karo mga katropa no.

0: ng istorya. Tingala man ko nga di na ako ma-search. Yaman ay ko ga-search sa pikas na yung keyboard. Pandamay gini istorya. Halagi ba mo na? Ano din ha mga tropa? Og DJ pa ni Abtik Ibka. Kamot no ang DJ? Sa DJ gaya mga tropa. Ako DJ mga po. Gyapon ko mga tropa. DJ janitor. Abtik Ibka tudlo ni mga DJ mga kaigsuna. Sa exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Magmata na ta. Kita bago na po din ha mga tropa. Gumika kay Buntag na mga liyo. Pakita ka na sa itong Ginoo. Aron kita mga tropa madasigon. Kanunay mga tropa nga makigharong ni ining laing nasab nga hagit sa itong kinabuhi mga katropa. Ampo sa tabay para kitang tanan panalanginan sa itong labawang makagagahom.
1: Exciting Pilipinas.

0: Alright, balik tayo rin mga katropa sa atong pagparagupan. Mga kaigsona niyo itong programa ang inyong tulmanon, mga katropa. Ospon ko adlaw karong mga katropa ng Huwebes. Uy, Huwebes na po. Pizza 18 na yun, mga katropa ng Gabulan, mga katropa sa Hunyo, tuig 2026. Ining adlaw no sa mga katropa. Sigon tamo mga tropa nining adlaw sa pagpakiguban kanato ning atong programa ang inyong tulmanon mga kaigsuunan. Kumusta man tibok probinsya karon sa Davao Oriental, probinsya sa Davao del Norte, probinsya sa Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur. Aninyong tanan, good morning mga katropa. Good morning. Tibok ayo mga tropa karon, eh ang Carme ang da Panabo City mga tropa na traffic tagamay karon diri sa may Atbang yon sa kuan. Atbang yon ini mga tropa nga public market. Anapit sa public market mga tropa kana man halaga may. Sa ang merkado publiko dapit. Andre sa kuan una nay nat kuan mga tropa murag nakatulog siguro to nga kuan 10 wheelers driver. Bangga sa poste mga katropa. Sa kuryente may pagkatumba sa poste, siyempre dili magian mga katropa ang dalan, gumikan kay ang mga wire tuad to nagkutay. So, alam ko kukag video kay gadali ko kay basing malita po ko sa oras. So nani ang motor makauliot man mga katropa, makalusot-lusot man kay gani kay nakalusot pa tas kilid. So, kaya yung kuan mga katropa din ha na no na natoy mga rescue dito. So, baka to'y nakurintihan dito. Nani kuan to mga ambulance na tulong to ambulance ang nangabot dito karon. Ikan ako. So adunay kuan mga tropa, adunay gamay nga kuan niya niya karo kuan ra ba na ay daghan tao karon din ha mga tropa sa merkado, sa public market, gumikan kay kadlaw din ha. Na ni mga daghan kay mga komprador diha ang nasbagsakan. So madila target pagpangumpra nila karon pag deliver sa mga isda kung dito sila mga katropa na pita. Hinoon rin sa agis kilikod. Ay mo ni sa gaisano. Makalusot pa sila mga katropa. So mauna karong mga katropa. Sitwasyon rin na pita sa Panabo City. Report mga katropa sa Carmen. Nindot kayo mga katropa pag-agi na to. Kay gagilak-gilak mga katropa. Kay karon magyong adlaw mga katropa ang ilang pagsaulog sa araw ng Carmen, Davao del Norte. So karong adlaw yun mga katropa. Pizza 18 yun. Usa ka semana man tulang pagsaulog. So karon matapos. Kumbaga mga tropa, so daghang activity karon. Unya andam ng patropa ang lighting dito nga grabe kanindot sa lighting atubang mga tropa ni ining munisipyo o Gresa Kuan sa police station sa Dapita. 14 dibuha mga tropa sa park. Namitaw na nay kuan ni I love you Carmen. I love Carmen. Din ha. Diha Dapita mga tropa giplaster. Hiluna din ha mga kaigsunan ang stage. Unya grabe ang activity karon din ha mga katropa. No, diha masinati ninyo mga kaigsuna. Kasi makalaag taon niya no, diha napita mga katropa sa Carmen. Makalaay baka tagadiot dito mga katropa unya. Ato ga Facebook page ani. Atong tanaw ni atong load unya. Atong dita mga katropa. Kita na bangon na din ha mga katropa, gumikan kay buntag na alas 4:45 na bay. Ligapon sa atong pagparaguban hatong kanato mga tropa sa mga produkto mga tabang kanato sa pagpalig-on sa atong lawas. Samsung Plus Gold mga tropa, punsay bakterya o ga viruses mga tropa hinungdan sa sakit ka imo gikadlukan. Inumi kada mga tropa Samsung Plus Gold. Ang Samsung Plus Gold mga tropa mas gipakusog ug mas gipepektibo nga suplemento mga tropa nga makatabang kini sa nagkadaiyang sakit nga punsay virus o ga bakterya ang hinungdan. Mga katropa, Samsung Plus Gold. Ang kapsula mga tropa nga adunay saponin usa kini ka phytonutrient nga nakita kini sa pagtuon mga katropa nga makatabang kini sa nga malikayan ang mga sakit nga bakterya mga tropa ang hinungdan sama na lamang sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pa mga tropa mga sakit. Samsung Plus Gold mapalit kini sa the generic pharmacy, South Star Drugs, Mercury Drug o yung mga sa mga butika na doon lamang sa inyo mga dapit mga katropa. Samsung Plus Gold sana ang makabaskog sa atong lawas mga kaigsuunan. Ay po kalimot mga magoma, ay mo kalimot sa paggamit sa produkto nga magtabang sa atong pagpanguma ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. So adunay Santon Gold mga katropa, Santon Plus Gold, tapos ay Crop Gold para po sa atong mga tanong. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang ispray sa atong mga tanom mga katropa, unsang klase mga tanom, huwag gipili. Pag ispray kini sa mga katropa, Samsung Plus Gold mga katropa. Samsung Plus Gold. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ya mga tropa, mapalit sa nagkadeng agri-store sa inyong lugar mga katrop. Ayan!
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga balita hisgutan mga tropa nga ato ba dungog karon mga kaigsoonan adunay tension gawas mismo sa gate sa usa ka eskwelahan sa Tagum City nga tagang kinikatinawan mga tropa sa principal mga igsoon. Taon magod usas mga maglagot ta usay mga tropa kay kita na magitay mga anak mga tropa ga eskwela. Imo puta mga official mga tropa official sa tulunghaan. Ang kusog ay mga tropa nga murikla mo kusog ay magyawyaw kusog ay magpost mga tropa sa social media. Kini mga tropa dili tig apil og meeting, dili tig apil orientation nga maginikanan. Pasaylo ako kay baog gina mga tropa kasagaran. Kamo gani wa mo ka apil orientation adto mo dito mga tropa sa kwan mo adto mo tulunghaan mangutana din mo ato maginikanan unsay gina meetingan kagahapon unsay orientation kagahapon. Di kay mo puspos mo dito sa mga tropa, yaw-yaw mo dito sa pagsigi mo, mamalikas mo dito sa mga magtutudlo. Lain po na paminaon, di ba? Kanang kung aktibo mo mga tropa nga mutambong sa mga meetings sa eskwela sa inyo mga anak, mahibalo mo unsa mga tropa yung mga guidelines sa tulunghaan na dapat sundon mga kaigsoonan. Anak mga tropa mo na nahitabong tensyon dili lang mga din sa La Filipina nahitabo mga tropa kung dili sa uban pa mga lugar nahitabo usag pa na si mga tropa dinhi sa atong nasod sa Pilipinas mga igsoon kay mga buutan kita mga Pilipino eh buutan mga tropa mo yaw-yaw pero dili ta aktibo sa mga imbuhaton mga tropa sa kapurukan dili ta aktibo mga imbuhaton mga tropa sa eskwelahan mao nay tinuod kanta sa Tikas Bahin Davao City pabili mga tropa ang dunay pinakaubos nga inflation rate mga tropa sa tibuok Davao region. Wow, ha? Nakalabas na rin. Samtang sa laing bahin, mga tropa, public consultation sa draft IRR sa Inland Freshwater Hatchery sa Carmen, gipahigayon, mga katropa. Samtang tulo ka rena sa Malinya, misalang kini sa unang rena ng Dabnor 2026. Ay, bauto yung iingon ni Benji, mga tropa, nga suki ba? Suki. Benji nga suki. Nga tugig sunang Muslim nga naamit po yas kapitulyo mga tropa ba atong sisyon dito man may mga tropa kita may binje dito kay sige lang ipamaligya kanang itong kuan na siya kanang mga original ba na iha mga kuan mga rilo na katong bita mga rado mga tropa original po na iha brato ra mga kuan si si mga citizen brato ra ano din siya ni agi man to mga rina ng sa kuan mga reyna apil day na maray sa probinsya na inisya. So, adunay tulo ka reyna sa Samal. Nangagi ito mga tropa dito. Murag yung magbabae, bay. Tapos mga LGBTQ E plus man na yung mga tropa. Plus E, o masa nga? LGBTQ I E plus. Mauma na ito sila mga katropa. Mga tag-as na baka ayaw mga katropa. Guys, why? O na mga, kwan po, mga pang Miss Universe po, mga katropa. No! Kumailad lagi ka, magpinsing nga ikin mo, bay. So naana mga tropa. So ano na tulo ka reyna mga tropa sa Malinya. Misalang kini sa unang reyna ng Dabnor 2026. Yan, pinakauna na ini mga tropa. Samtang sa Pikas Bahin, libreng anti-rabies vaccination o pet registration. Gisugda na mga tropa sa Barangay Visayas sa New Visayas Panabo City. Samtang duha ka youth organization sa Panabo City usab accredited na mga tropa sa National Youth Council. Samtang mga senior citizen sa Santo Tomas, midawat mga tropa sa ikaduhang quarter nga social pension. Samtang Barangay Ising, Carmen mga tropa, kampiyon kini sa 58th araw ng Carmen sa Festival Dance Competition. Kung ingon mga tropa, groundbreaking sa New Santiago Kapungagan Road, Kapalong Nagmalampuson. Uban pa mga tropa, mga kompletong detalye o mga report gikan sa XFM Daily Report sa atong limadungog dinis itong pagpanag-oba ng atong programa mga katropa. Oras mga katropa, alas 4:51 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Basco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
1: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katropa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, panahon ito mga katropa, sa itong pagpunaguban, sometimes 58 minutos na gimilabay. Ang oras sa alas 4, mga katropa, sa Kabuntagon. Nga rin kang, kuanday karon kang Kagawad Eduardo Maniha. Barangay Kagawad, dato din mga katropa sa Barangay Del Pilar. Barangay Del Pilar, mga katropa sa Kuanyo Corilla. Ayon buntag ni Maniha Kagawad, uban sa imong tibok membros pamilya. Musta man mo din hikaroon sa Del Pilar. Unya, nakita ito din sa Del Pilar, mga katropa, nga adunay murag hapit na ni mahuman ang barangay hon. Diyos Indanas, mga katropa. Kita nato din ha kagahapon mga kaigsunan sa diyan ni Agi mi din ha. Kita nato mga igsuon. Aduna na yung murag matawag na tog siguro kung mapunduhan ang mga tropa ni Kuan, mahuman ang mga tropa, mabadjitan ang mga tropa ni Congressman Uyoy. Siguro mga tropa, mahuman ang sayo mga kaigsunan. Magamit yan, mabalhin na yun. Kakaraan man ilang barangay yung nagamit din ha mga kaigsunan. So nindota kay Dos Indanas, unya, lapad-lapad po mga tropa. Maplastar po ang mga kuan, mga opisina din ha mga kaigsunan, opisina ni kapitan, kinalan opisina ni kapitan na agi sa silong dili sa taas. No? Sa taas sa silong gid mga tropa unya ang session hall, dapat sa taas ang session hall. No, kanang sa session hall sa barangay unya sa ubos mga tropa na ani opisina ni kapitan kay kada abot ang mga tao kapitan mga pangitaon. Di ba kapitan gid pangitaon mga tropa di man pangitaon sa kagawad. Kay kining kagawad mga tropa kay once a week ra masiruna din ha kung mag-session sila kung og kaduhara sa usa ka bulan magsesyon kaduhara po na naa diha usahay unya aduna mga special session unya ang ubang barangay pa aduna discretion mga tropa sa barangay kapitan nga naghimo sila og officer of the day matag adlaw na mo duty mga tropa nga kagawad man officer of the day kagawad sa barangay mo imuatiman mga tropa sa mga bisita din ha sa news desk mga tropa mo na siya mo na adin ha officer of the day unya ang uban po discretion na wala man na noon sa kuan sa balaod mga tropa sa kuan na discretion na sa barangay. Ang importante lang, 24 hours ang kapitan mga tropa nga makontak anytime sa katawhan. Sa barangay, mauna importante. Pero huwag maingong gani, nga ugma na lang kay way office hour karon mali na. Mauna itiman eh, kay hapit ng barangay eleksyon mga tropa, kamoy magbahala din na. Mayong buntag sabi rin mga tropa, kang kuan, kang Masangkay Nayulak. Morning katropa, gikan sa Pakibato District, Davao City. Oy! Pakibato District, Davao City. Asa na pitas Pakibato District, Davao City. Malabog, nga Riskulusan. O nga rin sa Gupitan. Dari napita, o Gupitan, Gumayan. Kung sabi rin napita sa Gawan, at Tapak. Dari napita sa Surayan. Oh, Surayan, di naman yung kuwan yung Surayan. Lahit naman yun, rin naman yung Tibalog. Tibalog ba yung Surayan? Napita mga tropa, basta dari napita ng Balabog, kaya naman yung mga parente. Estionario dahil nga Alferes, kumusta na Estionario Alferes karon rin sa Malabog? Mga parente yung Kidlibunaw, Gapone. Mga parente mo yung Kidlibunaw, God. Kidlibunaw, kumusta mga bro? Kalo ko gahapon sa alas 5:30 wa magyud ka magchat nga madayon ba tag laag kagabi nga natay lakaw unta gabi mag ka magchat din lakaw lang ko ni uli nakog Dabaw tanini po di uli po tanini karon pa taud na po tanini kay mugikan to dito ulahi man to sa ko mugikan sa Dabaw kay buntag di mo diha kidong kid libunaw labo-labo. Kang Rodel nga Opinaldo. Good morning katropa from Visayan Village. Usa po ni mga tropa nga gusto mo serbisyo mga tropa. Kini nga ning klase mga tao mga tropa. Gado na gani tan-aw nga dako magkatabang sa atong barangay. Siguro sa ingon ani nga sitwasyon kay mo serbisyo man ta kanang pinili tas katawhan kay makatabang-tabang ta aduna po tay masungkit ngadto sa atong mga kaila ba nga mga dagkong official ana ba kini mo dagang kagagawad sa barangay mga tropa man kay Igor mo dihal maghimo mga tropa magpanday mga ordinance sa barangay unya adunay mga propose mga tropa kung unsay komitiba nimo kinahanglan mga tropa nga aduna kay sa imong komitiba aduna kay project nga mahimo. Ayaw pag saan sa katawan million nga proyekto din ha kay wa kay katungod ni ana. Diba? Para may kuan mga tropa sa barangay kagawad. Diba? Ayaw nagsaad og million mga tropa kay basig mahugang bakakon diha. May buntag diba na si Rodel nga Opinaldo? O ba nasab din mga tropa akong amigo mga tropa ang successful mga tropa usab sa buhat? Si Billy Dulatri abot pa nato ning amo ning giingon dagang kapitan dagang ni kapitan sa Bisayan Village basig magkauban ni silang Rodel nga Opinaldo. O ganil sa kwa Ma'am Dita Nita Baldirosa, good morning ha, mga katropa ya ka Ma'am Nita Baldirosa, good morning ma'am. O diri bang Ma'am Josephine nga Palkunitis Kapalong, good morning. O diri ka Ma'am Jing Pigarido Ricas Matina Aplaya Davao City mga katropa. Maraming mga tropa ang nagatanaw sa ato nga Facebook page mga tropa. Kang Ayan Joy Dado Hervasio diri nagtanaw sa ex kuan sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page. Diri pod mga tropa sa atong YouTube pila to kagahapon 147 wa mausbi no? Wa mausbi 147 kay 147 man gihapon karon. Wa mausbi atong subscribers sa YouTube mga tropa kagahapon. Bidog maabot ang 150 mga katropa 155. Wa mausbi mga tropa, paki-subscribe lang sa mga tropa sa ato YouTube sa XFM Tagum City. XFM Tagum City, paki-subscribe lang. Yawat na lang mga tropa. Makatabang mo sa among kalipay kadasig mga tropa nga malagad nganha kaninyo pinaagi sa mga tropa sa atong pagpanag-uban. Ato sa liliw ning uban ri mga tropa, diri sab sa ato ang kaugalingon nga Facebook account ang Sander Umaki Algabri Senior. Kisilin Kaminadi Bandoy o may buntag di ba na Kisilin Algabri Kaminadi Bandoy. And good morning mga Kis Kisilin bandida sa mga igsoon pamilya nimo Ati Baning kang tata kang Brad tata ngatusab kay Adeline Argonza. Good morning mga Lay o gawin niya kang Husilito John Paul murag karon to si Christian Paul muli. Karon to mo ulit si Christian Paul kay tuwa dahil laman yung bubuy day. Wa man maatos balay. Dahil laman yung bubuy day. Kadumdo ba si Christian Paul dahil balay? Hindi man kaan tumatulog Sabado lang kam ulit Paul. Ato lang sa balay. Nagpaminaw ka karon. Atos balay, dito lang tulog karong gabi eh. Ugma lang aus. Sabado lang ka ulit. Sabado lang ka ulit. Kasi hindi makaan to ko Sabado sa Mamakaw. Magkuyog lang ta. Kapaminaw ron eh. Pakichat na podli. Kaya ganahan siya dito sa balay. Usa, di pa maka karoon pa mga lunis ang enrollment. Si Christian Paul kayo murag ba mo pa paghuman silang training staff mga katropa. Staff ba? Staff training ba to? Sa ROTC. Official man siya sa RO mga katropa. Kuan siya nag-training sa mental. Alright, padayon ta mga tropa sa atong pagpanag-uban. May butas na kang Edwin Ocasilla Ricto. Nila ni Kuan rin, nila Bibi, kang Gingging. Ari po ka Arnold Camille, lang Dodong. Ang Inday, nga rin sab kay Toto. O siyempre mga tropa, nga rin kang Injat. And Injat. O kang Igso Noli. O kang Gina, good morning. Kaninyong hurot mga katropa. O lang Igso Boboy, o kang Igso Ilsa Armidilla. O kay Nong Robin. Nong Robin nga... Kuan mga katropa, alaga ni PSL. Ang buntag niya Nong Robin. Alagad o kaabag diri sa kuan siya mga tropa diri sa Asia asa na Peter Hood kaabag si Nung Robin umanya umuntag Nung Robin umanya uban si mga kapikas kinabuhi karon diri sa Purok 6 Mamakaw Kapalong Merada Kidong lagi nag-iingon si Kidong lagi mamili dahi mamili nga Rilampagos Kapala good morning mamili uban si mga kapikas kinabuhi usap o sa imong mga kaapuhan imong mga anak kala good morning din ha mamila mili Rilampagos Kapala o ka pa rin pipi aka inday ka rin pipi pre mayong buntag niya pre uban kang mads good morning ninyo niya alright dito maglangan mga tropa ato na hinahinayon ato mga balita gumika ka alas 5 city na bay dagapon sa atong pagpanago ba na atong programa naka-standby ni si katropang Lars Sanyol mga kaigsunan ato hatagang pagtagan kiniyang balita Oy, sila pa dai si J. J. Ros Nunez, Nunez Toledo. Hi, Kuya Bong. I-greet na ako si Ate Tata Toledo. Oy, kikunsa mo tata? My wife, my... Maymay Nunez, Nunez from Arne Toledo of Poblacion Lupon. Uy, kumusta mga ka-Arne? Kumusta si Arne Arne Toledo? Madungong takaroon rin po doon sa Mati kay naka-live po tayo sa XFM 99.1 Mati. Naapod tayo Facebook page sa Mati City Arne. Arne dahil eh. Naapod tayo Facebook page rin sa XFM 99.1 Mati City. Sa itong YouTube ay XFM Tagum City. Kumusta naman ka Arne? Mga kuane, mga fans club nato ni mga tropa sa DXIP 900 club mga katropa. Sa kaniadto, la Arne Toledo, la Tata Toledo. Kunya apelidong Tata karon lahi naman sa poise, sa poise. Ang iyang bana mga tropa kay mura pug ulo ni bato. Brad, morning Brad. Kumusta ito pagmaniyo sa taxi Brad? Lakog income Brad? Grasa yung tao ni si Upaw. Ito, maayong buntag niyong tanan. Alright, ito maglangan mga katropa. Ato mga katropa, ito si katropang Larsanyol. Tensyon mga katropa sa gawa sa gate sa Usaka Eskwilahan sa Tagum City. Gihatagag katinawan sa principal. Katropas balita, katropang Larsanyol.
6: Live report. Live report. Gihatagan og katinawan sa pamunuan sa La Pilipina Elementary School sa Barangay La Pilipina, Tagum City. Ang nahitabong tensyon gawa sa gate, human may alma mga ginikanan tungod kay wala sila pasudla aron unta magsundo sila mga anak. Hunyo 16, 2026 hapon sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team. Human sa mga insidente kang Ma'am Marilyn B. Palo, School Principal 4, nagpagayad na sila matudbaog orientasyon upat kaadlaw na kalabay nga gitambungan sa mga magtutudlo o ginikanan kabayan sa pagpahibalo sa bagong sistema sa DepEd. Lakip ta ang palisiya sa naasoy nga eskwelahan nga one in one out. Una, gipatuman na mga direktiba o posibleng wala matutbang magkatambong ang pipila ka mga gilikanan na nalambigit sa tensyon.
7: Kasagaran sa ila, based po sa amuang scanning is wala sa ka-attend sa okay. Presentation sa ginikanan during sa opening block. Isingit yun sa mga teachers. Okay. Bisan pa man na nato ay linog na 2 days, no? Kinaanan mo kung ma-inform ang mga peers sa bagong sistema karon sa DepEd, pati na mga palisiya sa eskwelahan.
6: Kahit numluman nga atol sa panghitabo, nagyaw-yaw ang mga ginikanan tungod wala matod ba sila makaibalo o kalit kining gibatuman, hinungdan nga nabalaka sila, sanglit mga gagmayng bata pa ang ilang anak o buot nilang sundoon direkta sa classroom.
7: Palisiya nga na-institutionalize na din sa La Pilipina Elementary School. So dito naibawa na po na sila one in, one out.
6: At ulusap sa bang paghitabo, aduna na ipipila ka mga bata nga nang hilak, rason, nga misamot ang tensyon o nagtinguha ang mga ginikanan nga musunod. Hinoon, sa ulahi, gitugtan sila nga makasulod sa maong gate. Gihatagan sa mga tinawa ni Palo nga ang katuyuan sa maong direktiba nga nagtumong aron nga malikayan nga aduna na makasulod nga daw tang tao sa campus. Kansa na itabo na sa laing eskulan sa Dakbayan, kung di no sa kamang tutudlo ang nakawatagbag, dugang niya, lakip sa ilang katuyuan nga mahimong independente ang kabataan.
7: Tudlo na to ang mga bata, hinahinay sa independent
6: Giklaro usab ni Palo nga sugod niya itong Hunyo 16 ang grade 1 pataas. Igo lamang ito sa gate sa ginikanan o sa gate usab kini hulaton inigting gawas. Samtang ang mga kindergarten ilang gitugutan ni hatod sa parents sa classroom o sundon apan dili mamahima mapundo ang ginikanan sulod sa eskwelahan.
7: Dito na kami sa grade 1 to grade 6 mo so ang among na sa inisyo nga sabutan ng mga sa gate lang sila
6: Nangayisap o dispensa si Ma'am Palo nga to sa mga ginikanan nga wala ma-inform sanglit aminado ang eskwelahan nga doon ay pipila ka mga magtutudlo nga ulahin na kapahibalo sa mga ginikanan pinagya sa ilang group chat o nag-auhag sa ilang kooperasyon alang sa kalinaw o kaluwasan sa kabataan.
7: Panangayon po, sorry sa ilay ko.
5: So,
7: ma'am, na-access sa kanang communication.
5: So doon ay mga pipila nga wala na kahibalo?
7: Na-ipipila din siguro.
5: Okay.
7: Na-ipipila ha?
6: Walang ipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kaniyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.
5: Kisama sa katropang Larsanyol, mani kong ginaingon magkakatropa ba? Nga kasagaran magkatropa nga dalik e magkapo sa social media. Kasagaran magkatropa nga muriak masoko na yon. Muulbo magkatropang kaspa sa ulo. Kining mga ginikanan nga dili maapil sa orientation sa eskulahan. Kani mga ginikanan nga dili tig apil mga tropa adunay meeting sa mga parents mga katropa sa ginikanan. Mao ni kasagaran mga tropa nga mo react dayon mga katropa masuko dayon. Unconfirmed pagani mga tropa ang mga kasayuran. Iya day mga tropa ipang-post sa social media, spistahan din sa mga wapon mga tropa verification. Diba nga na ba nahitabo? So tama man mga tropa nga dapat di gyud magdaso mga tropa kay likayan. Nga ang musulod mga katropa nga mga ginikanan na ay daghan mga katropa nga wala nga mga bata ni kuyog mga katropa sa lain mga kaigsona nga niadtong ginikanan wa na dito kay ni kuyog sa lain mga katropa sa silingan ba ni kuyog ana mao na mga katropa nga gipaniguro pa sa eskwelahan mga kaigsonan nga dili sila malutsan ni ana kay do na poy magpakaron ingnon mga katropa nga ginikanan musundo dito apan ang purpose dito mga katropa musulod kay mga awat. Diba ang ana mga katropa dapat nakasabot mo ni ana mga kaigsona mga ginikanan dili kay mo post mo sa social media. Awa, tama mo na lang himo mga tropa ang until gate lang. Hatod kuha lang, di kay mag-standby mga tropa din ha. Naapo tayo nakita karon mga tropa din he sa La Pilipina. Kay gagahapon ako, kay ning gisubay mga tropa rin kagahapon adlawa. Unsay nakita na ako mga tropa ning kilid mga tropa. Highway bed adha, paingutag niyo Korelia. Purti naghana mga duyan mga katropa, gabansiwag mga duyan sa mga ginikanan diha mga tropa ang gahulat. Naadin na mga tropa, nagdinuyanay, nangatulog mga kaigsuna uban diha. Ang uban nagdagbata, gipangduyan mga tropa ng kilid sa tulunghaan mga tropa nga git mga kaigsuna. O kanang usay git kanang padir mga kaigsunan. Highway na siya bay. Di ba og kuan mga tropa, unsay tanaw ninyo ni anak mga kaigsuon? Tama ba nang gihimo? Ma-aisor ba yung nagyapon mga tropa sa mga turista nga surisuro yung mga kaigsunan? Ngun anak ba? Pero katungod na ninyo, pero nga nga pasilidad gapon sa gobyerno, dapat po siguro mga tropa nga hinlo ang atong palibot mga kaigsunan. Na may mga witing si din hagipang mutang, pwede man na mga tropa maglingkod-lingkod sa witing si, di kay magbutang og duyan mga tropa, kay magdinuyan ay din ha. Pwede naghan ng duyan mga tropa, kung nakita kagapon, no, aligyo ko ang video mga tropa, nanapita kay ga-drive ko mga kaigsunan. O na ito nakita mga tropa. So dapat mga tropa, kita maginikanan po, makabalo po ta mga tropa, mo respeto mga kaigsunan sa mga lugar, labi ng public places mga tropa, daghang mga tawag agi, o nanaabunin na mga tropa, gaduyan-duyan niya, public school mga tropa, naamog na yung duyan, agad ito mga nga gito, mga private school mga tropa, din na, musaway nga musaway lang hinuon to. Samtang sa pikas bahin, Ma'am Nili Relampagos Kapala, matupan niya. Good morning, nga Bok, inamino rin ka ma'am. Shout out ko kay Mayor Joe Relampagos, igagaw niya ni. Igagaw siya ang pikas kinabuhi. Joe Relampagos, salamat sa pagbasa. Salamat po din mo diha, ma'am. O sa mga RR diha, good morning kanyang tayo, mga RR. Unsa man ang RR? Good morning sa mga RR. Good morning po mga tropa sa mga Gigi. RR o Gigi. Ay, nako. RR o Gigi. Good morning kanyang tayo. Alright, mga tropa, dito maglangan. At tuon sa Davao City. Kaya Davao City, kung napabilin mga tropa, gadunay pinakaubos na inflation rate mga katropa sa Tibuok, Davao Region. Katropas balita, katropaga Jovet Espanyol.
8: Live report. Live report.
9: Mikunhod ngadto sa 5.7% ang inflation rate sa Davao City na tumbulan sa Mayo ning tuig gikan sa 7% nga natala ned tumbulan sa Abril base sa pinakabagong report sa Philippine Statistics Authority kan PSA Davao Region. Bisan pa man nga mikunhod usab ang inflation rate sa ubang mga probinsya sa rehiyon, nagpabilin gihapon ang Davao City nga dunay pinakaubos nga inflation rate sa tibok rehiyon. Samtang ang regional inflation rate misaka sa 7.8% gikan sa 8.9% netong bulan sa Abril. Sa datos sa PSA, ang Davao de Oro adunay pinakataas nga inflation rate nga naas sa 11.5%. Gisundan kini sa Davao Occidental nga dunay 11.2%, Davao Oriental nga dunay 10.5%, Davao del Sur nga dunay 9.3% ug Davao del Norte nga dunay 8.3%. Matod sa PSA, ang hinungdan sa paghinay sa inflation sa Davao City mo ang pagkunhod sa presyo sa pagkaon ug nan alcoholic beverages, transportasyon, ingon man alcoholic beverages o tabako. Dako sab matod pa ang kontribusyon sa food and non-alcoholic beverages, transport, housing, water, electricity, gas o guban pang fuel sa kasamtangang inflation rate sa syudad. Kay baluan gamit kunhod ngadto sa 6.8% ang overall inflation rate sa Pilipinas netong Mayo gikan sa 7.2% netong bulan sa Abril. Gipasabot sa ahensya, usa sa mga hinungdan sa pagsaka sa inflation sa Pilipinas sa maging bulan mo ang epekto sa pagtaas sa presyo sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Katropa arong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
5: Thank you so much, katropa. Good job, Espanyol sa detalye sa mga report. Samtaga, good morning din, makatropa, kang Jane Maymay. Good morning po, yan. Kang John Jampon. Good morning, Sir John. Diri karon sa San Isidro, Tagum City. Igsoon ni Sir Dodong Ricky Dodong Jampon. No, sa umabot man tong kagawad ni sa Barangay La Pilipina siguro kauban ni og si katropa nga Bung Alvarez. Murag budagan ni kagawad silang duha magkatropa din sa Barangay La Pilipina. Kani sagada serbisyo ni basta naas media. Ripod magkatropa kang Bro Milan Ulog, umabot pa sa ning kagawad siguro ay. Bro, may buntag bro ang buntag maayo kay nakamata napunta. Salamat sa Ginoo katropa Gabong Algabri Amping kanunay. Yan Amping. Ma'am Janet Cortez, good morning. Diri karon sa San Isidro Tagum ug ang dato Jerry Sisbino, maabot puning barangay kagawad mga tropa diri sa barangay Braulio Eduhali. Kauban po siyang anak mga tropa, murag mag-iski puning anak mga kaigsuna. Mag-iski puning anak siguro. Barangay kagawad, mo barangay kagawad dato Jerry Sisbino. Yan, good morning mga dato. Musta mga dato? Report mga katropa kang kuan kay Larin Masangkay Nayulak. O nga rin usap kang kisa pa ba ni okay, Erlenda Lariosa Kelio Verga. Yan, good morning rin kaninyong hurot mga katropa. Alas 5.18 na samtang sa Laybahi. Ipahigayon karong adlaw mga katropa ang og kagahapon adlaw ang consultation o public consultation alang kini sa draft implementing rules and regulation kon IRR sa Republic Act number 11777 o ang balaod nga nagatukod kini sa inland freezer freshwater legislated hatchery sa lungsod sa Carmen Davao del Norte. Ipanguluhan kini ang konsultasyon ni Ms. Grace Abdala gikan kini sa Integrated Freshwater Aquaculture Division sa DABFAR Central Office. Uban usab sa aktibo nga partisipasyon sa lokal nga paggamhanan og mga sektor nga adunay kalabutan sa pangisda og aquaculture. Mitambong usab si Municipal Administrator Erlinda Marapaw isip opisyal nga representante ni Mayor Leonie Bahagi. Din iyang gipadayag aga suporta sa lokal nga administrasyon sa mga programa nga makatabang kini sa pagpalambo sa industriya sa freshwater aquaculture sa lungsod. Tumong usab sa mao nga konsultasyon ang pagtigom sa mga sugyot, rekomendasyon o opinyon gikan sa mga stakeholder aron lamang masiguro nga ang IRR mahimo kini epektibo, praktikal o makatubag kini sa panginahanglan sa mga mag-uuma o mga magtatambok kini sa uga isda, magpatambok sa mga isda sa komunidad. Gani gilauman usab nga pinaagi sa maayo nga paglatid usab sa IRR, mas mapalig-on pa ang produksyon sa pamilya o sa similya sa isda. Madugangan matutpang kita sa mga mag-uma o mga mangisda o mapauswag pa usab ang seguridad sa pagkaon pinaagi usab sa malungtaron na paglambo sa freshwater fisheries sa Carmen Davao del Norte. Alas 5:20 na bahay samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita.

0: Up, ang Barangay La Paz ug Fort Runner-up ang Barangay Minda mga katropa. Natapos ang bahin sa ato nga balita sa Davao Region. Nagmalampuson ang gipahigayon usab nga groundbreaking ceremony alang kini sa dako usab nga road project nga mokonekta kini sa may Barangay New Santiago Asuncion ug Kapungagan Kapalong sa lalawigan sa Davao del Norte. Sa maong kalihukan ng mga gipahigayon ni adto nga buntag usab pormal usab nga gidawat sa mga barangay official ug lokal nga panggabhanan sa Asuncion, Davao del Norte ug ang proyekto nga adunay gihulat matud pa sa katawhan o dugay nang gihulat sa katawhan nga nagtinguha kini nga mahatagan ug mas paspas ug mas luwas nga agianan padulong kini sa mga kasikbit usab nga mga barangay. Panguna usab sa maong nga seremonyas si District 1 Congressman Di Carlo Oy, uban usab sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga mitambong kini aron lamang nga saksihan ang formal usab nga pagsugod sa maong proyekto. Sumala usab sa kongresista dako ang iyang kalipay nga matuman ang dugay na matudpang damgo sa mga residente nga adunay konkretong dalan nga makapauswag kini sa transportasyon, makapadali usab sa pagbiyahe sa mga katawhan ug makapalambo kini sa ekonomiya pinaagi sa masayon nga pagdala usab sa mga produkto gikan sa mga uma ug sa mga ug mga negosyante. Mga tropa mo kini naglangkob sa atong balita sa Davao Region. Mosunod mga tropa atong balita, mga tropa sa XFM Mindanao Reports, mga katropa. Oras alas 5:28 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gagwapo. Sinaong taon tingga sa bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
5: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko na problema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
20: Yes to help.
21: Sister Pain.
22: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
21: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga butika.
25: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
27: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
26: Bato Gold Town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
27: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
28: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
29: Gusto ba limong isalista limong eskapilya?
30: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
29: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
30: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
31: Exciting!
21: Exciting Pilipinas!
0: Alright, balik tayo mga katropa sa atong pagkanaguban alas sa 5.36 na bay. Liga po sa atong tulumanon hatod pagyapo ka nato mga katropa gato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga may makapabaskog sa atong lawas mga katropa. Sama na lamang na ining premium D3 mga igsoon. Walay gana ba ang lihok-lihok mga katropa tungod kay luya ang lawas? Mag-premium D3 ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy. Tungod mga katropa kay kini, adunay taas nga MCT, medium chain triglyceride. Usa kini ka triglyceride nga adunay tulo usab ka klase sa fatty acid nga kung makasunod kini sa imong lawas. Diretso kini mga katropa gadto sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3, ang maski pagkusog og maski paepektibo. Premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract mga katropa. Mapalit kini sa mga butika nationwide mga igsoon. Ngadto sa kanato, ngadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ang tubag sa mga mag-uma nga walay ginansya. Mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na bay. Ito maglangan mga katropa, gumikan kay Uras Bulawanon alas sa 5:37 na bay. O may buntag din rin mga katropa kay Pusipina Tinambunan. Good morning katropa nga Brad Bong. Exciting Pilipinas, happy Thursday. Shout out lang ko dito sa Shop Aglayan. Sa kuwane, sa Busing Angio Chinsu Trading. O sa Alae, kay Busing Bin at Janjan. Salamat, God bless from Tinambunan family. Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Yan, mayong buntag. GR Inobiagon, Inoa Inabiugan. Good morning, katropa. Yan, good morning, sabi mo din. Alright, ito maglangan mga tropa. Doon ay mga balita mga tropa sa XFM Mindanao Report. Sa ato na hinanayon mga tropa pagkuha. Mga balita ng alang kaninyo mga tropa, dakog kasayuran ug dakog madungog ninyo mga tropa ang mga balita gikan sa lain pang mga lugar. It Aybe, desidido mga tropa nga tapukon kuno ang nahbiling mga NPA karong bulan na. O diris Bukidnon mga tropa. Katropa sa balita, katropa nga Hanilo Tabios.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Desidido humanon sa 8th Infantry Dependable Battalion ang mga miyembro sa New People's Army nga nagpabiling naglihok sa probinsya sa Bukidnon ug Agusan. Kini ang gibutyag ni Lieutenant Colonel George Haliorina, Commanding Officer sa 8IB. Atol sa Dependable Media Kapihan, adlong Lunas, Hunyo 15, 2026. Sa pamahayag ni Haliorina, ila karong gilakag ang Headquarters of Force niyo nga grupo nila Julia Cagadas ug alias Kakoy sa kinatibukan. Dusin na lang ka mga miyembro gikan sa 47 sa NCMRC. Dugang ni Haliorina, kining grupo patabok-tabok lamang og walay igong mataguan. Nakuha na matod pa sa kasundaluhan ang pagsalig sa mga katawhan ug wala na usab nagsuporta sa naibiling NPA. Giatagan og timeline ang 8IB nga karong Hunyo 30 ning tuiga lang taman ang New People's Army ug mawagtang na ang NCMRC aron sa formal nga madeklarang insurgency free ang Bukidnon.
3: So we are hopeful na within this semester. Actually ang timeline na binigay sa atin ng higher headquarters is until June 30 dapat zero member of NCMRC neutralized, dismantled na yung NCMRC and insurgency free na dapat ang Bukidnon by June 30.
2: Ang dosing nga naibiling gilakag sa 8IB mao kini ang ihap sa NPA nga naglihok sa tibok Bukidnon nga gatabok-tabok sa areas sa Agusan del Sur ug sa Claveria Misamis Oriental. Sa laing bahin gipalapdan sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade ang ilang brigade wide combat operations inubanan sa persa sa upat ka mga battalions ilawom sa 403rd Brigade aron lakagon ang kaaway.
3: So lahat ng battalions under 403rd Brigade led by our Brigade Commander, so Brigadier General Sigfred Tumalado. Ganon yung concept namin, nagtutulong-tulungan yung 4 battalions under ng 403rd Brigade para habulin yung kalaban na kapag punta sila dito, inahabol natin. Parang ang nangyari, seamless boundaries.
2: Nanginawat si Haliorina sa tabang sa katawan sa pag-report kanila kung galing makita silang lugar ang presensya sa NPA. Mga katropa, para healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clay Skin Beauty Soap alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Hanilo Tabios, sa detalye sa mga report. Samtang duha, usab ka mag-uma. Gipa arakan patay, Katropas Balita, Katropang Stanley Duenas, gikan sa XFM Pagadian.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Patay ang duha ka mga mag-uuma human gining gipamusil sa wala pa mailang mga suspek sa Barug 2 Barangay Pili Bitsalib Sambuang Rosor alas 12:40 ang dagda sa Udto. Subala sa inisyal ka investigasyon sa Bitsalib Municipal Police Station sa Kaya, sa motorsiklo ang mga biktima gikan sa Barangay Pisumpungan. Padulong sa Barangay Pili sa dihang kalit silang gipamusil sa duha ka lalaki. Ang usa sa mga biktima nga ginganlan og kote sa Ribolan, 54 anyos residente sa Pisumpungan, namatay dayon gumikan sa 13 kasamad sa kalawasan. Samtang, ang ikaduhang biktima nga si Rinaldo Mendoza, 33 anyos, residente sa Ginoman sa Zamboanga, Sibugay, na matay rausab, humarga angkon og 15 kasamad. Human sa insidente, bisibat ang mga suspek sa direksyon sa barangay Balunay sa Bisalip. Parin karon ang hot pursuit operation sa kapulisan, uban ang koordinasyon sa mga kasikbitbang mga municipal police station, aron mailhan og badagban ang responsable sa krimen, samtang gituan sa nagbagutang pamilya nga posible batod pang tulis ang motibo sa krimen, humanawala ang mga salapi o importanteng gamit sa mga biktima. Katrupa mo sa 89.5 XFM Pagadian, ako si katrupang Stanley Duhenias, XFM News.
0: Nagsama sa katrupang Stanley Duhenias gikan sa XFM Pagadian. Good morning, di ka ma'am Pele Feliciano, di ka ron sa Bawab, Davao di Oro. Good morning, di ka ma'am. Uban sa tibok membro sa pamilya, imong kapuhan o imong mga kabataan diha, imong anak. Good morning lang tanan diha. Good morning yung tanan. Kumusta ba ng pagkuhan karon kay na arbatay mo? Hindi maayong panahon ron nga sa nasud Pilipinas, no? Ayun na ko. Alright, dito maglangan mga tropa. Ito gantoon mga kaigsunan jinsan. Kay dulan ko no sa 2,000 mga katropa. 2K o 2,000 mga tropa. Kabaga classroom sa rehiyon 12. Dili ko no mga tropa na magamit. Tungod kini sa linog. Ayan, kompletong detalye mga katropas balita. Katropa Ivan Polonan.
5: XFM Mindanao Reports.
6: Nisa ka na sa 1,755 ka mga classrooms sa nagkadayang tulungan sa Rion 12 ang gikonsidera nga totally damaged o kung dili na magamit human sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog. Base sa datos nga gipagawa sa Department of Education o kung DepEd 12, nanguna ang probinsya sa Sarangani nga mao'y labing daghan nga mga tulungan sa Rion 12 ang dili na magamit asa ni tala na og 537 ka mga classrooms. Gisundan kinis dakbayan sa Jensen nga adunay 309 ka classroom, dayon ang South Cotabato nga adunay 265 ka mga classroom og adunay 73 ka mga classroom sa Sultan Kudrat, samtang 38 usab sa Kidapawan City, samtang isa ka na usab sa 1,774 ka mga classroom sa Tibuok Rehiyon ang nakitaan og major damage og adunay 4,930 usab ka mga classroom sa Soxar Gen ang nakitaan og minor damage. Gilauman nga musaka pang ihap sa mga classroom nga nangaguba. Gumikan nagpadayon sa kasamtangan ang gipahigayon nga pagsuta sa mga gambalay sa mga tulungaan sa Tibuok Rehiyon. Mga katropa, sa atong anam-anam nga pagbangon gikan sa kalamidad, himsog nga panglawas usab ang iprioridad. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Polonan, sa detalye sa mga report alas sa 5:44 na ba? Programa alang kini sa mga kabatan-onan gitutukan sa militar aron lang mga dili mga katropa marikrot sa Walhoga Grupo. Katropas Balita, katropang Jonathan Soriano.
5: XFM Mindanao Reports.
7: Bisan nagkahinay og makonsidera nga wala na ang presensya sa CPPNPA sa Area of Responsibility sa 8th Infantry Battalion o 8th Infantry Battalion Philippine Army, ugot gihapon ang pagmonitor sa mga kasundaluhan sa mga batalyon ilawom sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, labi na sa mga eskwelahan o komunidad diin makonsidera nga vulnerable ang mga kabataan. Atol sa gipahigayong dependable media kapihan niadtong Hunyo 15, 2026 sa impasugong Bukidnon, gibutya ni 88IB Executive Officer Major Arnil Kilyupi, Philippine Army, nga nagpahigayo na sila og Youth Leadership Summit dito sa Barangay Busdi, Malaybalay City o uban pag lugar kung asa kusok ang pagpanglingla sa walhong grupo. Tumong sa maong summit nga mapaabot sa mga kabataan ang kaalam aron nga dili ma-recruit o madala sa nindot nga mga pasalig sa walhong grupo.
8: Ang tumong ato is ma-prevent nga ma-recruit sila sa NPA. Itong mga ang mga katuigan, kanang area diya sa Aperpulangi, kanang mga barangay, diya ang ang kasagaran na yung mga na-recruit.
7: Gidugang usab ni 8IB Commander Lieutenant Colonel George Halurina Philippine Army nga wala na sila'y namatikdan nga recruitment tungod sa Leadership Summit, Information Education Campaign o paghangop sa matag tribo.
9: Saan nga wala na tayo na? Wala na tayong information about recruitment ng kalaban niya. Kasi ang mga tao ngayon, nag-depensa na sila. Yung ginagawa natin ngayon, like yung leadership summit, information education campaign, yung pagkikipag himamat natin sa mga tribal leaders, tribal communities, wherein binabanggit natin how the enemy deceive us.
7: Nasabtan matod pa nila ang mga pagpanglingla na gibuhat sa kaaway ang ilang pagsabot sa pakigbatok sa insurhensiya na kapapildi sa lakang sa militar na mahimong insurgency free ang probinsya sa Bukidnon. Mga katropa, doon na ka ba'y problema sa high blood, diabetes, uguban pang mga balatian? Ayaw ka na pasagdahi, tumari og Santon Plus Herbal Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News!
0: Alas 5:46, good morning mga tropa, diri kay Alfredo Hicale, diri karon sa may nagyapon ka diri sa kuan ha. Sa Sydney, Australia. Sa man ni HM pod ng D3. Bong, sa D3. Premium D3, how much? How much premium D3? By box niya ma'am. By box premium D3 din. How much ay pod ng D3 premium D3? By box no. Wako ka basta sobra libo. Ako amin kapsul. Lindot siya ma'am. Kung ganahan ka, dalaan ta ka, asa kita niya. Namari daghan. Alright, parenta mga tropa, sa atong pagparaguban, mga kaigsuna niya itong programa, Dita Baglangan, mga kaigsuna, doon ay mag-uma mga tropa ng ginatawag itong street level drug target. Dakpan ko ni sa bypass operation mga tropa din sa Bislig City. At ito daw sa iyong mga katropa ang kumplito ni Italian, igikan ni katropang Ali Vicente.
21: XFM Mindanao Reports.
10: Ana, nagkaroon sa prisuhan ang usa ka mag-uuma human kini masikop sa mga otoridad atol sa gilusan nga drug by bust operation dito sa Barangay Mangagoy, Bislig City. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga usa ka street level individual kon SLI nga nagdala sa alias nga Iloy, 36 anyos ulitaw og residente sa Maong Dakbayan. Ang malampusong operasyon gipahigayon pinaagi sa hiniusang puwersa sa Intelligence Unit sa Bislig City Police Station, Surigao del Sur Province Provincial Intelligence Unit og Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Atol sa pagrikisa, nakuha gikan sa posisyon ni Iloy ang duha ka sachet sa gidudahang shabu nga mutimbang og 5 gramos og adunay gibanabanang kantidad nga 34 mil pesos, 1,000 pesos nga bypass money og usa ka pakete sigarilyo nga maoy gigamit nga taguanan sa maong illegal nga droga. Alang sa legal og hapsay nga proseso, gihimo ang dinalian nga inventory og pagmarka sa mga nakumpiskang ebidensya sa mismong dapit sa operasyon. Gisaksihan kini sa mga representante gikan sa kagamhanan pinaagi na sa Department of Justice kon DOJ, mga opisyal sa barangay o mga sakop sa media. Ana, nakaroon sa kustodiya sa Bislig City Police Station ang sospetsado. Giandam na sa mga otoridad ang ipasaka nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinamit katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghihiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Isa mas katropa Ali Vicente, good morning di kang Lindon Estremos. Good morning sa mga rikan ng katropa kang Brother Giovanni Gilig sa Valencia City, Bukidnon. O gari sa Gantulit sa Tulis Bersano. Og asa magkaroon mayong buntag duha ni brother. Dito maglangan mga tropa katapos ang report gikan sa XFM Mindanao Reports. Clear operation sa mga kadalanan. Nagapadayon sumala mga tropa ni Secretary Dizon, katropa sa balita, katropa ga Philip Oligario.
21: XFM Mindanao Reports.
11: Nagpadayon ang clearing operation sa mga nagkadaiyang kadalanan sa Rehiyon 12 ug mga kasigbit nga dapit nga nangaguba human sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog nito na kalabay nga semana. Sa pamahayag ni Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon nga maagian na ang 17 ka mga taytayan sa nagkadaiyang bahin sa Jansan, Sarangani Province, South Cotabato, lakip na ang Davao Occidental ug Davao del Sur. Pagbutyag pa ni Secretary Dizon nga gipaspasan nila ang pag-ayo sa mga tulay, lakip na ang mga kadalanan nga natabunan human sa nidahing ayuta aron nga dali usab nga mahatod ang mga hinabang alang sa mga residenteng apektado. Pagbutyag sa opisyal nga tanan nga manghiman ang ilang gipagana alang sa paspas kapag ayo sa mga kadalanan nga nangaguba.
12: We will not leave Mindanao behind. We are all here to give all out support sa ating mga LGU, sa ating mga probinsya. Yun ang kabigin-biginan ni President, and we will be here until the next couple of days.
11: Sa kasamtangan, pipila paghihapon ka mga barangay sa Rion 12 o Davao Region ang dili pa mahatdan o hinabang human nga nangaguba ang ilang kadalanan. Mga katropa, gaantos ba sa lain-laing sakit sa mata? Mag-Visionax Plus na! Tungod hato diini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag-Visionax Plus na adlaw-adlaw. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Thank you so much, katropang Philip Olegario. Sa detalis mga report, mga ito mga katropang katapusang reports alang sa XFM Mindanao Report.
21: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alright mga katropa, alas sa itong weather update din sa Davao Region mga katropa. Sumala kanin sa forecast. Ang kadaghanang gabahin karon sa Davao Region, makasinati mga katropa sa partly cloudy ngatong sa cloudy skies. Nga adunay mga panagsang rain showers, tutaligsik mga katropa o thunderstorm. Pinalugdog. Ilabi na mga tropa sa hapon o gabi. Ang panahon mga tropa, magpabilin karong init o medyo umog. Nga kabuntagon, hangto na kini mga tropa ganto sa unto. Apan posible usab ang kalit nga pag-ulan o pagpadulugdog sa pipila ka mga lugar. So gidasig ang publiko nga mag-amping bato kato sa posible usab nga flash flood o landslide sa mga lugar nga masudlan kini og kusog usab nga mga pag-ulan. Ang temperatura sa Davao Region gikan sa 32 ngadto sa 34 degrees Celsius mga katropa, ang maawi pinakataas o pinakaubos na gikan sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Samtang direksyon sa hangin, paingon mga katropa gato sa southeast ngadto na sa south o ang gikusgo mga katropa, light to moderate lang atong hangin. Samtang atong kadagata mga katropa is light to moderate. Favorable alang kini sa gagmay mga katropa mga sakayan. Apan padayon gihapon mga katropa sa pagmonitor sa weather advisories mga katropa. So ang adlaw misubang alas 5:22 sa buntag, musalo pusab alas 5:53 sa hapon. Samtang ang bulan mga katropa musubang unya alas 7:09 mga katropa sa buntag, musalo pusab unya alas 8:36 mga katropa sa gabi. Alang sa atong weather update mga katropa karong Huwebes mga katropa, Hunyo 18/2/2020. Size adlaw mga tropa karon nga Huwebes no? Sa Davao Region mga tropa, magpabilin kita, magpinantayon para maluwas kita mga tropa sa mga katalagman. Bakit ang weather update mga katropa?
21: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Wala na ba oras mga tropang pareho sa unang nagkaroon tabil sa itong panagoban? Musunod na mga kaiksonan. Ang lain pang programang mga tropang express balita. Oy, nakakuan mga nakahabol mga tropa si Kwan. Nakahabol mga tropa si Tristan Yat Gulay. Matupan niya maayo gabuntag katropang bong. Unya matupan ni, siya, ni John Jampon mga tropa. Shout out kay Brad Ronald Bong Alvarez. Basta-basta ni. Kumusta karon si Brad katropang Bong Alvarez? Kumusta mga sir? Paano man ka magpakita sa mga sir? Bitaw mga tropa. Musunod mga tropa, express balita sa 99.1 Mati City mga tropa sa XFM. Kauban niya mga tropa si Ken sa Acevedo. Uli ni sa XFM 107.1. Hindi magkauban si katropang Lars Sanyon. Kaabag ta sa Master Controls, katropang Gab Alas. At siyempre mga tropa, gitimon kami sa mga Station Manager, katropang Arnel Cortez. O ang siyempre mga kaigsonan, sagana sa mga katropa sa ato ka General Manager, si Sir Edwin Garing. At og CEO President, Dr. Remilito Ois, Olivain Oy, at Vice President. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri. Exciting Pilipinas!
21: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
15: X.
13: XFM.
15: FM.
14: Exciting.
15: Munta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo, si Nong Daon Tingkas ang bunga.
15: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
16: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
15: Kaya nakan nga, salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
15: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
18: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
20: The Secret of Health.
22: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
20: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
20: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
22: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
20: The secret of health.
22: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
20: Santon Plus Gold.
24: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
20: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
24: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
21: the secret of health.
22: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
21: Vision Next, daghan ang natubangan.
1: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
21: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
22: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
21: The secret of health.
22: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
21: The secret of health.
22: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
3: XFM.
2: Exciting.
21: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM alas 6:04.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, atensyon gawa sa gate sa La Filipina Elementary School. Gihatag ang katinawan sa principal.
2: Headlines. Headlines.
1: 142 ka mga free Wi-Fi sites. Gitukod sa ikadawang distrito sa Davao de Oro alang sa libreng Wi-Fi.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, Rini Bubet Baterbunya. Gideklarar nga Agusan del Sur icon. Jersey number 2, official ng Giritiro.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, Strait of Hormuz, ablihan na karong adlaw nga Biyernes.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, Son Miss, nakapakurat kang Fernandez sa Nottingham Open.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang showbiz, katropa Sharon Cuneta, nipalag sa pasangil sa mga ex-bodyguard ni Zaldico.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Kaniya na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 18, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka na ito kini sa Santon Gold Copper Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod paingon si gawas. Inamta adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Copper Mix. Mapalit na sa nasangpit nga produkto, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
1: Gihatagag katinawan sa principal sa La Filipina Elementary School ang naitabong tensyon gawa sa gate. Human may alma ang mga ginikanan tungod sa kaya wala sila pasudla aron unta magsundo sa ilang mga anak niyatong Hunyo 16 sa hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagam News Team kang Ma'am Marilyn B. Palo, School Principal 4, sa naasong eskwelahan na paigayon matod pa sila og orientasyon o pagkaadlaw na nakalabay o nagipatuman ang maong direktiba. O posibleng wala matod pa makatambong ang pipila ka mga ginikanan nga nalambigit sa maong tensyon. Kahinom naman nga atol sa panghitabo, nagyaw-yaw ang mga ginikanan tungod nga wala sila makahibalo o galit kining gipatuman. Inungdan nga nabalaka sila sanglit kagmang bata pang ilang mga anak o buntila kining sundoon direkta sa classroom. Atol sab sa hitabo, aduna na ipipila ka mga bata nga nanghilak rason nga misamot ang tensyon o natinguha ang mga ginikanan nga musunod. Hinoon sa ulahig itugtan sila nga makasulod sa gate. Yatagan sab og katinawa ni Palo, ang katayuan matod pa sa maong direktiba nga nagtumong aron malikayan nga adunay makasulod kay daotang tawo sa campus. Kansang nahitabo na sa laing eskwelahan sa Dakbayan kundi ni usa ka magtutudlo ang nawalaan o nakawatan og bag. Dugang niya lakip sa ilang katuyuan nga mahimong independente ang kabataan. Diklaro sab ni Palo nga sugod kagahapon o ni adtong Hunyo 16 ang grade 1 pataas igo lamang ihatod sa gate sa ginikanan o sa gate usab kining sulaton inigting gawas. Samta mga kindergarten ilang nga gitugutan nga ihatod sa parents sa classroom o sundoon apan dili mahimo magpundo ang ginikanan sulod sa eskwelahan. Nangayo sab og dispensa si Ma'am Palo ngadto sa mga ginikanan nga wala ma-inform. Sanglit aminado ang eskwelahan nga adunay pipila ka mga magtutudlo nga ulahin na nakapahibalo sa mga ginikanan pinaagi sa ilahang group chat. Dugang pang detalye sa balitang lokal, katropa, 142 ka mga free Wi-Fi sites gitukod sa ikaduhang distrito sa Davao de Oro alang sa libreng Wi-Fi. Atong sayron ang detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
0: Mukabat sa 142 ka mga free wifi site ang gitukod sa lain-lain dapit sa ikaduhang distrito sa Davao de Oro alang sa programang Free Wifi for All. Opisyal nga gilusad ang nasampit nga programa nga proyekto sa Department of Information and Communication Technology o DICT 11 sa probinsya sa Davao de Oro nga magtumong aron mapalapdan ang kasaligan sa libre nga internet access sa katawhan. Naglakip ang mga free wifi site 22 nga gibuntar sa Pantukar, 24 sa Mako, 26 sa Laak, 13 sa Mawab, 13 sa Mabini o 34 sa Lungsod sa Nabunturan. Di nakabutang kini sa mga pampublikong eskwelahan, barangay halls, health center, hospital, terminal, palengke o uban pang public place. Ang opisyal na paglusad sa maong programa, personal nga kitambungan ni Sikan District Congressman John Sinisa, Mayor Oliver Sinisa, District Assistant Secretary John Vincent Manuel Gaudan Isip, Keynote Speaker, lakip na ang mga personal gikan sa DICT 11, local officials, empleyado sa MLGO o mga stakeholders. Dungan sa maong aktibidad, ilusad usab ang LGO Go Live program sa pantukan alang sa epesyente o paspas ng pagsirbisyo sa lokal nga panggamanan sa online transaction alang sa business permit and licensing, local civil registry, community tax, certificate o sidula o guban pa. Suportado usab ang maong kalihukan sa probinsya na panggamanan sa Davao de Oro o Laoman matod pa na dili madugay, ilusad ang susamang programa sa unang distrito. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, melinanser, matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat kay tropang niya Darwin Dulatri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Pating lawas nga, o pating lawas sa lalaki nga napalgan sa Braulio Iduhali, wala pa mailhi. Imbestigasyon nagpadayon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
4: Nagpadayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan human makaplagan ang usa ka wala pa mailheng usa ka patayng lawas sa lalaki. Alas 10:20 sa buntag ni atong Hunyo 16, tuig 2026 sa Puro 15, Marisa Tadico Compound, Barangay Tanglao, Braulio Eduhale, Davao del Norte. Sumala sa initial nga report sa kapulisan, ang biktima gibadabana nga 30 anyos ang panuigon, lalaki, og nakasunog kining itom nga t-shirt, dark colored nga short pants sa pagkakaplag kaniya. Wala pa madayag ang iyang identidad samtang gipaubos pa kini sa formal nga proseso sa pag-ila og autopsy aron mahibal-an ang hinungdan sa kamatayon. Nanawagan ang kapulisan sa publiko, ilabi na sa mga pamilya nga adunay paryente, higala o kaila nga dugay nang wala nakauli o gudi na makuntak nga moadto dayon sa ilang buhatan aron masuta kung aduna bay kalambigitan sa nasangpit nga biktima. Gipasabot sa kapulisan nga ang tanang impormasyon nga madawat pagatagaan og higpit nga kumpidensyal nga pagtagad. Alang sa mga mutabang sa pag-ila sa biktima, mahimong mutawag o mutix sa Braulio Eduhale Municipal Police Station sa hotline 0929-211-3243. Nagpabilin ang imbestigasyon samtang gi-validate pa sa mga otoridad ang tanang ebidensya o impormasyon aron masuta ang tinuod nga kahimtang sa insidente. Katropa, siguruha nga basko kanunay imong lawas, magtumar perme og Sanson Vitamin C para immune system lagsik perme. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat ka tropang Bong Algabre sa maong balita.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Driver nga gikonsiderang regional top priority nga tigpayot o illegal nga droga, sikap sa kapulisan sa Mati, valor 872,000 pesos. Kandidat sa droga nasakmit sa kapulisan. Alang sa kompleto detalye, ka tropang Vicente Pichon de Fort.
2: XFM Report.
5: Nasikop sa hiniusang operasyon sa kapulisan sa siyudad sa Mati o guban pang law enforcement agencies ang usa ka regional top priority individual atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Purok Bayanihan, Barangay Science, City of Mati, alas 3:15 kagahapon sa hapon. Gipangunahan mismo ang naasoy nga operasyon ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station, ubos sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Sao, ang acting Chief of Police sa siyudad sa Mati. Base sa taho sa kapulisan, nasakpan ang suspitsadong giilang si alias Soy, hamtong ang pangidaron o sa kadriver o residente sa Lower Limatok, Barangay Sentral ng siyudad sa Mati. Nahulog sa kamot sa mga operatiba ang nasambit nga sospek, human mapalitan kini sa nagtagubang pusher buyer nga pulis o gituhuang shabu. Gikan kaniya, nga doon ay giba naman na ang standard drug price nga mukabat sa 872,440 pesos. Ang maong kalampusan gikonsidera sa Mati City Police Station isip usa kadakong kalampusan batok sa mga sindikato og individual nga padayon sa pagpakatap sa illegal nga droga sa Mati City o sa Dimok Probinsya sa Davao Oriental. Gidugang pa ni Police Captain Ismael nga ang pagkadakop kang alias Soy o sa kaligod nga mensahe nga walay luna ang mga drug personality sa komunidad o malauman sa katawhang Matinyans nga padayon ang ilang kampanya kauban ang gobyerno batok sa illegal nga droga. Sa pagkakaroon, gipailawob na sa kustudiya sa Mati City Police Station ang suspect nga si alias Soy samtang giandam na usab ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang ang tanang nasakmit ng ebidensya isubiting ngadto sa forensics laboratory alang sa igong eksaminasyon o dokumentasyon para kanunay healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the 4 XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon the 4 na nanukad gikan sa XFM Mati City Davao Oriental. Olaing detalye sa balitang lokal Caraga Region gilaumang ideklara is ingon nga SIPS karong adlawa. Alang sa kompleto detalye Katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
6: Gila uman sa Eastern Mindanao Command kun Eastmincom nga ideklara na karong adlawa ang tibuok Caraga Region ubos sa Stable Internal Peace and Security kun SIPS. Sumala ni Eastmincom spokesperson Colonel Maria Cristina Manuel nga dakong factor ni ini mao ang pagkulap sa kinatibukang remaining structure sa Northeastern Mindanao Regional Committee human napatay sa inkwentro ang leader ni ini nga si Edilberto Daval alias Waco. Dugang ni ini 19 na matudpaka munisipyo nga sakop sa Surigao del Sur ang ilalumna sa SIPS condition samtang 13 sa Agusan del Sur ug 11 sa Agusan del Norte. Ning milabayng adlaw usab, mibisita si Eastmincom Commander Lieutenant General Adonis Ariel Orio sa Agusan alang sa Joint AFP-PNP Intelligence Coordinating Council kun JAPEC meeting alang usab sa hingpit nga pagdeklara sa Bayugan ug Butuan City ubos sa SIPS. Gitakdang ipahigayon ang formal ceremony atol sa Regional Peace and Order Council kun ARPOC meeting nga pangunahan ni ARPOC Chairperson Governor Johnny Pimentel ug tambungan sa matag gobernador sa mga naisgutang probinsya. Lakip ang presensya sa mayor sa Butuan City, local chief executives, head sa local government ug law enforcement agencies. Gipasabot ni Manuel nga human madeklarang ubos sa SIPS condition ang usa ka lugar, aduna pay usa ka tuig nga grace period alang niini sa pagsiguro nga wala nay hulga gikan sa mga rebelde o teroristang grupo. Ayha kini ideklarang insurgency free. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras katropa alas 6:17 na sa buntag ug karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Aron nga permanente magnormal ang pabawas sa matag adlaw, inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas. Rene Bobet Baterbonia gideklarar nga Agusan del Sur Sports Icon jersey number 2 official ng giritiro. Alas sa kompleto detalye, katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
7: Giaprubahan na sa sangguni ang panlalawigan sa Agusan del Sur ang usa ka resolusyon aron opisyal nga ilhon ang dakong kontribusyon sa mitaliwang basketbolista ang si Rene Clarta Bobeta Nuha Baterbonia sa natad sa sports. Pinaagis maong nga resolusyon, opisyal nga giila si Baterbonia isip usa sa Agusan del Sur sports icon. Kini usa ka paghatag og pasidungog og pagrespeto sa dungog nga iyang gidala alang sa lalawigan og sa inspiration nga iyang nahatag ngadto sa mga kabatan-unang atleta. Lakip sa unod sa giaprubahang resolusyon mao ang opisyal nga pagretiro sa iyang jersey number 2 isip simbolo sa iyang talagsaong kabilin sa basketball. Dili na mahimong gamiton pa ang maong numero sa bisan unsang provincial sanctioned basketball league sa tibuok Agusan del Sur. Apil na niini ang sikat nga Governor's Cup diin si Baterbonia dako og natabang sa iyang pagdula ubos sa sa Talakugon Wood Processor sa niadtong tuig 2024. Kahinumduman nga tungod sa iyang impresibo og talagsaong talento sa lalawigan, si Baterbunya nakuha kaniadto isip atleta sa Ateneo de Davao University sa wala pa kini misulod sa kauluhan. Ang maunglakang sa kagamhanang panlalawigan nagpakita sa kinatibuk ang pagpasalamat sa Agusan del Sur sa iyang bubo apan makasaysayong karera nga magsilbing sumbanan sa mga sunod nga mga henerasyon sa mga magdudula.
8: In recognition of his exceptional achievements, exemplary character, and lasting contributions to the development of sports and the promotion of Agusan del Sur in the national and international arena. Resolve for jersey number 2 be officially retired and permanently reserved in honor of the late Mr. René Clair, Bowman, and California. And that said, jersey number shall no longer be assigned to, worn by, or issued to any player participating in all governors of teams and provincial government sponsored or sanctioned basketball competitions within the province of Agusan del Sur.
7: Mga katropa, aron kanunay ligon ang imong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Babae nga police og high value target dakpan sa Baybas operation sa Coronel City. Alang sa kompleto detalye katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Report.
9: Tingkagol ang usa ka lalaki nga pusher ug usa ka aktibong police woman human masikop sa drug Baybas operation alas 4:49 sa hapon ning nakalabayng adlaw. Ang operasyon gihimo sa purok pagkakaisa lot C, Barangay San Isidro, Coronel City. Giila sa mga otoridad ang mga dinakpan nga silang alias Hari, 27 anyos, o ang kauban niini nga pulis nga nidestino sa Coronel City Police Station nga si alias Jane, 35 anyos, ulos lumulupyo sa mong dapit o wala na makabiya pa sa dihang gipalibutan sa mga operatiba. Nakuha gikan sa kusodiya sa mga suspect ang usa ka plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabu, lakip ang 500 pesos nga kwarta nga gigamit isip marked money. Sa pagkakaroon, ang duwa ka suspect kasamtangang gitanggong sa ilang lock-up cell alang sa tukmang disposisyon samtang gikatakdang pasakan og kasong kalapasan sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ipabiling ligon og protektado ang panglawas

0: ang mga empleyado sa South Bank Libuna samtang sakay sa kotse. Alas 9.40 sa buntag adlaw Miyerkules, Hunyo 17, 2026 sa may Secondary National Highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa kotse ang usa ka alias Vonvon, 30 anyos, Olitawo, driver, alias Raya, 26 anyos, Minyo, loans processor of Jeff, 21 anyos, doon ay live-in partner o usa ka security guard. Sa pagresponde sa kapulisan, nakaplag ganang usa ka kotse nga anaa kilid sa kanal sa highway nga adunay walo ka mga buslot sa bala sa windshield niini. Matod sa mga biktima nga gikan sila sa South Bank sa Libuna ug paingon sa Land Bank sa Manolo Fortich aron magdeposito og kwarta, dihang mikanaog ang duha ka wala mailing suspect nga sakay sa Ford Ranger Wild Truck og giposil sila sa makadaghang higayon gamit ang mubo og tag-as nga mga kalibre sa armas. Isip pagresponde ang driver ug ang security guard ni kanaog usab sa ilang sakyan og ni balos apan nahutdan og bala ang armas sa security guard. Humani ato giduol sa mga suspek ang kotse og gimanduan si alias Raya nga ihatag kanila ang bag nga adunay sulod nga kwarta ay hani ikyas. Gilayong nagpahigayon og flash alarm og dragnet operation ng kapulisan aron mapadali ang posibleng pag-ila og pagsikop sa mga suspek. Nakigkoordina usab ang Manolo Fortich PNP sa mga kasikbit nga istasyon sa kapulisan og uban pang mga unit alang sa hot pursuit operations. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat kay tropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Oras mga katropa, lasay sa 24 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloy ang patong-patong mga balatian sama sa diabetes, high blood o kuban pa. Pinagi sa adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Atong sayron katropa ang mga balita gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
3: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, kinilala na ng Minority Bloc ang pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos dumalo ang mga miyembro nito sa special session at mga pagdinig ng Commission on Appointments kahapon. Bagamat hindi sila dumalo sa umagang sesyon kung saan formal na nahalal si Gatchalian bilang Senate President, nakibahagi naman ang ilang miyembro ng minorya sa mga sumunod na gawain ng Senado. Ayon kay Senadora Lauren Legarda, kinikilala at tinatanggap nila ang bagong liderato ng Senado habang patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Sa isang interview, sinabi naman ni Senator Pia Cayetano na dumalo sila sa sesyon dahil may 13 members na ang majority, bagay na igagalang nila base sa nakasaad sa konstitusyon. Nilino naman ng minorya na hindi nito naaapektuhan ang kanilang nakabinbing petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa naging pagbabago ng liderato sa Senado.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Muling itinalaga si Senator Alan Peter Cayetano bilang minority leader ng Senado matapos itong ihayag ni Senator Lauren Legarda sa plenaryo kahapon. Ayon kay Legarda, si Cayetano ang mamumuno sa minority bloc habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa petisyong inihain ng kanilang grupo kaugnay ng reorganisasyon ng Senado noong June 3. Matatandaan na nagsilbiring minority leader si Cayetano mula 2010 hanggang 2013. Muling humawak ng posisyon mula September 2025 bago siya nahalal bilang Senate President noong May 11. Samantala, formal na nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa isinagawang special session na dinaluhan ng 13 senador.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Inilabas na ang bagong komposisyon ng mga komite sa Senate sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian kung saan ilang senador ang itinalaga bilang chairperson ng mahalagang komite. Nanguna si Senador Erwin Tulfo sa pagtanggap ng mga pangunahing komite matapos italaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, Committee on Social Justice at Committee on Energy. Samantala, si Senador Bam Aquino ang mamumuno sa mga komite ng Trade, Basic Education at Science and Technology, habang si Senador Kiko Pangilinan naman ang itinalagang chairman ng Constitutional Amendments, Agriculture at Justice Committees. Si Senador Mig Zubiri ang mamumuno sa Committee on Foreign Relations at Committee on Rules, habang si Senador J.B. Ejercito ang itinalagang chairman ng makapangyarihang Committee on Finance at Committee on Local Government. Siya rin ang magsisilbing Senior Deputy Majority Leader ng Senado.

0: Halaga naman si Senador Tito Soto bilang chairman ng Committee on National Defense and Security at Committee on Ethics and Privileges. Si Senador Rizon Tiveros naman ang mamumuno sa Committee on Health, Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Samantala, si Senador Rafi Tulfo ang mamumuno sa Committee on Public Services at Committee on Migrant Workers, habang si Senador Joel Villanueva naman ang magiging chairman ng Committee on Higher, Technical and Vocational Education at Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Itinalaga rin siya bilang Deputy Majority Leader. Kasama rin sa mga inanunsyong asignasyon ang mga miyembro ng Commission on Appointments at Senate Electoral Tribunal na inasahang magkakaroon ng mahalagang papel sa mga usaping pambatasan at pampamahalaan sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Ang bagong komposisyon ng mga komite ay inasahang magsisilbing gabay sa pagtalakay ng mga panukalang batas, investigasyon at iba pang mahalagang usaping pambansa sa mga susunod na buwan.
1: Express Balita.
2: Oras, katro palasay sa 28 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nyatot ka nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro, parang makita o babot ato ang mga ambisyon dapat in Albert ato ang vision. Inam dadlo adlo og Vision X Plus of Gel Capsule. Gi-anunsyo ni US President Donald Trump nga ablihan na pag-usab karong adlang na Biyernes, Hunyo 19, ang Strait of Hormuz nga usa sa pinaka-importanteng agianan sa lana sa kalibutan. Kini mo na kasinabot ang Estados Unidos ug Iran nga tapuson na ang gubat sa Middle East. Nag-iisip na kung lakang aron mahunong ang dugay ng panagbangi o epekto ni ini sa ekonomiya. Matod pa ni Trump, nga sugdan na ang paglihok sa mga barko o ang pagsulod o paggawa sa mga kargamento sa lana pinaagi sa Strait of Hormuz. Gipayagsab sa presidente nga wala niya damhang nga daghang tabang ang gikinahanglan aron maablihan pag-usab ang maong agianan. Nga itong adlaw nga Lunes, gikataho nga dunay tulo ka mga oil tankers o duha ka mga cargo ship nga nakalusot sa lugar nga kaniadto nag-iapektuhan sa naval o naval blockade sa US. Samtang gipirmahan karong o pirmahan karong adlaw nga Biyernes sa Switzerland ang kasabutan sa kalinaw tali sa US ug Iran uban ang Pakistan nga mutabang usab sa paghusay. Oras katro palasay 30 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
2: Detalye sa balitang sports katropa hatod kanato kini sa Turbo. Para mas malibay si Mrs., mag-turbo si Mr. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Sa kalibutan sa tennis, nakapahimo og dakong sorpresa ang qualifier nga si Sinip Sonmez. Human niya nga gipildi o pildihon ang kaduhang seed nga si Lila Fernandez sa unang hugda sa Lexus Nottingham Open. Bisan og nalangan ang og 5-3 sa ikaduhang set og sa nakatubang pag set point wala magpadaog si Sonmez o nakabalik aron makuha ang ikaduhang kadaugan batok sa mas paboritong Fernandez. Among resulta maoy nakabalos si Sonmez sa ilang miaging panagtagbo sa Stuttgart Open niadtong Abril. Di napildi siya ni Fernandez, bisan pa og naguna og 5-1 sa ikatulong set. Napakita si Sonmez sa og lig-on nga determinasyon og kusog nga pagbangon nga maoy nagdala kaniya sa usa ka impresibong upset victory sa Nottingham Open. Mao kana ang atong paugnat sa kusog. Diin gipamatud-an ni Sinep Sonmez nga wala imposible sa dula basta adunay kaisog o pagtuo sa kagalingon.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Oras katropa na sa 31 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas milami ang kutis, muhamis, mulumoy, muhumot. Nusno sinana mga maring og clear skin beauty soap. Mapalit na sa mga parang sa butika, kadol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, palita sa buta. Express, palita sa buta.
2: Ayay, si Sharon Cuneta, mga katropa, may palag sa pasangil sa mga ex-bodyguard ni Saldico. At ang kating siren, pinagis ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Yes, good morning mga maring. Ay, unsa ka maayong buntag? Adlaw karon nga Webes mga maring. Ay, mga maring, gibang himakak ni mega star Sharon Cuneta ang mga allegation batok kaniya og sa iyahang bana nga si Senador Francis Pangilinan. Ikan sa pipila ka mga kanhing bodyguard ni ex-congressman Saldico. Matad pa ni Sharon sa iyang Facebook post nga bakak ang mga akusasyon og nga og ang litrato kuha sa ilang pagbisita sa Marawi. Napahimang nausab si Pangilinan sa iyang nga pasakahan og kaso ang mga responsable sa pagpakalat og sa maong mga aligasyon. Kahinumduman mga maring, nga kaniadto na kalabay nga adlaw ipakita sa mga testigo ang mga hulagway og ni pasangil nga nagdala sila og mga maleta nga sulod nga dunay sulod nga kwarta kato sa lain-laing nga personalidad. Nakip sa gipakita mao ang litrato ni Cuneta og Pangilinan. Ibit man si Marin Shawi ani oy. Pwede ta mga Marin matuto ang showbiz balita today. Ako ni si Marin Inday Erica dili pa padali minsta isa. Apan ayo kopyan sa basig mampuhon maako na kanang kay salamat na bye.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Daga salamat Marin Inday Erica sa detalye sa report. Oras ka tropa size 34 na sa buntag.
1: Express. Balita sa buta.
2: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 18, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagong tabang kini mga katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa mga panglawasa. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas, atong station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa mga katropa mga pare, musunod na ang Bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lar Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Binhisa
5: XFM
4: Express Balita.
5: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
6: XFM.
5: Exciting.
6: XFM.
7: XFM.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Punta kenda, aniyata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
12: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
13: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya daghan nga salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
12: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
18: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
19: The Secret of Health.
20: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
19: Santon Plus Gold,
21: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
19: The Secret of Health.
18: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Kon niya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inomo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
19: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
22: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
19: The Secret of Health.
18: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
19: The Secret of Health.
22: Zafon Plus Coffee Mix User.
23: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
22: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: The Secret of Health.
18: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
19: The Secret of Health.
18: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
19: The Secret of Health.
18: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
6: XFM.
5: Ka-exciting, oy!
24: Mga katropa!
1: exciting dito. XFM, katropa mo.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Good morning friends, sige lang kumusta maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa tumbag panagumanuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon magigsoon ngayong Webes. Pizza 18 na maigalas bulan sa Hunyo 2026. Sagad maigalas kinatibu ang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako na usab si katropang Arnel Cortez. Ang manumbalay kaninyo. Hangtod kita mga higala alas 9 ang tag na subuntag. Alas pagtunol kaninyo mga higala sa naguna nga mga iskutanan, mga balita o mga dagkong butang nagkakahitabo mga higala sa atong nasod. Din ikaw o kakuig soon at dunay dakong kalambigitan. Apan sa dilipa mga higala sa pagkinod sa unahantog dito sa pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na giyod mga katropa sa 23 ka mga barangay nga naglangkob mga higala nining dakbayan sa Tagum. Good morning. Halog na ko og kuan di agab kanang pahayag gamay nang ato mo mauna gyud na siya. Ang atong panagway. Tantong dali-dali. Di na lang sa ko mag coat karon, ingani lang sa mag long sleeve lang sa ko para murag lami pud sa ko maminaw no. Presko pud sa ko maminaw mga katropa. No? Ingani lang, murag nahalinan og abaka. Murag bag-o na kapapisar og lanot. Sa mag-ausap pa, mag-aigala adlaw karon nga Webes, dali aras semana eh. No, adlang Webes karon. Pizza 18 na, mag-aigala sa bulan sa Hunyo 2026. Kumusta ka mo, mag-aigsoon? Ninga tag na sa buntag. Mayong morning sa ato mag-aigsoonan. Dini sa lalawigan sa Davao del Norte. Ninyong tanan diha may galagikan sa Island Garden City of Samal. Good morning. Mga katropa na to diha sa Panabo City. Kumusta mo mga katropa? Good morning. Mga nag-Minos Radio, mga nagtanaw may galas YouTube, Facebook. Hala, good morning, good morning, good morning. Sa ato mga katropa usab diha sa may Panabo. Panabo na ba sa may Santo Tomas? Hala, good morning ka ninyong tanan. Mga katropa na to diri sa may Carmen. Di may gala sa Wata. Mga katropa na to diri sa may San Isidro. Sa Wata gani, no mo naman na. Di usap naman yung panganan na. Diri may gala sa may Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilla. Alamay yung bunta, karin yung tanan. Good morning! Ito mga katropa diri sa Davao de Oro, mag-aigsoon. Diri may gala sa Laak. Sa may Mawab area. Kumusta ka mo mga higala taga Mawab? Ito mga katropa diri sa Nabunturan, Monte Vista, Mungkayo o mga katropa na to. Kaya mga higala sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. Good morning! Yung marusang mga higala diri sa kabaybayon ng bahin no, sa Davao de Oro, diha mga higson sa may Mako, Mabini o Pantukan. Good morning! No? Alas 6:56 na. Kita may gala na mag-inout niya. Grasya ang panalangin sa tulabong magkagagahom. May muna nagbunagaya ka na itong tanan. Yung laing adlo na sab, laing banin na sab. Sa ito bagbagabuhi, babawning madanlog tang kalibutan. Sa ito mga kaigso na mga bisaya sa magkausa, maayo may galang pagpanikay-sikay. Ayong bunta ka rin nyo mga bay. Sa ito mga kaigso na mga Ilonggo, mayad-ayad nga aga. Kaya mga salamat sa inyo way untat nga suporta. Kagpagsubaybay si niyaton nga pagpangalagad mga katropa. Sa ito mga kaigsunan o sa mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran, syukran. Sa ito mga kaigsunan, mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo amin. Agyamanak mga katropa. Sa atin namang mga giliw na tagapakinig dyan, mga Tagalog, magandang umaga po. Magandang umaga, kumusta ang inyong mga kalagayan? Sa ato mga kaigsunan, sa kanato naman mga kalumunan, Mansaka, Mandaya, Kamayo. Madayaw na timbrano, madayaw na kamdag, Kamayo, Buslomon. Salamat ay gayod sa magbaningog ngayon ay kanatan program. Good morning! Lakan ninyo welcome, welcome, welcome, welcome! Ngayon ka mo mga igala sa Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Kusay.
1: Ayong pagpaminaw kaninyo tanan, sugaton ka mo mga egala sa masipang tok-tuwak karong buntag.
2: I talk to my tok-tuwak, I talk to my where the
1: yan. Yun ang ating welcome committee, mga katropa, no? Sugaton ka mo sa masipang tok-tuwak.
2: I talk to my tok-tuwak, I talk to my where the
1: sabi ni Mr. Presidente. Hinay naman kay galing atong utok. Masamtan po din noon. When you grow older, maunay ginaingon nila mga gala, you become smarter. No? Ano ba ko noon? Magkatiguan ka. Magka, kuhaan yun na, no? Magkalantip ko noong mga higala imong pangisip. No? Pero, hindi man lagi ni ka BBM, no?
0: Bullseye!
1: Pero ba na, nabaliktad? Alas 6:59 na mga higala ang taknas buntag. Now, ayong pagbanik kay Sikay, kayo tara sa mga nag-comment na. Lahat ning tanawon sa mga katropa. No, ang inyong mga komento o gato ni basahon mga kaigsunan. Mayong buntag, gikan ni Gerardo Galiger Salan Senior. Mayong buntag sir from Mawab, Davao de Oro.
3: Good morning!
1: Si Eugene Uyangurin, Hoy Ombudsman, asa na ang kasong plunder ni Escudero at Villanueva? Ah, natural! Oh, si Rebecca Pabilyaran Palin. Good morning, Sir Arnel. Shout out sa tanang Pabilyaran family sa Hinubaan, Negros Occidental.
3: Good morning.
1: Morning ninyo diya. Si Eman Moreno.
3: Good morning.
1: Jovi Datilis Yurong. Shout out ko kay Boss Luloy og Iji Boy nga naminaw sa Bullseye. Ah, di basta-basta.
3: Thank you.
1: Rodel Opinaldo diya sa may Bisayan Village, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Rosario Tantan, mayong morning.
3: Good morning.
1: Si Sinia Castillo. Hoy, Villanueva, ikaw ang dahilan na buo ang 13 nila. Suko kay Shmamoy. Sige lang, kay gidawat naman na nila sa minority. No? Ana mang yun na, mga katropa. Basta mabuo na ang majority, wala na kay mahimo, diha. Ako lang, mga igalang, ikapungot ba kay? Sa katungwa pa na buo ang 13, gina-insist yun nila nga, presidente na yun, mga igalang, si Gatsalian. Unya, ang isa pag yun nga, gapamugos, ana, is none other than, but the Palace Press Officer. No? Si Auntie Claire. Kaya ang nire-recognize ng Malacanang kuno, ang kini mga higalang si Gatsalian kani Antonio. Di ba man to siya? Musugot niya sa dili. Di ba yun siya Senate President ato? Mga katropa. Kini Malacanang hiligin ni mo suporta mga higalang mga balingag. Oh. Si kisama ni Adrebe ato ning usa-usahon. Buboy Fernando, good morning.
3: Good morning.
1: Diomedes Pinote, mayong buntag. Diha sa San Miguel, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Si Den Luna, good morning.
3: Good morning.
1: Rina Kiam, Kiamco, good morning.
3: Good morning.
1: Si Dong Tuling, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Si Rodel Opinaldo, Pingping Tanchado Montesilio.
3: Good morning.
1: Den Luna, si Kuya Prune Tampipi. Happy Thursday, Pads, watching from Panabo City, welcome sa program Bullseye.
3: Good morning!
1: Morning dia Kuya Prons. Alas 7:02 na ang takna bagay galas morning. No? Ellen Chung Son from Davao.
3: Good morning!
1: Flores Pina Cabalfin, Gerald Son Dumandan. Good morning, Sir Arel. Watching from Talisay City, Cebu.
3: Good morning!
1: Rona Sino, Majong Bunda, katropang attorney. Dili, oy. Katropa lang. Oh, ay, nabutangig attorney. Oh, okay, dili man ta attorney. No, good morning Sir Arnel. May God bless you. Salamat kayo kana mo yung pinakanindot diya Gerson. Kamusab?
3: Good morning.
1: No? O God bless diya. Salamat.
3: Thank you.
1: Si Lina Maladil. Good morning, sir. New subscriber po. Thank you.
3: Thank you.
1: Shirley Liagas from Taiwan, maing buntag.
3: Thank you.
1: Glenn Ongoria, maing buntag pads. Good morning nimo diya Glenn.
3: Thank you.
1: Si Kuryanong Hilason. Senbongo ayaw kumpiyansa. Kay ikaw na sad ang dakpunon, mabulaga unya ka. Pag session sa Senado na ana NBI, naonsa naman ng Pilipinas, wala naman na mao. Balaan lagi na. No? Jocelyn Tipon, mayong buntag.
3: Good morning.
1: Robert Camiging, good morning. Og si Ma'am Viena Hinita. Good morning, Katropang Arnel. Cutie man kayo ka da diha. Adre, murag na naka-school uniform nga junior ang hairstyle, mura pod og junior high. Amo ba di ay? Oh, si Naomi Mulyanida. Good morning, Katropang Arnel. Og sa tanantig paminaw ning programa, God bless everyone watching from Adlay, Caracal, Surigao del Sur.
3: Good morning.
1: Magandang salamat, salamat ha.
3: Thank you.
1: Romisal, diya sa may Kulambugan, Lanao del Norte, maing buntag.
3: Thank you.
1: Shirley Liagas, makabad trip man ka BBM, may pag mag ayaw na alam po, alam po. Di nato na nabasahon kay derogatory na. Wilma Flores, maing buntag. Katropang Arnel, sugat man pag chat si Pistidinting Tuktuak.
2: I talk to my worthy.
1: Oh, ay lagi rin yung nagilap this Tuktuak lagi ba? Si Ruel Lampios, maing buntag dia sir. Good morning sa niyo dia well.
3: Good morning.
1: Si Sakok Starios, shout out kuya Arnel, Norma Soriano ug Tatay Warly. Kada buntag naminaw nimo dire Subricari Street, maayong morning.
3: Good morning.
1: Salamat dia sa may Subricari ha. Ayaw pagpaminaw ninyo ulit tanan.
3: Good morning.
1: Si Toto Katropa, maing buntag daw. Ellen Edison Kabangpangan from Cebu City.
3: Good morning.
1: Maing buntag Ayan Simbahon, buntag kay Dolor Nel. Tuwak na pud. Oh, tuwak gali.
2: I talk to my worthy.
1: Ayaw, Mr. President. Si Tea With Me. Good morning, Katrobang Arnel, watching from Luzon Avenue, Old Balara, Quezon City. Good morning.
3: Thank you.
1: No, from QC. Edgar Francisco, maayong buntag, Kuya Arnel. Maayong buntag sa diya mo, Kuya. Maroon natag, kuha na ni. May buntag ni Muria, Katropa.
3: Good morning.
1: Toto Katropa, hinaot, untaga ang mga hudas sa Senado nga walay baruganan, hadlok, maisuag warrant, baliktad. Uy!
3: Good morning!
1: Oh, sige. Edgar Francisco, may muntag from Usamis City.
3: Thank you!
1: Joel Flores, mayong morning diha. Kuya Toto, bilanoy ba? May ayad nga agasin mo, Kuya Toto. Kumusta ka na? Mingaw na ko sa imo, Kuya Toto ba? Oh, Randy Santisas, may muntag. Inis Randy, taon-taon ni, tuwa na po sila yung istasyon ng listening. Pero believe ko ano eh, abin mo, halos kami tanan ng mga angkorman siguro sa Mindanao, kaila ni Randy Santisas. Kita, nakaila na to, kamurag yung naminaw. Pero kinis Randy, tanan ng angkorman sa Pilipinas, kaila sa iya. May buntag ni mo niya, sir. Randy Santisas. Noel Yeses, Marajo na buntag, Sir Arnel. Gikas Barangay Buenavista, Surigao City. Anak sa pastor no iban sa mga demonyong kawatan. Ay, nalamang. Basta dyan ay kwarta, sir. Amo dyan taglaong. Amo dyan taglaong, sir, na basta gani dyan ay kwarta, alams na. Oh, Eman Moreno, Hogo, Silakol, Gatsalian, Gadalag, Yagaw, ug Samok. Sige na lang, at least, wa na, naundang na kay... Ang ilabay ako no mga higalang kuan nga basta mag-session na ang Senado no isgutan gyud kuno nila mga higala to makasulbad sa kapobrehon sa Pilipinas. Wow, okay kayo kay gahapon giokihan na nila mga higala ang waling-waling nga maoy national orchids. Sulbad na gid ang atong kapobrehon ani gab. Okay na. Orchids. National orchids naman. Palayo ra ko atong akong yulupad dito sa kuan. Sa table na ko. Tapad dito sa mga libro. O, naras sa table di ay. Sulbad na ato kapobrehon kay deklara naman ang waling-waling mga higala as national orchids. Giukiya na sa Senado. Mora ito mga higala. Kinahanglan na yun sila mag-special session kay para katong national orchids mga higala nga waling-waling madeklara na yun. Muna ginaingon mga higala kada kung bungot sa ito'y. Yan, oh. Congrats nila sa waling-waling. At least mga igala, waling-waling ray dahilan. Oh. Kaya sinabot na mga katropa nga to ang mga senador, mga ikson. Anyway, alas 7:08 na, mga igala. May buntag diha, Yodz Gengski Anduhon.
3: Good morning.
1: Well Floor Masaudling.
3: Good morning.
1: Sir Saldi Arenas, Kuya To Villanueva, Noel Yeses, si Father Nelson Dumatol. Good morning, Pads.
3: Good morning.
1: Eman Moreno, may buntag. Jan Visto Bagotsay. Idol, may buntag. Dexter Labajo Mediano. Si buntag sa Nimo Diadol. Regino Compuesto from Daan Bantayan, Cebu.
3: Good morning.
1: May buntag diha. Rebecca Pabilyaran Palin, mayong morning.
3: Good morning.
1: Si Giovanni Lopez, mayong buntag.
3: Good morning.
1: And Yoprasinia Babael, pila imong katrobang Arnel, pila ba imong dead pila ba imong dead anang imong profile nga nang iugpos? edad. Pila pa edad na ko ato akong profile nga nang inyo yung gina yung gisundan to ako aga Facebook account, ha? Pila ko nung edad na ko atong nang iugpos ko, Gab? Secret! Oh,
4: istorya, Epot.
5: Secret!
1: Why sa baeg edad? Maana, mana, no? Yung pagkanitong among professor sa LS nga. Kini daw mga laki, no? Kung maabogado na daw, kami daw nag-eskwela, kung maabogado na daw, Gab, mutaas daw ang value. Unya mo guwapo ko nung samot. Mau ba? Yainan man sa kuha na sa una mga igala sa seminarista pa ko. Nga, kini daw, kami daw, kung magsutana na, mo, mahibo daw kuha na, kanabang kaibgan gyud og bae. Sa una to, karon mga igala, kaya di naman, maibog na maglaki pong gasutan. Bato-bato sa langit. Dito, sa daghan nagpari ron mga igala, sa Romano Katolikong Bayot. No? Good morning ninyo niya. Okay na ba na, no? O may problema na, basta di lang ka mututoy. Problema na, nagmututoy ka. Di ba na sa mga igala ng mahuyang imong pagbati? No, di ba na siya sa, ang saan di ha? Mahuyang imong pagbati, unya mo, hawid kag pungango ka na delikado. Kado na siya. Oh, that's immorality, that's homosexuality. Pero og maulan na imong pagbati and you're struggling with that, pagkakita kag sa Kristan nga gwapuhon, kag mga imulang iloom-loom, parang imuha lang ng battle, mga ka-Lord lang nimo itong ang Lord. Luoy ka in town nga nung mangyong di mangyong kumabatis ba? Ay, ato, mangyong kumabatis, laki.
5: Secret.
1: Ihalad sa kung ano. Ihalalan mo na sa Ginoo. Anak laki. Dagi ko kaila bitaw. Kung ano man ni sila. Oy nga mga. Sa una okay man. Nga karoon na bayot man na dugay.
4: Ano?
1: Tabangan lang sa nag-ampo na. Kay labi na diya sa ng mga sa Roman Catholic kaya na ay celibacy. Gawas sa mga for example sa amo sa Old Catholic kay allowed man mi. No? Ang celibacy sa amo is optional. Siya optional. No, dili siya mandatory ba? So, pwedeng magminyo. So, ako na, ako yung usakabuk asawa.
4: Pinawa!
1: Usara po! Yeah, yung, di na ka maibog katropang Arnit, na ka maibog, maibog, good, kung di man. Tanaw lang ka, di haway, karaw, no? Ito nang, kumplituhon, yun na ito ng pangayop pa Silos Ginoo, ka na, tunluan ta mo ha, masabadista o adventista man mo, mausaban mo diyang relihiyon, mga agwantista, sabad born this way kana mangayo mo pasaylop ipangayo gyud pasaylos Ginoo nang sala sa huna-huna sa pulong ug sa buhat. Tinuod gyud na mga igala, i-appeal gyud tanan kay usahay mag usa huna-huna pa lang daan gihukasan na nato eh. Pa usahay sa huna-huna pa lang daan mga igala, 13 ning huna-huna best tao gyud, grabe nya sa pulong nato, sa pulong pinulungan nato usahay makasa magita na sakit ang buot sa unya samot na gyud buhat mga igala. Ana, i-appeal ko na kay uban di bang mo anak di bang mo to anak kay Katoliko kuno na dili oy. No, anak ka na bang applicable na sa tanan? Ipangayo gyud pasaylo sa Ginoo Lord, pasaylo ako sa akong mga sala sa huna-huna sa pulong ug sa akong nabuhat. Unya sa wala na ko magbuhat sa kinahanglan ug angay ang buhaton. Ana na sa mga katropa. Alas 7:12 ni abot man dari istorya ha. Alas 7:12 na bay kalandag na sa buntag. Alay ta direta may kalas ato nga bumong pagampos bulsay. Pagampos sa tayo para dita si kasa anin yung kalaki ninyo. Madamay magwa ninyo kalaki. Eh. No? Sino daw kayo nga magmisa na lang siguro ko kadadlaw. Eh, di na ko magprograma. Kay murag nadugay mga igala. Murdaghan na tagkuan na, daghan na tagkalaban. Naman itong magmisa na ako kay... ako yung problema. O di man po bumabiyaan po. Alas 7.13, agatag na bagay galas buntag sa magkausa. Kita bagay galas nagpanginaut niya ang grasya ang panalagin sa tulabaw nga magagagaw may budanag budagaya ka natutanan. Ing like adon usab, like panid na usab sa itong pagpagabuhi, ibabaw ning madanlog tang kalibutan, iksoan na. Di na itong kalimtan ang pagpangabuyo sa itong labaw magagagahom. Aron niya kita bagay mabulikan, nining lain na saan may galag edisyon, lain na saan may galag adlaw, nga ito mga igalang pagas sa gumangon. Oras na ito, doon na tayo 13 minutos pasado, alas 7 sa buntag.

0: Trupang, Armel Cortez.
1: Inamdami, kanon ay magahigala. Ang kadautan na musana ay nining katilingban. Gumikan kay bagataw. Gandun ay mahimo gamatarong ng iugpos lamang.
0: Katropang Armel Cortez.
1: Sama ka sa paigala, kumusta og maing buntag ka ninyong tanan. Welcome, welcome, welcome. Kabisayan og Mindanao. Welcome magahigala sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlong Miyerkules karon, adlong Huwebes karon. Mag-igsoon. O gahangtod lang ta, magahigala alas 9. Gumikan kaya doon ay musunod sa kanato may galang programa. Ang ato programa sa kapulisan ang Police Dabnor, katropa mo.
2: Bullseye.
1: Busa.
2: Bullseye.
1: Di na kita maglangan. Pasalamatan sa nakudaan. No, karong adlawa, magkakatropa mo dawat paghihapon ta. O inyong mga donasyon. Ako sa ning usa-usahon, pasalamatan, magigsoon. I-chat o niya kung na ako'y nalimtan ha. Salamat kayo mga higala sa mga nagtabang mo na ni atong listahan, no? Mo ni listahan na to sa mga nagpadala sa inyong mga di na lang ko magsulti sa amount, no? Kining tabang para sa nalinugan mga katropa nga ihatod na mo karong Domingo. Unya na may bugas niya karong adlawa. Duna poy nabili niya cash, no? Sa ko siguro all in all na mga higala sa 35,000. No, ang kantidad, apil na ning bugas kag ipalit mga kaigsuonan, gikan ni sa inyo ha, kamong mga naminaw ron. No, gikan ni sa inyo ha, kamong mga higala maoy dahilan nganong makatabang ta mga kaigsuonan. Kaya ako ra, actually, mga katropa, muhural, musurrender na lang kudaan karon kay nag-eskwela ko, unya, pati mahalas libro. As in, no? Ang akong nakuan na yun ba, nabahin akong budget. Pamilya unya stawag ni ini pang personal una gani ko nga sa isa ka adlaw nga kung kaunon kuha na lang gab kanang itlog na lang tanan at least pamahaw pila nang itlog nga medium 12 mahaw 12 pagka panihapon na sad itlog na sad 12 nya di na lang maniud to. Pero bitaw, bisag wa, naagyapon tayo itampo mga higala, no? Of course, ito na, ligyan pa pwede. Kunay bahala sa pangkrudo, no? Mga katropa, paingon dito sa Jansan. Salamat kayo ninyong tanan. Sa paliwag ko sa itong kuandi agab, katong GCash account na ito, mga number niya, para pwede paghiyapon silang mo tunol karong adlawa. No, dagang salamat, Nick Wahaw.
3: Good morning!
1: Thank you.
3: Thank you.
1: Dras Balio, Florime Montes Claros, Lorena Corpis.
3: Thank you.
1: Florespina Cabalfin, Van Hendricks Mundihar, Regino Compuesto, gikas daan bantayan Cebu. Salamat sir. No, ako jud ding ma-mention ba no kay nakaabot magukod yag daan bantayan magaigala to ni agi panghatag sad og kuan kining hinabang. Salamat sad ni Christian J. Iliot.
3: Thank you.
1: Jennifer Pulikit. Og si Marilo Makabingkil, Kian Lester Lagnason, Jimboy Salvalion sa Nabunturan.
3: Thank you.
1: Si Joseph Jo Borjos diya sa Butuan.
3: Thank you.
1: Si Shirley Liagas, no, gikas Taiwan.
3: Thank you.
1: May Villasiran, Biloy di Sumol sa Tagum.
3: Thank you.
1: John Pabs, Ellen Malasarte Chu.
3: Thank you.
1: Agapito si Ellen, kaduhan ni nag-send. Nag-send na po ni kahapon eh. Agapito Medrano, salamat.
3: Thank you.
1: Lily Blanco sa May Bulacan.
3: Thank you.
1: NFP of Tagum City, Ria Cerito and Family, Bernardo and Al Bernarda.
3: Thank you.
1: Bernarda and Al Bernardo. Salamat Mr. and Mrs. Bernardo.
3: Thank you.
1: Cirilo Cordero, Ma'am Esther Singh, Alfredo Hikali, good morning from Canada.
3: Thank you.
1: Australia de ay, salamat kayo. Concepcion Rodriguez from Hingoog City, Leonardo Abiera from Minglanilla, Cebu.
3: Thank you.
1: Jovi Datilis Yurong, salamat kayo ma'am.
3: Thank you.
1: Lambert Caballero og ang GCTCM Church.
3: Thank you.
1: Shetty Shaita Matinao, salamat. Erlinda Nene Sabater from Davao.
3: Thank you.
1: Roel Ansuyon from Apukon, Tagum.
3: Thank you.
1: Miriam Alaman, salamat.
3: Thank you.
1: Yubs Adreser from Cambodia.
3: Thank you.
1: Dudong Yusing, si Juby Yusing og si Rain Kabugnason from Tandag City. Napatoy mga naghatag, mga katropa, please remind me og kinsa to kay akong i-mention ako ba tong tiwason mga igalag pang lista.
3: Thank you.
1: Salamat kaninyong tanan. No, kini mga igala, ginagmay ang amount, no? Unaay po'y muhatag og 1,000, na inihatag og 4,000.

0: dilata o noodles, mga katropa. No? Maing buntag po, salamat sa kag Sir Renjo Espiritu. Salamat sa tulo kasakong buga, Sir. Thank you. Good morning. O kang Ma'am Lisel. O, salamat kayo, Ma'am Lisel. Kasi pang apelido ganin ni Ma'am. Sa Lisel raman to, no? O, og sa Marians Bulaluan, salamat. Thank you. Salamat kayo sa pag-facilitate niya. Thank no? you. Sa uban na to nga mga kuan, mga katropa. Alas 7.23 na. Bullseye. Agatong GCash para sa donation. 0991-537-8509. 0991-537-8509. Mudawat pa ta, hantod ugma, mga katropa. No, mudawat pa ta, mga katropa, until tomorrow. Pwede pa kaayo, mga kaigsunan. Maing buntag diha, Linda Albatierra. Prince Jonas Iniego, maing buntag. Jeffrey Biolango. Curianong Hilason. Og si... Vladimir De Leon. Good morning. Maing buntag sa ato mga new subscribers. Good morning and thank you. Thank you. O sa Magataminaw karon of course mga igala sa radyo mayong buntag. Good morning. Ingon si Windel Lasio Tigas nga. Good morning, Sir Arnel. Salamat kay nakita na nako imong pagkagwapo. Uy, ulaw mas taana oi. Ay, higop na lang sa kong Santon Gold Coffee Mix. Mmm. Alas 7.24 na mga ikalandag na sumundag. Di na tamaglangan. Kagahapong adlaw. Nagtagbo na yun mga ikalang majority, minority, vice versa. No, nagtagbo na yun sila. O kagahapong adlaw, mga katropa, naka-elect na yun sila o presidente ka ng tinuod. No? Naka-elect na yun sila presidente, mga kahigalaan. No, in the person of... Senador Sherwin Gatchalian. So dili na siya acting. No? Kanabi taong mga katropa, tanawa. Grabe nila mga igalang lalis. Gusto pa ta nilang patuohon ba nga? Katong ilang gihimo nga 12 sila kabuok. Mao na kuno to ang majority. Di ba? They want us to believe mga igsoon. Pwede pa na panako-dako tugab. Agbay magod siya. Bisag isa lang kabuok, no? Kanang iya lang kwat. Isa lang kanaw. They want us to believe mga igala. Nga ilang gihimo atong pag take over nila is legal, constitutional og nauyon sa balaod mga katropa. Pabito sigo ingon sa komentaryo nga. Tanaw ra gud, no? Mismo sila kahibaw sila mga igala sa ilang gihimo nga di gyud to, wa gyud to masubay sa konstitusyon. Ganun man, kay sigurado pa sila nga tama sila mga igala. Subay sa balaod, no? Wala na to sila nag acting-acting pa. No? Dili na acting ang ilang gipili. Kuha na yun. Kinibang presidente na yun sa Senado. Pero sila mismo kaibaw. No? Kabalo sila, anak, mga igala nga. Di yun pwede. Kaya ang klaro kayo mga igala, ang wordings ba? No, ang wordings bitong mga higalas balaod gani. Klaro kaayo ang giingon mga higalas konstitusyon. No, nga, kung mag-elect ang Senado, no? Kung mag-elect mo diha, 1/3 of all its member. Oh, klaro kay na. And kinahanglan natong subayon, respetuhon ang gitawag nato mga higala nga verba legis or the wordings of the law. Mga igsoon, mo may giingos balaod. Ay, pakapini.
1: Secret.
0: Oh. Di karon kay gusto man i-construe aning mga kuan, no, kini mga taga prosecution pod. Okay, on the other hand nga lini ko no 24 ang all karon, 22 ra ko no. No. Gusto na po nila mga igalang usabon. Okay. Una-una ni mo mga igala, kung imong subayon mangini mo dapat masunod bang yun nang giingos balaod labi na sa impeachment. No, singingon sa impeachment mga katropa nga. Kung mag-impeach kang tao, labi na sa kining mga impeachable officials, kinahanglan majority, no? Mga higala of all members, at least, no? Ang sa Senado, 24 man na, 16 gyud kinahanglan para makonbikto. Bullseye. Bullseye. Lahi sad ang kuan? Lahi sad na mga higala ang pagpili og leader. Lahi sad nang kanang pagpili nila kuan? At least 13 man na. Kana may galang pag-impeach, lahi sa nang iskutan.

0: taas ang standard sa pag-impeach. No, ngano man mga igala, they're putting the high bar sa pag-impeach. Aron nga, dili lang basta-basta, bisag unsaon pa na mga igala, weaponize. No? No, bisag unsaon pa nila naggamit mga igsoon, ang impeachment, batok sa usa ka tao. Kung dili gyud na mga igala, tinuod ng ilang mga igalang pasangil, na ay 16 ka kinahanglan kumbinsihon nimo mga kaigsuonan, taas ang standard para magamit sa tama mga igala ang proseso. Kay karon baya kini mga igalang pati iring, no, kulang na lang mga igala pati mga kalaha ni BP Sara gipangita ni Ridon. Insaron nga na ako na yung mga pusil mga igalas BP Sara nga wa ko no gideklara sa salin nya ilang gipangita dapat ideklara nya ato na lang po suguon si Ridon nga naaman to'y kaldirong way hugas. No? Nato'y kalaha dito ga way hugas. Nato'y mga non-sticky fry. Ipadeklara ng BP Sara pati mga iring, mga iro. Nila sa pugay ni mga igalang masusama ni ini nga mga politiko. Si BBM dahin na daw ninyo. Eh, BBM, ideklara ng imong kuan. Alas 7.22, binabalik ta mga igala sa Senado. O, di ba? Only the 13 mga igala, mao'y makapa-install sa presidente. Officially. O, di ba? So, tama yun to. Ay, nakapait ba? Kay, while wala pa sila kaabot sa 13, gusto tang ilaro ni Irwin. No? Gusto tang mga igala, ilaro ni Lacson. Di ba, moingon si Pinga, dili na, no longer. Wala na nila bisag usa mga igala sa ilaha ang nag-ilakang Cayetano as Senate President. No? Where in fact mga igala, si Cayetano yun to ang presidente. Acting lang itong ilaha mga igsoon. They know that. Kanabi taong harap-harapan ka mga igalang ilarons, balaon ba no? Kunya in taon po na mga Pilipino, awag yun kayo, wamot sa kaibaw. Pero mali yun itong ilagihimo.
1: Bullseye!
0: Karon, nga nagka-come up na silang 13, o di kinsa pa may mulalis, anang mo man nag-iingos balaod, wala na. Diba? Malalisyon pa man nato na magigala nga, mo man nag-iingos balaod, nang nakay 13, maka majority na mo, makapili, good mo di hagkuan. Kinsa gusto ninyo nga, pwede ninyo i-tapple down or pulihan ang isa ka naglingkod nga Senate President kay 13 man mo, so on and so forth, pwede ninyong tanan mga komitiba na yun, pampulihan ninyo, kamunay mo, haod diha. Pwede. Ngano man. Basta masunod lang ito balaod. Ang nagkapait mangod ani nila, mga igala, no? Ginabalik-balik ni Cayetano over and over again. Mali na sila. Wa sila kasubay sa balaod. Dili pwede ang 12, 13 yun. O niya, di apay Irwin, no? Di apay Lacson, ang iyang, ang presidente na gyukuno sa Senado, si Win Gatsalian. Awara. Oh, even Malacañang mga higala. Gusto tang ilaron sa Malacañang ni Auntie Claire. Oh. Unsa ingon ni Auntie Claire ang gi-recognize sa kining palasyo mao mga higala ang no? Faction ni Gatsalian kani adto. Oh. But they know well mga higala nga ang 12 dili ka kuan og Senate President. So, musuporta gid ini silang may higalang illegal. Ataya sa dani atong gobyerno eh.
1: Bullseye.
0: Di ba? Na-prove hinoon karon mga higala nga tama gyud. Although dili na si Cayetano ang Senate President, pero na-prove gyud mga higala without even ang Supreme Court man gyud mga higala. Na wisdom pud ang Supreme Court kung na mga panahon nga maghilom bito siya. Pero pasalamat gyud pud sa mga kiniganing mga political, mga legal analyst dyan eh. Ng mga, for example, si Dean Ralph Sarmiento, no? Kanang kuan mga igala, abot asa ba na siya ka Dean, no? Iyaw yung gina-impart mga igala ang iyahang kuan legal opinion mga katropa on the matter niya. Makatabang sad, no? Sa pagsabot sa mga Pilipino kay ilaman sa ipasayon pagsabot, no? makatabang sad na baga kaigsuunan. O, karon, ang kinina mismong lakang sa Senado mo'y nagpruweba nga mali gitong gibuhat nila bisag unsaon. No? At least we learn the lesson. Gamit-gamit pamuga Quinco Abilino.
1: Pinoang!
0: No? Kay dili pa tumali, nga nung ila pa bang officially, oh, di ba? Mali lagi to. Kabalo sila ato, kaya lang gusto ta nilang ilaron. Oh, nabitaw, kabalo kang mali na ka, mubarog lang yung gihapon ka, nako, uyayo. So, ikalima na ni Maygala si Gatsalian, inom sa akong Santon Gold Coffee Mix, mga Maygala, ha, kadali lang, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, adun na ni Mangustin, adun na Malunggay, no? Adun na ni mga igalay, turmeric, chia seeds, og collagen o glutathione, mga higala. No, lami kay ni nga kape, bay. No? Ang karton na ni Brown, katong isa na to, katong Santon Plus Coffee Mix, ang karton na to puti. Kini mga higala isa, brown ni. Eh. At siyang lami agyon in town. Puryabuyag, unya, makatagamta bayog kag daghan kay mga binipisyo sa imong kalawasan, mga higala. No? Agya Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na, bagay Sean. Sa naguna baga butika sa inyong lugar nationwide. Kung wala sa butika, ang pinaka-sure nga naa, dili sa Tagom, naa sa atong klinik. No? Naa na sa klinik na to, di gina mahutdan, mga higala, ang atong klinik. No? Naimutang di, mga higala, sa Door 8M Central Building, no? Tapad sa Mr. DIY, Ganti Road, mga higala, Magugpo West, Tagom City. Paingon sa palengke na, mga katropa. Good morning! Nya, Webes Mantaron, doon ay libreng check-up. Na si Doc CJ, pangita si Doc CJ ni Druda. Unya, doon ay mga, of course, always na. Discount mga igala sa mga produkto. No, na adya, pangita si Palangga. Oh, para ninot gina si Palangga, pangitao ni mo. Kay mahapsay imong pag-isip kung galabat ang imong ulo, makita pa lang ni mo si Palangga da na wala na. Ma-clear up your mind na kagab. Alas 7.35 na. Alright, balik na kang Win Gatsalian. Bullseye! Bullseye! So, win na win na din hi, mga higala, si Gatsalian. Karon, gipulihan nila tanan, mga komitiba. Of course, ang ginamay tabo, no? Pag ikaw na ang majority, pulihan mo tanan, mga katropa. Si Escudero, ginalantaw karon. Ngamatod pa, mga higala, mo'y mamuno sa kini, mga higalang mag-preside. No, sa impeachment. Bullseye! Bullseye! Nanato ng isgutan o niya. Now, sa laing bahin, 736 may galandag na sabuntag, ang minority, ginawat sa nila, no, ang nahitabo. Kaminawan sa nato ni may galang sunod gabi, kaya ginawat nila, naman na, umakay mahimo niya, 13 naman. Pero katong 12, ganun na may resistance nga nahitabo, simply because, dili legal. No? Dili mao. Kaya mao pa to, ari gito hilabtan. Tanawa karon nga 39 na buo, may gala ka ni tumbling si Villanoy ba? Oh. Oh, tanawa mga gala. Ayun mo lang ginaingon ako nga og ato ni silang usa-usa hog away, abi nimo. Mahot dantag panahon, no? Kapoy sa kayo. Kamo na lay timaan diha. Kay banagan man sunod. No? Magpapili man gyud sunod. Timan ni gyud ninyo na. Ibutang isuwat gyud na diha sa inyong bungbong. Isuwat nyo na sa inyong bungbong nga na ay bangag.
1: Pinoang! Pinoang!
0: Alas 7.37 na.
2: XFM Katropa.
3: A dedicated, disciplined, hard-working, brilliant colleague and a dear friend. And congratulate, of course, Tito. I willingly give my pro tempore, I mean, been there, done that. And then congratulate, of course, Migs. I was also majority leader in 2-1. So I congratulate all of them. And I'm glad na 13 ang boto. So maayos na, legal na.
4: Back to work na ba?
3: Back to work na, ma'am, lahat. Ma'am, back to work na po kayo lahat. The work never stopped. You know me, I'm always working. Whether we are here in plenary, galing kami Mindanao, tumutulong sa mga biktima ng earthquake or umiikot sa mga state universities at colleges or nakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo, the work has never stopped. The work never stops and the work will never stop.
1: Is this a fresh start, ma'am?
3: I'm sorry?
1: Fresh start na to, ma'am, ngayong nangyaring may bagong liderato, 13 sila.
3: Every day is a fresh start and we welcome, recognize, and congratulate the new leadership who are dear friends, who are competent public servants, and we in the minority, because I remain to be in the minority, will collaborate for the good of the Filipino people. Sabay-sabay, isa-isa. Siguro, 3 o'clock eh. Kasi napasa yung dalawa ko eh. Una, yung aking waling-waling, national orchid. Pangalawa, yung higher education. Napakahalaga yun. Yung 2018, ginawa ko yung higher education na libre ang pangkolehiyo na scholarship. Tapos, ngayon, in-amend namin at akong chair ng BICAM, yung akong chair ng higher ed, yung amendments to higher education.
0: Okay na, Gab. Okay na, Gab. Na ang pinaka-importante namang punto nga makuha na to ni Haish, kung sa ingon ni, kisa ni si Loren, mga katropa, at least 13 na, legal na. Oh. You can do away with that. Politics ni, may. Politics ni. Huwag kayo mahimo diha. Hey, si Cheese, di sa ka makaingon mga higala. Ako mas kampante ko actually nga si Cheese mga higala ang presiding officer. Well, mas kampante ka kung si Marcoleta, but mga katropa, kung ako po'y sinado ron, nga niyo, mga katropa, di sa na to, ato lang tanawon ba? You can call it a conspiracy theory, but kini mga tawhana na yung nasa Senado, season na sad kayo ni mga igalang mga politika ni. No? Kumbaga, mga tang-an na gaba, mat-an paspinya, sabay tawag ni mo ana, no? Or, mal-am na. Lain man po ng mal-am, mga igalang. No? Kaya mura na magkanang, permintin na lang mo ilong ukulapito, iba, mal-am. The only thing that you can do, mga higala, sa panahon karon, vis-a-vis the administration of Marcos, is to ride on. No? Ang mabuhat ni mo, mga higala, sa panahon karon, mga igsoon, musakay. No? Musakay. Tungod kay, dili maayo nga musugat ka sa sulog, sa sapa. Karong mga panahon na.
2: Bullseye! Bullseye! No?
0: The administration has all the resources na atanan eh. They can divert issues, no? They can use dead cut strategy, no? Butangan ka, pabutahan ka tanan mga ikalapang hitabo diya. Aron nga mawa ang focus sa tao dito sa mga essential mga ikalapang hitabo. Sama ni ining atong crisis karon mga ikala. Atong inflation karon nga askan taasa, presyos mga palaliton mga higala nga di mabangbang, no? These are essential issues mga higala, by the way, no? And these issues makatandog sa tanan natong kasingkagol. It concerns us, kitang tanan mga higala. Karon the administration pwede niya may galang at tabunan na para mawa itong concern na para sa aning mga panghitabo karon. Dili po ka mga higala makaingon, no, kaning naa sa Senado nga, di mo dali-dali makaingon ka na yun ba nga, kanig ha, mga kuan yun yung mga bayaran yun ni Marcos. Kay, base mang good po, ang uban diha, gisakyan raning panghitabo, aron mga higala nga, mahunong na ng Malacanang, nya pag-abot sa panahon mga higala, no, mubaliktad ana, kung kaya nilang mubaliktad sa pikas, kaya nilang mubalik pabaliktad na pod. Muna akong tan-aw eh, kung kaya nilang mutabok, kahibaw sa da silang mubalik nya, ingana gyud sa Senado, no, ingana gyud sa Senado mga kaigsuonan, no, pwede gyud ka mo ingon gab nga kasabot-sabot ra na sila, no, muna pananaw abi nimo, muna pananaw karon mga higala sa nila Adyong, no, sila Adyong, sila Luistro, muna tanaw nila. Ang ilang tanaw karon mga igala, matay ni Senado gidula gid ta ni ba? Ha. Manay, manay ilang tanaw matay gid ni Senado gibinuangan gid ta ni nila. Kay mas pila ra gud ang senador 24 ra kabuok mga igsuon. Naaman siguro imo suwahi mo sukwahi diha. Di na kay nakaabot ka tunga. No kanang makaingon gyud ka ba nga to BBM gyud na. Basig si Risa ra. Kaya ba di ako mas kauyon? No? Pero, naagyod po din noon mga igalay, mga alipuris yun or mga insurrectos, mga katropa. Pero, di pa nato masulti, hangtod wa pa mahitabo. Ang ato lang, we can only hope for the best. Ayaw mo pag expect sa worst usa. No? We can only hope for the best. Ganun man, even if
5: the whole damn world to me. Oh, yeah.
0: Kantahan lagi. Even if, kasi kaya nagkanta ng even if, ay nagdi na ako magkanta kay Abinimo pag mukanta ko. Mangayog bahin ang YouTube. Samok kayo. Mapagaw na tadirig si Oksaok unya. Tungaon sa tag-iyas kanta ang imong income stibuok. Pananglitan, kining live na to. Musulti ko ninyo tinood. Pananglitan ha, ang live na to maka income og $10. Pilang taon ang $10? Uy, 600. No? Kining live na to, bakit ni ba karong ibaminaw ninyo, kita naon ninyo, mo income ni usahay Noibi, usahay Jish. Karon, pag magkanta-kanta ka diha, putangan ni mo na ka, mga Janet Basco diha. Uban pa mga kanta diha, mga igala. Kaya butangan ka ng ilahang melody. Ah, wala. Katong imong $10, tungaon to. No? $5, mapaingon sa ilaha. Kaya. Yahaya, good. Una ikaw, mga igala nga, rabi na ni mong kapagaw-pagaw diha. Higala, kumustag, may buntag ka ninyong tanan. Anyway, no? Di man na mo'y purpose na to, mga igala. So, asa na galit ato? Balikan na to, mga igala, no? Even if, mingon kag solid ang majority nga mubutar, mga igala. Speaking of, kuanta ha, mag-isgot ang impeachment. Kaya mauman ni mga igala, isang yun karon. Whether we like it or not, they are preparing for impeachment. No? Pero ako, I am in the high hopes. Sa ako inyong pangutanon, mga igala, taas ako pagsalig, nga di gin ma-impeach. Nga naman, basta, bisag kanina lang ang sitwasyon karon. Magpabilin kini mga igalang, pila ni sila Gab, nabilin? Pulo o siyam? Siyam na lang. Siyam na lang. No? It needs 9 kinahanglan og siyam para maabswelto. Kinahanglan og 16 para makonbekto. Be. Kinahanglan og siyam para abswelto. Eh, kompleto na sila para abswelto na, ane?
6: Pinawang!
0: Ha? Oh. Akada kung ato nang kung atong sukla ng argumento ba, no? Kung ibutang na to, granting without conceding. Granting, nga kini magaigalang naasa ka kay Tano faction or minority karon magaigala, sara ni sila, no? Kay di ba sana sila mo angkon, di ba? Kadto ug magkana di magyud sila mo angkon. Di ba na mo ingon kay Tano nga sara siya nang igala. Pero granting ato lang nga ibutang na to ng mga katropa di balag tangagog iring. Now, granting may gala nga makasara sila or they preferred mga igala nga i-absuelto si Sara. Buta na to. No, 9. Wala, na-kompleto na sila eh. Oh. Ang pikas, pili kailangan mga igala para makakonbekto. 16.
6: Pinawa!
0: No. 16. Because, tungod aning nahitabo, mga igala, nga magkatong kahapon, no nga na-install nila ang ilang presidente by the vote of 13 na reaffirm, of course you do not mess with the constitution, no, na reaffirm mga igala ang ingon sa constitution nga sa public accountability kini sa impeachment nga matter, no, kailangan nimo og 16 ani ngano man asa man agibase mo base ta dito sa 24 tungod sa rason mga igala nga well si Estrada, mga igala, senador. Si Bato, senador. Siguro wala ang ilang presensya karon, but the chair, mga higala, ang ilang lingkuranan, isip one of the 24 senators, mga higala, o senators of the Republic of the Philippines, is not empty. No? Naapa sila, mga higala. No? Naapa na sila. Unless otherwise, mga igsoon, mo resign, no? Na mamatay, or butang talang, mga higala, musibat nag-abroad. But nobody can prove, may gala nga si Bato na sa abroad. Niya mo ingon kakaroon nga, ala, kuha naman ko na si, unsan eh, si Bato, kinimbiyan, the coercive power of Senate, kay, naman ko ikuha, ayaw sa, kay, taas pa kayong legal nga iskutanan anang inyong ICC. No? Pero naana po yung mga hungihong mga igala nga, si Bunggo Kuro, naana ay kuhaan. Munang si Bunggo na po karoon ang target kaya mabawasan ng because it needs 9 to absuelto aron maka-absuelto mga igala. So kuhaon si Bunggo 8 na lang yun gab ya yeah, kaya di ba saan mabuo tong 13 away impeachment may tabo
7: ayaw
0: Masa pa pag kabuo atong 13 madugangan kailangan matunin mo dugangag tulo kaya kinalaman ni mo 16 para maka konbikto. Para magkakonbikto ka. Eh, kuhaan mo ning isa na di na po mabuo itong dito. Sige, no? Usa ka dito akong na... Namo ko'y nahuna-hunaan. Nainisood sa akong utok, mga nawa ko kalit. Ay, nako. How I wish, mga igala, ang oral receipt sa law school ing anira.
7: Pinawa!
0: Wait, tinuod bitaw, no? Kanang lahi, yun. Pangulbaan ka ba nga? Gipaningot ka pero bugnaw. Mura ko, gipanuhot. Literally, kanang mag-ampo ka nga, Lord, please, not me. Not... Muna, Mr. Irwin Tulpo, kanang imong advokasya nga bendalo, kung kanang imong bendalo og na, kuan pa na, kanang... Istik pa na, gihapak ko na si mong agta.
7: Pinawa!
0: Laliman, uroy kag, kada mga nang eskwila, balaod, mga igalag, unsay kalisod, anan nila, pila ka kasaba, insulto sa profesor, madawat, anan nila, unsa ka uaw, diha. Uban, mga inahan, nagod ng uban. No? Mga respetado ng tao sa ilang komunidad niya, kasabaan ka, mga igalag. Kaya, di ba yan, maayog yun? I mean, pero pag-abot ni mo sa LS, wa man na, no? Wa man mo'y bit-bit tanan. Di man ka, ako, di ko ang kurman. Estudyante. Na-ay, kuan ka, kanang, na ganito'y, saan eh? Mga trabahante sa gobyerno, wala. Sa imong opisina, hari ka, pero pag-abot ni si, klase, ah, wala ka niya, oy. Ok-ok ka niya. Ok-ok ka niya. Kunya, ang tao karon mga igala, o ang, ang Pilipinas karon musunod ra ng advokasya bay tawag ana mga igala. Kalaki ni Tulpo nga Mr. Bindalo. Wa mauaw. Alas 7:51 na dagnas buntag samtang may na happy. Happy kuno mga igala si Rafi. Happy si Rafi. Oh. Bakit?
8: Tropang Arnel Cortez.
0: Sige, basahon. Ang tumapinawan mga katropang, usay gibati ni Mr. Cargador. Si Mr. Cargador. Pero chicks ang gikarga. Sige daw.
8: XFM Katropa.
9: I'm very happy.
0: Nao? Yati ragod.
9: Feeling. And move on na tayo. Set aside all the differences and work again for the sake of the people.
10: Do you think
9: this
10: set aside the differences considering na wala pa yung mga minority senator?
9: Well, I don't know why they're not here. I cannot speak for themselves. Pero siguro baka hindi pa nila matanggap. Although si Senator Alan Piritetao, Kipre Ketano, or Alan Ketano, tanggap naman niya. Alam mo dun sa iba. But anyway, we're extending our hands of reconciliation Sana huwag nilang damdamin yung mga nasabi, nagawa namin, and I apologize to the Filipino people doon sa mga nangyaring bickering in the past few days, mga request natin lahat. Sana kalimutan natin yun at magtrabaho na tayo.
10: Do you think magiging normal, maayos na yung operation and
9: starting to go? I hope so. Siguro naman, most of the senators sa minority, I know for a fact that some of them are decent, level-minded senators. So, they'll come to the census now.
0: Disinti lagi pero kawatan man.
10: Biligay mag-reach out sa kanila.
9: Of course, dapat kami. Mag-reach out kami majority. We will reach out to them. I'm sorry. That I don't know. Maybe they're trying to lick their wounds. I don't know. I mean, ginago naman talaga yan. And then, makarekomo sila. And this is my message doon sa mga taga-minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos ngayon, support lang. Magtrabaho na tayo.
10: Sir, papayag ba kayo na nasa inyong leadership pero kanila daw ang Blue Ribbon Committee? According to Senator.
9: Ay, hindi pwede kasi kami na yung nagtrabaho na
11: yan. Sir, madadagdagan pa ba sa Senator Jovan?
9: I don't think so.
0: Okay, okay na.
8: XFM Katropa.
0: Diba, di sila masugot nung ilaha ang leadership, majority, pero ihatag dito mga higala ang Blue Ribbon. They don't allow that, mga higala. Kinsa karon, dali lang, baguna mga katropa, ako saning pasalamatan ha. Salamat kaayo kang ma'am, sani, sa Benjili Ice Crumble. No, sa Mawab. No, Nadias Prok 7, Poblacion Prok 7 mana, no. Salamat kayo for extending help, no, para sa to mga kaigsuunang nalinugan dito sa Jensan. Halin pa intawon daw ni sa tindahan. Salamat kayo.
12: Thank you.
0: Og si Eugene Uyang Gurin. Pagatag og amount, no. Salamat, nabasa na ko mangod karon. So thank you kayo.
12: Good morning.
0: Salamat kayo rin tanan.
12: Thank you.
0: Eugenio Aligarbis, lipay ang mga buaya. Wala lubong na sa limot ang flood control katropang Arnel. Mabuta di haron, no? Si Ads Only, wala pa na imbestiga o convicted na giandam na huy tulpo buaya kuno ka tulpo. Lahat ng nabigyan ng malitang pera dapat lumabas at isauli sabay-sabay, at yung pinag saulian ay siya naman magsauli kung sino ang nagbigay. Ang captain ng Marine ay kamag-anak ni President Marcos Jr. Actually, fake Marines ang tawag sa ila, mas worse ang tawag sa ila ni Sandro eh. No? Kung si Rapitol po ang tawag sa mga sa 18 witnesses is kargador, mga higala, ang tawag ni Sandro sa ila fake Marines.
13: Pinawa!
0: Mura po din kung sa'yo naagyaan sa kinabuhi, Sandro, mga higala, no? Sumbagay, siguro taan ni Baigala. Sukol ko, oy. Ano mga tawana, mga higala? May mga kusog malalaki, may mga kwarta man. No, pero kita, sus. Huwag isangka yun na, mga higala, sa, kuan, hining away sa kinabuhi. Ambot lang. Oy, salamat na ito, Rodel Opinaldo, sir. Isuwat na ko na ron. Iwan ako masuwat ng imong kuhan. Salamat, sir, ha?
12: Thank you.
0: Rodel Opinaldo. O si Sir Kenji, no? Salamat kayo.
12: Thank you.
0: Ginagmaintaon mga katropa, pero dakong tabang na na.
12: Thank you.
0: Salamat ninyong tanan. Sophia Wisdom, katropa, morning. Sinudong pisyaw ni sa Mohon, Talisay, Cebu. As lang ko katropa, usabay may tabo kung dili jud makaabot o 16 ang senador, wala na impeachment may tabo ang katropa. Dili, naay impeachment mahitabo, no? Naay impeachment trial nga mahitabo. Pero naabay conviction mahitabo kung di kaabot 16, adili. Wala. Manengos balaod. No? Manengos balaod. Pero naabay trial nga mahitabo. Naa kay ang ilang tanaw, no, nga pila magkabok senador karon, kuan ra may nawa, duha. No, so 22. Kaya gyapon, tanaw nila kaya gyapon. Pero bago ta na lagi, ma-come up ba ng 16? No, kung tanaw ni mo karon, Nung kanto mga ikalang grupo nila Gatchalian, mani, tanaw ni mo ba nga, sigurado mo butar nga ma-impeach si Sara, 13 rapod.
13: Pinawa!
0: No? di ba na pwede? Kaya kailangan magag-16. So dako pa ng lalis mga kaigsuunan. Maghilak na mod karon ang taga labi na ni mga higala ning mga naa sa prosecution sila Adyong si Ridon karon mga higala pati taklob sa kaldero ni Sara gusto na niya ipadeklara mga higala sa salin.
13: Pinawa.
0: No. Kaya na mga kuan diha. Mga iring iro mga ilaga. Nan. Balikan na to ni magkakatropa. Happy kuno si Rapi. Nganong happy man siya? Balik na kuno sa trabaho, etc. Mga katropa. Unya, matod pa niya nga dili pwede. Nung sa ilaha ang BRC, dapat sa ilaha yun at tanan ka sila nagod daw mga katropa ang nag-lead karon. Talawa ni mga Edson, ha? Doon ay impormasyon nga ang investigasyon sa flood control isalig na lang kuno mga higala dito sa ombudsman. Pagka na mahitabo, wala na. Wala na. Ang ato na lang yung the only chance mga higala nga makapaningil ang mga Pilipino ani mga nangawat, mga igsoon is the next administration kung kinsa man ni mga higala mga kaigsuunan ang mapili. Diha na yun ang pinakasigurado. Nga naman, kaingon ko na ang administrasyon karon has all the resources. Naaniya tanan karon kwarta, tanan, bangag, na tanan-tanan bangag na sa iya ron.
13: Pinawa!
0: Diba? Ayan yung sabtag dautan ha kay kaning bangag baya sa atuang term diri ha, kanang tinambay ka, kanang kuan ba? Inato nga term kanang bangag gab pasabot ana nga katong imong source ba source. No? Source of income nimo. Imong kuhaana nimo mga sideline na kay bangag. Kay ang kuan bangud ana, ang term bangud ana nagugat na at buhatan nato ning etymology. Nagugat na siya bagay gala sa di ba pag diri kusog ang mina mga higala diri sa atua sa Davao de Oro o sa norte nga banda laban na de Oro mga katropas king pantukan ron kay kuan daw kini mga higala ng high grade ang king pantukan pero ang barangay gatakilid.
13: Pinawa.
0: so mga imong bangag mo na imong ginakuhaan og source niya high grade mo na ginaingon nga di basta-basta bangag bay. Karon ang administrasyon tinuod yun na dili basta-basta bangag daghan kay bangag mga higala ang administrasyon meaning daghan siya source daghan siya connection mga katropa no ibasin o kanang natural mga Tagalog makadungog ana ay tinawag na naman na bangag yung pangulo natin talaga ito mga Bisaya na ito mga walang mudo ol ninyo. Oy kuan ba kanang sunod ani di na buutan na ta mga higala mga komentaryo ani kay mabadlong man ta sa atong maestro. Madlungon man ta mga katropa karon. Di man ta kwan, estudyante pa man ta gabon. Pero kabantay mo na ikalainan sa komentaryo nako o sa kanang komentaryo sa uban mga higala, no? Kina to away lipod-lipod. Pero bisag kato mga nagkakomentaryo nga mga abogado, na gyud nay hapin-hapin kay kay baw na ka mga higala, bangitaon man kas Korte Suprema anang tanawa si Palsis, di nasuspending sa katuig mga higala. Oh, di ba? Si Palsis ba? Si Jesus. Jesus Palsis. Oh, nasuspended siya mga higala 1 year. Dawaton ramasag ko noon niya. Si, asa na ganit ko ito ba? Bangag! Aritos bangag! Ah?
14: I talk to my...
0: Dagag bangag karon ang administrasyon meaning he has all the resources no na siya dagang connection kakuhaan oh so pag muabot ni karon sa ombudsman mga higala which is kahibaw man mo tanggal ra ko ng naong ni kuan di Erwin nga mura nag papay. May pagkana o kana malipay pataan ang mga higala kay aron niya makakuan Nag-donate po si Ma'am Viena Hinita from Latimgas G Foliar Fertilizer. No, salamat kaayo.
12: Thank you.
0: Salamat.